0: Hindi po ba mandated through health membership? Bale, magagamit po sa via UHC, Universal Health Care. Hindi po talaga yung batas na nauukol para sa sektor.
1: Ah, okay.
0: Yung sinabi ko pang pag-inid, yun po yun, Universal Health Care yung papasok.
1: Okay, and you prefer na?
0: Na sana po, ipasa po mismo nila. Ano yung pondohan yung ano, I mean, nakapasa na po siya, batas na siya. Pondohan na lang po.
1: Ah, pondohan.
0: Kasi malaking tulong nun
1: eh. Mm. Okay, so hindi pa na po pondohan.
0: Eh, sa hindi kasa- po na
1: opo.
0: Hindi pa po.
1: So sa kasalukuyang budget po, meron po ba kayo nalalaman na naging allocation para po dito?
0: For the entire persons with disability po, meron naman tayong allocated budget from the government, from each agency. Alam mo po yung sa DTWH, meron tayo dyan 1%. Yun yung napagkasunduan before. Pero when you look at the GAA or General Appropriation Act, wala po siyang wala po siyang specific percentage.
1: Mm-hmm.
0: So parang as need arises, yung ginagawa, mas maganda po sana may flooring.
1: Opo.
0: Na at least 1% para po, yun na ho, may pinahahawakan yung sektor.
1: Okay, sa barangay level po, Doc, meron po ba dapat binibigay ang mga barangay sa mga persons with disability on a regular basis?
0: Yes po, ma'am. Every year po yan, mula from the national down to the barangay level, meron po dapat. Ngayon po dito sa Las Piñas, it is the federation, citywide po yun. Nakaka-access po kami ng budget. Let's say we have 4 billion in a year. So 1% of that is 40M. Yun po yung pinaghahatian ng senior citizens and the persons with disability. And then maski po sa barangay, in our barangay Pilar, majority po dito ng 20 barangays in Las Piñas, meron po siyang allocated budget na yun din po, nag-run din po ng 1-2% a year.
1: Okay, but
0: depende po sa barangay council kung ilang percent yung ibibigay nila. Pero meron po.
1: Ah, meron kung hihingin mo at kung aktibo yung grupo na singilin. Yes, na singilin ng local government.
0: Yes po. At saka kung malakas po yung boses nga po, tama kayo. Eto.
2: Ano po ito, Doc Gina? Isang bagsakang bigay or kailangan monthly or weekly
1: kapag
2: natatanggap?
1: Kapag Pasko daw, ginagamit nilang pangampanya.
0: Hindi po. Sa iba po, totoo kayo.
1: Totoo yun eh.
0: Hindi pa dapat gumagawa sila ng annual investment plan.
1: Mm-hmm. Mm.
0: So isasubmit po nila yon. Wow. Like po kami, nagsubmit ng 2025. Bali po ngayon, year long, napapondohan po lahat ng activities.
1: In Las Piñas.
0: Ng association sa barangay.
1: Oo. Dapat ganun.
0: Yes po.
1: Okay. Ma'am, marami pong salamat sa inyong panahon. Sana po makahanap kayo ng inyong mga kampiyon dito po sa Kongreso at sa Senado. Thank you very much, Dr. Gina Manalaysay.
0: Maraming salamat.
1: Ayan. Eh hindi ba dapat, Diego, lahat tulad mo? Eh hindi naman lahat tulad mo.
3: Oo nga po.
1: Hindi ba?
3: Yes,
1: ikaw
3: po.
1: Gumagawa ka ng sarili mong paraan.
3: Yes po.
1: Oh, so, imbitahin mo silang manood sa TikTok mo.
3: Ayan po. So, hello po mga kapamilya. Ayan. Mga kababes, panoorin niyo po ako at suportahan niyo pa rin po ako sa aking TikTok, sa mga contents ko po. At huwag niyo po akong kalimutang i-follow po sa TikTok po, Diego Garcia. Sa Facebook po, Diego Garcia po. Thank you so much po.
1: Thank you rin, Diego. Ikaw ay lumuwas pa mula Nueva Ecija, di ba?
3: Ay, sa ano nga ba? Quezon City.
1: Ah, Quezon City.
3: Davao de Oro
1: Davao
3: po.
1: Davao de Oro.
3: Quezon City po.
1: Kesa lumuwas ako galing Quezon City. Okay.
2: Ako din lumuwas galing Maynila sa layo eh. Sa layo ng biyahe.
1: Ako lumuwas pa ako galing Pitwason. Grabe. Biro mo yung dating 3 minuto, naging 4 na minuto.
2: Tatawid ka ng EDSA.
1: Okay, Diego, salamat.
3: Thank you.
1: Anyway, matapos ang mahabang talakayan, oras na para Bigyan naman ang kasagutan mula sa netizens ang katanungan, sapat na nga ba ang suportang binibigay ng gobyerno para sa may kapansanan? Sabi ni Ruben Movilla Sr. Ano? Sapat? Ni wala nga binibigay dito sa Impanta, Pangasinan? Lalo ako, hinding-hindi ako makakatrabaho ngayon. Ayun.
2: Sabi naman ni Sherby Hernando, hindi sapat. Sobrang kawawa ang PWD at seniors, pipila kada may ayuda. Sa ilang cities, medyo okay-okay, pero the rest, mapapamura ka talaga.
1: Yikes. Giancarlo Uy, nga nga. Yung 1,000 nga na birthday gift kuno sa PWD, pinag-iinteresan pa eh.
2: Sabi naman ni Angie Florido, hindi ang yaman ng bansa. Ang daming magagandang suggestions from medical experts, social workers, and researchers. Pero hindi pinapansin kasi nga, hindi nakikinabang ang mga crocs.
1: Crocs. Ayan, mga crocodile. Annalisa, ang tanong, may naibigay na ba? Meron naman, pero hindi nga
2: tinatago.
1: Lahat.
2: Ang daming dapat pag-usapan. No?
1: Daming pag-uusapan dyan. Kaya kailangan tuloy-tuloy lang nating binubuhay yung kamalayan ng tao tungkol sa pangangailangan ng totoong marginalized sector. Hindi po yung mga inimbento lang sa Kongresong mga party list. Marami pong salamat. Thank you again,
3: thank you,
1: Diego.
3: Thank you po, sir. Thank you po.
2: Thank you. Malatiling nakatutok thank po you. At magbabalik ang memo.

0: Matapos ang ika-apat na araw ng impeachment trial ni Vice President Sara Duterte at ilang oras bago muling magbukas ang Senado para sa Day 5 today, nakatutok ang publiko sa paglabas ng Chief of Staff ni VP Sara na si Attorney Zulaika Lopez.
1: Kailangan din nating himayin ang naging testimonya ni Attorney Jeremy Lotok ng NBI na nagbigay ng testimonya kahapon.
0: So nung tanungin po namin ang publiko kung naniniwala ba sila na may kinontrata nga ba na hitman si VP Sara, ang sabi nila?
2: Hindi ako naniniwalang may kinausap na hitman si Sara Duterte, si Vice President Sara Duterte.

0: dahil para sa akin, yung mga naitulong ng administrasyon ng tatay niya nung nakaraan, sapat na yun para maging ligtas yung Pilipino. Kaya hindi ako naniniwalang masama sila.
1: May possibility may kinuusap siyang hitman or assassin. The way that she spoke with such certainty sa video na yun, shows a possibility, pero kaya nga nasa trial siya to test or to really make sure kung ano ba yung, or may truth ba doon sa kanyang sinabi in that press cons.
2: Para sa akin, hindi. I mean, wala. Kasi kung meron man, sana hindi na siya nagbanta pa or hindi niya na kailangan pang sabihin yun.
3: Sa opinion ko lang, si BP Sara, hindi niya magagawa yung mag-hire ng hitman. Kasi si BP Sara, matulungin sir eh. Lalo na sa Davao. Kaya malabong mangyari na mag-hire si BP Sara ng ganong hitman. Hindi sana, marami na tayong nababalita ang namamatay ngayon.
4: At para himayin po natin ang nangyari sa impeachment trial day 4 at kung ano ang maaari nating asahan ngayong day 5, kasama natin ngayon umaga si Attorney Tranquil Salvador. Hello and welcome to Memo, Attorney Tranquil.
5: Good morning, Karina.
4: Yes.
5: Good morning, Willard. Good
4: Do they
5: morning.
4: Actually call you Attorney Tranquil?
5: People call me Attorney Tranquil.
4: And yours?
5: My family name is Salvador, but they are more familiar with my first name.
4: Ayun, wala kayong palayaw.
5: Wala.
4: Hindi kill. Okay, kasi kill ang pinag-uusapan natin dito ngayon.
6: Tranquil.
4: Okay. So, Attorney Salvador, and what is your assessment from yesterday?
5: Well, from yesterday, I think ganun pa rin ang observation ng mga tao na hindi siya naging ganun kabilis. Doon sa tingnan natin yung general perception muna nung takbo kasi nagsimula sila ng alas dos ng hapon, natapos sila later, early evening eh, di ba? So, hindi naman lahat ng tao makaka-focus sa anim na oras na yan. Pero tingnan natin yung detalye nung kanyang testimonya. So, makikita mo doon sa testimonya ng ni Lotok, Attorney Lotok, number one, mayroon doon pinakita yung phases of their investigation. May sinabi ron yung identification, preservation, di ba? Meron sinabi ron yung sinasabi nilang collection, may sinasabi doon yung sinasabi lang analysis, at meron tinatawag na legal evaluation. Kailangan maintindihan to ng tao kasi sa tingin lang ba, talagang ginagawa ng NBI yun eh. But why is it important? Because NBI is an investigative body. Kaya nga dumadaan sa kanila, hindi pa yan final sa Office of the Prosecutor. If you would note, kahapon dun dinadala ng depensa, Office of the Prosecutor. Pero kailangan ang NBI, bago magrekomenda ng pagpa-file ng kaso sa Office of the Prosecutor, sa Department of Justice, sa tingin nila matibay ang kaso. Kasi ang pamantayan na ngayon ng Department of Justice, ng ating bago ma-file ang kaso, is prima facie evidence with reasonable certainty of conviction. Hindi na yan yung probable cause. Probably ginawa niya. So, hindi na ganun ngayon. Mm. So, kaya ang gusto niya, sa tingin ko, ang NBI, yan ang paraan na ginagawa to investigate. Pero huwag tayong malito. Kasi minsan ang tao sa discussion nalilito. Yung NBI is an investigative body. Yung Department of Justice, once nag-file sila, nakita lang, may kaso ito eh. Pag final nilang ganyan, sila ngayon ang mag-determine ng reasonable certainty of conviction, magkoconduct sila ng preliminary investigation. Mm. Pasasagutin ka ngayon. Mm-hmm. So, nandun tayo. If we are very legal about it, let's say ang nanunod, isang legal mind, o ano, uy, kung hindi naman tatayo doon sa Office of the Prosecutor, eh, ba't pa natin pakikinggan? Ganon, di ba? May sinasabi, insufficient. Pero we have to look at this process as hindi lang legal, constitutional, but political process. Kasi yung pinagmula ng impeachment, kung babalikan ninyo sa Amerika, ano yan eh? Hindi lang yan basta, mapuprove ba yan criminally? Eh, tsaka lang ma-impeach pag may puprove. Hindi eh. Kasi sa kanila, napaka-broad nito. Hindi nangangahulugan, napaka-bigat.
4: Okay.
5: So, yes.
4: So, but everybody, do you agree everybody is convinced that she did say those things?
5: Ay, palagay ko yung aspeto na yun, convinced. Bakit? Na-authenticate yung video eh. Okay? Na-authenticate yung video, ginamit rin sa cross-examination last week ng depensa, yung portions ng video. So doon sa aspeto na yun, wala tayong pinagtatalunan na. Mm-hmm. Ang tinitingnan dito is paano i-interpreten yun yung sinabi niya, was she certain about it? Will she do it? Diba? Kaya lang, tandaan nyo, ang isang krimen, kung krimen yun, although hindi ito tinitingnan,

0: Tingnan ano ha, isang criminal proceeding. It is a condition of the mind, yung intent eh. Talaga ba siyang certain na gagawin niya? At ang certainty niya makikita sa manifest acts mo. Di ba? Kasi kahit ako, ganito ko sa'yo. Itong gagawin ko sa'yo. Sa pang-iisip ko yun. Pero makikita yung intent na yun sa paraang gagawin ko yun. So that's where the challenge comes in. Pero again, I would want to be very clear. This is not a criminal case. So ang publiko nanunood dito. At ang pagbabatay nito, fitness mo sa office, karakter mo, di ba? Yung karakter mo sa pangalawang pangulo ka, di ba? So yun yung mga tinitingnan dito. Okay. Yun ang challenge.
1: Pero agree po kayo, attorney, na just as Howard Calleja was telling us yesterday, na hindi na kailangang patunayan pa yung intent or may kinausap ba talagang o kinontrata na hitman. The mere act of those utterances is already constitutes grave threats.
0: Okay, paliwanag ko yan. Ha? Kasi pinag-uusapan dyan yung free expression din eh, kakabit yan. Meron kasi tinatawag tayong dangerous tendency rule as against the clear and present danger pagdating sa ganyan. Kasi sinabi nila yan, yung statement na yan, threat, inciting to sedition, naalala ninyo. Yung dangerous tendency kasi, as early as in the 1900, mga 1925, may decision dyan ng Amerika na naging pattern natin, yung Gitlow. Sinasabi doon na yung salita lamang, hindi nangangahulugan na may danger. Pero if you will incite something against government o parang gusto magrevolusyon o magalit sa gobyerno, sapat na yon. Before. Ngayon, meron tayong clear and present danger. Na over the years, medyo nag-slide papunta ron na kailangan eh yung sinabi mo ay may talagang danger. Ngayon, katulad na, siyempre, yung pinag-uusapan natin yan sa hukuman, kung sa hukuman ni aktwal. Pero ito, this is an impeachment case eh. Kaya makikita nyo, dun sa mga grounds doon, meron dyan yung kasamang high crimes. Which is broader, a broader phrase na yung parang siyang umbrella na makikipupuntahan mo doon, fit ka ba, yung karakter mo, sapat ba, mapuprotektahan mo ba yung institution. Kung maalala nyo, balikan ko lang, no? Naalala nyo kay Clinton noon. Ang ano nun, basihan nun, obstruction of justice. Dahil may mga hindi siya sinabi. Inano rin ginamit sa kanya, perjury. Although hindi siya na-impeach, pero makita mo, sasabihin, kunyari, sa standpoint natin yun, may obstruction, di ba? Matatanggal ka. Pero umabot yon sa full trial. Ang question lamang, ito ba'y sapat para ma-impeach ka? Kaya nga yan nililitis ngayon.
1: Ayun. Oh. So hiwalay pa yung full trial. Mm-hmm. I mean, in a court of law.
0: Oo, iba yun. Mm. Kasi ito, impeachment trial eh. Hindi, ang mabigat sa nangyayari ngayon, inaasahan natin siya, iba, oh, hindi ganito, napaka-technical objections. Di ba? Very technical. Tapos, inconsistencies. Sa ordinaryong mamamayan, hindi na niya masundan masyado eh. Mm-hmm. Di ba? Hindi na niya masusundan. Pero ang gusto lang malaman ng ordinaryong mamamayan, because again, this is a political exercise, ano ba to? Dapat ba itong ginawa niya? Yun yung nagtatanong doon eh, ng isang pangalawang pangulo, dapat ba niya itong ginawa? At dahil dito, kung gagawin niya o hindi, pero makikita niyo dyan, siyempre, depensa rin ang depensa, yung ano na, meron ba talaga hinahanap? Okay, to be fair, no, meron ba talagang kinuha ang assassin? Kasi ang Pilipino, alam niyo naman, ang Pilipino minsan pag galit, galit lang eh, 'di ba? Kahit mga magulang, kahit mga galit, galit. Pero pag napaliwanag, hindi ko naman talaga, 'di ba? Ganun minsan eh, 'di ba?
2: Bugso lang ng damdamin.
0: So, bugso. Mm. So, those are nakita niyo yung mga kinwestiyon, tinanong niyo kanina. Mm-hmm. Yung people, ordinary people. Sabi nila, baka hindi, bakit yan? So, these are the challenges really. Yung sa legal, constitutional, naintindihan na yan eh, ng mga abogado. Yung sa political, palagay ko yung challenging.
2: Attorney, na-achieve ba ng prosecution yung kanilang objective sa pagharap kahapon ni Attorney Lotok?
0: Yung objective na may investigation, yung four phases na investigation, napatunayan nila. Yung nakita nila yung mga utterances, okay? Napakita nila yon. Pero kasi, huwag nating isang tabi na yung buong proseso na to, yung video na to, ang mag-appreciate yan, Senator Judges eh. Hindi siya. Di ba? Maaring yun, basihan. Ako mukhang ayos naman, may investigation. Pero kita mo, nagtatanong yung judges, ina-appreciate nila yan eh. Kung aabot yan sa level, na boboto sila ng, di ba, conviction. Ganun ang ano nila.
1: So how do you establish intent sa pagkakataong ito?
0: Ang intent dyan, syempre, katulad nga kung nag-aaral ng batas yung mga nakikinig, no? It's a condition of the mind. Yung pag-iisip mo yan eh. Pero yung intent na yan, makikita mo lang sa actuations. ano ba? Kaya kita nyo, sinabi,

0: Okay, o ng mall o ng simbahan dito po sa Quezon City, magmamask po talaga ako. Should you also put on a mask if you're from Bulacan or from other parts of Metro Manila?
1: Well, whether any part or not, because COVID is everywhere, no? You'll never know who is the one that is infected. Hindi lang naman from Quezon City yan. Ang nangyari lang, nagtetest lang sila, but somehow, if the other materials will also do better testing, we can really see the spread of the 19. But again, this is something that we should not panic. This is expected during this influenza season. July na tayo hanggang this is until December.
0: Ayun, eh kasi nga, tag-ulan na, syempre, yung immune system natin, ano, kailangan palakasin. Lalo mga buntis, mga nakatatanda, mga bata. Thank you very much. Marami pong salamat sa inyo, Doc.
1: Thank you, Corina. Thank you, Gerard.
2: Thank you, Dr. Ronjin Solante ng San Lazaro Hospital. Thank you, sir.
0: Oh, ayan, malinaw na ano. Oh. Hindi tayo handa. Oh. Hindi, pero sinabi naman niya, he qualified it. Hindi tayo handa, wala tayong bakuna, so we cannot prevent it. Pero mas madali na ngayong gamutin yan.
2: At kung maaari, mag-face mask pa rin, lalo na sa mga matataong lugar, at lalo kung may kasama tayong mga senior citizens at mga bata sa bahay.
0: Correct. Okay. O, imemo na yan. Ano ba ang imemo natin? Para sa akin yung pinag-usapan natin kanina about PWD, malinaw po, wala lang tayong sapat na panahon. Ano? Marami talagang mga totoong marginalized sector sa ating bansa na una, walang representasyon na tunay sa Kongreso. Kaya sana naman po ay magkaroon ng kampiyon na aktibo ang sektor na ito, both in the Senate and in the lower house. Pero yung sabihin mo na nasusunod yung batas, again, batas na naman po yan, ang gandang panoo, ang gandang basahin ng batas, na e-enforce ba? Hindi. Kasi kung may pondo man, mananakaw, o kaya marireallocate. O kaya kulang, bakit naman kukulangin eh? Ang daming ang nananakaw po na pondo. Walang dahilan eh. Kaya sana po iseryosohin bago po yung mga PWD mismo magpasakali eh. Hindi ba?
2: At yung hamon sa mga local governments lalo at mga barangay, wag na nilang pahirapan yung mga PWD at senior na papuntahin pa sa barangay hall at pipila para kumatok at humingi ng ayuda. Eh kung sila na lang kaya ang magpunta sa mga bahay-bahay. Dahil nilistahan naman sila dapat ng mga recipients.
0: Naku, Willard, good luck ka dyan. Good luck ka dyan. Basura nga, hindi nga nila mapulot yung basura. Hindi nga nila makuha yung basura, mga estero. Ang mga problema sa pinakaliblib na mga eskinita ng Metro Manila o maaring kahit sa kabundukan ng Samar o Leyte, sobrang bigat, sobrang bigat. Magsisimula ka talaga sa barangay level pa lang, nasa tore ang mga nasa City Hall. Ni hindi nila alam ang nangyayari sa barangay level. So sana po iyan ay seryosohin natin. Ano po? Okay, so yan po mga kababayan. Sana'y nakadagdag kami sa paglilinaw ng mga issue. Tandaan anuman ang ating pinagdadaanan, tayo din ang pwedeng gumawa ng paraan. Walang mapag-iiwanan o walang mang-iiwan kung hindi tayo magpapaiwan.
2: Wala ring mga api, kundi tayo magpapaapi.
0: Live po tayo sa Mellow 947 BFM at naka-simulcast sa Bilyonaryo News Channel at DWAR Abante Radio 1494, Lunes hanggang Biyernes, 7 hanggang 9 a.m. Shout out sa lahat po ng mga driver, ng mga jeepney. Hello po, maganda sana ang pasada. Yung mga Grab driver, magandang umaga, mga bus driver. Thank you po sa inyong pakikinig sa amin sa radyo. Ako po si Corina Sanchez Rojas.
2: At ako si Willard Cheng.
0: Hanggang bukas, ito ang Memo.

0: Araw-araw, ang daming issue.
1: Ang daming away.
0: Kanya-kanyang opinion.
1: Pero, teka lang, Tito Ron. Ano nga ba talaga ang punto?
0: What's the point?
2: Ang point ko, Tito Ron, mahaba pa pasensya nyo sa mga tanong ko.
3: Talagang naapektuhan ng mga desisyon na ginagawa sa gobyerno.
2: Teka, ininis siya lang ah.

0: and trusted journalism closer to more Filipinos. Going Beyond Limits, Bilyonario News Channel is now on CLTV 36, expanding reach across Central Luzon. Because the stories that matter should be everywhere. BNC, the Bilyonario News Channel.
1: Araw-araw, ang daming issue.
2: Ang daming away.
1: Kanya-kanyang opinion.
2: Pero, teka lang, Tito Ron. Ano nga ba talaga ang punto?
1: What's the point?
2: Ang point ko, Tito Ron, mahaba pa pasensya nyo sa mga tanong ko.
3: Talagang naapektuhan ng mga desisyon na ginagawa sa gobyerno.
2: Teka, ininis siya lang ha.

Magandang umaga mga kababayan! Live tayo sa Mellow 947 BFM at nakasimulcast sa Bilyonaryo News Channel at DWAR Abante Radio 1494. Ako si Corina Sanchez Rojas. Dito na tayo sa usapang totoo, may konting talino at puso para maintindihan natin ang nangyayari sa paligid natin. Ito ang Memo.

0: recognize diversity and strive for visibility, build inclusivity, and commit to accessibility. Disability Pride Month, Bilyonaryo News Channel.
1: Para pag-usapan ang kanyang personal na karanasan at ang mas malawak na laban ng mga PWD dito sa ating bansa, ay makakasama po natin ang viral content creator at dancer mula Davao de Oro, Diego Garcia. Welcome to Memo, Diego.
2: Ay po, welcome.
1: Dancer lang ba? Di ba welcome kumakanta ka din?
2: Yes po, Miss Corrine.
1: Oo, kumakanta din siya at gusto rin niyang maging artista.
2: Yes, wow.
1: Oo,
2: pasok diba? Na pasok na eh.
1: Oo.
2: Thank you po.
1: So kaya itong iyong naging kondisyon, tetra...
2: Amelia syndrome po.
1: Ano yun? Saan yun? Sa sinapupunan pa lang?
2: Yes po, parang ganun. Sinapupunan. Tapos parang ano po yun, dala ng... stress ng mom ko at pagod, ganun po, parang doon po naging dahilan po.
1: Ah, ganun?
2: Pero ang pinaka ano talaga sa sinabi ng mom ko is pills po yun, dahil po doon.
1: Hindi niya alam na siya'y nagdadalang tao.
2: Yes po.
1: Oo. Pero itong kondisyon mo, hindi siya naging hadlang doon sa, kita mo naman, nagmamakarena ka pa, mabuti ka pa, marunong ka nun. Hindi ako marunong niyan.
2: Ayan po.
1: Oo,
2: actually, so, that was ano po, yesterday po, during my dance fitness concert po sa Tagum City po.
3: Okay.
2: Po.
1: Dance fitness concert. Mm. Ayun. Okay, so paano mo nalagpasan yung kondisyon mo? Bata ka pa lang talagang ano ka na, self-confident.
2: Oo po, Miss Corrine, sir. Ano talaga, ako yung tipong tao na talagang palaban sa buhay.
1: Mm-mm.
2: Na kahit ano pa man yung mga naririnig kong mga pambabas, talagang, wala, ini-ignore ko lang po eh, kasi ako to eh. Mm-hmm. And I'm unique, so magkaiba po tayo. And iniisip ko, we are all equal po eh. So, bakit pa ako mahihiya, di ba? So, papakita natin kung anong meron tayo.
3: Saan mo nakakuha yung ganung attitude, Diego?
2: Ano po, from my family po, kasi sila po yung nagpupush sa akin, sir, na okay, kumaya, gawin mo kung anong dapat mong gawin.
1: Ah, okay. So, sa pamilya pa lang, kasi parang hindi ko ma-imagine, ikaw bata ka, di ba, bata. Lahat ng kalaro mo, may mga binte, ikaw wala. So, kahit nung bata ka, hindi ka talaga tinatamaan.

0: Actually,
1: sama ng loob.
0: Actually, hindi na iwasan yan, Sir Miss Corina. Ano to? Ano, meron pa ring time na medyo tumatagos, pero wala eh. Ini-ignore ko na lang po kasi wala din mangyayari kung papatulan ko sila, kung papatol pa ako. So, oh, parang ganun po.
1: Ayun. Kailan ka naging influencer?
0: Way back 2019 po. Mm-mm. Pero nag-start po ako sa Facebook po. Pero nung panahon na yon, hindi pa ako sikat sa Facebook po. So, someone pushing me na mag-TikTok po, na gumawa ng content, like sayaw, kanta, acting po. And then, yun, hindi ko na-expect, Miss Corina, na magbo-boom pala siya.
1: Oo.
0: And then, first content na nagbo-boom sa akin, yung sayaw po talaga.
1: Sayaw talaga.
0: Oo, kasi yun yung parang malaking impact sa mga tao. Mm-mm. Lalo na yung mga may iniindang mga kalungkutan, problema, parang tinanggal ko sila. Tinanggal ko yun sa kanila through my ano po sa pagsasayaw po.
1: Oo, ang galing ano.
2: Good vibes.
0: Oh, good vibes, yes po.
1: Ang galing ano. Kasi naman yung balakang niya talaga naman kung kumembot.
0: Yes, thank you po.
1: So what kind of physical exercises do you do? You have to do that, di ba?
0: Actually daily routine ko na po siya. Every morning nagzo-zumba po ako. Dance fitness po every 7 or 8 a.m. ng morning po. Habang naka-live stream po ako sa TikTok po. Yan po yung ginagawa ko po.
1: Parang mag-exercise tayo umaga, parang ganun.
0: Hindi po, talagang Zumba talaga.
1: Zumba talaga?
0: Oo, yes po. Oo. And then, pag hapon or gabi, nag-workout din po.
1: Ayun. Kailangan, you know why? Because naglalakad siya gamit ang kanyang kamay. Mm-hmm. Siyempre. E nung una kong makilala si Diego, sabi niya, pangarap daw niya magkaroon ng chinelas. Sabi ko, saan mo naman susuotin yung chinelas? Ma'am, sa kamay ko. Kasi talagang meron kang footwear sa kamay?
0: Opo.
1: Oo. Yes, I mean, when you're walking or, you know, mobile.
0: May konti lang dito sa, parang konti lang naman
1: oo,
0: po siya.
1: Oo. So, not may support ka pa
0: rin? May support pa rin po siya.
1: Ah, opo. Okay. Uy, ako nagbigay ng chinelas na yan.
0: Wow.
1: Oo.
0: Yes po, bigay ni Miss Gordon.
1: Yung isa may pirma ko, nakakwadro na.
0: Yes po.
1: Huwag mo ibebenta yun.
0: Hindi po, plano ko po yung i-frame po, Miss Corina.
1: Oo nga. Ibigay mo sa akin ako na mag-frame para sa'yo. Gagastos ka pa.
0: Thank you po.
1: Okay. So, yung kondisyon ng mga PWD, noon at ngayon, may pagkakaiba ba?
0: Actually, yung noon, masasabi kong medyo kulang. Oo. Mm-hmm. And parang wala, hindi upgraded. Parang, so, masasabi, yung ngayon naman, parang nagle-level up. Parang ganun po siya. Mm-hmm. Yun po.
1: Pag nagle-level up, anong ibig sabihin nun? Hindi ba dapat meron kayong stipend, meron kayong parang ayuda galing gobyerno, which is regular?
0: Hindi ko masasabing regular. Mm-hmm. Siguro panapanahon, parang ganun po. Mm-hmm. Kasi masasabi kong may hindi pa rin sapat, parang ganun po.
1: Oo.
2: Magkano yung natatanggap mo halimbawa?
0: Saan?
2: Na mula sa gobyerno, kung meron man.
0: Pag ano, cash assistant like 3K, mga mm-hmm. ganun, or 5K, mga ganun.
2: Tapos hindi pa regular, po. Ano?
0: Hindi pa regular.
1: Ano yan? Kailangan mo pang hingin.
0: Depende po kapag need na talaga. Mm-mm. Like mga grocery, parang ganun po. Mm-hmm.
1: Alam mo, the problem is, Willard, hindi naman nila alam eh. Alam mo, kahit di ba sabi ko nga sa'yo, ang dami nating batas, pero hindi natin alam na meron tayong karapatan o meron dapat provision ng gobyerno sa atin. Kasi hindi naman pinapaalam, hindi naman aktibo ang gobyerno sa kanilang mga information campaign. So even for the PWD, hindi nila alam kung ano ang dapat na mapa sa kanila.
2: Entitled pala sila sa ganitong klaseng ayuda na hindi nila nakukuha.
1: Yes. Oo, totoo yun. Kasi yun din ang narinig ko sa isang kinatawan ano, ng kanilang mga organisasyon at sinasabi nga niya na napakalaki pa ng pagkukulang na dapat ibigay. Kung ikaw ang tatanungin, ano ang maganda sanang maibigay ng gobyerno?
0: Actually, yung pinaka-importante sa mga katulad namin po, kailangan talaga, for me po Miss Corina, ano talaga, yung ramp talaga. Mm. Yung magkaroon ng accessibility sa daanan ng mga PWD. Kasi may mga ibang destination na walang daluyan po, sir. Walang, yung may poor stairs. So which is parang medyo mahirap din po sa part namin na ganun po. Lalo na yung mga nakakagamit ng wheelchair, ganun po.
2: Totoo yan, simpleng ramp lang sa mga kalsada.
0: Yes po.
2: And even mga private institutions, mga buildings.

0: feeling nila, ang layo, o kung meron man, ang layo ng ramp,
1: iikutan yes, mo. Kasi di ba yung mall, may iba-ibang entrance, yes. Iikutin mo pa talaga yung kabila.
2: Mm-mm. Totoo
1: may
2: po
1: yun. Oh,
0: kung meron ang layo, minsan wala.
2: Yes oh. po.
1: Oo. Oh. Oh, oh. At hindi lahat may elevator. Oh. Hindi ba? Kasi paano mo naman dadalin sa escalator yung wheelchair mo? Oo. Oh, oh. So, maliban doon is therapy. Meron ding mga persons with disability na nangangailangan ng therapy. Parang wala rin yata noon.
2: Wala ano? Din po yun.
1: Hindi ka bahagi ng isang organisasyon?
2: Bahagi po. Before. Mm-hmm. Pero yun nga po, parang siguro dumistansya. Parang naging busy na po lately. Ganun. Naging busy sa paggawa ng mga...
1: Oo, kasi content. Kanya-kanya sila eh. Oo. Kumbaga, kung umangat man sila sa buhay tulad ni Diego, dahil sa sariling sikap.
2: Mm. Opo, yes po.
1: Hindi ba, no? Mm. Parang dalhin mo yung sarili mo. Di ba? Kasi kung aasa ka sa organisasyon o sa gobyerno, mapag-iiwanan ka talaga. Oo. Natatandaan mo, Willard, yung isa nating guest, yung ating sports lawyer. Mm. Ang sabi niya, persons with disability... If they win a championship, government gives them half. Kalahati lang. Same category, same sport. Pero kapag ikaw ay walang disability, buo ang binibigay sa iyong premyo. Uh-oh. Kung ikaw ay may disability, kalahati.
0: Di ba dapat times two?
1: Dapat nga times two. Totoo yan, ha? Kasi times two yung effort, di ba? And also when it comes to this bullying, meron ka rin mga karanasan ganun.
2: Yeah, super. Mayroon talaga. Hindi talaga nawawala yan. Kasi, kumbaga, yan yung naging kakambal na sa buhay natin, sir, Ms. Corina. Kahit gaano ka pa kabuting tao, meron at meron talaga. Okay. So, yun.
1: Sa school, meron ka bang pagsusumbungan? Kasi ang mga bata, kuminsan, kapag sila ay pinanganak ng ganun, sa school pa lang, pinapatay na yung kanilang mga pangarap dahil sa walang mapagsumbungan kapag kinukuyog sila.
2: Oo. Yung ma'am ko lang po ang pinagsusumbungan. Sumbungan po kapag nasa kagitna ng kalungkutan, sa bully, ganun po. Yun yung pinagugutan ko kapag binubully po ako.
0: So, noong nag-aaral ka pa, Diego, wala kang natanggap na suporta kahit sa school, simula sa school?
2: Wala po, wala. Kasi sariling sikap ng family ko po, sir.
0: At sa paghahanap ng trabaho, maraming ba ikwento sa amin?
1: Ako isa pa yun.
0: At possible discrimination na na-receive nung naghahanap ka ng kumbaga, employment.
2: Actually, after my graduate po ng college, vocational course po, Ms. Corina, ano pong nangyari? Dumaan po ako sa OJT, on-the-job training po sa government. So, after 1 month and 1 week training po, nagkaroon po ako ng opportunity at binigyan po ako ng pagkakataon ng gobyerno na makapagtrabaho po sa kanilang government po. Mm-hmm. And then, yun, hindi ko in-expect na mabibigyan po pala ako ng, yun nga po, opportunity na to show my capability po. And yun po, sa awa ng Panginoon, nakapasok po ako sa trabaho po. Yes, at umabot po ako ng 7 years po.
1: Wow.
2: Yes po, sa government po.
1: Ano yung trabaho mo? Ano yung eksaktong pinagagawa sa'yo?
2: Ang trabaho ko po talaga, receptionist po. I mean, receptionist po ako sa Department of Tourism po.
1: Oh, maganda naman.
2: Yes
1: ano?
2: Po. And bali, ako po yung mga binibigyan ng mga inquiries, ako po yung nagbibigay ng mga details kung anong dapat gawin po. Mga tourists po na nagtatanong po sa mga view spot, mga spot
0: tourist
2: po.
0: Spots,
2: tourist
0: so.
2: Spot po, yes po.
1: Uy, pero hindi lahat kasing swerte mo.
2: Yes po.
1: Hindi ba, no?
2: Opo.
1: Kasi yung iba, wala, hindi na sila pwedeng mangarap na na makakuha ng ganyang klaseng trabaho.
2: Opo.
1: Oo, dahil receptionist, sa bagay, nakaupo ka lang, hindi ba?
2: Yes po.
1: So, ano kaya ang dapat pa nating malaman tungkol sa ano ba ang mga pangangailangan ng sektor na ito? So, marami ang tumitingala sa iyo bilang inspirasyon. So, kung ikaw ay bibigyan ng pagkakataon, ano ang hihingin mo sa gobyerno?
2: Siguro yung mga assistive device. Kasi yun pinaka-importante eh. Hindi lang senior citizen, but of course, mga same situation ko po. Na kailangan meron silang ma-provide na wheelchair. Importante po yan yung walker, yung

0: tungkod, mga ganun po. Yung po mga support na kailangan po sa amin. And of course, sa mga yung gaya po na sinabi ko, yung magkaroon ng accessibility na ramp para sa mga PWD. Kasi din, dyan din sila nagsasuffer or nahihirapan po. Yes, po, yun po.
1: Hindi lang ano ha, hindi lang tayo doon sa mga immobile.
0: Opo.
1: Kundi hindi nakakakita. Hindi ba?
0: Yes, especially din po yan. Yung magkaroon din po ng mga, di ba po, pagka bulag, kailangan din po mabigyan ng importansya po.
1: Oo, oo. At saka trabaho.
0: Opo.
1: Paano naman yung public transportation?
0: Ano po, sa akin po, from my house po, ang ginagawa ko po, nagko-commute po ko ng tricycle po. Opo. Or minsan, nagmo-motor po. Ganun po, umaangkas po ako ng motor papunta sa trabaho po.
1: Ay, umaangkas?
0: Opo, opo.
1: Talaga ba? Opo. Nakakaangkas ka ng motor?
0: Oo naman po.
1: Ang galing mo naman.
0: Sobrang easy lang po.
1: Totoo?
0: Po. Actually, wala po talagang mahirap sa part ko. Kung tutuusin.
1: Ah, ganun. Kasi kaya mo na.
0: Kaya
1: bata
0: na
1: ka
0: po.
1: Pa lang, kaya mo na.
0: Yes po.
1: Oo, pati pag-akit ang hagdanan. Ayun. Pagkatapos, yung iba, paano? Public transportation. Sa bus, pwede ka rin.
0: Pwede din po.
1: Sa jeep, ganyan.
0: Yes po. Naka-experience na rin ako sumakay ng bus po.
1: Mm-mm.
0: Yes po. Okay naman po siya. Nakakaya ko naman. Oo.
1: At binibigyan, merong bang section sa bus for the persons with disability?
0: Wala po.
1: Ay, wala?
0: For me po, kasi wala naman po akong doon sa province. Wala pong ano, ganun po.
2: Siguro dapat may space sa bandang space harapan, no? Bungad ng bus.
0: Opo.
1: Oh, tsaka there's a larger space at the back for wheelchairs. Dapat may ganun. Okay, para mabigyan naman po tayo ng linaw kung ano ang ginagawa ng gobyerno o hindi ginagawa ng gobyerno para sa mga persons with disability. Nasa linya po ngayon si Doktora Gina Manalaysay. Magandang umaga po, Doktora. Welcome to Memo.
3: Hello po. Magandang umaga.
1: Oo. Si Doc Gina ay naaksidente. Siya ay naaksidente. So, nagkakilala na kami. Siya ay still now a working dentist. Kahit na hindi na niya magamit ang kanyang mga binti para maglakad. So, Dr. Gina, pinag-uusapan namin na walang representasyon ngayon ang mga persons with disability in Congress. Tama po ba?
3: Sa Congress po, wala. Pero, kung tayo sa mga resource person, meron pong pinag-uusapan tungkol sa sektor ng may kapansanan.
1: Mm-hmm. So, kayo po'y bahagi nito mga organisasyon na ito?
3: Opo. Bali po, meron tayong National Services of Mini, Life Hate, and then one of the co-founders din po ako ng Latinas Persons with Disability Federation. At ngayon po ay existing National Anti-Poverty Commission, one of the council members.
1: Okay. Kung bibigyan po kayo ng pagkakataon, humingi diretso kay PBBM. Ano ang isa sa tatlong pinakamalalaking problema ng mga persons with disability sa bansang ito?
3: Yeah, tama po yung sinabi ni Sir kanina, yung accessibility. Sa ngayon po, meron kaming iniyakain sa Office of the President tungkol po dun sa EO ng transportation, public transportation for it to be accessible. And then, meron din po tayong iniyahain na yung EO-417 naman po, yung economic independence for persons with disability, ay maging batas. Nasa proseso po siya ng interagency pa lang sa ngayon. Tapos yung pangatlo naman po, pinakamadali, batas naman na po yung 11228, yung pong mandated PhilHealth membership, pukduhan na po sana for the next year.
1: Ay, ano po yun? Ito po ay batas na. Ano nga po ba itong batas na ito? Pero hindi po na-i-implement.
3: Hindi pa po. 11228 po siya. Or 11223. Sorry naman po. Hindi ko na matandaan. Kasi yung isa po is universal healthcare. Nung na-invite niya po ako sa programa niyo na face-to-face, ali yung pong nasabi ko doon na di po ba mandated PhilHealth membership. Bale, magagamit po siya via UHC, Universal Healthcare. Hindi po talaga yung batas.

0: na nauukol para sa sexual.
1: Ah, okay.
0: Yung sinabi ko pang pag-inid, yun po yun, universal healthcare yung papasok.
1: Okay, and you prefer na?
0: Na sana po, ipasa mismo nila. I mean, bupondohan yung ano, I mean, nakapasa na po siya, batas na siya, pondohan na lang po.
1: Ah, pondohan.
0: Kasi malaking tulong nun
1: eh. Mm. Okay, aso hindi pa na po pondohan. Eh, sa Opo.
0: Hindi pa po.
1: So sa kasalukuyang budget po, meron po ba kayo nalalaman na naging allocation para po dito?
0: For the entire persons with disability po, meron naman tayong allocated budget from the government, from each agency. Alam mo po yung sa DTWH, meron tayo dyan 1%. Yun yung napagkasunduan before. Pero when you look at the GAA or General Appropriation Act, wala po siyang wala po siyang specific percentage.
1: Mm-hmm.
0: So parang as need arises, yung ginagawa, mas maganda po sana may flooring.
1: Opo.
0: Na at least 1% para po, yun na ho, may pinanghahawakan yung sector.
1: Okay, sa barangay level po, Doc, meron po ba dapat binibigay ang mga barangay sa mga persons with disability on a regular basis?
0: Yes po, ma'am. Every year po yan, mula from the national down to the barangay level, meron po dapat. Ngayon po dito sa Las Piñas, it is the federation, citywide po yun. Nakaka-access po kami ng budget. Let's say we have 4 billion in a year. So 1% of that is 40M. Yun po yung pinaghahatian ng senior citizens and persons with disability. And then maski po sa barangay, in our barangay Pilar, majority po dito ng 20 barangays in Las Piñas, meron po siyang allocated budget na yun din po, nag-run din po ng 1-2% a year.
1: Okay, but
0: depende po sa barangay council kung ilang percent yung ibibigay nila. Pero meron po.
1: Ah, meron kung hihingin mo at kung aktibo yung grupo na singilin ng local government.
0: Yes po. At saka kung malakas po yung boses nga po, tama kayo. Eto.
2: Ano po ito, Doc Gina? Isang bagsakang bigay or kailangan monthly or weekly
1: kapag
2: natatanggap?
1: Kapag Pasko daw, ginagamit nilang pangampanya.
0: Hindi. Sa iba po, totoo kayo.
1: Totoo yun eh.
0: Hindi pa gumagawa sila ng annual investment plan.
1: Mm-hmm. Mm.
0: So isasubmit po nila yon. Wow. Like po kami, nagsubmit ng 2025. Bali po ngayon, year long, napapondohan po lahat ng activities.
1: In Las Piñas.
0: Ng association sa barangay.
1: Oo. Mm. Dapat ganun.
0: Yes po.
1: Okay. Ma'am, marami pong salamat sa inyong panahon. Sana po makahanap kayo ng inyong mga kampyon dito po sa Kongreso at sa Senado. Thank you very much, Doktora Gina Manalaysay.
0: Marami pong salamat.
1: Ayan. Eh hindi ba dapat, Diego, lahat tulad mo? Eh hindi naman lahat tulad mo.
3: Oo nga po.
1: Hindi ba?
3: Yes,
1: ikaw
3: po.
1: Gumagawa ka ng sarili mong paraan.
3: Yes po.
1: Oh, so, imbitahin mo silang manood sa TikTok mo.
3: Ayan po. So, hello po mga kapamilya. Ayan, mga ka-babes, panoorin niyo po ako at suportahan niyo pa rin po ako sa aking TikTok, sa mga contents ko po. At huwag niyo po akong kalimutan i-follow po sa TikTok po, Diego Garcia. Sa Facebook po, Diego Garcia po. Thank you so much po.
1: Thank you rin, Diego. Ikaw ay lumuwas pa mula Nueva Ecija, di ba?
3: Ay, sa ano nga ba? Quezon City.
1: Ah, Quezon City.
3: Davao de Oro
1: Davao
3: po.
1: Davao de Oro.
3: Quezon City po.
1: Quezon, lumuwas ako galing Quezon City. Okay.
2: Ako din lumuwas galing Maynila, sa layo eh. Sa layo ng biyahe.
3: Davao de Oro.
1: Ako lumuwas pa ako galing Pintuason. Grabe. Biro mo yung dating 3 minuto, naging 4 na minuto.
2: Natatawid ka ng EDSA.
1: Okay, Diego, salamat.
3: Thank you po.
2: Thank you.
3: Thank you.
2: Malatiling nakatutok po at magbabalik ang memo.
4: Preserving cultural identity and showcasing tradition. immerse and

0: Persevering Authenticity. Subayan Keg Subanon Festival. Bilyonaryo News Channel.
1: At para himayin po natin ang nangyari sa impeachment trial day 4 at kung ano ang maaari nating asahan ngayong day 5, kasama natin ngayon umaga si Attorney Tranquil Salvador. Hello and welcome to Memo, Attorney Tranquil.
2: Good morning, Karina.
1: Yes.
2: Good morning, Willard. Good
1: Do they
2: morning.
1: Actually call you Attorney Tranquil?
2: People call me Attorney Tranquil.
1: And yours?
2: My family name is Salvador, but they are more familiar with my first name.
1: Ayun, wala kayong palayaw.
2: Wala.
1: Hindi kill. Okay, kasi kill ang pinag-uusapan natin dito ngayon.
3: Tranquil.
1: Okay. So, Attorney Salvador, and what is your assessment from yesterday?
2: Well, from yesterday, I think ganun pa rin ang observation ng mga tao na hindi siya naging ganun kabilis. Doon sa tingnan natin yung general perception muna nung takbo. Kasi nagsimula sila ng alas dos ng hapon, natapos sila later, early evening di ba? So, hindi naman lahat ng tao makaka-focus sa 6 na oras na yan. Pero tingnan natin yung detalye nung kanyang testimonya. So, makikita mo doon sa testimonya ng ni Lotok, Attorney Lotok, number one, meron doon pinakita yung faces of their investigation. May sinabi ron yung identification, preservation, di ba? Meron sinabi ron yung sinasabi nilang collection, may sinasabi doon yung sinasabi lang analysis, at meron tinatawag na legal evaluation. Kailangan maintindihan to ng tao kasi sa tingin lang ba, talagang ginagawa ng NBI yun eh. But why is it important? Because NBI is an investigative body. Kaya nga dumadaan sa kanila, hindi pa yan final sa Office of the Prosecutor. If you would note, kahapon dun dinadala ng depensa, Office of the Prosecutor. Pero kailangan ang NBI, bago magrekomenda ng pagpa-file ng kaso sa Office of the Prosecutor, sa Department of Justice, sa tingin nila matibay ang kaso. Kasi ang pamantayan na ngayon ng Department of Justice, ng ating bago ma-file ang kaso, is prima facie evidence with reasonable certainty of conviction. Hindi na yan yung probable cause. Probably ginawa niya. So, hindi na ganun ngayon. Mm. So, kaya ang gusto niya, sa tingin ko, ang NBI, yan ang paraan na ginagawa to investigate. Pero wag tayong malito. Kasi minsan ang tao sa discussion nalilito. Yung NBI is an investigative body. Yung Department of Justice, once nag-file sila, nakita lang, may kaso ito eh. Pag finale lang ganyan, sila ngayon ang mag-determine ng reasonable certainty of conviction, magkoconduct sila ng preliminary investigation. Mm. Pasasagutin ka ngayon. Mm-hmm. So, nandun tayo. If we are very legal about it, let's say ang nanunod, isang legal mind, o ano, kung hindi naman tatayo doon sa Office of the Prosecutor, ba't pa natin pakikinggan? Ganon, di ba? May sinasabi, insufficient. Pero we have to look at this process as hindi lang legal, constitutional, but political process. Kasi yung pinagmulan ng impeachment, kung babalikan ninyo sa Amerika, ano yan eh? Hindi lang yan basta, mapuprove ba yan criminally? Tsaka lang ma-impeach pag may puprove. Hindi eh. Kasi sa kanila, napaka-broad nito. Hindi nangangahulugan, napaka-bigat.
1: Okay.
2: So, yes.
1: So, but everybody, do you agree everybody is convinced that she did say those things?
2: Ay, palagay ko yung aspeto na yun, convinced. Bakit? Na-authenticate yung video eh. Okay? Na-authenticate yung video, ginamit rin sa cross-examination last week ng depensa, yung portions ng video. So doon sa aspeto na yun, wala tayong pinagtatalunan na. Mm-hmm. Ang tinitingnan dito is paano i-interpreten yun yung sinabi niya, was she certain about it? Will she do it? Diba? Kaya lang, tandaan nyo, ang isang krimen, kung krimen yun, although hindi ito tinitingnan isang criminal proceeding, it is a condition of the mind, yung intent eh. Talaga ba siyang certain na gagawin niya? At ang certainty niya makikita sa manifest acts mo. Di ba? Kasi kahit ako, ganito ko sa'yo. Itong gagawin ko sa'yo. Sa pang-iisip ko yun. Pero makikita yung intent na yun sa paraang gagawin ko yun. So that's where the challenge comes in. Pero again, I would want to be very clear. This is not a criminal case. So ang publiko nanunood dito. At ang pagbabatay nito, fitness mo sa office, karakter mo, di ba? Yung karakter mo sa pangalawang pangulo ka, di ba? So, yun yung mga tinitingnan dito.
1: Okay.
2: Yun ang challenge.
1: Pero agree po kayo, attorney, na just as Howard Calleja was telling us yesterday, na hindi na kailangang patunayan pa yung intent or may kinausap ba talagang o kinontrata na hitman. The mere act of those utterances is already constitutes grave threats.
2: Okay, paliwanag ko yan. Ha? Kasi pinag-uusapan dyan yung

0: pre-expression din eh, kakabit yan. Meron kasi tinatawag tayong dangerous tendency rule as against the clear and present danger pagdating sa ganyan. Kasi sinabi nila yan, yung statement na yan, threat, inciting to sedition, naalala ninyo. Yung dangerous tendency kasi, as early as in the 1900, mga 1925, may decision dyan ng Amerika na naging pattern natin, yung Gitlow. Sinasabi doon na yung salita lamang, hindi nangangahulugan na may danger. Pero if you will incite something against government o parang gusto mag-revolusyon o magalit sa gobyerno, sapat na yon before. Ngayon, meron tayong clear and present danger. Na over the years, medyo nag-slide papunta ron na kailangan eh yung sinabi mo ay may talagang danger. Ngayon, katulad na, siyempre, yung pinag-uusapan natin yan, sa hukuman, kung sa hukuman ni aktual. Pero ito, this is an impeachment case eh. Kaya makikita nyo, dun sa mga grounds doon, meron dyan yung kasamang high crimes. Which is broader, a broader phrase, na yung parang siyang umbrella. Na pupuntahan mo doon, fit ka ba? Yung karakter mo? Sapat ba? Mapuprotektahan mo ba yung institution? Kung maalala nyo, balikan ko lang, no? Naalala nyo kay Clinton noon. Kay Clinton noon. Ang ano nun, basihan nun, obstruction of justice. Dahil may mga hindi siya sinabi. Inano rin ginamit sa kanya, perjury. Although hindi siya na-impeach, pero makita mo, nasabihin, kunyari, sa standpoint natin, may obstruction, di ba? Matatanggal ka. Pero umabot yon sa full trial. Ang question lamang, ito ba'y sapat para ma-impeach ka? Kaya nga yan nililitis ngayon.
1: Ayun. Oh. So hiwalay pa yung full trial, in a court of law.
0: Oo, iba yun. Oo. Kasi ito, impeachment trial eh. Hindi, ang mabigat sa nangyayari ngayon, inaasahan natin, so, iba, oh, hindi ganito, napaka-technical objections. Di ba? Very technical, tapos inconsistencies. Sa ordinaryong mamamayan, hindi na niya masundan masyado eh. Mm-hmm. Di ba? Hindi na niya masusundan. Pero ang gusto lang malaman ng ordinary mamayan, because again, this is a political exercise, ano ba to? Dapat ba itong ginawa niya? Yun yung nagtatanong doon eh, ng isang pangalawang pangulo, dapat ba niya itong ginawa? At dahil dito, kung gagawin niya o hindi, pero makikita niyo dyan, siyempre, depensa rin ang depensa, yung ano na, meron ba talaga hinahanap? Okay, to be fair, no? Meron ba talagang kinuha ang assassin? Oh. Kasi ang Pilipino, alam niyo naman, ang Pilipino minsan, pag galit, galit lang eh, di ba? Kahit mga magulang, kahit mga galit, galit. Pero pag napaliwanag, hindi ko naman talaga. Di ba? Ganun minsan eh, di ba?
2: Bugso lang ng damdamin.
0: So, bugso. Mm. So, those are, nakita nyo yung mga kinwestiyon, tinanong nyo kanina, yung people, ordinary people. Sabi nila, baka hindi, bakit yan? So, these are the challenges really. Yung sa legal, constitutional, naintindihan na yan eh, ng mga abogado. Yung sa political, palagay ko yung challenging.
2: Attorney, na-achieve ba ng prosecution yung kanilang objective sa pagharap kahapon ni Attorney Lotok?
0: Yung objective na may investigation, yung four phases na investigation, napatunayan nila. Yung nakita nila yung mga utterances, okay? Napakita nila yon. Pero kasi, huwag nating isang tabi na yung buong proseso na to, yung video na to, ang mag-appreciate yan, Senator Judges eh. Hindi siya. Di ba? Maaring yun, basihan. Okay, mukhang ayos naman, may investigation. Pero kita mo, nagtatanong yung judges, ina-appreciate nila yan eh. Kung aabot yan sa level, na boboto sila ng, di ba, conviction. Ganun ang ano nila.
1: So how do you establish intent sa pagkakataong ito?
0: So, ang intent dyan, syempre, katulad nga kung nag-aaral ng batas yung mga nakikinig, no? It's a condition of the mind. Yung pag-iisip mo yan eh. Pero yung intent na yan, makikita mo lang sa actuations. Ano ba? Kaya kita nyo, sinabi nila, yung threatening conduct na yan ay makikita mo sa iba't ibang faces na pinakita nila. Mm-hmm. Yung puputulan ko ng ulo. Ano ganon? Mm-hmm. Di ba ganon? Mm-hmm. So, will that be sufficient to establish intent? It is not I who will say it. It's not we who will say it. It will be the senator judges on how they perceive the circumstances.
1: Ayon. And how do you establish danger?
0: And danger, again, circumstances. Yun. Ano ba yun? Napakataas ba nung danger na yun na dapat mga ganong salita ay gawin? Or yung on her part, no? Tapos yung may threat ba rin talaga sa kanya? Meron ba talaga siyang threat towards the first couple and the speaker?
2: So, kaya narinig ko si Senator Cayetano kahapon, tinatanong yung NBI kung nakipag-coordinate sa Presidential Security Command kung may mga ginawang investigation ding sarili yung nagbabantay sa presidente.
1: Okay, to establish that they were under threat. That they were under threat. O hindi rin nila pinapansin. Okay, so What about ito pong sinasabi nila

0: Amen. Mm-hmm. On the part of the prosecution. Kasi kung handa yan, sabi mo, eh, ganun lang ho siya talaga. Oh. Ah. Talagang minsan nagagalit nga sa amin yan. Pinagagalitan kami, ganitong gagawin nito.
1: Pupugutan daw kami ng mga ulo.
0: Tapos, the holding someone who's not really your witness mm-hmm. on the stand is very tricky. Mm-hmm. Even experienced lawyers will have to be careful about it.
2: Posibleng mag-backfire, no?
0: Pwede mm-hmm. mag-backfire yun. Pag ano, kasi hindi mo alam kung lalo na kung intelligent yung testigo. Mm-hmm. Hindi mo alam kung paano. Lalo na pag testigo mo yan, pinasok mo, edi sasabihin niya, I want to explain. Hindi naman ako under cross, ha? Uh-huh. Oh, I want to explain. Kaya explain what happened. So may freedom siya magpaliwanag. Oh, so baka mamaya magtalo-talo yan.
1: Hindi lang yun. Meron siyang pagkakataon para makuha niya ang emosyon o ang simpatya ng publiko.
0: Yes. May point ka dun. Kasi nga, di ba, even before she felt that she was aggrieved, she was oppressed, di ba? Meron siyang mga video na gano'n. So,
1: naawang-awa siya kay VP, gano'n.
0: Gano'n. So, okay. Tingnan natin how will this play up this afternoon.
1: Correct. So, ito po. Sa huli, ano ang dapat abangan ng publiko sa mga susunod na araw ng impeachment trial? At ano ang magiging pinakamahalagang batayan ng impeachment court? Because yesterday, we were already hearing people say, ito ang pinakamabigat of all the four articles.
0: Palagay ako ha, kahit noon sinasabi ko, yung mas challenge na harapin ng depensa dyan yung sa Sal-N. Yung sa Sal-N, tsaka yung unexplained wealth, yung sa AMLA, secrecy of bank deposit. Even in the past, yan ang mga issues eh. Nung kay CJ Corona, yan ang issue. Nung kay President Estrada, yan ang issue, remember? Mm-hmm. Yung kay CJ Sereno, na hindi naman nag-trial, di ba? Mm-hmm. Na file sa Supreme Court, Sal-N rin ang pinag-uusapan. So I think that's something that the public could easily understand. Kasi ba't hindi na-deklara? Ganon. So sa tingin ko, yun ang greater challenge ng depensa. Tapos yung BIR box. Diba, sinasabi nila, inimok nila ang presidente kasi may, sa Internal Revenue Code, may ano do, may provision na kailangan i-authorize ng Pangulo. Right. Kita mo, kaya hinihimok lang Pangulo. Baka maging ganito, Pangulo, anuhin mo na yan. Diba? So that's the greater challenge. Sa tingin ko, itong threats, while probably they could do it, nakita nyo naman yung reaction ng ordinaryong tao eh. Kasi parang he says, she says, reaction mo,
1: it's subject
0: reaction
1: to interpretation.
0: Ko, oh, yes.
1: Numbers cannot be interpreted otherwise.
0: Diba? Kahit na masama ang loob mo na, let's say, kahit ka supporter na, let's say, for example, ng vice president, pero makita mo gano'n, wala ka eh. Wala kang magagawa eh. Diba? Kasi at the end of the day, ang process, ang greater challenge ng Senate dito is the entire process should be credible. Because regardless of the outcome, if it's credible, ang tao kahit na, alam mo, masama ang loob niya, tanggap niya eh. Mm-hmm. Alam mo yung gano'n eh. Pero pag nakita niyang hindi, magre-react
2: duda.
0: Tao.
2: May duda siya.
0: Yun ang kasama rito. Kaya it's a very challenging process. The Senate also has, aside from watching, they have to show that the entire process is credible.
1: Mm-hmm. Ay, okay. Mm-hmm. Behave dapat sila.
0: Oo,
1: si Chess Escudero talagang ano, dinumero ang kanyang kilos. Ano? Okay, marami pong salamat sa inyo, Attorney Tranquil Salvador. It was a pleasure. Yan po mga kababayan, sana'y nakadagdag kami sa paglilinaw ng mga issue. Tandaan anuman ang ating pinagdadaanan, tayo din ang pwedeng gumawa ng paraan. Walang mapag-iiwanan o walang mang-iiwan kung hindi tayo magpapaiwan.
2: Wala ring mang-aapi kundi tayo magpapaapi.
1: Live po tayo sa Mellow 947 BFM at naka-simulcast sa Bilyonaryo News Channel at DWAR Abante Radio 1494, Lunes hanggang Biyernes 7 hanggang 9 a.m. Shout out sa lahat po ng mga driver, ng mga jeepney. Hello po, maganda sana ang pasada. Yung mga Grab driver, magandang umaga, mga bus driver. Thank you po sa inyong pakikinig sa amin sa radyo. Ako po si Corina Sanchez Rojas.
2: At ako si Willard Cheng.
1: Hanggang bukas, ito ang Memo.

0: Good morning. I'm Mai Rodriguez with the news this hour. We begin with an update on day five of the impeachment trial of Vice President Sara Duterte. Lawyer Zuleika Lopez, the vice president's chief of staff, is expected to take the witness stand in a few hours. At pumunta tayo live sa Senado, naroon si Isaiah Mirafuentes ng Abante. Isaiah, dumating na ba si Attorney Lopez?
1: Mayangga sa mga oras na ito, no, wala pa si Attorney Zuleika Lopez at hindi pa natin siya nakikita dito sa Senate premises. At tama ka, May, nasa ikalimang araw na nga tayo ng impeachment trial laban kay Vice President Sara Duterte. At within this week, ito yung pinaka-inaabangan na araw dahil nga titistigo ang isang hostile witness, which is si Attorney Zuleika Lopez. Si Attorney Lopez ang isa sa maituturing na hostile witnesses ng prosecution dahil sa pagkakaroon niya ng close relationship kay VP Sara. Siya ang Chief of Staff ng Office of the Vice President. Sa panig ng prosekusyon, nakahanda na sila sa pagharap ni Zuleika at wala silang nararamdaman na pangamba kahit pa close ni VP Sara ang kanilang testigo.
2: Hindi mo pala gusto ginagawa mo eh. Bakit mo sinisira pangalan ko?
1: Sa video na pinakita kahapon, kabilang sa mga nakatanggap ng masakit na salita mula sa bise si House Prosecutor and Manila Representative Joel Chua.
3: Sino naman po ba ang hindi matatakot sa mga pananalita ng ating Vice Presidente? Alam naman natin yung kapasidad nila. Kaya nga at that time, sa totoo lang, wala naman akong security. But because of that, naglagay ako ng security.
1: May base sa mga impormasyong nakukuha natin ngayong umaga, no, maliban daw kay Attorney Zuleika Lopez na inaasahan niya nating titistigo sa impeachment court, kabilang rin sa mga inaasahan o posible na makita natin within the Senate premises ay si Vice President Sara Duterte. So may aabangan nga natin kung sisipot ba si VP Sara sa trial o uuwi ulit siya bago magsimula ang paglilitis. But as of now, May, galing mismo sa defense team, wala pa tayo nakukuha mula sa kanilang impormasyon. May.
0: Ay, sayo, maliban sa kung sisipot siya, ang inaabangan din ng lahat, ano, kung magko-cooperate ba siya as a hostile witness. Prepared ba ang prosecution na baka i-invoke lang ni Attorney Zuleika Lopez yung kanyang right against self-incrimination?
1: May, ang sinasabi ni ng prosecution kahapon, no, na natatanong din natin yan, ang pagdating dito ni ni Attorney Zuleika Lopez ay base sa bisa ng subpoena at nakadetalye rin doon kung bakit niya siya kinakailangan dito sa Senado. So umaasa sila, May, na itong si Attorney Zuleika Lopez ay magbibigay ng impormasyon kung ano ang nangyari bago o kasalukuyan hanggang pagkatapos ng press conference ni VP Sara noong November 2024 na kung saan nga nangyari yung umano'y pagbabanta ng bise sa buhay ng first couple at maging ni former House Speaker Martin Romualdez. May.
0: Maraming salamat, Isaiah Mirafuentes, nag-uulat ng live mula sa Senado. Pump prices went up again this morning with diesel increasing by over 4 pesos per liter. Global oil prices also rose today, now on its highest in 4 weeks, as the U.S. and Iran have since stepped up attacks in the Strait of Hormuz. Che Sulit joins us on the line. Che, with heightened uncertainty about energy flows, are we seeing rising fuel prices in the coming weeks?

humuhubog sa North America. Mga boses ng Filipino-American community. Mga balitang nagpuugnay sa ating lahat. Ako po si Henny Espinosa at ito ang Agenda North America.

0: Araw-araw, ang daming issue.
1: Ang daming away.
0: Kanya-kanyang opinion.
1: Pero, teka lang, Tito Ron. Ano nga ba talaga ang punto?
0: What's the point?
2: Ang point ko, Tito Ron, mahaba pa pasensya nyo sa mga tanong ko.
3: Talagang naapektuhan ng mga desisyon na ginagawa sa gobyerno.
2: Teka, ininis siya lang ha.

0: Built for the Streets, we're joined today by its founder and owner, Marvin Kerpus, via Zoom. Hi, Marvin. Welcome to Shift Happens.
1: Good afternoon po. Thank you lahat.
0: Okay, so let's talk about Sakit Philippines. So, what are the beginnings of this project that you have?
1: Beginning from Sakit. Nag-start kami from scratch talaga. Yung mga needs ko muna yung ginawa ko. Then nakita ng ibang tao. Then doon na sila nagpagawa sa akin, sumunod, anong kailangan ng mga tao. Yun na yung mga ano nila sa akin, pinagawa. So yung mga tao talagang sa akin na gumawa ako ng kailangan nila.
0: Yeah, so yung skateboarding and cycling culture na meron ngayon, meron at that time na nag-start yung Sakit Philippines, how would you describe its difference, its changes, and how it has grown through the years?
1: Ah, back in the day, yung skate, sobrang rare lang ang mga nag-skate. So, makakakuha ka ng skateboard galing ibang bansa. Yung mga gamit galing lahat, ibang bansa, bags, sapatos, lahat. Ngayon, sobrang available na. Ganon din yung sa cycling o sa mga bikes. Sobrang dali nang bumili at ang mura pa. Nung panahon namin, sobrang mahal lahat ng gamit. Ultimong bags na ginagamit mo pang everyday use, sobrang mahal.
0: Yeah, yung skateboarding kasi from what I remember during nung bata pa ako, lagi lang siyang parang laruan, hobby lang siya ng mga pinsan ko at that time. Pero ngayon ba masasabi mo ba siya na form of mobility na rin ng mga tao going to point A to point B?
1: Yes, marami na yung ibang makakakilala ko rin na mga nagko-commute gamit ang skateboard. So, talagang nag-evolve na yung skate park na hindi na sa laruan. Sana siyang form of mobility or pang daily use na rin, pang ganun. Meron pang ibang ginagamit niyang pang deliver.
0: Mm-hmm.
1: Parang mga grab, something ganun, mga food delivery. Meron mga tropa na ganun ang trabaho nila gamit ng skateboard.
0: At this point ba, ginagamit mo pa rin siya as a form of mobility or you move na din from different types of two-wheel vehicles?
1: Ngayon, nasa cycling o sa biking na ako. So, yung skate ko, by schedule na lang ako dun eh. Kumbaga, mm-hmm. Parang nagpapapawis na lang ulit. Pero sa biking, mas lalo akong naging heavy yung connect ko doon sa biking.
0: So with Sakit Philippines, ano yung pinaka-inspirasyon mo kung bakit gumawa ka ng handcrafted bags na specifically for cyclists, for skateboarders, and commuters? At sustainable pa siya?
1: Ayun nga, as wala tayong pambili. Kasi ang mahal eh, sobrang mahal ng mga original na bags o galing ibang bansa, yung mga branded. Then, marunong naman akong manahe. Nag-try ako ng sarili ko. Then, from that, nagbabike ako o nag-skate ako, nakikita nila yung bag na gawa ko.
0: Mm-hmm.
1: So, doon ako na kilala na, uy, saan galing yan? Sinong gumawa niyan? So, sinasabi sa kanila, ako gumawa, ako nag-design, ano. Doon na ako nag-start na makilala na, uy, nagko-custom made pala ng bag to.
0: Ano yung different classes ng bags na ginagawa mo? And kanino siya nagkikater mostly?
1: Ngayon talaga ang cater ng bag ko is more on pang bike commute, mm-hmm. bike touring, bike packing, at saka meron din konti ngayon sa skate. Kasi kailangan din ng bag ang mga skateboard kasi bawal sila sa loob ng airport, bawal sa ibang mall, bawal sa sa train. So may mga lalagyanan din ako ng mga skateboard na para sa kanila, naka-specific.
0: Yeah. Pero gano siya ka-handy? Like, paano mo siya madedescribe para sa isang gumagamit ng skateboard?

0: skateboard or ng bike, gaano ka-handy yung mga bags na ginagawa mo?
1: Yung sa bike, hindi mo kailangan bitbitin kasi nakalagay siya specifically sa bike mismo. Tapos ikaw magbabike ka lang, pipidal ka lang, o mag-drive ka lang ng bike. Yung mga bags, nakakabit mismo sa bike mo.
0: Yeah. So Marvin, sabi mo nag-start ka dahil wala and mahal yung mga gears talaga. So it's also hard to start a business. So nung nag-start ka, paano yung puhunan mo? Ano yung naging puhunan mo para mapalaki pa itong business mo and to become what it is right now?
1: Actually, nag-start ako ng magkano lang yun eh. Actually, mura lang talaga. Nag-try lang ako. Then, ang hirap, ang haba nung ginapang nung brand bago siya nakilala.
0: Mm-hmm.
1: Sobrang tagal, taon. Hindi ka papapansinin kasi nga, local ka lang, gaganan ka, ganyan, ganyan. Tapos, nung mga taon na to, bago mag-pandemic, nakita nila yung brand na ito yung solusyon sa mga gusto nung ibang may gustong bag na gusto sarili, personalized o customized para sa kanila. Doon nila nakilala yung sakit na ito pala dapat ang ginagamit namin kasi ito yung fit para sa needs namin.
0: Yes, pero Marvin, ano yung masasabi mo na pinaka naging daan para mag-boom yung Sakit Philippines? Is it through social media? Is it through word of mouth? Paano siya mas nakilala pa ng community?
1: Una, syempre, yung social media, malaking natulong din. Tapos yung mga kaibigan ko na mga vlogger, mga personality rin na iba, na may sinabi din, sila yung mga tumulong din na mag-promote, magkalat ng bags ko, ng brand ko, na kasi sila naman yung walking, sila yung nagpo-promote, kumbaga, sa akin.
0: So, anong thought process mo, Marvin, kapag ka nag-create ka ng mga bags para sa mga commuters, sa mga cyclists, yung designs na ginagawa mo, paano yung thought process mo?
1: Yun, isa pa yun. Tatanungin ko anong klaseng ride ba siya, anong bike niya, anong kailangan niya o anong mga dapat ilalagay niya sa bag, gano'ng kalaki, gano'ng ka-importante sa kanya yung bag.
0: Mm-hmm.
1: Yung mga ganong, then bibigyan ko siya ng design, i-approve niya, then gagawin namin.
0: So, pero Marvin, ano yung mga common mistakes? Kasi hindi naman usual din na merong bags para sa mga mobility platform na ginagamit natin. Pero ano yung mga common mistakes na ginagawa ng mga tao kapag pumipili sila ng bags for commuting and for cycling?
1: Ayun. Yung iba kasi nakatingin sa branding. Alam mo na yun, di ba? Yung sikat to, mahal to, kahit na hindi naman fit para sa kanila o bagay dun sa needs nila, kasi gusto nila yung brand, gusto nila yung kulay o ganun. Hindi talaga magpipit para sa kanila yun.
0: What's the importance of having gear? Kasi when you're riding a motorcycle, a skateboard, or any two-wheel vehicle, lagi kang out in the open. So what's the importance of having gear that can adapt to different modes of transportation?
1: Ayun. Yung advantage nun is madadala mo yung mga gusto mong dalhin. Like yung mga importante mong bagay na naka-safe siya, lalo na kung waterproof o mga water repellent yung mga bags mo, then hindi ka kabado na mabasa sa ulan o mawala siya kasi nasa bag mo lang naman, nasa gamit mo siya eh, nasa bike mo, nasa motor mo.
0: So as a skateboarder, before Marvin, were you able to see also kung ano yung status, kung ano yung state ng ating roads when it comes to skating?

0: ang bestseller ko ngayon is yung ano, yung frame bag. So it's a custom made. Kung ano yung bike mo, yun yung size ng bag. Yung nasa gitna ng bike. Halos lahat ngayon gusto nila merong ganong bag. And yung isa kong handlebar bag, tawag nila is Kaban bag.
1: Let's talk about that. Kasi iba-iba yung bags na meron ka. Pero paano nag-iiba-iba yung prices ng mga yan?
0: Sa size and dun sa construction niya, kung paano siya ginawa. Kasi meron akong mga bags na sobrang liit. Meron naman akong bags na sobrang lumalaki siya din, lumiliit din. So dun talaga nag-ano yung mga price natin.
1: Marvin, you moved from skateboarding to two wheels and now pati outdoors na napasok mo na. What made you shift from all these three and what would you say is the best for you?
0: First love ko pa rin talaga ang skateboarding. Hindi na maalis yun. Kasi hanggang ngayon, naglalaro ako pero hindi na yung katulad dati na everyday o ano. Naka-schedule na lang talaga. Then sa cycling, as much as possible, every weekend nagra-ride ako. Kahit ako lang mag-isa o kaya with group ng mga kasama ko, mga kaibigan ko, kami with group. At nakita ko na nasa yung negosyo ko, yung brand ko, mas maganda dito sa cycling o sa two-wheel bikes na ano, nandito talaga. Kaya talagang pinursigi ko dito sa pagbabike yung brand ko.
1: And it's also like a way for you to further promote your brand. Kasi weekly nagpupunta ka sa mga ride events. What would you say is like the best experience you've had? Not just with your own travels, pero yung mga by groups.
0: Actually, yung pinaka-the best ko ngayon, yung last month namin na event, hindi ko na-expect yon. Nag-organize ako ng event namin. It's yearly camping event yon, bike camping. It's on public, tas free naman siya. Almost 250 yung umaten dun sa event na yon na in-organize namin. Masyado ako na ano, iba-ibang lugar from Quezon, Laguna, Batangas, Cavite, Baguio, mga iba-ibang lugar, pumunta sila dito sa amin sa Pampanga para dun sa event na yon. Yun yung the best na nakita kong suporta nila dun sa brand at saka dun sa event.
1: Yeah, Marvin, we're running out of time right here, but what is your hope for the community, for the cycling community in the Philippines, and of course for the brand that you have, Sakit Philippines?
0: Sana damihan pa nila yung ano, yung mga bike lanes para sa mga nagko-commute at saka yung mga bike parking para alam mo yung mga tao mahikayat natin mag-bike sila. Then sa akin naman, support local lang talaga lagi para sa akin.
1: All right, he is Marvin from Sakit Philippines. Thank you so much for your time and for joining Shift Happens today.
0: Thank you, Limpo.
1: And that concludes our roundup of the stories driving the industry forward. I'm G. Baroga. Join us again tomorrow on Shift Happens, your fast-track guide to everything on the move. Keep it here on the Billionaire News Channel and Mellow 947 BFM.

Mga kwentong humuhubog sa North America. Mga boses ng Filipino-American community. Mga balitang nagpuugnay sa ating lahat. Ako po si Jenny Espinosa at ito ang Agenda North America.

0: Good afternoon. I'm Mai Rodriguez with the news this hour. Day 5 of the impeachment trial of Vice President Sara Duterte is underway. Her chief of staff, lawyer Zuleika Lopez, has arrived at the Senate and is expected to take the witness stand later today. Right now, NBI Regional Director and former Cybercrime Division Chief Jeremy Lotok is still on the witness stand. Kumuha tayo ng latest. Nandoon si Dexter Ganibe. Dexter, ano na nangyayari dyan?
1: May mag-aalas dos ng hapon, dumating dito sa Senado si Office of the Vice President, Chief of Staff, Zuleika Lopez, para tumistigo dito sa ongoing na impeachment trial. Testigo siya ng prosecution. Sabi ni Attorney Lorna Capunan, isa sa mga private counsel for the panel of prosecutors, na siya ang magbibista mamaya kay Lopez kapag naisalang na siya sa witness stand. Bahagi si Lopez sa mga testigo ng prosekusyon para sa Article 4 ng Articles of Impeachment o ang umano'y pagbabanta ng VP sa Pangulo, sa First Lady at kay nooy House Speaker Martin Romualdez. Hindi naman na idinetalye ni Atty. Capunan ang kanyang magiging estratehiya sa isasagawang direct examination sa hostile witness ng prosekusyon para makakuha ng sapat na testimonial evidence na magdidiin sa kanyang boss. Inaasahang darating din si VP Sara dito sa Senado ngayong hapon, batay doon sa mga paunang impormasyon na ating nakalap para magbigay ng moral support sa kanyang chief of staff mamaya kapag sumalang na sa witness stand. Sa pag-uumpisa ng day 5 ng impeachment trial ay itinuloy lang ni Attorney Mark Vinluan ang kanyang cross-examination kay NBI Director Attorney Jeremy Lotok. May kanina sa kanyang

0: Kung alam mo lang. Magandang araw po sa inyo. Kapit pandasal na po tayo. Ito po si Cardinal Chito Tagle. Kailan natin naririnig ang mga salitang kung alam mo lang? Minsan akala natin maayos ang buhay ng isang tao pero may bubulong kung alam mo lang. Sa tingin mo maganda ang samahan ng isang pamilya, pero may magsasabing, kung alam mo lang. Malimit ginagamit natin ang kung alam mo lang sa mga bagay na maganda sa akala natin, ngunit ang totoo ay hindi naman pala. Maari rin natin gamitin ang kung alam mo lang sa mga tao o sitwasyon sa paghusga natin ay masama, subalit mabuti pala sila. Magandang halimbawa si Jesus. Tinuligsa ng ibang tao ang kanyang turo, ang kanyang ugnayan sa dukha at makasalanan, ang kanyang kilos sa templo. Hindi sila nakinig sa kanya. Umiwas sa kanya ang iba. Sayang! Kung alam mo lang na salita ng buhay at pagliligtas ng Diyos ang dala ni Jesus, hindi mo sana siya nilayuan. Kung alam mo lang kung sino ang hindi mo pinapansin, manghihinayang ka. O Diyos, kilalanin nawa namin si Jesus at huwag agad umiwas sa Kanya. Amen.
1: Fuel prices may be going down, but it's a different story when it comes to power. Meralco may hike electricity rates by 53 centavos per kilowatt hour. This is due to higher generation charges driven by the weaker peso against the US dollar.
2: The Spokes is back, still with Dr. Tony Lechon. Our hanging question po kanina is, PhilHealth is seeking 300 billion pesos subsidy in the 2027 budget. Is this justified?
3: Justified at saka kulang.
2: Oh.
3: Si Professor Cello Magno, na yes, nag-text kami, pinadala niya sa akin yung slides. Okay. Since 2022, yung gaps na binibigay ng government as of 2025, yes, 330 billion yung arrears.
2: Arrears?
3: Oh. Arrears.
2: Okay.
3: Right. And then si Senator Loren Legarda, ang kwenta niya, meron pang 220 kasi kasama ang Sintax, PAGCOR, and PCSO. Nasa, nakalagay sa batas yun eh.
2: Oo nga. Oh, automatic so, yun.
3: Automatic
2: appropriation yun.
3: Oh, so kung 300 billion ang ask or hinihingi ni Dr. Edwin Mercado, bayaran nila ang 3 years para 600 billion, out-of-pocket expenses natin yun, 60%.
2: Yes.
3: Bababa yun. Yun ang unang-unang gagawin ni Secretary Puhalte.
2: Dapat.
3: Oh, kasi sona na eh. In two weeks time, sona na. Then budget hearing na.
2: Yes.
3: So dapat yun, habulin niya yun. Kasi kung hindi, wala siyang pera. Eh, 2 years na lang siya. Eh, paano mo may implement yung PhilHealth? Both public and private, magtatamasa niyan.
2: Let me ask you this, Dr. Lechon. Do you think this government, priority niya talaga ang health concerns?
3: Hindi.
2: Or there are other priorities na ito nasasakripisyo?
3: Hindi. Ang priorities na dalawa, blood control at politics. Wala. Ang campaign slogan for 2028, para manalo, healthcare. Ngayon ang mga tao, pagka nag-post ka, social media, ako viral. Na, kasi lahat ng tao, pag na-confine, mahirap na kagad eh.
2: Sorry po, bigla ko lang si Prime Minister Sinawatra ng Thailand.
4: Sinawatra your name?
2: That's the Edwin I know. Sinawatra your name again? You know, healthcare ang inuna niya. Grassroots level. Kinasuhan to ng military officials ng Thailand. Nakulong ito. But until today, very popular. At yung pamilya pa niya ang namumunod. Healthcare.
3: Yeah.
2: The president is minus 15. Is it too late for the president if he refocuses on the healthcare to regain his popularity when he won the elections? Do you think it's still possible?
3: Alam mo, ang media, 1 week before the SONA, ang laging pina-flash yan. Maya naman kayo. Di ba? Yeah. Ganyan yan eh. Naparad ko na yung SONA.
2: Oh,
3: I've lived long enough to see
2: nga
3: that. Ngayon, ang question, ano ang sagot ni President Marcos? Kasi unresolved yung flood control.
2: Yes.
3: So, ang unang tingin ko, sorry ha, Secretary Ted, no? Alam ko you're recovering from knee replacement and then pinalitan ka ng orthopedic surgeon. Fun not intended. Nagkataon lang po yun. Hindi, nagkataon lang kasi... Di ba po?
2: Okay.
3: We are actually on the knees right now, eh. Di ba?

0: sa panahon ng may ingay na opinyon at balita.
1: Bakit parang lahat ng tao galit?
2: Kasi Alex, hindi nila naiintindihan ang nangyayari.
0: Isang komedyante.
1: Bakit parang lahat may opinyon?
0: Isang kongresista.
2: Kasi lahat tayo apektado bilang Pilipino.
1: Hindi lang ito usapang politika, ganun ba?
2: Ah, hindi, hindi lang ito ingay.
1: Hindi lang ito patawa.
2: Paglilinaw ito.
1: So kung ganun dito ron, what's the point?
2: And that's the point.
0: Hosted by Ronnie Puno and Alex Galeha.

0: Good afternoon. I'm Ah Paung Pin with the news for this hour. The prosecution panel insists that the alleged threats made by Vice President Sara Duterte against President Bongbong Marcos was clearly an impeachable offense. Joining us live from the Senate is Isaiah Mirafuentes of Abante. Isaiah, pasok. Anong sabi ng prosecution?
1: Habang naniniwala nga ang mga membro ng House Prosecution Panel na napakabigat ng aligasyon kaugnay nga sa grave threats, nila maituturing raw itong betrayal of public trust na isang impeachable offense. Sabalit, bago yun, past 5 p.m. na nga at hanggang sa mga oras na ito, nag-aabang pa rin tayo sa posibilidad ng pagdating ni Vice President Sara Duterte dito sa Senado. Kasalukuyan, ang nakasalang pa sa witness stand ay si Attorney Jeremy Lotok, at inaasahan nga natin, Apa, na posibleng anumang oras din ay matatapos na yan at isusunod na nila si Attorney Zulaika Lopez, na hanggang sa ngayon ay nasa holding room pa raw base sa ating mga informante. No? At bago nga yan, Apa, bumanat ang prosekusyon kanina laban kay Vice President Sara Duterte. Nila, ito ba ang gusto nyong maging presidente? Ito ang tanong ni House Prosecutor at Bicol Saro Representative Terry Redon sa Taong Bayan. Ani ng prosekusyon, malinaw raw na nagbanta si Vice President Sara Duterte kahit sang anggulo patingnan. Paliwanag ni Attorney Benjamin Tolosa Jr. na isa sa mga House Trial Spokesperson, hindi tinanggi ng BC o maging ng kanyang kampo na may naganap na pagbabanta, subalit dinajustify lang daw nila. Subalit ayon sa prosekusyon, kapag may pagbabanta, malinaw raw ito na isang impeachable offense. Maliban dyan na, Apa, kanina tila may naliit din ni Representative Terry Redon ang estratehiya ng depensa. Anya, tila hindi raw ginagamitan ng utak yung pagtatanong nila, at para sa kanya sana raw ay mas galingan pa ng defense team ni VP Sara dahil kulang na kulang yung kanilang mga strategies sa nagaganap niyang impeachment trial. Apa.
0: Okay, maraming salamat. Isaiah Mirafuentes, nag-uulat. In other news, stunning footage of Mayon volcano just released today shows the volcano bursting with activity, with lava flowing from its summit crater. Mayon is still under alert level 3, PhilVolk says. Effusive eruption has continued for the 190th consecutive day. Intermittent volcanic eruptions, lava flows, and rock falls were observed just after midnight up to 4 this morning. The 6-kilometer permanent danger zone is still off limits

0: steel vehicles?
1: Ngayon, nasa cycling o sa biking na ako. So, yung skate ko, ano na lang eh, by schedule na lang ako doon eh. Kumbaga, parang nagpapapawis na lang ulit. Pero sa biking, mas lalo akong naging heavy yung ano connect ko doon sa biking.
0: So, with Socket Philippines, ano yung pinaka-inspirasyon mo kung bakit gumawa ka ng handcrafted bags na specifically for cyclists, for skateboarders, and commuters? At sustainable pa siya?
1: Ayun nga, as wala tayong pambili. Kasi ang mahal eh, sobrang mahal ng mga original na bags o galing ibang bansa, yung mga branded. Then marunong naman akong manahe. Nag-try ako ng sarili ko. Then from that, nagbabike ako o nag-skate ako, nakikita nila yung bag na gawa ko. So doon ako na kilala na, uy, saan galing yan? Sinong gumawa niyan? So sinasabi sa kanila, ako gumawa, ako nag-design, ano-ano. Doon na ako nag-start na makilala na, uy, nagko-custom made pala ng bag to.
0: Ano-ano yung different classes ng bags na ginagawa mo? And kanino siya nagkikater mostly?
1: Ngayon talaga ang cater ng bag ko is more on pang bike commute, bike touring, bike packing, at saka meron din konti ngayon sa skate. Kasi kailangan din ng bag ang mga skateboard kasi bawal sila sa loob ng airport, bawal sa ibang mall, bawal sa ano ba to, sa train. So may mga lalagyanan din ako ng mga skateboard na para sa kanila, naka-specific. Yeah.
0: Pero gano'n siya ka-handy? Like, paano mo siya madedescribe para sa isang gumagamit ng skateboard or ng bike? Gano'n ka-handy yung mga bags na ginagawa mo?
1: Yung sa bike, hindi mo kailangan bit-bitin kasi nakalagay siya specifically sa bike mismo. Tapos ikaw magbabike ka lang, pipidal ka lang, o drive ka lang ng bike. Yung mga bags, nakakabit mismo sa bike mo.
0: Yeah. So, Marvin, sabi mo nag-start ka dahil wala and mahal yung mga gears talaga. So, it's also hard to start a business. So, nung nag-start ka, paano yung puhunan mo? Ano yung naging puhunan mo para mapalaki pa itong business mo and to become what it is right now?
1: Actually, nag-start ako ng magkano lang yun eh. Actually, mura lang talaga. Nag-try lang ako. Then, ang hirap, ang haba nung ginapang nung brand bago siya nakilala.
0: Mm-hmm.
1: Sobrang tagal, taon. Hindi ka papapansinin kasi nga, local ka lang, gaganan ka, ganyan. Tapos, nung mga taon na to bago mag-pandemic, nakita nila yung brand na ito yung solusyon sa mga gusto ng ibang may gustong bag na gusto sarili, personalized o customized para sa kanila. Doon nila nakilala yung sakit na ito pala dapat ang ginagamit namin kasi ito yung fit para sa needs namin.
0: Yes, pero Marvin, ano yung masasabi mo na pinaka naging daan para mag-boom yung Socket Philippines? Is it through social media? Is it through word of mouth? Paano siya mas nakilala pa ng community?
1: Una, syempre, yung social media, malaking natulong din. Tapos yung mga kaibigan ko na mga vlogger, mga personality rin na iba, na may sinabi din, sila yung mga tumulong din na mag-promote, magkalat ng bags ko, ng brand ko, na kasi sila naman yung walking, ano ko eh, good tawag din. Sila yung nagpo-promote, kumbaga, sa akin.
0: So, anong thought process mo, Marvin, kapag ka nag-create ka ng mga bags para sa mga commuters, sa mga cyclists, yung designs na ginagawa mo, paano yung thought process mo?
1: Yun, isa pa yun. Tatanungin ko anong klaseng ride ba siya, anong bike niya, anong kailangan niya o anong mga dapat ilalagay niya sa bag, gaano kalaki, gaano ka importante sa kanya yung bag.
0: Mm-hmm.
1: Yung mga ganong ano, then bibigyan ko siya ng design, i-approve niya, then gagawin namin.
0: So, pero Marvin, ano yung mga common mistakes? Kasi hindi naman usual din na merong bags para sa mga mobility platform na ginagamit natin. Pero ano yung mga common mistakes na ginagawa ng mga tao kapag pumipili sila ng bags for commuting and for cycling?
1: Ayun. Yung iba kasi nakatingin sa branding. Alam mo na yun, di ba? Yung sikat to, mahal to, kahit na hindi naman fit para sa kanila o bagay dun sa needs nila, kasi gusto nila yung brand, gusto nila yung kulay o ganun, hindi talaga magpipit para sa kanila yon.
0: What's the importance of having gear? Kasi when you're riding a motorcycle, a skateboard, or any two-wheel vehicle, lagi kang out in the open. So what's the importance of having gear that can adapt to different modes of transportation?
1: Ayun. Yung advantage nun is madadala mo yung mga gusto mong dalhin. Like yung mga importante mong bagay na naka-safe siya, lalo na kung waterproof o mga water repellent yung mga bags mo. Then hindi ka kabado na mabasa sa ulan o mawala siya kasi nasa bag mo lang naman, nasa gamit mo siya, nasa bike mo, nasa motor mo.
0: So as a skateboarder before, Marvin, were you able to see also kung ano yung status, kung ano yung state ng ating roads when it comes to skateboarder? Kasi sabi mo din kanina, madami ng mga skateboarder, madami ng gumagamit ng skateboarder as a form of mobility.
1: Ngayon, ang skateboarding dito sa atin is sobrang laki na. At umasenso na dahil dumami na tayo, dumami na yung mga skate parks and yung mga spots at saka mga tindahan, mabibilihan, maraming available. So, umaangat na tayo kasi nananalo na tayo international.
0: Para yung safety, kasi yun nga, nasabi natin kanina, you're out in the open and you're prone to accidents. Pero yung safety issues, sa tingin mo ba na-address na siya at this point also since mas kilala na siya?
1: Ngayon,
0: sorry, we're having technical difficulties, but first, we'll take a short break. When we return, we'll continue our conversation on the story behind Sakit Philippines and how it's supporting Filipino cyclists and everyday commuters. Stay with us. We'll be right back. You're tuned in to the Billionaire News Channel and Mellow 947 BFM. But first, a word from our sponsor.
2: Mamaya sa agenda, imbento lang daw. VP Sara, bumanat na naman laban sa impeachment trial. Chief of Staff na si Zulaika Lopez, sumipot sa Senado. Satisfaction rating ni PBBM, umangat pero negatibo pa rin. Exclusive, Palace Press Officer Claire Castro, tatakbo nga ba sa 2028 elections? Tanyag na American Marine Biologist, pinatay sa Negros Occidental, PNP, may person of interest na sa pamamaslang. Strait of Hormuz, haharangin na naman ng Amerika, presyo ng krudo sa global market, sumipa. At who is he? Tom Cruise, halos di makilala sa bagong pelikula.

0: the gears that you make for Sakit Philippines. So ano yung ginagamit mong material and how can people order, how can they see the materials, the products that you have?
1: Actually, lahat ng product natin o lahat ng fabric na ginagamit natin is waterproof. Waterproof siya yung mga bags like Cordura, X-Pac, poly, PVC, mga ganong mga materials ng fabric. Then sa mga strap naman, yung mga mil spec o military specs na mga material straps. So sobrang tibay niya talaga. Hindi siya basta-basta na sisira. Then, isa sa pinakamatibay na fabric yung mga ginagamit namin sa bag. So talagang expect mo yung mga bag natin na ginagawa is matibay.
0: How do people order or like have made-to-order products from you? And ano yung best sellers mo?
1: Ang best seller ko ngayon is yung frame bag. So it's a custom-made. Kung ano yung bike mo, yun yung size ng bag. Yung nasa gitna ng bike. Halos lahat ngayon gusto nila merong ganong bag. And yung isa kong handlebar bag, tawag nila is Kaban bag.
0: Let's talk about that. Kasi iba-iba yung bags na meron ka. Pero paano nag-iiba-iba yung prices ng mga yan?
1: Sa size and dun sa construction niya, kung paano siya ginawa. Kasi meron akong mga bags na sobrang liit. Meron naman akong bags na sobrang lumalaki siya din, lumiliit din. So doon talaga yung mga price natin.
0: Marvin, you moved from skateboarding to two wheels and now pati outdoors na napasok mo na. What made you shift from all these three and what would you say is the best for you?
1: First love ko pa rin talaga ang skateboarding. Hindi na maalis yon. Kasi hanggang ngayon, naglalaro ako pero hindi na yung katulad dati na everyday o naka-schedule na lang talaga. Then sa cycling, as much as possible every weekend nagra-ride ako. Kahit ako lang mag-isa o kaya with group ng mga kasama ko, mga kaibigan ko, kami with group. At nakita ko na nasa yung negosyo ko, yung brand ko, mas maganda dito sa cycling o sa two-wheel bikes na nandito talaga. Kaya talagang mas pinursige ko dito sa pagbabike yung brand ko.
0: And it's also like a way for you to further promote your brand. Kasi weekly, nagpupunta ka sa mga ride events. What would you say is like the best experience you've had? Not just with your own travels, pero yung mga by groups.
1: Actually, yung pinaka-the best ko ngayon, yung last month namin na event, hindi ko na-expect yun, nag-organize ako ng event namin. Is yearly camping event yon, bike camping. It's on public, tas free naman siya. Almost 250 yung umaten doon sa event na yon na inorganize namin. Masyado ako na iba-ibang lugar from Quezon, Laguna, Batangas, Cavite, Baguio. Mga iba-ibang lugar, pumunta sila dito sa amin sa Pampanga para doon sa event na yon. Yun yung the best na nakita kong suporta nila doon sa brand at saka doon sa event.
0: Yeah, Marvin, we're running out of time right here, but what is your hope for the community, for the cycling community in the Philippines, and of course for the brand that you have, Sakit Philippines?
1: Sana damihan pa nila yung mga bike lanes para sa mga nagko-commute at saka yung mga bike parking para alam mo yung mga tao mahikayat natin mag-bike sila. Then sa akin naman, support local lang talaga lagi para sa akin.
0: All right, he is Marvin from Sakit Philippines. Thank you so much for your time and for joining Shift Happens today.
1: Thank you din po.

0: No joke. Nagdilim na ako, ma'am.
1: Una, kung totoong hindi siya kumuha ng killer, ibig sabihin niya, vice president that lies. Di ba? Pero kung totoo na nag-contract siya ng killer, then you have a vice president that contracts a killer.
2: Nagbanta ba talaga laban sa Pangulo si VP Sara? Kung prosekusyon ang tatanungin, walang duda.
3: Oplan Romanov naman ang inilutang ng depensa ng bise. Isa raw itong banta sa pamilya Duterte.
4: Pero iba ang tingin ng testigo ng prosekusyon, ang Oplan Romanov sa pamilya Marcos daw talaga nakatuon. Magandang gabi, ako po si Pinky Webb.
3: Ako naman si Willard Cheng.
2: At ako si Corina Sanchez Rojas, live mula sa Senado. Simulan na natin ang agenda. Imbento lang daw, VP Sara, bumanat na naman laban sa impeachment trial. Chief of Staff ni VP Sara na si Zulaika Lopez sumipot sa Senado. Satisfaction rating ni PBBM umangat pero negatibo pa rin. Exclusive Palace Press Officer Claire Castro, tatakbo nga ba sa 2028 elections? Tanyag na American marine biologist pinatay sa Negros Oriental, PNP, may person of interest na sa pamamaslang. Strait of Hormuz, haharangan na naman ng Amerika. Presyo ng krudo sa global market, sumipa. At who is he? Tom Cruise, halos di makilala sa bagong pelikula.

0: Oplan Romanov pa rin ang sentro ng ikalimang araw ng impeachment trial. Target daw nito si VP Sara, kaya siya nagbanta laban sa first couple at kay dating House Speaker Martin Romualdez. Pero ayon sa testigo ng prosekusyon, sa kapatid ng bise mismo na si Mayor Baste Duterte nang galing ang salitang Romanov. Yan ang agenda report ni Hannah T. Nag-uulat live mula dito sa Senado. Hannah.
1: Corina, ang usapang Romanov ay issue sa umano'y banta laban kay Pangulong Bongbong Marcos at sa kanyang pamilya. Hindi raw ito banta laban kay Vice President Sara Duterte. Yan ang isa sa mga lumitaw sa fifth day ng impeachment trial ni VP Sara matapos tanungin ni Senator Judge Raffy Tulfo sa NBI, si NBI Regional Director Jeremy Lotok tungkol sa pinagmula ng salitang Romanov na iniuugnay ng depensa sa tanong ni Blogger Princess Maui sa online press briefing.

0: VP Sara noong November 2024.
1: Saan ba talaga yung Romanov nag-umpisa at sino ba talaga ang dapat mag-ingat doon sa banta na Romanov?
2: Yeah, in so far as our investigation is concerned, since nag-start yan doon kay Mayor Baste at wala ho kaming ma-validate na ibang Romanov operations na nangyari, I think nag-start yan sa kanila, sir, sa kapatid ng Vice Presidente.
0: Ayon kay Lotok, batay sa imbestigasyon ng NBI, hindi nagsimula ang Romanov sa online press conference. Sa halip, nagmula ito sa pahayag ni Davao City Mayor Baste Duterte sa isang maisog rally kung saan sinabihan nito si PBBM na, quote, "Think of the Romanovs bago matulog." Kurina ang mga Romanov ang huling Russian imperial family na na-execute noong 1918. Kasunod nito, tinanong ni Senator Tulfo kung ang tinutukoy ng Romanov ay babala laban sa First Family at hindi kay VP Sara. Sumang-ayon si Lotok at sinabing iyon ang lumabas sa imbestigasyon ng NBI. Dagdag niya, wala rin silang napatunayang umiiral na hiwalay na Operation Romanov. Kung sumipot daw sa imbestigasyon ng NBI si blogger Princess Maui matapos itanong ang umano'y operasyon sa online presser, standard procedure daw ng Bureau ang i-validate ang impormasyon at magsagawa ng case build-up para matukoy kung may katotohanan ang naturang pahayag. Tila dumepensa rin si Senator Judge Alan Peter Cayetano at ipinaalalang hindi daw dapat i-conclude na may banta rin si Mayor Baste laban sa First Family. Una na rin kasing sinabi ng defense panel ni VP Sara na iba naman daw ang Romanov sa Operation Romanov na tinanong ni Princess Maui sa bise.
3: And in the same manner, we have to be fair to the First Family. We have to be fair also to Mayor Baste and to the Dutertes, that rather than draw a conclusion that there was an actual. So the Council for Defense was making a distinction, mentioning Romanov and Oplan Romanov are two different things. It may be the same, it may be different thing. For all we know, narinig ni Mayor Baste na sila Iro Romanov, kaya binanggit niya pabalik. We don't know, I don't know.
0: Nasa day 5 na tayo ng trial at hinihimay nila kung pasok ba sa grave threats at inciting to sedition ang naging banta ng bise laban sa First Couple at kay dating Speaker Martin Romualdez sakaling may mangyari raw sa kanya. Corina, napag-usapan na rin kanina kung pasok ba sa inciting to sedition yung naging pahayag nga ni VP Sara doon sa 2024 online press con at nang tanungin si Lotok kung masasabi bang was someone incited by the remarks of the Vice President, kinonsidera raw nila yung utterance at yung naging pahayag mismo ng bise at tila naging epekto nito sa publiko. At it pa ni Lotok, maituturing kasing example si VP Sara bilang public official. At bukod pa rito, may sinight siyang desisyon ng Korte Suprema na ang sinasabi sa People versus Nabang, hindi raw kailangang may aktual na naganap na pag-aalsa o sedisyon bago maging illegal ang isang pahayag. Sapat na ayon sa Korte Suprema na ang pananalita ay may tendency na mag-udyok ng sedisyon o maglagay ng panganib ng kaayusan ng publiko. Corina.
4: Hana, ang ibig bang sabihin nito ay maaari pang idagdag bilang panglimang article yung inciting to sedition? Saan papaloob yun? Sa grave threats o hiwalay siya at mas malubha na krimeng matatawag? O basehan para sa impeachment?
0: Corina, katunayan na tanong yan ng prosecution or rather ng defense team ni VP Sara doon sa witness nga niya si Attorney Jeremy Lotok kung masasabi bang impeachable offense ang grave threats and inciting to sedition. Gayong yun yung lumalabas daw na tila reklamo raban sa bise because of the controversial remark nga of the Vice President doon sa press conference. Pero nilinaw naman kalaunan sa Senate Impeachment Court na ang pasok doon sa articles of impeachment ay betrayal of public trust kung saan sinasabi nga doon or nakapasok doon yung grave threats and inciting to sedition na reklamo laban sa bise. So bahagi yan noong article 4 nga ng articles of impeachment. Corina.
4: I see. Hannah, ilang oras na rin ano, ang paglilitis pero hindi pa tapos dito sa grave threats na sinasabi at si Ginoong Lotok nga ang nakasalang. At hindi pa natin nakikita si OVP Chief of Staff Zulaika Lopez. Sasalang pa ba siya sa witness stand ngayong araw?
0: Kurina, sa ating latest monitoring, nandito pa si Attorney Zulaika Lopez na OVP Chief of Staff. Pero hindi tiyak sa ngayon kung isasalang ba siya sa witness stand dahil supposedly yung subpoena para sa kanya ng Senate Impeachment Court ay kahapon lang at ngayong araw. So nasa desisyon niya ng Senate Impeachment Court kung may extend ba ito hanggang bukas o kung mamayang gabi ba ay posible pa siyang maisalang. Anyway, Kurina, kahapon naman din na-brief na rin tayo ng Senate Impeachment Court na posibleng ang mag-extend hanggang mamayang gabi itong paglilitis ngayong araw given na magkasunod itong si Lotok at si Zulaika Lopez. Balik sa'yo, Kurina.
4: Okay, maghihintay tayo. Maraming salamat, Hannah T. Nag-ulat live mula dito sa Senado. Wala talagang lusot para sa prosecution si VP Sara sa paratang na grave threats. Tinulugsa din nila ang anilay panlilin lang ng depensa sa mga Pilipino. Ang detalye sa agenda report ni Isaiah Mirapuentes ng Abante, live mula sa Senado. Isaiah.
5: Pinky, nasa ikalimang araw na nga tayo ng impeachment trial laban kay Vice President Sara Duterte. Subalit ayon sa prosecution, Pinky, wala raw sila nakikitang sinyales na nagiba o nasira na ang mga ebidensyang laban kay VP Sara. Sa katunayan, Pinky, ayon mismo kay Representative Derry Redona, isa sa mga House Prosecutor, tila parang no-brainer daw kung magtanong ang mga abogado mula sa depensa.
6: May kinausap na ako na tao. Sinabi ko sa kanya, kapag pinatay ako, patayin mo si BBM, si Lisa Araneta, at si Martin Romales. No joke. No joke. Nagdilin na ako, ma'am. Pag namatay ako, sabi ko, huwag ka tumigil ha, hanggang hindi mo mapatay sila. And then he said yes.
7: Second highest person in the land and wants to be president in 2028. Is this the kind of president that we want?
8: Walang duda ang House Prosecution Panel na nagbanta ang bise laban sa matataas na opisyal ng bansa.
7: Una, kung totoong hindi siya kumuha ng killer, ibig sabihin niya ba vice president that lies? Di ba? Pero kung totoo na nag-contract siya ng killer, then you have a vice president that contracts a killer.
8: Ang depensa raw, sa halip na itinanggi ang mga ligasyon, ay tila nililin lang na ang taong bayan. Hanggang sa umabot pangaro sa pag-question sa typo errors at sa tila pagtuturo sa Pangulo na umano'y nagmando sa investigasyon laban sa bise.
9: Kumbaga sa Bisaya pa, ganahan sila nga maglibog ang tao ba para kung ang tanaw ni mo, dili na ni mo maintindihan. In other words, yun ay paglilihis. A deviation from the real issue being discussed.
10: This was never denied by the Vice President. It was not denied in the answer. And even, no, 3 days when she was asked about this, and bukod sa hindi niya to deny despite the repeated opportunities to do so, yung fact na pag-amin niya, isa yan sa pinakamataas na uri ng ebidensya.
8: Giit pa ng prosekusyon, kahit ano pa ang idahilan ni VP Sara, ang banta ay banta. At saklawan nila ito ng betrayal of public trust na isang impeachable offense.
5: Pinky, alam mo, ayon pa sa prosekusyon, ang hinihintay raw nila ay kontrahin ng depensa ang aligasyon ng grave threats laban kay VP Sara. Subalit hanggang sa ngayon nga raw, Pinky, ay wala pa silang naririnig kaugnay rito. Maliban pa dyan na Pinky, hindi rin daw pwedeng sabihin ng defense team na walang ebidensyang magsasabing may umano'y pagbabantanga. Dahil ayon mismo sa prosekusyon, napanood ng taong bayan ang video ng tila pagbabanta ni VP Sara sa first couple maging kay former House Speaker Martin Romualdez. At sa katunayan nga, Pinky, ginamit pa mismo yan ang defense team sa kanilang cross-examination. Pinky.
9: Maraming salamat, Isaiah Mirapuentes ng Abante, nag-uulat ng live mula po dyan sa Senado.
4: Ginisa muli ng defense team ni VP Sara ang prosecution witness na si NBI Director Jeremy Lotok. Ang mga senador, judge, sumingit na rin sa pagtatanong tungkol sa Oplan Romanoff. Yan ang agenda report ni Dexter Ganiben ng Abante, live nag-uulat mula din dito sa Senado. Dexter?
11: Corina, 2 oras kahapon, 3:30 oras ngayon, kabuang 5.5 hours, o nasa ganun nga, nakahaba ang isinagawang cross-examination ng depensa dito kay NBI Director Jeremy Lotto. Agad nakapag-umpisa ang depensa sa pagpapatuloy ng kanilang cross-examination sa 2 testigo ng prosekusyon para sa Article 4 ng Articles of Impeachment ngayong 5 araw ng impeachment trial. Pero hindi naman dire-diretso ang pagsasagawa ng cross-examination ngayong hapon dahil may mga pagkakataon na nagtatanong din ang Senator Judges. Kabilang na rito ang usapin ng Oplan Romanoff at natanong din ang prosekusyon at depensa na bigyang linaw nila ang issue ng grave threat.
12: Ang question ko ay, in your appreciation, dapat ba na ang supposed victim nakaramdam talaga siya ng threats? Or is it enough that the general public considers the statement threatening?
13: Etong sinabi ng Supreme Court, all that needs to be proven is that they were intended by the accused to have that effect. Yung sagot sa tanong, hindi po galing sa prosecution, hindi po opinion, galing mismo sa Supreme Court.
14: It is our position that the statements made by the Vice President were not threats in the first place. That's why we were categorizing it as response, a mere response to a Q&A, number one. Number two, it was never aimed directly at BBM, FL, and the former speaker.
11: Samantala, sa inilabas niyang pahayag ngayong araw batay sa naging paglilitis kahapon sa day 4 ng impeachment trial, nanindigan si Vice President Sara Duterte na ang reklamo laban sa kanya ay hindi suportado ng mga ebidensya. Lagi ang niyang ginigiit ng prosekusyon na may nangyaring pagbabanta gayong wala naman talaga. Ang pagkakaroon ng hitman pero panay imbento lang daw at pawang mga hinabi lang na ebidensya na hindi naman kayang gawin ang mga kathang isip na isang katotohanan. Kailangan na niya ay nakabatay ang impeachment trial sa mga kapanipaniwalang ebidensya at hindi sa espekulasyon, gawa-gawa na naratibo o copy-paste na affidavit at mga aligasyong walang matibay na ebidensya. Kahapon kasi, inamin ni Attorney Jeremy Lotto na ang ilan sa mga nakalakip na affidavit sa isinumiti na lang reklamo sa DOJ noong Enero ng 2025 laban sa Vice Presidente para sa grave threats ay templated affidavit dahil sa pagkakapareho ng mga typographical errors. Samantala, ako rin nabalikan ko lang ang pagkakasalang kay Attorney Jeremy Lotto bilang testigo dito sa Article 4 matapos yung napakahabang cross-examination ng depensa. Abay, sumasalang pa ulit siya ngayon sa redirect. Bakit nga ba nangyayari itong redirect examination? Ginagawa ito ng prosekusyon kapag may mga nasambit ang kanilang testigo doon sa cross-examination na medyo makakasira doon sa mga nauna niyang sinabi sa direct examination, kaya nagkakaroon ng redirect para maitama nila yung mga pahayag ni Attorney Jeremy Lotto. Corina?
4: Okay, so mukhang mahaba ang ating gabi, Dexter, at meron pang redirect pagkatapos ng cross-examination. Siguro naman pagkatapos ng redirect, meron pa bang kasunod yon?
11: Pagkatapos ng redirect, Corina, kapag may nakita naman ang depensa na kailangan nilang itama doon sa nangyari sa redirect, ay magkakaroon ng re-cross-examination. Titignan natin yan along the way, baka abutin nga ng gabi, or dahil gabi na rin, titignan natin kung maisasalang nga ba ngayong araw itong si Attorney Zulayca Lopez ang Chief of Staff ng OBP na kanina ay dumating na dito mag-alas 2 ng hapon, nandito na siya sa Senado. At may dagdag ko lang po rin na ang defense team pala ay talaga ng kanilang deputy spokesperson, sa katauhan po yan ni Attorney Justin Nicole.

0: Golar. Siya yung hahalili kay Attorney Michael Poa kapag absent si Attorney Michael Poa o hindi niya kayang magbigay ng briefing sa media kaugnay ng mga updates sa impeachment trial. Itong si Attorney Justin Nicole Golar na isang Cebuano lawyer ang magbibigay ng updates sa media para sa depensa. Corina?
1: Maraming salamat, Dexter Ganibe ng Abante. Nag-uulat live mula rin dito sa Senado.
2: Imbento at walang ebidensya. Ito ang banat ni VP Sara sa ikalimang araw ng kanyang impeachment trial. Giit ng bise, walang nangyaring pagbabanta sa buhay ng first couple at ni former House Speaker Martin Romualdez. Gawa-gawa lang din daw ng prosekusyon ng isyu ng assassin para patibayin ng akusasyong grave threat laban sa kanya. Dagdag ng VP, dapat nakabatay sa matibay na ebidensya ang paglilitis at hindi sa kathang isip lamang.
1: Habang nakatuon na yon ang pansin ng publiko sa issue ng grave threats, naniniwala naman ang isang abogado na hindi ito ang pinakamahirap na artikulong haharapin ng depensa. Mahalaga rin daw na tandaan na ang impeachment ay hindi ordinaryong criminal case. Hindi lamang ito usapin ng paglabag sa batas ang sinusukat, kundi kung karapat-dapat pa bang manatili sa pwesto ang pangalawang pangulo. Usap ang Sal-N ang nakikita ni Attorney Tranquil Salvador na pinakamalaking hamon para sa depensa ni Vice President Sara Duterte. Kabilang si Salvador sa nooy defense panel ni former Chief Justice Renato Corona noong 2012 impeachment trial, kung saan naging sentro rin ang issue ng Sal-N at naging basehan para sa impeachment ni Corona. Sinabi ni Salvador sa memo ng Billionaire News Channel na di katulad ng grave threats na naaayon sa magkaibang interpretasyon ng magkabilang panig, ang mga numero sa Sal-N ay hindi maaaring baluktutin ang pangangatwiran. Sa huli, ano ang dapat abangan ng publiko sa mga susunod na araw ng impeachment trial at ano ang magiging pinakamahalagang batayan ng impeachment court?
3: Sa Sal-N, tsaka yung unexplained wealth, yung sa AMLA, secrecy of bank deposit. Even in the past, yan ang mga issues eh. Nung kay CJ Corona, yan ang issue. Nung kay President Estrada, yan ang issue, remember? Yung kay CJ Sereno, na hindi naman nag-trial, di ba? Na-file sa Supreme Court, Sal-N rin ang pinag-uusapan. So I think that's something that the public could easily understand. Kasi ba't hindi na-deklara? Ganon. So sa tingin ko, yun ang greater challenge ng depensa eh. Tapos yung BIR box.
1: Noong 2001, sa impeachment trial ni President Joseph Estrada, nagdesisyon ang mayorya ng senator judges na huwag buksan ang second envelope na naglalaman ng mga numero at dokumento na nagpapatunay ng ill-gotten wealth ni ERAP. Ito ang naging mitya sa pagsiklab naman ng EDSA 2 at pagpapatalsik rin kay Estrada bilang presidente. Noong 2018, nagkaroon din ng impeachment complaint laban kay dating Supreme Court Chief Justice Maria Lourdes Sereno dahil din sa isyu ng Sal-N. Pero bago pa umusad ang impeachment proceedings, tinanggal sa pwesto si Sereno ng kanyang mga kapwa magistrado dahil sa co-warranto petition ng nooy Solicitor General na si Jose Calida. Mahalaga rin anya na makumbinsi ng senator judges ang publiko sa mismong proseso ng impeachment court. Ano man daw ang maging desisyon nito ay mas magiging katanggap-tanggap sa publiko kung makikitang patas, maayos at kapanipaniwala ang paglilitis at may malinaw na ebidensya.
3: Kasi at the end of the day, ang process, ang greater challenge ng Senate dito is the entire process should be credible. Because regardless of the outcome, if it's credible, ang tao kahit na, alam mo, masama loob niya, tanggap niya eh. Mm-hmm. Alam mo yung gano'n eh. Pero pag nakita niya hindi, magre-react ang tao. Yun ang kasama rito, kaya it's a very challenging process.
1: Makakasama natin ngayon si House Prosecutor at Justice Committee Vice Chairman Jonathan Keith Flores. Magandang gabi po sa inyo, Kong.
4: Magandang gabi po.
1: Opo. So, before we go into grave threats, do you agree sa sinabi po ni Attorney Tranquil Salvador na baka ang pinakamatinding haharapin ng depensa ay hindi pa ito grave threats, kung hindi yung confidential funds or all evidence that have anything to do with numbers? Kasi hindi mababaluktot ang numero.
4: Well, tama naman po. In a way, tama din po. Mm-hmm. But sa tingin ko po, lahat naman ng articles na impeachment na final namin, ay may strength naman po.
1: Okay. So going back to grave threats, pinag-aralan po namin kanina lahat ng mga sinasabing elemento ng grave threats. Apat po yung nakasulat, binasa namin. So ano po sa palagay ninyo, pasok naman sa lahat ng elemento ng grave threats?
4: Based po sa findings ng NBI na sinabit nila sa DOJ, pasok naman po yung elements. But ang importante po dito is that we're not trying the Vice President on grave threats alone. This is the articles of impeachment po na ang tinitingnan po natin dito is not the criminal aspect of grave threats only, but whether she is fit to stay in the position, in an impeachable position po.
1: So thereby, kailangan hintayin natin hanggang dulo lahat ng apat na artikulo.
4: Hindi naman. One has its own purpose.
1: Each na, one has yes, its po. Own...
4: End po. No? Yes. Ito naman is betrayal of public trust, culpable violation of the Constitution, pero hindi siya necessary na grave threats lang as a crime itself.
1: Okay. So, can it stand alone as an impeachable offense? Grave threats. Kung mapatunayan yan, sabi ng iba, tulad ni Attorney Howard Calleja, it's enough. Hindi na natin kailangan magpatuloy, pwede na siya ma-impeach. So, that is possible.
4: Well, if we have established everything po na ganun, sabi sa testimony ni Attorney Lotok and the other NBI witness po na the threats were made, it's not been denied by the defense naman po. Now, they admitted that the video existed, that these things were said. So, that alone is already enough po.
1: Kung ganyan lang po kadali ang pagrarason, bakit po inaabot tayo dito ng 7:30, 7 o'clock, hindi pa tapos, may redirect pa pagkatapos ng cross-examination kay Ginoong Lotto.
4: Ongoing ang redirect ngayon. Minsan na we're caught up in the technicalities of things. Mm-hmm. If only we could keep it simple sana na maintindihan not only by the senator judges, but also by the people who are watching the impeachment proceeding, mas madali po sana.
1: So, anong po sa palagay ninyo, parang ano ba, delaying tactic po ba ito? They're deliberately going technical para mapahaba.
4: I don't want to say that po, but I think that they're using everything that is legally possible to be used para ma-exhaust nila whatever time that is given
1: ano
4: to them.
1: Ano po ang assessment ninyo? Nagtagumpay po ba sila sa kanilang cross-examination? Sa akin, yung alam nyo na, yung mabawasan ng kredibilidad ng presentasyon ng NBI.
4: Sa akin naman po, yung mga minor errors like the typographical errors, the wrong case numbers, it doesn't change the fact that these things were uttered by the Vice President. It doesn't change the fact na sinabi niya yun, sinabi niya totoo yun, di ba? Mm-hmm. And walang nagbago doon as far as we are concerned po.
1: At ang sagot doon sa tanong ni Attorney Senator Pia Cayetano na kailangan ba nakaramdam ng pagbabanta ang mga pinagbantaan bago yan makonsiderang grave threats? Ang sagot is jurisprudence.
4: Yes po.
1: Aha. Na?
4: Now, well, for as long as dumating sa kanila and they felt threatened also by the statements that were made, then that is already considered as a threat already.
1: Ayun. So para sa inyo, your one-line assessment is one more point again for the prosecution?
4: Well, I would say that because I'm with the prosecution po. I'm sure they would say another thing. But sa akin naman, is walang changes na nagawa sila. Serious damage to whatever the testimony was of Attorney Lotto.
1: So kumbaga parang klaro, basta ikaw ay nagbanta, that's grave threats.
4: Yes po.
1: Against the President et al. Okay, so sa palagay po ninyo, hanggang kailan po itong tungkol sa grave threats? Magtatagal? Baka matapos na ngayong gabi?
4: We were hoping to finish it this week po. But as nakita po natin, instead of just one day per witness, humahaba po ng dalawang araw with just one witness. May, I think, two more on the list supposedly this week na hindi namin naisalang because of the delays that has happened.
1: Do you foresee that this particular witness, si Ginoong Lotok, hahaba pa hanggang mamayang gabi? Paglaon po ng gabi?
4: Right now, it's redirect. So maybe may recross na naman yung defense. But that should be just a few questions. Okay. Depende din sa haba ng redirect ni prosecution.
1: Hanggang ngayon na lamang po ang subpoena ni Attorney Zulaika Lopez, ang executive assistant ng Vice President.
5: presidente. So, sa palagay nyo, ipipilit nyo na po na matuloy na rin ang kanyang pagsasalita ngayong araw?
4: Kung if the Senate will not break for the day, no? Meaning hindi sila mag-adjourn early and bibigyan nila lang yung opportunity na tawagin si Attorney Lopez, then it might happen today.
5: Okay, huling tanong na lamang po, what do you intend to accomplish by putting on the stand a hostile witness? Ano

0: ang mahihita natin dito kay Ms. Lopez?
1: Well, she was there when the statements were made, when the Vice President made those statements. So it's important po na mabigyan din siya ng opportunity to state this for the record.
0: Na nandoon siya, at narinig niya?
1: Narinig niya.
0: Yun lamang po?
1: And she was there. Other things po, I'm sorry, I cannot elaborate na.
0: Okay. Abangan ang susunod na kabanata pala ito.
1: Yes,
0: okay. Maraming salamat, Congressman Jonathan Keith Flores from the prosecution team. Thank you po.
1: Thank you po.
2: May person of interest na raw ang PNP sa pamamaslang sa 73-year-old American marine biologist na si Dr. Kent Carpenter sa Sibulan Negros Oriental. Minamadali na rin ng mga otoridad ang kanilang investigasyon. Ang detalye sa agenda report ni Ryan Gamboa, nasa linya po siya ng telepono mula sa Negros Oriental. Ryan, go ahead.
3: Yes, Pinky, bumuo na ng Special Investigation Task Group ang Negros PNP para mapabilis ang investigasyon sa pagpatay sa 73-year-old American marine biologist na si Dr. Kent Carpenter sa Sibulan, Negros Oriental. Si Dr. Carpenter ay isang internationally recognized scientist. He spent more than 50 years studying Philippine marine biodiversity. Isa rin siya sa mga researcher na tumulong na maipakilala ang Verde Island Passage bilang sentro ng marine shorefish biodiversity sa buong mundo. Ayon sa report, nangyari ang krimen past 11:30 p.m. ng July 12 sa Barangay Ahong. Pinasok daw ng tatlong armadong lalaki ang bahay ni Dr. Carpenter at binaril siya sa ulo ng isa sa mga suspect. Sugatan din sa insidente ang kanyang 34-year-old Filipina companion. Pinky.
2: Ryan, meron na bang lead ang PNP sa motibo ng krimen?
3: Pinky, wala pa sa ngayon pero patuloy ang CCTV review, witness interviews at intelligence operations para matukoy ang motibo at pagkakilala ng mga suspect. Ayon sa mga otoridad, paigtingin nila ang lahat ng legal na hakbang para maaresto agad ang mga responsable sa krimen. Binuo rin ang special task group para mapabilis ang paghanap sa hustisya sa sinapit ni Dr. Carpenter. Pinky.
2: Maraming salamat, Ryan Gamboa, nasa linya mula sa Negros Oriental.
4: Hustisya ang panawagan ngayon ng ilang grupo. Matapos ang pamamaslang kay Dr. Kent Carpenter, bumuhos din ang pakikiramay sa social media. Ang detalye sa agenda report ni Joash Malimban.
5: Nagluluksa ngayon ng Philippine Marine Science Community sa pagpatay kay Dr. Kent Carpenter, ang 73-year-old world-renowned American scientist na binaril sa ulo ng tatlong hindi pa nakikilalang kalalakihan sa kanyang bahay sa Negros Oriental Linggo ng gabi. Isa si Carpenter sa mga itinuturing na haligi ng marine science studies sa bansa, lalo na sa kanyang naging ambag sa mga pag-aaral sa Verde Island Passage. Siya ang sumulat ng landmark scientific paper na nagdedeklara sa Verde Island Passage bilang Center of Marine Shorefish Biodiversity sa buong mundo. Para sa mga kasamahan sa siyensya, tulad ni Brent Ivan Andres ng Center for Energy, Ecology and Development, malaking kawalan ang pagpanaw ni Carpenter.
6: His work ever since then, even before we started the Protect Verde Island Passage campaign, his work was pivotal in showcasing that the Philippine oceans, just like the Verde Island Passage, among many other oceans in the country.
5: Kwento ni Andres, hindi lang sa mga pag-aaral malaki ang kontribusyon ni Carpenter. Pati sa pagsusulong ng mga kampanya sa pagprotekta ng kalikasan, nangunguna rin ang yumaong scientist.
6: He was actually interested in joining efforts of the Protect Verde Island Passage campaign network, especially in the duration of the oil spill that happened in Oriental Mindoro. It was a massive oil spill, and we reached out to Dr. Kent to provide us insight, to provide us support to the campaign that we were pushing at the time. And like I said, he did not hesitate at all.
5: Dumagsa naman sa social media ang mga mensahe ng pakikiramay at panawagan ng hustisya para kay Carpenter. Ayon sa isa sa mga leading Filipino maritime academics na si Professor J. Batong Bakal, mahaba ang kasaysayan ni Carpenter sa Pilipinas at sa Marine Conservation Program sa buong bansa. Siya rin anya ang isa sa mga scientific expert na nagbigay ng testimonya laban sa mapanirang pangingisda ng Chinese fishers sa West Philippine Sea. Anya, nakabibigla ang nangyaring insidente, lalo na't kasabay ito ng 10th anniversary ng arbitration award ng Pilipinas sa West Philippine Sea. Ibinahagi naman ng curator at Follett Chair of Ichthyology sa California Academy of Sciences na si Professor Luis Rocha ang ilan sa anya ay enormous contributions ni Carpenter sa marine science. Sa social media post nito, inilahad niyang ipinangalan kay Carpenter ang scientific name ng isdang Flasher Rasses dahil sa laki ng kanyang kontribusyon sa pag-aaral dito. Tinawag itong Peracaelinus Carpenteri. Anya, mananatili ang legasiya ni Carpenter sa siyensyang kanyang naibahagi, sa mga taong kanyang naturuan at sa future discoveries na mula sa kanyang trabaho bilang isang scientist. Samantala, nagbahagi rin ng pakigramay ang Tubataha Reefs Natural Park and World Heritage Site. Anila, mula 2018, ibinigay ni Carpenter ang kanyang oras sa park at sa pagtuturo ng kahalagahan nito dahil sa kanyang pagmamahal sa Tubataha. Ayon sa Protect Verde Island Passage Group, bukod sa pagiging akademiko, isang kilalang environmental defender si Carpenter. Sa kabila nito, hindi raw muna sila makapagbibigay ng opinyon kung related ba sa kanyang trabaho ang motibasyon ng pagpaslang sa scientist. Pero patuloy raw ang kanilang panawagan para sa hustisya at sa pagpapanagot sa gumawa ng malagim na krimen. Para sa Agenda, Josh Malimban, Bilinaryo News Channel.
2: Mga umano'y Indian loan shark na nangingikil, may kasabwat daw na mga piskal, hukom at pulis? At arrested Senator Dante Marcoleta dinala sa Philippine General Hospital. Susunod yan sa Agenda.

0: New Smart Power All. Choose your Unli and your 5GB app bundle so you can binge, game, or share it all. Plus 10GB for all apps and 4GB of 5G data. Power your next side quest with Smart Power All.
1: Sa panahon ng may ingay na opinyon at balita.
2: Bakit parang lahat ng tao galit?
3: Kasi Alex, hindi nila naiintindihan ang nangyayari.
1: Isang komedyante.
2: Bakit parang lahat may opinyon?
1: Isang kongresista.
3: Kasi lahat tayo apektado bilang Pilipino.
2: Hindi lang ito usapang politika, ganun ba?
3: Oh, hindi, hindi lang ito ingay.
2: Hindi lang ito patawa.
3: Paglilinaw ito.
2: So kung ganun dito ron, what's the point?
3: And that's the point.
1: Hosted by Ronnie Puno and Alex Galeha.

0: Traffic check muna tayo ngayong Martes. Sa Elliptical Road, mabagal ang daloy ng mga sasakyan papasok ng Commonwealth Avenue. Mabilis naman ang kabilang lane. Nagpasaklolo na sa Korte Suprema ang ilang biktima ng panghaharas ng mga Indian loan shark na may kasabwat umanong mga piskal at hukom. Sangkot din daw ang ilang pulis sa tinatawag nilang tanim kaso. Ang detalye sa exclusive agenda report ni Pierre Pastor.
1: Lumantad ang mga nagre-reklamo laban sa umano'y Indian loan sharks na sangkot sa extortion activities dito sa bansa. Bukod sa lumulobo na husto ang kanilang mga utang dahil sa tubo, ay kinakasuhan daw sila ng syndicated estafa na non-bailable at sila ay nakukulong kapag nakapagliban sa pagbabayad. Nakalalaya lamang daw sila matapos makapag-abot ng paunang bayad. Pero bago ito ay nakararanas muna sila ng panggigipit. Hinaharas ang pamilya ng mga biktima at pilit na kinukuha raw ang kanilang pundar na properties.
2: Ako po yung sister ng accused. Bali kung makikita nyo po doon sa ano kanina, ako po yung nagbayad po mismo. Yung sinasabi po ng mga accused, which is si Jiro Pabon po. Binigyan ko po siya ng worth of 2 million po, and then ang promise niya po kasi sa akin, same day daw po makakalabas yung kapatid ko.
3: Po, ang hinihingi po no, ni Sir JP, yung lalaking niyan, isang kondo, yung kondo po ng kapatid ko, plus 500,000 plus cheque. Wala pa akong maibigay na cheque. Yung kundi bibigay na po sana namin.
1: Kwento ng ilang biktima, hindi naman daw nila kilala ang ibang

0: utang, pero pinagsasama-sama sila sa isang grupo para maging syndicated estafa ang kaso na isinasampa ng kumpanyang Rianas Trading na umunoy mother company ng ilang Indian lending company. Magkakapareho ang sinasabi ng mga biktima, hindi nila kilala ang Rianas Trading. Ibang lending companies ang inuutangan nila, pero bakit daw ito ang nagsampa sa kanila ng kaso? Wala rin umano silang natatanggap na subpoena, basta na lang sila prinipresentahan ng warrant of arrest at ipinakukulong.
1: From office ng Mabalacat, dinala po ako sa CIDG ng Olongga po. Nagulat na lang po ako, itong si Jiro tumawag na nasa CIDG na daw po ako. So ibig sabihin, yung CIDG na humuli po sa akin, kakontakt po nila.
2: Pero meron kang utang?
1: May utang po ako, ma'am, dun po sa Red. Hindi po kay Rianas Trading.
0: Sa tulong ng UPACC, nakapagsampa sila ng kaso sa Korte Suprema laban sa mga Indian at sa pinaghihinalaang mga kasabwat na prosecutor, judge at mga pulis.
3: So di ba nakakatakot ito? Nagiging kasangkapan ang ating mga kapulisan, ang ating justice system, mga korte, para maging collecting agency nitong mga loan shark na Indiano.
0: Ginagamit pa raw ang pangalan ni dating Governor Luis Chavez Singson na umano'y may-ari ng sinasabing lending company. Sa ngayon, hinihintay pa ng Billionaire News Channel ang tugon ni Singson hinggil sa issue. Napag-alaman pa ng UPACC na may 48 individual na nakakulong ngayon sa Pasay City Jail na may mga kaparehong kaso na nangutang sa mga Indian at kalaunan ay kinasuhan ng non-bailable syndicated estafa. Para sa Agenda, Pierre Pastor, Billionaire News Channel.
4: Di pa man nagiinit sa pwesto, nasa kote na ng NBI ang isang bagong pasang abogado dahil sa isa umanong extortion scheme. Ang masaklap, mga kliyente niya mismo ang biktima. Yan ang Agenda Report ni Andrea Salve.
5: Arestado ng NBI Organized and Transnational Crimes Division sa kanyang opisina sa Taguig City. Ang abogadang ito at ang dalawa pa niyang kasama sa umano'y tangkang pangingikil sa kanyang sariling mga kliyente, kapalit ang kanilang seguridad. Tinakot daw ng abogada ang kanyang mga kliyente na sila ay pinapapatay ng dati nilang nakaalitang Chinese business partner sa pagmamay-aring trucking business. Sinabi pa raw ng mga suspect na meron silang koneksyon sa kinontratang sindikato ng dating business partner at kailangan lang daw tapatan ang ibinayad nitong pera para sila ay maligtas sa umano'y hit list.
6: Bagong pasan ng abogado ito na may kliyente siya, tapos yung kliyente may reklamo sa kanya na pinapais na kaso. Sa na hindi niya natulungan, binaligtad pa, nag-extort pa siya ng pera dito sa kanyang kliyente.
7: Sir, magkano po ba yung hinihingi na?
6: 400,000.
7: Okay.
6: Nagbigay ko na ng 100, nung yung next na ibibigay na is 300,000, doon na lumapit sa FBI at doon tayo nagkasan ng entrapment. Napakahirap kasi ang relationship ng lawyer at ng kliyente dapat based on trust yan, itiwalaan yan eh. So dapat ang mga abogado, mas mataas yung standard na tinitingnan sa atin sa ating pagawa ng ating kapatid.
5: Sariwa pa sa alaala ni Alias Sam, isa sa mga biktima, ang takot na naramdaman dahil sa insidente. Hindi na lang daw kasi sila ng kapatid ang pinagbabantaan at dinamay na rin ng grupo ang buo nilang pamilya.
8: We were so scared and hindi po namin alam yung gagawin kasi mga babae po yung nakataka sa bahay. Anak kong babae, apat po sila, and yung mother ko po na cancer patient. Sinabi po namin sa kanila if kung pwede kaming tumawag ng pulis. Ang sabi po daw nila is hindi pa pwede kasi madadamay daw po lahat, papatayin daw po lahat.
5: Hindi rin naman isinasantabi ni Alias Roxy ang posibilidad na totoo ang mga banta sa kanilang buhay, pero anya ipapaubayan niya na ito sa mga otoridad.
8: We are not accusing anyone. Sinasalba po namin dito yung pamilya namin. At kung meron din man pong death threats sa kanila, ginagawa din po namin to para sa lahat. Para lahat po kami maging safe at makuha po yung sindikato na dapat kunin.
5: Sinubukan naming kunin ang panig ng mga suspect pero hindi sila nagpaunlak ng panayam. Patuloy naman ang investigasyon ng NBI hinggil sa kaso habang nasa kanila na rin kustudiya ang mga nahuling individual. Nahaharap sila sa kasong robbery extortion in relation to the cybercrime prevention law. Para sa Agenda, Andrea Salve, Billionaire News Channel.
9: Ito Tuloy na raw bukas ang pagdala kay Senador Dante Marcoleta sa Sandigan Bayan para harapin ang kanyang plunder case. Ayon sa PNP General Hospital, fit

0: travel na ang senador. Sa katunayan, dinala siya ngayong araw sa Philippine General Hospital para sa mga karagdagang pagsusuri. Narito ang agenda report ni Edwin Balasa ng Abante.
1: Naka-wheelchair, nakasuot ng orange detainee shirt at nakaposas si Senador Dante Marcoleta nang ilabas sa PNP General Hospital kaninang umaga. Hindi pa siya discharged. Sa halip ay dinala sa UPPGH sa Maynila para sa isang independent medical evaluation na iniutos ng Sandigan Bayan. Pasado alas 11 nang lumabas ang convoy ng senador kasama ang mga tauhan ng CIDG.
2: It went smooth yung travel natin, ano? At we are being aided by MPD and Eastern Police District para maging maayos yung takbo natin hanggang dito sa paghatid dito sa PGH. Yung PGH will have its own medical evaluation to check if if Senator Marcoleta will be fit to be brought to Sandigan Bayan tomorrow, kasi yun yung schedule niya by 8:30 in the morning. So we will just be waiting for the medical evaluation, then balik tayo sa Camp Crame.
1: Inatasan ng Sandigan Bayan si UPPGH Director Gap Ligaspi na personal na isumite ang medical findings sa korte alas 8:30 ng umaga bukas. Una nang inihayag ng PNP General Hospital na clinically stable at fit to travel ang senador. Kontrolado na rin daw ang kanyang blood pressure kahit tuloy pa ang pag-inom niya ng antibiotics hanggang July 15. Pinanindigan din ng PNP ang kredibilidad ng mga doktor nito. Ang third-party medical exam ay hakbang lang daw ng korte para mapawi ang duda ng publiko kaugnay sa tunay na kondisyon ng kalusugan ni Marcoleta. Hindi raw ito nangangahulugang kinakwestiyon ng Sandigan Bayan ang PNP General Hospital. Halos isang oras lang ang itinagal ni Marcoleta sa PGH at muling ibinalik sa Campo Crame pasado alauna ay medya ng hapon.
3: Specify po dun sa order ng Sandigan Bayan that after the medical evaluation at the UPPGH ay ibabalik po siya dito sa PNP General Hospital. And then siguro the Sandigan Bayan will issue further orders kung ano po ang magiging status niya.
1: Muli ring iginiit ng PNP na walang special treatment na ibinigay sa senador sa kabila ng mahigit isang linggong pananatili nito sa PNP General Hospital. Nakatakdang dalhin si Marcoleta sa Sandigan Bayan bukas ng umaga. Para sa agenda, Edwin Balasa, Abante.

0: be to any countries that are going to be pressured by the United States to pull out of the ICC? Look,
1: countries will have to make their own, member states will make their own decisions.
2: Pinasisilip nga ni Senador Ping Lacson ang patuloy na pagtaas ng singil sa kuryente. Sa kanyang Senate Resolution No. 511, sinabi niya na kailangang mapalakas ang transparency, accountability, at consumer protection sa gitna ng mga pangamba sa umano'y irregularidad sa pagbabasa ng metro at system losses na ipinapasa sa mga Pilipino. Iminungkahi naman ni Senate President Sherwin Gatchalian ang pagpapatupad ng staggered o pautay-utay na patong sa singil sa kuryente. Kasunod yan ang anunsyo ng Meralco na ipatutupad nito ang 34 centavo per kilowatt rate hike ngayong Hulyo.
3: Pinasinayaan ni PBBM ang Phase 1 ng Meralco Terra Solar Project sa Gapan, Nueva Ecija. Kasama niya si First Lady Lisa Araneta Marcos. Present din si ultra-bilyonaryo at Meralco Chairman and CEO Manny Pangilinan. Kapag nakumpleto na ang proyekto, sasakupin ito ang limang bayan sa Nueva Ecija at Bulacan. Inaasahang magbibigay ito ng kuryente sa mahigit 2 milyong kabahayan at lilikha ng 10,000 trabaho.
4: This is only the beginning. Meralco will keep building more renewables, more batteries, more jobs, until reliable clean energy ceases being a privilege and becomes a birthright for all Filipinos.
5: Such an energy mix leaves us more vulnerable to fluctuations in global fuel prices and developments in the international market, as we have experienced in the last few months, and it underscores the importance of diversifying our energy sources and how we must be committed to moving that mix in the direction to favor renewables.
3: AFP bumanat sa Chinese Embassy. At Hollywood actor na si James Franco, may stalker daw na alien. Susunod yan sa Agenda.

0: as you mentioned, to sa Congress nga na problem is yung confirmation. I guess that would be, but that would set the leadership to the Armed Forces of the Philippines.
1: Una nang sinabi ni Defense Secretary Gilberto Teodoro Jr. na dapat ipagpatuloy ng susunod na AFP chief ang mga reformang sinimulan ni Browner.
2: Itong proseso na ito ay between the President and KSN. Ito din privilege nito, you know, for actually a way. Mahirap yung standard na nakita ni General Browner na pamataas. Whether sa local at sa international, at saka sa overall management ng joint supports ng AFP. At katulong po sa reforms na kinakailangan gawin.
1: Nagpapatuloy ang farewell visits ni Browner sa mga military command post bago ang kanyang retirement sa July 21. Para sa Agenda, Laid Kabagani, Billionaire News Channel.
3: Di raw papayag sa anumang areglo ang mga magulang ng grade 4 student na nasawi matapos sumali sa deworming activity sa kanyang eskwelahan sa Cavite. Sinisilip na ngayon ang Education Department ang kanilang mga protocol para di na maulit ang trahedya. Ang detalye sa Agenda Report ni Andrea Salve.
4: Nagpasaklolo na sa National Bureau of Investigation ang mga magulang ng grade 4 student na nasawi matapos ang routine deworming activity sa kanilang paaralan sa 13 Martires, Cavite. Inusog pa raw ng pamilya ang sanay araw ng libing ng bata para mapa-autopsy sa mga eksperto at kanilang malaman kung ano ang tunay na ikinamatay ng kanilang anak.
5: Wala po kasing sakit din, mama. Napakalusog na bata, yun. Walang sakit. Pero nung pag-inom na po, wala siyang kain. Tapos may sipon po siya kasi nambunan siya eh.
4: Ayon pa sa ama nitong si Leo Mission, una na silang pumirma ng waiver 2 linggo bago ang pagpapainom ng pampapurga sa kanyang anak noong July 2. Pero giit niya, hindi ipinaalam sa kanila na sa araw na mismo yun, isasagawa ang aktibidad.
5: Nagulat nga po ako, mami. Ganun nangyari sa anak ko eh. Napakalakas nun bro, pagka-biyernes. Patay na po eh. Masakit, mami.
4: Nitong Lunes, kinumpirma ng DepEd ang pagkasawi ng estudyante dahil sa anilay septic shock. Ilang estudyante rin daw ang sumama ang pakiramdam matapos ang deworming activity. Nakikipag-ugnayan na ang ahensya sa nag-iimbestigang health authorities at kanila na rin sinisilip ang kanilang health and safety protocols para matiyak ang kapakanan ng bawat estudyante.
5: Ganun din po yung principal, ganun din ang paliwanag. Na wala naman daw may gusto na patay yung anak ko. Eh paano, tingin na lang yun pag pumapayag ako ng ganun. Kung talagang mapatunayan po na yung gamot po ang ano, eh di po ako papayag na ano lang po, na ariglo lang po, pagbabayaran po nila yung ginawa sa anak ko.
4: Tiniyak naman ng NBI ang malalimang imbestigasyon sa insidente. Para sa Agenda, Andrea Salve, Billionaire News Channel.
6: Natuloy din ang kasal ni Bea Alonzo and Pure Gold heir Vincent Ko. The wedding was held last night sa Makati City Hall, officiated by Mayor Nancy Binay herself. Kinonfirm ito mismo ni Binay sa Billionaire News Channel. Nagpost pa ang alkalde ng picture niya with Bea with the hashtag One More Chance. Ayon sa informant ng BNC at Abante, 6 lang ang dumalo sa event at wala ni isa ang kamag-anak. One of the guests expressed relief na natuloy ang wedding dahil anya wala nang nakialam, referring to Bea's manager na si Shirley Kwan. Bea and Vincent were initially set to marry noong May sa Spain pero nagkaroon ng issue umano sa prenup at na-involve daw ang dalawang taong may say sa showbiz career ng aktres. Tanggap ng pamilya ni Ko si Bea. Tom Cruise's next mission, unrecognizable. Ginulat ng 64-year-old actor ang fans with his bold transformation for his latest film, Digger. Sa unang trailer, makikita si Tom donning white hair and prosthetics that made him look a decade older. The Hollywood icon stars as CEO and oil magnate Digger Rockwell, who must save the world from a disaster he created himself. Hindi pa man showing ang pelikula, may buzz na agad that Tom could finally win an Oscar. Ire-release ang Digger this October. PBBM, off to Singapore para sa 3-day working visit. At kampo ni Heart Evangelista, natamaan sa pahayag ni Mimia.

0: Susunod yan sa agenda.
1: Fuel prices may be going down, but it's a different story when it comes to power. Meralco may hike electricity rates by 53 centavos per kilowatt hour. This is due to higher generation charges driven by the weaker peso against the US dollar.
2: May dalawang mukha ang gutom na matagal ng kinahaharap ng bansa. Ang gutom ng magsasakang buong araw nagtatanim pero kapos pa rin ang kita. Ang gutom ng pamilyang walang maihain. Ang ugat ng problema, maraming dinadaan ng mga middlemen ang mga ani. Nagmamahal ang pagkain pero lumiliit ang kita ng mga magsasaka habang nahihirapang makabili ang mga pamilya. Ito ang binago ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr.
3: Ang presidente natin, napakalinaw ng instruction sa amin noon. Huwag kami bibili sa mga malalaking kumpanya. Unahin ang mga farmers co-op. Lahat ng mga benepisyaryo ng walang gutom, sa farmers co-op rin tayo humahango.
4: So sir, yung farm niya, doon na kami bumibili.
2: Noong nakaraang linggo, dinayo ng Pangulo ang South Cotabato. Kanyang ininspeksyon ang pagsasanib puwersa ng Department of Agriculture at Department of Social Welfare and Development para tiyaking mula bukid ay diretso na ang ani sa DSWD.
5: Na-conceptualize ng ating Pangulo, mabawasan yung layers, lumaki ang kita for both the farmers and mas mababa din ang gastos for the consumers.
2: Pinakinggan din ng Pangulo ang mga pamilya.
6: Ngayon, mas makakain na talaga kami ng tatlo bisis sa isang araw. Kanina.
7: May ulam na sir. May protein na tayo eh.
8: Ganito, hindi na kayo nag-aalala. Lalo na kayo. Ang dami na yung pinapakain.
2: Para sa Pangulo, ang food security ay hindi lang programa, kundi pangako na ang tulong ay pangmatagalan.
9: Ang tawag namin, hindi na farm to market. Ang tawag namin dito, farm to table. Dahil tuloy-tuloy, mula sa mga farmer, dire-diretso na sa kanilang hapagkainan.
2: Sa buong bansa, tuloy-tuloy ang trabaho. Isa-isang inaayos ang mga bagay na magpapagaan sa buhay ng mga Pilipino. Tulad ng sama-samang pagkilos ng pamahalaan para sa siguradong pagkain sa bawat hapagkainan.
10: New Smart Power All. Choose your Unli and your 5GB app bundle so you can binge, game, or share it all. Plus 10GB for all apps and 4GB of 5G data. Power your next side quest with Smart Power All.
11: Isa pang traffic check ngayong Tuesday rush hour sa EDSA Mega Mall. Bumper to bumper ang mga sasakyan sa northbound lane. Humarap sa Sandigan Bayan si former Public Works Secretary Manuel Bonoan para sa kanyang graft case kaugnay sa flood control scandal. Naroon para sa kanyang agenda report si Joan Manalo. Joan, anong nangyari sa pagdinig ngayong araw?
12: Pinky, hindi na muna naglabas ng desisyon ng Sandigan Bayan Second Division sa motion ng prosekusyon na tanggalin bilang akusado si dating DPWH Secretary Manuel Bonoan sa kanyang kasong graft. Sa order na binasa ni Sandigan Bayan Second Division Chairperson at Presiding Justice Geraldine Ehong, isinumitin na for resolution ang naturang motion. Pasado alas 4 ng hapon nang magsimula ang sanay alauna e medya na pagdinig ng Sandigan Bayan Second Division na personal na dinaluhan ni Bonoan na naka-wheelchair kasama ang mga tauhan ng PNPC-IDG. Nagtagal ang pagdinig dahil sa naging oral arguments o pagtatalo ng prosekusyon at depensa dahil sa motion na tanggalin bilang akusado si Bonoan sa kasong graft. Ayon kasi sa prosekusyon, maaaring tanggalin bilang akusado si Bonoan at amyendahan ang naihaing kaso sa Sandigan Bayan alinsunod sa Rule 110 Section 14 ng Rules of Court na nagsasaad na maaari pa rin amyendahan ang impormasyon kung hindi pa na-arraign o nagpapasok ng sakdalang akusado. Pero iginigiit ng Defense Counsel ni Estrada na malalagay sa kompromiso ang kanilang kampo kapag inalis bilang akusado si Bonoan. Makaaapekto rin anya ang naturang amendments sa impormasyon sa magiging recital of facts at sa magiging estratehiya ng depensa sa kaso dahil binabago raw ng prosekusyon ang teorya nito na kasabwat din si Bonoan sa alegasyon ng korupsyon sa likod ng flood control scandal. At tanging si Estrada na lang ang madidiin sa kasong draft. Naghain din ng formal na oposisyon ang kampo ni Estrada para tutulan ng motion to discharge kay Punoan. Dahil wala pa nga desisyon ng korte kaugnay sa naturang motion, napagdesisyonan din nito na ipagpaliban na muna ang pre-trial ni Estrada ngayong August 4. At maaari rin nila itong reset to August 11 kung kinakailangan. Naharap sa kasong graft si Bonoan

0: sa second division dahil sa umano'y kaugnayan nito sa milyon-milyong kickback mula sa flood control projects noong siya ang umuupong kalihim ng DPWH taong 2025. Ayon kasi sa Office of the Ombudsman, malaki ang may tutulong na magiging testimonya ni Bonoan para maitulak ang nilulutong kaso laban kay dating House Speaker Martin Romualdez, dahilan para bawiin ang mga kaso laban sa kanya. Pinky, nakatakda ring humarap si Bonoan bukas ng umaga sa Sandigan Bayan 5th Division para rin sa isang clarificatory hearing para naman sa kanyang kasong plunder at isa pang count ng graft. Dito rin ay pag-uusapan yung posibilidad na ibasura yung kaso laban sa kanya dahil nga ninanais ng Office of the Ombudsman na gawin siyang state witness sa iba pang mga kaso kaugnay sa flood control scandal. At yan na muna ang pinakahuling balita mula dito sa Sandigan Bayan. Balik sa iyo, Vicky.
1: Joan, can you hear me?
0: Yes, thank you. Okay,
1: Joan, so parang in summary, meron siyang dalawang hurdle kasi kailangan siyang ma-release dyan sa graft case niya. Kung payagan man siya ng mga judges dyan ng Sandigan Bayan, ay kailangan pa yung isa pa doon naman doon sa plunder para din ma-release siya na akusado at maging state witness. Tama ba, Joan?
0: Yes, that is correct, Pinky. At yan din yung pinagtatalunan kanina ng prosekusyon at depensa, yung matter of being a state witness ni Bonoan.
1: Okay, maraming salamat sa iyo, Joan Manalo. Nag-uulat ng live mula po sa Sandigan Bayan. Bahagyang tumaas ang net satisfaction rating ni PBBM sa latest SWS survey, pero nananatili pa rin ito sa negative territory. Umakyat ang numero sa negative 7% noong Hunyo, mas mataas kumpara sa all-time low na negative 15% noong March. Dahil dito, bumalik sa neutral range ang net satisfaction rating ng Pangulo. Ayon po sa SWS, dumami ang mga Pilipinong satisfied sa kanyang performance at kumonti naman ang hindi satisfied dito. Ginawa ang survey noong June 20 hanggang 29 na may 1,200 adult respondents.
2: The 8-point increase in net satisfaction rating may not be statistically significant because net satisfaction is computed by taking the difference between the satisfied and the percent dissatisfied. So an 8-point increase is statistically not significant, but in terms of the category from which the minus 7 falls, it's significant because now it's from the poor category, now it's in neutral, meaning there's almost no significant difference between the percentage of those satisfied.
3: Lumipad na papuntang Singapore si PBBM para sa 3-day working visit. Layunin itong paigtingin ng bilateral relations ng dalawang bansa bago akuin ng Singapore ang ASEAN chairmanship sa susunod na taon. Nakatakdang mag-courtesy call ang Pangulo kay Singapore Prime Minister Lawrence Wong. Inaasahang tatalakayin nila ang pagpapalawig ng kooperasyon sa trade, investment, healthcare at iba pang larangan. Kasama ni PBBM si First Lady Lisa Araneta Marcos na nakatakdang magsalita sa Global Economic Cooperation East Summit.
4: Bilang isa sa mga boses ng Malacanang nananatiling unbothered daw sa matitinding batikos si Palace Press Officer Yusek Claire Castro. Pero bukas kaya siya sa mas malaking hamon sa 2028 elections. Narito ang exclusive agenda report ni Ivy Reyes.
5: Masyado para umaaga para pag-usapan ng 2028 at kung ano ang plano niya pagbaba sa pwesto ni Pangulong Bongbong Marcos. Pero ang Palace Press Officer na si Undersecretary Claire Castro nakatatanggap na ng feelers sa labas ng palasyo.
6: Sa palasyo, wala ah. Kasi di namin pinag-uusapan to ah. Wala tong pinag-uusapan. As in, zero. Wala. Siguro sa labas, alam mo naman yung iba, di ba? Uy, takbo ka, takbo ka. May mga nadidinig tayo. So, pero feeling ko, minsan inisip ko, seryoso kayo? Talaga? Hindi ko kasi siya naiisip.
5: At nung pumasok daw siya sa Malacanang, Pebrero noong nakaraang taon, wala sa isip niyang maging parte ng gobyerno.
7: Magandang araw, Malacanang Press Corps.
5: Hindi raw ito pinangarap ni Castro na isang trial lawyer bago pumasok sa Presidential Communications Office.
8: Are you open to the life of a politician?
6: Ang hirap sagutin. Kasi nga, di ko pa siya naiisip eh. Pero siguro kung ano lang maibibigay talaga sa akin, kung ano yung darating sa akin, basta gagawin ko lang yung dapat kong gawin, gagawin ko yung tama.
5: Ibinubuhos daw niya ang lahat ng kanyang makakaya sa lahat ng ibinibigay sa kanyang tungkulin, kahit pa baguhan siya sa larangang iyon. At ang pagiging Palace Press Officer, hindi anya birong trabaho.
6: Kung ano lang yung nakikita niyo, yun ako. Feeling ko effective ako kasi hindi ko makukuha yung attention nila kung hindi sila nasaktan, di ba? Pero syempre yung mga valid naman na criticism, so tinatanggap ko naman yan kasi it will give me a lesson eh. It will teach me to do this, how to say this. Pero yung ang criticism nila is just to pull you down. I am not bothered.
5: Nang pumasok ang Hulyo, lumabas sa online world ang kritisismong natatanggap ni Castro nang pagmumurahin siya ng ilang Pilipino sa Canada nang bumisita roon ng Pangulo. Since day one, unbothered naman daw si Castro. Tumatalab daw kasi ang kanyang trabaho bilang tagapagsalita ng palasyo kung napapansin siya ng anyay, banga kalaban na nagpapakalat ng kasinungalingan. Maging ang araw-araw na get up ng Palace Press Officer, minsan may kinalaman sa kung paano niya raw i-deliver ang mensahe ng Pangulo.
6: Minsan, pagka light yung color mo, parang ang ganda ng aura eh. Pero pagka palaban ka, feeling ko dapat naka-red ako eh.
9: Good morning sa lahat po.
6: Nung una kasi ako nag-start na nabinyagan, naka-blazer lang tayo eh. Parang 1 week, 2 weeks na ako naka-blazer. Ang sabi sa akin, dapat ako na magsuot ng Filipiniana. Una-una siguro to promote yung Filipiniana.
5: Wala raw nagdidikta sa kanya at payo ni Castro sa kanya mga kritiko, do your best. Para sa Agenda, Ivy Reyes, Bilyonar News Channel.
10: Looks like bad blood is brewing between Heart Evangelista and Mimia. Kasunod dito ng recent vlog ni Mimia and fellow content creator Esnir. Sa video, pinuri ni Mimia si Ann Curtis saying, quote, "We only love Miss Ann in this household kasi siya talaga ang clean money girl." Bagamat hindi nabanggit si Heart na pare-act ang kanyang long-time PA. Tanong niya, ano raw ang pinaglalaban ni Mimia at need daw bang manampal sila ng financial statement para masabing clean money? Napansin din ng netizens na tila in-unfollow na niya Heart and Mimia ang isa't isa on Instagram. Dati nang nagkasama sa vlog ang dalawa. Businessman Matthew Luillier breaks his silence on his rumored ex, Chi Filomeno. Trending ang birthday greeting ni Matthew sa kanyang girlfriend na tinawag niyang his beautiful partner in crime for what has been 5 years now. Nagulat dito ang netizen since nalink sina Matthew and Chi just last year. Spotted pa sila together on several occasions. Nang tanungin sa comment section kung ano nangyari sa kanila ng aktres, sagot ni Matthew, life happened. Hindi natakot mabash sina Richard Gutierrez and Barbie Imperial. Sinabi ito ng couple in an exclusive interview with Abante Entertainment editor June Lalin. Marami kasing pumupuna sa kanila at the start of their relationship. Aminado si Barbie na may pinatulan din siyang basher online pero may payo raw sa kanya ang aktor.
11: Lucky kasi si Chard palagi niyang nare-remind na yung mga nababasa ko sa social media is hindi naman yun yung totoo. And sinasabi ko, hindi ko rin sila kilala. So, dapat hindi siya nagmamatter.
10: Ayon din kay Richard, natural lang na may haters.
12: Tuna ko na rin not to mind the haters eh. Kasi if you don't have haters, you're not doing anything substantial, di ba? So,
10: no stranger din sa basher si Ella Cruz. On DNC's The Daily Dish, the actress reflected on the backlash she faced nang sabihin niya that history is like chismis. She says she never intended to justify historical revisionism.
9: po, it's like passing of words, yes, and like that. Pero it's not really like I wanna alter,
13: yes,
9: alter whatever the history. I really respect everyone who respected me, everyone who defended, everyone who has their own opinion during that time.
10: Nag-apologize si Ella for being insensitive and she learned daw to always be careful with her words. Hollywood actor na si James Franco, may stalker daw na alien. Susunod yan sa agenda.

0: In a time when every issue has two sides.
1: It said that it is also initiated.
2: Nag-shock ako dun sa mga salita niya.
3: It is a matter of personnel and resources management.
4: Doon ako nagulat na hindi masyadong nagbago.
0: But here, every voice gets heard.
5: The area in question was discovered based on body. Who turned it over to the Philippine government?
6: Baka naman may adubas.
0: Different views, one conversation. The Spokes on the Bilyonario News Channel.
7: Traffic check ulit tayo sa EDSA Guadalupe. Moderate ang daloy ng mga sasakyan sa northbound lane. Mabagal naman ang southbound lane. Bumigay ang San Vicente Flood Control Project sa Abra de Ilog, Occidental Mindoro dahil sa habagat at bagyong Inday. Winasak ng baha ang dike. Kaya ipinagbawal muna ang pagdaan sa lugar dahil sa panganib. Kinukumpuni na raw ito ayon sa DPWH habang hinihintay ang formal na inspeksyon ni Secretary Vince Dizon.
8: At update naman tayo sa lagay ng panahon mula sa ating ka-weather, BNC Resident Meteorologist Benison Estereja. Benison.
9: Pinky, nakapasok na ng Philippine Area of Responsibility ang bagyong may international name na Haishen kanina alas 12:30 ng madaling araw at binigyan na ng local name na Josie ang pangsampung bagyo for 2026. However, agad din itong humina pagpasok ng PAR at naging low pressure air na lamang kaninang alas 2 ng hapon. Huling namataan ng dating bagyong Josie, higit 1,090 kilometers silangan ng southeastern Luzon. Ayon sa PAGASA, ikilos na papalayo ang LPA sa mga susunod na oras at wala pa rin magiging epekto sa anumang panig ng bansa. Sa kabilang banda naman, isang bagyo po ang nabuo sa labas ng PAR malapit sa may Hong Kong. Huling namataan ng Tropical Depression, 940 kilometers west-northwest ng extreme northern Luzon at may taglay na hangin na 55 kilometers per hour malapit sa gitna. Sabi ng PAGASA, hindi po ito papasok ng PAR at wala rin magiging epekto sa ating panahon. In fact, inaasahan ding malulusaw ito sa mainland China sa Miyerkules o sa Huwebes. And for the rest of the week, wala tayong aasahang panibagong bagyo sa loob ng PAR. At tanging southwest monsoon or habagat sa Kanlura, Luzon ang iiral hanggang matapos ang weekend. Sa weather forecast ng PAGASA bukas, July 15, araw ng Miyerkules, magiging maaraw pa rin po sa halos buong Luzon mula umaga hanggang early afternoon dahil sa patuloy na paghina ng habagat sa ating bansa. Around 3 p.m. onwards, posible naman ang mga kaulapan dito sa may northern and central Luzon at posible pa itong samahan ng saglit na ulan at thunderstorms lalo na sa may Ilocos Region, Cordillera Region, itong mainland Cagayan Valley at lalawigan ng Nueva Ecija. Kaya sa mga ka-weather natin dyan sa norte, huwag kalimutang magbaon ng payong kung lalabas ng bahay sa hapon o gabi. Sa Visayas at Mindanao, halos katulad na weather conditions po sa ngayon, ang iral pa rin bukas. Maraming lugar ang magiging maaraw sa umaga, malinsangan sa tanghali at medyo kumukulimlim na pagsapit po ng hapon. At bago magtakip silim, may aasahan din po mga isolated na ulan at around 1 hour na thunderstorms, lalo na sa may Eastern Samar, Negros Oriental, Negros Occidental, gayon din sa may Northern Mindanao, Soxaljen, Caraga at Davao Region. Kaya sa mga papasok po sa eskwela o trabaho bukas, huwag kalimutan ng payong bilang panangah sa mainit o maulang panahon. At yan muna napapanong balita ngayong Martes. Ako po yung ka-weather Benison Estareja na nagsasabing ang swerte darating sa tamang panahon.
10: Minamok ng netizen si James Franco for his extraterrestrial claim. For the past weeks, the actor has been posting cryptic TikTok videos claiming na binisita siya ng isang alien. And sa latest post, nagpakita pa siya ng tila CCTV footage showing na alleged being moving and peering into his residence.
11: Now, I've been through a lot, okay? I went on social media, you know, and I started talking about it. I didn't want to do that, okay? I didn't choose this. It was thrust upon me. I saw something and I thought, you know what? I can't keep this quiet.
10: But social media users are not convinced. Comment pa ng isa, either the footage is real or James lost his mind. Many, however, believe that PR stunt ito for an upcoming project. May Beyonce na, may Rihanna pa. The crowd went wild sa third and final night ng 30th anniversary concert ni Jay-Z sa Yankee Stadium. Bukod kasi sa asawang si Queen Bey, the rapper surprised the crowd by bringing out Rihanna. For her first on-stage appearance in 2 years, pinerform nila ang kanilang 2010 duet na Run This Town. Bigatin din ang other guests who include Teyana Taylor and Usher. Tila nakabawi si Jay-Z sa fans after the show was delayed for 3 hours due to crowd safety issues. And another recognition for BNC, this time mula sa foundation which seeks to restore critical watersheds as part of efforts against climate change.
6: Ginawara ng Tinig ng Kalikasan Award ang Bilyonaryo News Channel bilang pagkilala sa responsableng pamamahayag tungkol sa mga isyong pangkalikasan. Kasabay nito, katatapos lamang ng 2026 Annual Million Trees Challenge o AMTC Pledge of Commitment, kung saan muling nagtipon ang mga ahensya ng pamahalaan, pribadong sektor at mga katuwang na organisasyon para muling ipakita ang kanilang suporta sa pangangalaga ng kalikasan. Ayon kay Million Trees Foundation founder at chairman emeritus, retired General Reynaldo Velasco, mahigit 13.1 milyong puno na ang naitanim at napangalagaan ng programa sa 7 mahahalagang watershed sa bansa. Pero anya, hindi lang dami ng puno na itatanim ang mahalaga, kundi kung paano ito napapangalagaan at lumalago para sa mga susunod na henerasyon. Sinabi naman ni Million Trees Foundation President at Executive Director Melandro Velasco na higit pa sa pagtatanim ng mga puno ang misyon ng kanilang organisasyon. Kabilang dito ang pagpapanumbalik ng mga watershed, pagpapalawak ng kaalaman tungkol sa pangangalaga ng kalikasan at paghikayat sa mas maraming Pilipino na makilahok sa mga ganitong programa. Sa pamamagitan ng mga bagong pangako at pakikipagtulungan na nabuo sa pagtitipon, umaasa ang Million Trees Foundation na mas marami pang mga puno ang maitatanim at mas mahalaga, mas marami pang kagubatan ang mapapanatiling buhay para sa mga susunod na henerasyon.
10: Ayan. We won another award today.
8: Congratulations
10: sa buong BNC. Nanalo tayo ng Tinig ng Kalikasan Award. Yeah. By the Million Trees Foundation. So ito, nagbibigay sila ng award sa mga media who practices fair and ethical and responsible journalism about our environment. And
8: very good.
10: Apparently, isa tayo doon.
8: Very good. Congratulations.
12: Congrats.
8: BNC. Okay, ipasok muna natin si Corina dahil doon sa last monitoring natin, Corina, na nanonood ako kani-kanina lamang, nagsasalita si Attorney Lorna Capunan at sinasabi na hindi na daw nila ipepresent si Attorney Zulaika Lopez at gayon din yung si Belo doon sa house. Medyo natigil lang kasi kailangan natin bumalik dito sa live studio newscast natin. Corina?
13: Yes, well, I don't blame them because ilang oras sila talagang naburo doon sa kaka-present, cross-examine, redirect, and recross nitong kay pagtetestigo ni Ginoong Lotok, ano? I'm all grave threats out. Ayon, ang dami talaga, parang lahat na yata ng letra ng batas sininsin na nila. So siguro naman talaga mawawala na sila ng oras. But guess what? Grave threats pa rin ang pag-uusapan kapag hinarap na si Ms. Zulaika Lopez. Malamang bukas, although the subpoena said hanggang today lang. So baka kailangan pa nilang mag-request ulit ang subpoena for her to attend tomorrow.
8: Alright, dahil nga nagsasalita ngayon si Attorney Capunan, aalamin natin yung latest dyan. Dahil nga, last I heard, ay parang ang sinasabi, baka daw hindi na ipalabas o gawing witness ng prosecution si Attorney Zulaika dahil nga daw na-prove na ang mga ginamit na salita, redundant according to Attorney Capunan. Kaya lang, gaya na sabi ko, Corina, natigil dahil nga nagbalik tayo dito sa live. Well, anyway, that is a developing story. So, siguro alamin natin sa ating mga reporters maya-maya lamang kung ano naging desisyon
12: ng
8: prosecution.
12: Na hindi na nila
13: kailangan,
12: ano? Marami
13: din talaga, Pinky. Oo, Willard, hindi ba sa ating mga panayam, sinasabi nga na a hostile witness can go both ways. So, bakit pa kung establisado na naman yung authenticity ng video and that the utterances were indeed made. Tinatanong ko kanina sa aking kausap, ano bang balak ninyong makuha pa mula kay Ms. Lopez? Ang tangi lang niyang sinabi ay na nandoon siya noong nag-live streaming si VP Sara. So, I guess, posible nga na hindi na siya ipag-witness.
12: Dahil baka hindi na kailangan at magmumerang pa kung magsalang pa sila ng hostile witness.
14: Correct. Hostile witness nga. You say in your interview kanina with Corina, sabi nga, it can be tricky itong tinatawag na hostile witness.
12: Interesting. All right.
14: So, patuloy ang impeachment trial bukas. Anong araw na ba ngayon? Tuesday. So, tomorrow is Wednesday. Mm-hmm. Alamin natin maya-maya lamang sino yung mga susunod na mga witnesses na ipapalabas dahil doon naman si Willard bukas. Babalik na dito si Corina.
12: Kala ko, mag-witness din ako eh. Takot ako bigla.
14: Alright, yan po ang ating agenda ngayong gabi. Ako po si Pinky Webb.
12: Ako naman si Willard Cheng. Para sa mga karagdagang balita, bisitahin ang aming official website, bnc.ph.
10: Ako naman si Erica Christensen.
13: At ako si Corina Sanchez Rojas, live mula sa Senado. Sa bawat issue, may anggulo at ang balita, may agenda.

kahit hindi ka mahilig sa politika. Simple lang, dahil ikaw ay Pilipino at bawat Pilipino ay apektado ng mga desisyong ginagawa sa gobyerno, tulad ng impeachment.

0: Isa sa naging usap-usapan ng buong bayan ay ang impeachment trial. At siyempre, bawat Pilipino nakatutok dito. Pero bago pa makialam, mas maganda na ang may alam. So, what's the point of an impeachment trial? Ako po ang inyong lingkod, si Ronnie Puno. At makakasama niyo ako weekly para malaman ano nga ba ang kwento at ang punto ng mga balitang napapanood ninyo. Sure ako, tulad nyo, ito rin ang tanong niya. Ang makakasama ko sa bawat usapan, Alex Calleja.
1: Thanks, Tito Ron. At hello sa inyo lahat! Excited ako dito sa show natin, Tito Ron, dahil sa totoo lang, nai-intimidate ako pagdating sa mga balita, lalo na tungkol sa politika at sa mga politiko. Kasi kadalasan, at alam ko ito rin ang sasabihin ng iba, hindi ko naiintindihan o wala akong alam sa pinagsasabihin tungkol dito. Diba guys? Ano raw? What's the point?
0: We are not here to talk about the news. We are here to know the story and the point of it all. Kasi sa bawat balita may istorya sa likod eh. Para bawat isa sa atin ay may alam at matutong makialam because that's the point.
1: Kaya naman agree ako dyan, Tito Ron. At alam nyo ha, aaminin ko, ngayong tumanda ako, saka lang ako naging aware sa impeachment. Pero don't get me wrong again, dahil nung bata ako eh, sumabak na rin ako sa politics. Yes, election ng class officer. Nanalo akong Sergeant at Arms. At ito napansin ko, ang lumalaban sa presidente at vice president ay naglalaban din sa first honor at second honor. Napansin nyo? May tensyong kagad. Pag naglaban sa presidente ng class officer, magkalaban sa honor. At naramdaman ko lang yung impeachment, hindi nga sa eskwela, eh. Hindi sa class officer, kundi sa laro. Sa mga, larong kalye. Pag may ayaw kong kalaro, mag-uusap-usap kami magkakalaro. Sino gusto nyo tanggalin na hindi nyo trip? Magtataasa kami ng kamay. Ibig sabihin, na-impeach ka. Hindi kasali sa tumbang preso, sa taguan. Ngayon, kung matigas ang ulo mo at ayaw mo magpa-impeach, kasali ka nga, pero ikaw ang balagoong. Ikaw ang laging taya. Ikaw ang hindi si-save pag sasipa. Magde-dead-dead kami para mamaya ikaw naman ang balagoon. At alam nyo ba, yung nagtatrabaho na, naramdaman ko rin yung impeachment. Sa GC, naramdaman mo sa GC? Alam mo kung na-impeach ka sa samahan nyo, pagka hello ka ng hello sa GC, wala nang sumasagot. Kasi gumawa sila ng panibagong GC. Na-impeach ka sa GC na yon. Yun. At, pero, kung seryoso pag-uusapan, naging aware ako sa impeachment kay ERAP, yung ating former President Joseph Estrada. Kasi, yung pagkaka-impeach niya, nakarelate ako. Nagkagulo yun dahil ayaw pabuksan yung envelope. Kaya ang nangyari, nawala siya sa pagiging presidente. Ako kasi nagkaganon ako eh. Katabi ko yung asawa ko, may dumating na envelope galing sa babae. Pinabubuksan ng asawa ko. Wala nga impeachment nangyari, pero muntik may annulment. Ayun po.
0: Alam mo, si ERAP yung unang-unang na-impeach sa bansa natin.
1: Oo.
0: Doon sa 1935 Constitution natin, wala akong naalala na impeach kahit isa.
1: Okay.
0: Doon sa 1972 Constitution ni President Marcos, wala rin na impeach. Sa 1987 Constitution, si ERAP ang unang-una.
1: Oo.
0: No? Ang nangyari doon, hindi rin siya tuluyan ma-impeach dahil tinanggal siya sa posisyon, tinuring na constructive resignation yung pag-alis niya sa Malacanang, kaya hindi natapos yung kaso na yun. Nasundan yan ng impeachment ni Ombudsman Mercy Gutierrez. No?
1: Okay.
0: Yun naman, pumasa yun sa Kongreso, pero nung dumating sa Senado, nag-resign si Ombudsman Gutierrez, kaya hindi nagkaroon ng impeachment trial. Wala pang isang taon noon na nakalukluk si Presidente Aquino noon. Tapos maya't maya, eto na yung impeachment din ni Chief Justice Corona.
1: Oo.
0: No? Si Chief Justice Corona,

0: talaga sa Chief Justice Corona. Simple mabuhay, dependsip yung tao, maaral, magaling talaga, no? At tapat talaga sa tungkulin niya. Matagal ko rin pinapanood yan dahil nasa gobyerno na rin ako noon eh. Ngunit natuluyan siya sa impeachment. Siguro mamaya pag-usapan natin mga detalye noon. Katulad ng nangyari kay COMELEC Chairman Andy Bautista.
1: Okay.
0: No? Ganun din. Ang nagreklamo, yung asawa niya, meron daw silang hidden wealth.
1: Ako.
0: Tumakbo sa Kongreso yan. Bago napunta sa trial, nag-resign na rin.
1: Oo.
0: So, walang decision din doon.
1: Okay.
0: Ang panglima na ito, si Vice President Sara Duterte. So, ganyan lang kakonte, no? Sa buong kasaysayan natin, lilima lang ang nai-impeach talaga. So, siguro kaya hindi masyadong naiintindihan din ng ating mga kababayan. Kasi bago pa to eh.
1: Ah, okay.
0: Alam mo yon, hindi naman maraming experience ang ganito. Hindi katulad ng eleksyon. Lagi may eleksyon. Alam natin anong mangyayari dyan. Ito hindi talaga eh.
1: Dahil nga, para mag-gets ng taong bayan ng issue, sila na mismo tituruan ang hininga natin ng mga tanong tungkol sa lagi nilang napapanood sa balita.
0: Sige.
1: Naganap sa impeachment trial. Ito na ang tanong ng bayan. Let's watch this.
2: Ano ba ang impeachment? Pwede ba ang mayor namin ma-impeach?
1: Nako. Diretso si tita.
0: Oh, pero ba
1: may magalit sa mayor siguro? May galit sa mayor.
0: Hindi. Ang mayor hindi ma-impeach dahil sabi nga natin kanina, ang na-impeach natin sa ating saligang batas ay mga constitutional officers lang ano. Ito local government officer 'yan. Lahat ng public officials ay nasa ilalim ng jurisdiction ng ombudsman.
1: Okay.
0: So, kung ikaw may ginawang masama, may problema ka, may kasalanan ka, dadaling ka sa ombudsman, pwede kang tanggalin sa pwesto doon.
1: Okay. No?
0: So, yun yung isang paraan. Ngayon, may isang mas hindi ginagamit na paraan na sa local government code natin, ang tawag namin recall.
1: Recall.
0: Oo, baba, kung 10% ng mga butante sa iyong siyudad, halimbawa, or munisipyo, bumoto sila na patrasin itong mayor nila or alisin itong mayor nila, maaaring tumawag ng panibagong eleksyon, no, halalan ulit, para masuri ulit itong mayor na to, no?
1: Tito Ron, pagka nagkaroon na recall, di ba, gustong ano, patrasin, tapos nagkaroon ulit ng eleksyon, pwede tumakbo yung mayor?
0: O, pwede, oo.
1: Pag nanalo siya?
0: Hindi siya pa rin.
1: Ah, siya pa rin.
0: Yun. Pero yun yung dalawang paraan kung paano matatanggalin yung mayor.
1: Ombudsman.
0: Sa ombudsman, sa krimen, no? Tapos doon sa...
1: Pwede na ako magkwento sa mga tropa ko nito. Pwede mo na iabang yan eh. Alam mo, may dalawang paraan pala para tanggalin ng mayor. Ombudsman at recall. Galing.
0: Pero wala pa ko nalalaman na nagamit yung recall. Ha?
1: Hindi pa.
0: Paniniwala ko, nag-DILG secretary ko matagal, wala akong nadaanan na ganyan.
1: May ombudsman na?
0: Ombudsman, marami.
1: Marami na.
0: Marami.
1: Sige, hindi natin isa-isain. Para ano, ito naman, ang ating tanong ng bayan, number 2.
3: Kapag ba na-impeach, makukulong kagad?
1: Yan, naka-shades, naka-salamin. Kapag ba na-impeach ka raw, Tito Ron, makukulong ka ba?
0: Hindi. Wala sa impeachment ang penalty ng pagkukulong.
1: Okay.
0: Ang penalty lang dyan is matatanggal ka sa posisyon mo. Okay. Ngunit, siyempre, kung meron mga ibang mga kasalanan na nandun sa record mo at dapat kang panagutin, pagtanggal mo sa posisyon mo, liable ka naman dun sa mga korte natin. Yung normal na korte na pagdadaanan mo dun sa mga ibang mga, di ba, nagnakaw, ganyan. No? Pero kung impeachment lang itself, ang penalty mo is tanggal ka sa position at perpetual disqualification.
1: Ano ibig sabihin nun,
0: okay.
1: Tito Ron?
0: Hindi ka na pwedeng tumakbo sa kahit anong posisyon na pampubliko. Yung ERAP, hindi natuloy yung impeachment trial, kaya tumakbo ng mayor.
1: Okay.
0: After. Si Ombudsman Merceditas Gutierrez, hindi rin natuloy yung trial. So ngayon, in fact, I think may papel siya sa gobyerno ngayon.
1: Oo.
0: Si Chief Justice Corona, natapos yon. Nagkaroon ng desisyon. He was found by the Senate to be guilty of not filling up his salin. Pero alam mo, lahat yung mga pinag-usapan doon sa impeachment, napunta yun sa Sandigan Bayan. In foreclosure proceedings, no, or confiscation proceedings, doon sa pera niya. na absuelto

0: sila doon.
1: Ah, so nawalan
0: sa ala. So ang ibig sabihin hindi lang 'yun eh. Later on na humingi sila ng sa Supreme Court ng alam mo yung retirement pay ganyan ano, na hindi mo matatanggap kung may kasalanan ka, di ba? Ang nangyari, binigay sa kanya ng Supreme Court. So, sa madaling sabi, napawalang sala si Chief Justice doon sa lahat ng mga paratang na hinarap niya
1: sa impeachment
0: court.
1: Ah, pwede pala yun. Na-impeach ka pero not guilty ka doon sa other...
0: Ganun ang nangyari. Ah, okay. Talaga.
1: Ito na, tanong ng bayan, number 3.
2: Pag may impeachment ba, tataas ba ang bilihin?
1: Tito Ron, may epektado ba sa price sa ang impeachment?
0: Well, sa tingin ko wala na. Wala naman direct na connection 'yan, ano ha. Dahil ano lang 'yun eh. Yung impeachment naman nandun lang 'yan sa Kongreso. Yung mga presyo ng bilihin eh siguro ang kadugtong niyan eh yung mga economic situation na hinaharap natin. So sa tingin ko wala naman epekto yung kung ganoon lang ha.
1: Okay.
0: Ngayon, pag nagkagulo dahil sa impeachment, halimbawa, nangyayari ngayon, nagkaka-demonstration, mga ganoon-ganoon, di ba? Eh may posibilidad na baka nga tumaas ng konti ang bilihin, pero sa pagkaraniwan siguro hindi naman basta-basta nangyayari 'yun.
1: Tito Ron, speak up halimbawa, mga foreign investors. Ito bang sign? Tinetake ba nito as a sign to sa isang bansa? Ang impeachment ba is a sign of ano? Parang medyo tagilid tong bansa na to para mag-invest tayo?
0: Oo. Well, alam mo, pag may mga foreign investor ano, nakatingin sa isang bansa, tinitignan nila ang tinatawag nilang political risk.
1: Okay.
0: No, political risk kasi nag-invest ako sa iyo, tapos nagbago ang gobyerno mo. Mm-mm. Paano na ito? Nag-invest ako sa iyo, binago ninyo yung batas. Paano na ito? No. So, yan ang problema pag may impeachment ka. Siyempre, may nagpaplanong mag-invest dito. Eh kung matuloy yung impeachment, anong epekto sa kanyang investment na dadalhin dito? So totoo, siguro karamihan ng mga nag-iisip mag-invest dito sa bansa dahil may mga impeachment na nangyayari pa ngayon at hindi pa malinaw kung paano matatapos yan, eh siguro maghihintay muna sila bago sila tumuloy na magdala ng kanilang salapi dito.
1: Meron pa tayong tanong ng bayan, number 4. Pinan natin to.
3: Binabayaran ba natin ito bilang taxpayer? Saka, totoo bang 25 million per day ang ginagastos dito?
1: Totoo ba yun? Tito Ron, ang impeachment daw eh, taxpayer daw nagbabayad at 25 million per day.
0: Well, siyempre, bawat araw na nagmi-meeting yung Kongreso at Senado, may gastos talaga. Tingin ko hindi naman magkakaiba yung gastos ng Senado kung may impeachment at kung hindi, no? Yung diferensya lang is kung halimbawa, wala sila dapat session day, naka-recess sila, pagkatapos mag-impeachment sila. Siyempre, dadatingan lahat ng mga empleyado. Siyempre, lahat ng mga ilaw, bubuksan mo. Gagastos ka talaga para kang may session day. So, definitely may gastos, no? Pero kung sobra-sobra yan, hindi naman siguro. Dahil pangkaraniwan na gastos lang yan ng ating legislatura. Mm. Ang makikita mo dyan.
1: Yung robe na sinusuot ng mga senador, ba't ginawa yun, Tito Ron? Ano ba yung pakulo lang ba yun? Talagang kailangan ba talaga yun to symbol? Ano ba sinisimbolize mo?
0: Ang mga robe kasi hindi yan parang graduation, ano ha? Alam mo yung parang kinokopya niyan, yung sa England, di ba?
1: Nag-wig?
0: Walang wig dito, pero may robe.
1: May robe, okay. Oh.
0: So, kumbaga, justices natin sa Supreme Court, nagro-robe yan every time may session sila. Okay. So, parang may napaalala lang sa mga tao na, alam mo, medyo justice procedure itong nandito, kaya kami naka-robe. Ganun.
1: Sana ngayon, pagka ginawa nila yung robe, Tito Ron, iwan na nila para sa mga susunod na senador. Dapat ano yun, yung precise para kasya sa lahat.
0: Ayusin na lang.
1: ito pa, panglima, Tito Ron, let's watch this. Tanong ng bayan, number 5.
4: Bakit dapat kong panoorin ang trial? Anong pakialam ko?
1: Parang galit yun. Galit yun ah. Tito Ron, ano robe pakialam niya? Yung lalaking na galit.
0: Kailangan pa ba daw yan?
1: Ano ba raw pakialam niya raw doon, Tito Ron?
0: Isa yan sa dapat natin pag-usapan eh. Kailangan ba talaga yan? Tama yung tanong na yun.
1: Sabagay.
0: Diba? Kasi, alam mo, yung impeachment kasi, isang pamamaraan yan kung paano didepensahin ang ating pamahalaan ng Kongreso sa mga opisyal

0: ang matataas na maaaring umabuso.
1: Tama dyan. Oh. Pero kahit ano pang mangyayari sa impeachment, ang dapat niyong panoorin at bigyan ng atensyon, itong what's the point? Kasi kita niyo pa lang ha, unang body pa lang to, ang dami na natin natutunan. Punto for punto, nasagot siya ni Dito Ron ang mga tanong na bayan. Maraming salamat sa mga nagtanong sa atin. Sa lahat po na nanonood, pwede kayong magtanong. Abangan nyo lang umiikot na aming man on the street. Ito na ha. Pero alam nyo, kahit marami nang sinabi si Dito Ron, marami pa rin talaga tayong hindi na masyadong naiintindihan. Kahit limang ano na to, kahit pang limang impeachment case na so sa history natin. At speaking of history, siguro mas malinaw pa nating mapag-uusapan yan, Tito Ron, kung alam mo, babalikan talaga natin yung mga impeachment cases na nangyari noon.
0: Yan ang susunod na point of discussion natin. Susunod na sa What's the Point.
1: Yan, susunod na sa What's the Point.

0: Ah, so Tito Ron, kanina nga medyo mas nagets ko na yung impeachment na yan, pero honest question to. Effective pa kaya yan? Kasi alam mo Tito Ron, nakakalimang impeachment na tayo eh. May isang na-convict, pero eventually, na-dismiss din ang kaso sa Sandigan Bayan. Ano ba yan, Tito Ron? Effective pa ba?
1: Alam mo, lahat naman ng mga proseso nandyan, ano, nakasaad sa konstitusyon at saka sa mga rules din ng Senado at Congress, no. At may mga president na yan dahil nga may mga nakaraan na nangyari na eh, no. So, sa tingin ko magiging maayos naman itong mga nangyayari ngayon. Sundin ng lahat sana no yung mga dapat sundin, no, at hanapin lang talaga yung katotohanan at ayusin yung kanilang mga pananaw at mga diskusyon dito para matulungan tayo ngayon sa usapan. Hingiin din natin ang point of view ng isang legal expert, kaya i-welcome natin si Attorney Rodel Taton, dean ng Graduate School of Law, San Sebastian College, Recoletos, Manila. Alam mo, ang laki ng taas ng pagtingin ko sa mga dean ng San Sebastian dahil yung isa sa mga congressmen namin ngayon, si Dean Rufus Rodriguez.
0: Okay.
1: Matagal ko nang kasama yan. Isa sa pinaka ginagalang, dinadakila na congressman sa amin yan. Galing sa San Sebastian yan, pareho rin yan. Well, anyway, Dean, welcome. Ha? Welcome to our show and for joining us today.
2: Thank you very much po sa inyong lahat, and I'm very happy to join What's the Point.
0: Yan. Pinupuri ng San Sebastian. No? Sa mga hindi nagtatanong, San Sebastian din ako. High school, at tanda-tanda ako pang Bravo Basti! Bravo Basti! Haba! Op, hindi ko natutuloy yun. Welcome din ha. Welcome.
2: Thank you so much.
0: Taga San Sebastian ako.
1: Very good.
0: Pero way back, mga ano pa, high school. Yan, Dean, tutuloy-tuloy natin yung usapan. Kanina pa kami nag-uusap ni Tito Ron about impeachment. At kayo naman ay marami din at ang kaalamang ibibigay ngayong araw, no? Ang unang tanong namin, Dean, diretsahan ka agad, bakit landmark case ang Renato Corona impeachment?
2: Ang Renato Corona impeachment case is a landmark case kasi ito ang

0: unang pagkakataon, no, sa ating history that a Supreme Court Justice, the Chief Justice of the Philippines, ay na-impeach. And hindi lang ang Supreme Court Justice, but first time in the history of Philippine government.
1: Medyo mas mataas yung inaasahan sa kanya para maiwas siya doon sa mga ganong kaso.
0: Alam niyo, sa ating constitution, there are only specific individuals ang pwedeng i-impeach. No? Ang presidente, vice-presidente, justices of the Supreme Court, and the commissions, no, na ginawa sa constitution tulad ng Commission on Elections, COA, no, and the Ombudsman. No? Okay. Sila lang ang specific na mga individual ang pwedeng tanggalin through the process of impeachment sa ating constitutional process.
1: Pero naiinip ko yung paliwanag ni Tito Ron kanina, Tito Ron, yung sa impeachment ni Chief Justice na na-impeach pero napawalang sala. Mm-hmm. Ngayon din, ang tanong ko rin sa inyo, no, bakit natanggal siya sa posisyon pero na-dismiss ang kaso niya sa Sandigang Bayan? Medyo yun ang, sa simpleng taong tulad ko, guilty ka sa isa, guilty ka sa pangalawa. Hindi namin maintindihan na may kasalanan ka dito, tapos wala ang kasalanan dito. Ano po yung masasagot niyo doon?
0: May framework tayong sinusunod dito, no? Iba ang impeachment process at iba din po ang mga kaso na sa Sandigang Bayan. Ang impeachment po ay isang legal na proseso, a constitutional process, pero hindi po ito criminal case. Ayon sa Supreme Court decision, this is a sui generis case. Kumbaga, ito ay natatanging kaso lamang po, no? Kung saan tatanggalin, patalsikin ang isang, halimbawa, for the case of Justice Corona, an impeachable officer under the Constitution. This is a legal judicial process within a political environment kung saan ang ating mga senador ang siyang boboto kung guilty or not guilty. Samantala, sa Sandigan Bayan, guilty ka because of the presence of proof beyond reasonable doubt.
2: Then siguro yung dapat maintindihan ng ating mga kababayan, ano? Yung impeachment is a political process, eh. Okay? This is not a justicial exercise, no? It's a political process. Ang mga bumoboto, politiko. Ano ba talaga ang threshold dyan? Kasi, alimbawa, si Chief Justice Corona, kung ano-anong paratang binigay sa kanya, ang daming articles of impeachment, isa lang ang na tingnan nila, yung salin lang. Yung salin, unless, correct me if I'm wrong, ano? Mga non-compliance with salin rules is not necessarily a criminal offense, eh. Diba? In fact, it is correctable, eh. Pwede mo i-correct yun, eh. And there were many explanations given by Senator Miriam Defensor at the time. Ang tinatanong natin ngayon is, kailangan ba meron talagang kaso para mag-impeach? Kasi kung politika lang talaga yan, no? Na hindi naman iniintindi yung evidence, whether there is that in impeachment there is no presumption of innocence, 'di ba?
0: Yes,
2: wala
0: po.
2: Yun, eh. Kahit inosente ka, pag hindi nila gusto yung pagmumukha mo, pwede nila ikaw tanggalin, tama ba 'yon?
0: Tama po. Pero ang ating rules, no, sangayon po sa ating konstitusyon, no, we have specific cases or grounds for impeachment only. Kasama na po dito ang violation ng or betrayal of public trust, halimbawa. Doon sa kaso ng kay Corona, halimbawa, sa submission ng kanyang salen, no, pag-explain ng kanyang wealth dito sa salen, no, included dito. So,
2: ang paliwanag ni Senator Defensor noon, after in-enumerate mo lahat yan, kailangan yung dulo ng enumeration mo, dapat natapos na doon. Wala naman nakalagay na salen doon, number one. No? Number two, hindi naman criminalized yung failure to fill up your salin properly. Okay, and it's a remediable act, di ba? Pwede mo i-correct, eh. Di ba? So, paano nagiging base yan ng impeachment?
0: I think dito sa case ni former Chief Justice Corona, this was a matter of betrayal of public trust, no?
2: Well, that is the accusation, ano, ha? Yeah. But, you know, ako personally, no? I mean, I was in government, no, around the time also. And to be honest with you, I kind of questioned that, eh. Kasi ito yung background niyan, eh, di ba? Nagkaroon ng tatlong kudeta sa panahon ni GMA. Tapos pumasok itong gobyerno ni Presidente Aquino. Ang unang-unang ginawa ay in-impeach si Ombudsman Gutierrez, eh. Ang dahilan nila, kahit basahin mo yung articles of impeachment, di ba? always had to do with cases na gusto nilang i-file against

0: Because right now, anim lang ang nakasulat doon sa ating konstitusyon. Mm-hmm. And minsan, parang, kumbaga, may parang general umbrella lang siya na kung dito ah, pwede dito. Paksok sa kahon, ganyan.
1: No? Na lang.
0: Pero, I think dapat maging specific siya na dapat ang mga elemento siguro pwedeng nandyan tulad ng mga at least basic man lang na checklist. Halimbawa dito, na may public funds, check. Pangalawa, na walang klarong explanation.
1: Mm-hmm. Sadali lang din ha. Kahit ako, interesado na ako, pero meron tayong sinusunod na oras. Eh.
0: Sorry po.
1: Gusto ko pa sana huwag tapusin to eh. Pero ito, Tito Ron, Dean, alam niya naman na talaga namang ang sarap talaga na matutunan natin yung mga point of ng history. No? At dahil sa naging usapan tungkol sa past impeachment cases, may nahimay pa natin ang layers ng impeachment. No? At sa pagkaagets ko, parang malaking part nito yung pagkakaroon ng malinis at truthful na proseso. Yun lang naman, sa dami natin na pag-usapan, at the end of the day, malinis at truthful na proseso. Pero again, real talk lang, posible ba yan sa mundo ng politika?
2: Sana, Alex, posible yan. Manalangin tayo.
1: No? Oh,
2: pero talaga, siyempre, alam mo, bibigyan natin ang presumption of integrity, di ba? Lahat ng mga tao nandyan. Siguro naman, pag ikaw'y nalagyan na sa posisyon, makakalimutan mo na kuminsan yung mga personal na opinion mo, galit mo, at titignan mo na talaga yung nasa harap mo na ebidensya. No? Sana ganyan na mangyari. At pagdasal natin yan dahil ang kinabukasan ng ating bayan ay nakasalalay talaga dyan. Diba?
1: Yan, ako excited na ako sa susunod na Tito Ron.
2: Oo. Yan ang susunod nating pag-uusapan sa pagbabalik ng What's the Point?

0: Oy, buti bumalik kayo, no? Welcome back sa What's the Point? Ito lang ang tanging show na pinapakita ang break time. Dahil kakatapos lang ng bisita namin si Dean Rodel, medyo na-haggard ako sa mga information na pumasok sa akin, ha, Tito Ron. Pero Tito Ron, hindi pa enough yun. Pero before that, no, dahil bago pa lang itong show namin, itong tasa na to, cup na to, nakalagay dyan, Caperon. Yan. Ang kape na may point. Ngayon, kung gusto niyo mag-sponsor, bakante yan. Bakante yan, ha? Baka naman, ha? Okay. Ako sasabihin ko yung kape. O, di ba? Go na! Una na kayo dyan. Pero Tito Ron, alam ko marami na akong narinig kanina, no? Pero may mga gusto na akong mga idagdag pa. Tito Ron, yung kanina, ang medyo na ano ko, no? Na ang tumatak sa akin kanina is that unlike the criminal case na yung ano man pag nag-criminal na medyo may judge tayo tapos ang mga ano talaga yung mag-matter talaga yung evidence.
1: Yes.
0: Dito there's a human factor involved eh, whether we like it or not. So nagsalita na naman tayo na oy sana mamutawi sa puso nila pero ano ba talaga yung ano ngayon? Ang feel nyo ngayon sa nangyayari?
1: Alam mo, dahil bago pa rin lang ito no, sa ating kasaysayan, in our history, this is really relatively new eh. Tsaka lalong-lalo na, isa lang ang natuloy na trial hanggang sa katapusan, ano ha? Kaya ako tinatanong nga si Dean kanina eh, hindi kaya pwedeng maglagay ng mga procedure dito sa rules of the Senate or rules of Congress, no? Kailangan ba sa Constitution ilagay yan? Kasi kung sa saligang batas mo ilalagay yan, number one, kailangan normally sa konstitusyon, hindi masyadong detalyado. General principles yun, ano ha? Pangalawa, kung dumudata rin, ang hirap eh, ngayon, hindi tayo pwedeng makahanap ngayon ng paraan kung paano amyendahin ngayon konstitusyon. Papalitan pa natin to. Baka naman may magagawang paraan na sa rules lang ng Senate at rules ng House, maglagay na ng mga karagdagan ng mga procedure, mga pangangailangan para masiguro natin na yung mga proseso doon maging karapat-dapat.
0: That experience, no? Yung nangyari yung, magbibigay ako example kasi nasubaybayan ko yung pinakamatindi kasi sa coverage, naalala nyo yung kay ERAP eh.
1: Tama.
0: Nilabanan nyo yung mga teleserye eh.
1: Tama.
0: Nabump up ang mga teleserye dahil doon. Nakita ng mga tao yung performance ng bawat senador. Ngayon ba itong impeachment na to? Ganun din bang magiging obserbasyon ng mga tao sa tingin niyo? Will they be judged based on their ano? Dati wala pa masyadong social media.
1: Uh-oh.
0: This time social media to pati yung mga opinion nakikita. Anong kaiba nung ERAP dito ngayon?
1: Alam mo, yung kay ERAP kasi ang pinagbulan talaga noon mga akusasyon sa krimen eh, no? Yung wetting, ganun-ganun ano. So yun ang inikutan ng mga pinag-uusapan ng tao. Ngayon kasi, ang politika natin masyadong medyo malala talaga. Masyadong malalim ang paghahati no, sa ating populasyon. Either black or white ka ngayon eh. Walang masyadong gray. Kaya pagdating dito sa mga prosesong ganito, talaga mapupunta doon na yung kampihan talaga. Alam mo yun? Sana hindi ano, sana tignan yung mga merits of the case kasi meron naman matitignan talaga. Pero sa umpisa pa lang nagmumukhang kamo nga may decision na yung tao wala pang nakikita. Sana hindi ganyan. Sana pag-aralan ng mabuti para yung kung anong nakakabuti para sa ating bansa ang mangyari. Sa lalim ng hidwaan ngayon parang mahirap makita na magkakasama-sama eh. At itong impeachment na to ay isang parang trigger, alam mo yun? Na lalo lang lalala yung ako naman ng mga pagtatalo ng mga tao. Sana wag ano, kasi marami tayong hinaharap na problema sa mundo, sa gera sa Iran at saka sa Ukraine, pagkatapos yung ating pagkukulang sa bigas, sa langis, ang daming problema.

0: pag ito ay nagpakawala ng malaking paghati sa ating bayan, eh mas mahirap solusyonan yung mga problema natin.
1: Yeah. Kita nyo naman ha, dito sa aming programa, What's the Point? Talagang pinapakita namin lahat ng mga angulo. And I hope nakuha nyo yung point because for me, point taken. Yan. Eto na, marami na tayong tanong na nasagot. Pero sa aking pagbabalik, sasagutin naman natin ang tanong na sinimula natin ngayong gabi. Bakit may impeachment trial? What's the point?

0: At nagbabalik kami dito sa What's the Point. Nag-usap na kami ng personal, nag-usap na kami ng mula sa eksperto. At alam mo na, may kanya-kanya na kami mga konklusyon. Kaya naman, ito naman ako. Ito naman yung natutunan ko ngayong araw, no? Papanoorin ko yung impeachment. At oobserbahan ko lahat ng mga iahain ng mga ebidensya, mga argumento. Hindi ko inaasahan na magiging perpekto ang lahat. Pero oobserbahan ko yung mga senador na sa tingin ko hindi ginampanan yung katungkulan nila. At babalik pa rin ako dun sa ano natin, sa ating sandata, yung eleksyon. At hindi ko sila iboboto. Dahil yun lang naman ang legal na paraan para ma-express ko ang hindi ko pagsang-ayon sa isang politiko. At naiiniwala ako sa sistema na yun. Kasi sabing dahil sa akin, matatalo sila. Pero at least, pinahayag ko yung hindi ko pag-agree sa ginawa nila sa impeachment. So, yun ang pinaka-natutunan ko dito. Kasi gusto ko maayos na resulta sa impeachment. So, dapat yung binoto ko, maayos din yung ginawa nila para ma-achieve ito. Yun, yun ang natutunan ko ngayong araw. Tito Ron, ikaw!
1: Alam mo, ang siguro pinakamataas sa isip ko ngayon ay ako'y nalulungkot talaga sa hidwaan na nakikita natin sa ating mga taong naglilingkod sa pamahalaan. Ano. Masyadong mainit yung bakbakan. Tama ka eh, ba't ang daming galit? Ano? Parang puro galit na lang ang nakikita natin. Siguro nananalig na lang ako dahil siyempre lahat tayo ay tao. Tao tayo lahat, we are all human. We have our own problems, concerns, our hopes, our dreams, no? Bawat isang senador siguro ay ganun din. Na sa kaduluduluhan, ang magiging base ng kanilang gagawin ay kung anong nakikita nilang nararapat, no? Para sa kabutihan ng bayan at sa siguro sa kabutihan na rin ng kanilang kinabukasan bilang isang tagapaglingkod sa gobyerno. Sana ganun ang mangyari. Pagdasalan natin lahat yan, sana maging matiwasay itong susunod sa impeachment dahil marami tayong dapat pagtulungan.

Magandang gabi, ako si Dexter Ganibe. Sama-sama nating tutukan ang mga galaw ng ating mga politiko na may epekto sa ating mga Pilipino. Ito ang Politico 90. Para sa ating Politico headlines, Task Group Carpenter na hahawak sa investigasyon sa pagpaslang sa American marine biologist na si Dr. Kent Carpenter, puspusan ang investigasyon

0: office of the Vice President Chief of Staff Zulaika Lopez at Captain Belinda Bello ng House of Representatives Office of the Sergeant at Arms hindi na isasalang sa impeachment court. Pagdala kay Senador Dante Marcoleta sa Sandigan Bayan tuloy na. Pangulong Ferdinand Marcos Jr., mas palalakasin pa ang bilateral relations sa bansang Singapore sa kanyang 3-day working visit. Agila, nailigtas mula sa pag-atake ng hindi bababa sa 30 unggoy. Binuuna ang Special Investigation Task Group Carpenter na siyang hahawak sa investigasyon sa pagpaslang sa 73-year-old American marine biologist na si Dr. Kent Carpenter sa Sibulan, Negros Oriental. Batay sa inisyal na investigasyon, pagnanakaw ang motibo sa krimen. Nakikipag-ugnayan na rin ang U.S. Embassy sa mga otoridad para sa agarang ikalulutas ng kaso. Ang detalye sa Politico Update ni Ryan Gamboa.
1: May person of interest na raw ang PNP sa pamamaslang sa 73-year-old American marine biologist na si Dr. Kent Carpenter sa Sibulan, Negros Oriental. Minamadali na rin ng mga otoridad ang kanilang investigasyon. Una dito, bumuo ng Special Investigation Task Group o SITG ang Police Regional Office, Negros Island Region, sa pagpatay sa American-renowned marine biologist na si Dr. Kent Carpenter. Isang internationally recognized scientist, he spent more than 50 years studying the Philippine marine biodiversity. Isa rin siya sa mga researchers na tumulong na maipakilala ang Verde Island Passage bilang sentro ng marine shore fish biodiversity sa buong mundo. Ayon sa report, nangyaring krimen past 11:30 of July 12 in Barangay Ahong. Initial investigation disclosed that Dr. Carpenter was watching TV with his 34-year-old Filipina companion. Nang pasukin umano ng tatlong armadong lalaki ang kanyang bahay. One of the armed suspects shot him in the head na naging sanhi ng kanyang pagkamatay. Sugatan naman ng kanyang kasama at kasalukuyang nagpapagaling. Sa ngayon patuloy ang CCTV review, witness interviews at intelligence operations para matukoy ang motibo at makilala ang mga suspect. Ayon sa PRONIR, paiigtingin nila ang lahat ng legal na hakbang para maaresto agad ang mga responsable sa krimen. Marinding kinukondina ng grupong Agham ang sinapit ni Dr. Carpenter at nananawagan sa hustisya. Agham mourns for the loss of a scientist and advocate. Ayon sa grupo, his work to study and conserve Philippine waters is a testament of making science serve the people. Para sa Politico Nightly, Ryan Gamboa, Billionaire News Channel, Negros Occidental.
0: Nananawagan ng hustisya ang marine science community sa brutal na pagpatay kay Dr. Kent Carpenter, isang world-renowned marine scientist. Nakilala si Carpenter bilang isang environmental defender at vocal critic sa mapanirang pangingisda ng Chinese fishers sa West Philippine Sea. Ang detalye sa Politico Update ni Joash Malimban.
2: Nagluluksa ngayon ang Philippine Marine Science Community sa pagpatay kay Dr. Kent Carpenter, ang 73-year-old world-renowned American scientist na binaril sa ulo ng tatlong hindi pa nakikilalang kalalakihan sa kanyang bahay sa Negros Oriental linggo ng gabi. Isa si Carpenter sa mga itinuturing na haligi ng marine science studies sa bansa, lalo na sa kanyang naging ambag sa mga pag-aaral sa Verde Island Passage. Siya ang sumulat ng landmark scientific paper na nagdedeklara sa Verde Island Passage bilang Center of Marine Shorefish Biodiversity sa buong mundo. Para sa mga kasamahan sa siyensya, tulad ni Brent Ivan Andres ng Center for Energy, Ecology and Development, malaking kawalan ang pagpanaw ni Carpenter.
3: His work ever since then, even before we started the Protect Verde Island Passage campaign, his work was pivotal in showcasing that the Philippine oceans, just like the Verde Island Passage, among many other oceans in the country.
2: Kwento ni Andres, hindi lang sa mga pag-aaral malaki ang kontribusyon ni Carpenter. Pati sa pagsusulong ng mga kampanya sa pagprotekta ng kalikasan, nangunguna rin ang yumaong scientist.
3: He was actually interested in joining efforts of the Protect Verde Island Passage campaign network, especially in the duration of

0: the oil spill that happened in Oriental Mindoro. It was a massive oil spill, and we reach out to Dr. Kent to provide us insight, to provide us support to the campaign that we were pushing at the time. And like I said, he did not hesitate at all.
1: Dumagsa naman sa social media ang mga mensahe ng pakikiramay at panawagan ng hustisya para kay Carpenter. Ayon sa isa sa mga leading Filipino maritime academics na si Professor J. Batong Bakal, mahaba ang kasaysayan ni Carpenter sa Pilipinas at sa marine conservation program sa buong bansa. Siya rin anya ang isa sa mga scientific expert na nagbigay ng testimonya laban sa mapanirang pangingisda ng Chinese fishers sa West Philippine Sea. Anya, nakabibigla ang nangyaring insidente, lalo na't kasabay ito ng 10th anniversary ng arbitration award ng Pilipinas sa West Philippine Sea. Ibinahagi naman ng curator at Follett Chair of Ichthyology sa California Academy of Sciences na si Professor Luis Rocha ang ilan sa anyay enormous contributions ni Carpenter sa marine science. Sa social media post nito, inilahad niyang ipinangalan kay Carpenter ang scientific name ng isdang Flasher Wrasses dahil sa laki ng kanyang kontribusyon sa pag-aaral dito. Tinawag itong Pera kay Linus Carpenteri. Anya, mananatili ang legasiya ni Carpenter sa siyensyang kanyang naibahagi, sa mga taong kanyang naturuan at sa future discoveries na mula sa kanyang trabaho bilang isang scientist. Samantala, nagbahagi rin ng pakigramay ang Tubataha Reefs Natural Park and World Heritage Site. Anila, mula 2018, ibinigay ni Carpenter ang kanyang oras sa park at sa pagtuturo ng kahalagahan nito dahil sa kanyang pagmamahal sa Tubataha. Ayon sa Protect Verde Island Passage Group, bukod sa pagiging akademiko, isang kilalang environmental defender si Carpenter. Sa kabila nito, hindi raw muna sila makapagbibigay ng opinyon kung related ba sa kanyang trabaho ang motibasyon ng pagpaslang sa scientist. Pero patuloy raw ang kanilang panawagan para sa hustisya at sa pagpapanagot sa gumawa ng malagim na krimen. Para sa Politico Nightly, Joash Malimban, Bilinario News Channel.
2: Hindi na isasalang sa impeachment trial sina Office of the Vice President Chief of Staff Zulaika Lopez at Captain Belinda Bello ng House of Representatives Office of the Sergeant at Arms. Live sa Senado, may political update si Hannah T. Hannah, bakit daw o may nagbigay ba ng dahilan kung bakit hindi na ihaharap si Attorney Lopez at Captain Bello?
3: Dexter, para hindi na magpaulit-ulit, tuluyan nang idinrap ng House Prosecution Team sina OVP Chief of Staff Zulaika Lopez at Captain Belinda Bello bilang mga testigo sa impeachment trial ni Vice President Sara Duterte. Ayon sa prosecution, magiging redundant na ang kanilang testimonya dahil inamin na rin daw ng depensa na naganap ang online press conference noong November 2024 kung saan binanggit ni VP Sara ang umano'y pakikipag-usap sa isang tao para patayin sina Pangulong Bongbong Marcos, First Lady Liza at dating Speaker Martin Romualdez sakaling may mangyari sa kanya.
4: The accused, that the respondent, is entitled to a speedy trial. Prosecution, the prosecutors would want this to be a reminder to all. We are doing our part. We have reduced trial dates by lessening our presentation on this article by 2 witnesses.
3: Kalaunay pumayag dito si Senate President Win Gatchalian dahil kung pagbabasehan ang daloy ng trial, nasa 17 months daw ang magiging takbo nito. Si Lopez ay nakitang nasa Senate premises sa nakaraang 2 araw pero hindi siya nagbigay ng panayam tungkol sa paglilitis. Siya ang nooy pinaditine ng kamera na kalaunay tila nang himasok si VP Sara para maharang ang paglipat sa kanya sa correctional institution sa Mandaluyong noong 2024. Sinusuri kasi noon, Dexter, ng kamera ang misuse umanon sa confidential funds ng OVP. Doon isinambit ng bisi ang umano'y banta. Tinapos naman ng NBI Regional Director Jeremy Lotok ang kanyang testimonya kung saan muling iginiit na authentic ang viral video at wala rin daw itong panatandaan ng artificial intelligence o anumang manipulation. Sinabi rin ni Lotok na sa pagsusuri ng NBI, isinaalang-alang nila na ang VP ay isa sa pinakamataas top opisyal ng bansa at dapat maging huwaran o example sa publiko. Kung palalampasin daw ang ganitong mga pahayag, pwede itong magbigay ng mensahe na pwede rin itong gayahin ng iba. Idinagdag pa niya na hindi nila nakita na saklaw ng freedom of expression ang mga pahayag kung nakatuon ito sa mga elemento ng isang posibleng krimen. Dexter, mahaba-haba itong day 5 ng impeachment trial ni VP Sara. Bukas naman, inaasahan natin magkakaroon ng oral arguments kaugnay doon sa request na isabi na ang bank records ni VP Sara at ng kanyang asawa. Dexter.
2: So Hannah, dahil hindi na itutuloy ng prosekusyon na ihaharap itong sina Zulaika Lopez at Captain Belinda Bello bukas, so sino na ang nakatakdang maisalang na testigo ng prosecution bukas?
3: Dexter, walang isasalang na witnesses tomorrow according to the Senate Impeachment Court. Katunayan, bukas ang aasahan lang natin ay itong ang oral arguments or kung tawagin natin ay parang debate ayon kay Impeachment Court Spokesperson Attorney Reggie Tunggol patungkol dun sa pagpapasabi na doon sa bank records ni VP Sara na hiniling nga ng House Prosecution Team. So inaasahan natin na by 2 p.m. magkakaroon ng tsansa ang bawat kamay po ng around 15 minutes para sabihin yung kanilang stand tungkol dun sa subpoena at magkakaroon ng rebuttal at 10-minute questioning naman mula roon sa Senator Judges. Balik sa'yo, Dexter.
2: Maraming salamat, Hannah T. Nag-uulat ng live mula sa Senado. Humarap ngayong araw sa Sandigan Bayan 2nd Division si dating Public Works and Highway Secretary Manuel Bonoan kaugnay sa kanyang hiling na tanggalin siya sa mga kinasuhan ng graft kapalit ng pagiging state witness. Una nang nag-hi ng mga state prosecutors noong June 29 ng motion for leave to file amended information para alisin si Bonoan sa mga nakasuhan. Bukod ito, nagsampa rin ang mga prosecutor sa Anti-Graft Court 5th Division ng motion na amyandahan ang case information na alisin din ang kanyang pangalan sa mga naharap sa plunder case. Natatandaan na ang dating kalihim ay sinampahan ng plunder case na umaabot sa 573 million pesos kung saan ku-accuse niya si Senator Jinggoy Estrada sa Sandigan 5th Division. Inamin naman ng korte na hinaharang ng kampo ng senador ang kahilingan ng prosekusyon. Samantala, dahil sa motion ni Bonoan, ang arraignment proceedings laban sa kanya ay ipinagpaliban ng korte sa 28 ng Hulyo. Dumating naman ang dating DPWH Secretary sa Sandigan Bayan na naka-wheelchair. Pagdala kay Senador Dante Marcoleta sa Sandigan Bayan, tuloy na tuloy na. At Palace Press Officer Yusek Claire Castro, bukas kaya sa pagtakbo sa 2028 elections? Magbabalik ang Politico Night.

0: thoughtful stories, fresh perspectives, and deeper conversations. We continue to learn the winning strategies and champion mindset of winners, movers, and shakers. I'm Charles Tew. Catch the all-new season of Beyond the Game, only on Billionaire News Channel.
1: Muling inilipat si Senator Rodante Marcoleta ngayon naman ay sa UP PGH para sa isang independent medical evaluation. Nakatakdang isumite sa Sandigan Bayan ang resulta ng pagsusuri bukas ng umaga. Narito ang Politico Update ni Edwin Balasa.
2: Naka-wheelchair, nakasuot ng orange detainee shirt at nakaposas si Senador Rodante Marcoleta nang ilabas sa PNP General Hospital kaninang umaga. Hindi pa siya discharged.

0: kahalip ay dinala sa UPPGH sa Maynila para sa isang independent medical evaluation na iniutos ng Sandigan Bayan. Pasado alas 11 nang lumabas ang konvoy ng senador kasama ang mga tauhan ng CIDG.
1: It went smooth yung travel natin, ano? At we are being we are being aided by MPD and Eastern Police District para maging maayos yung takbo natin hanggang dito sa paghatid dito sa PGH. Yung PGH will have its own medical evaluation to check if pwede, if Senator Marcoleta will be fit to be brought to the Sandigan Bayan tomorrow, kasi yun yung schedule niya by 8:30 in the morning. So we will just be waiting for the medical evaluation, then balik tayo sa Camp Crame.
0: Inatasan ng Sandigan Bayan si UPPGH Director Gap Ligaspi na personal na isumite ang medical findings sa korte alas 8:30 ng umaga bukas. Una nang inihayag ng PNP General Hospital na clinically stable at fit to travel ang senador. Kontrolado na rin daw ang kanyang blood pressure kahit tuloy pa ang pag-inom niya ng antibiotics hanggang July 15. Pinanindigan din ng PNP ang kredibilidad ng mga doktor nito. Ang third-party medical exam ay hakbang lang daw ng korte para mapawi ang duda ng publiko kaugnay sa tunay na kondisyon ng kalusugan ni Marcoleta. Hindi raw ito nangangahulugang kinakwestiyon na Sandigan Bayan ang PNP General Hospital. Halos isang oras lang ang itinagal ni Marcoleta sa PGH at muling ibinalik sa Campo Crame pasado alauna ay medya ng hapon.
2: Specify po dun sa order ng Sandigan Bayan that after the medical evaluation at the PGH ay ibabalik po siya dito sa PNP General Hospital. And then siguro the Sandigan Bayan will issue further orders kung ano po ang magiging status niya.
0: Muli ring iginiit ng PNP na walang special treatment na ibinigay sa senador sa kabila ng mahigit isang linggong pananatili nito sa PNP General Hospital. Nakatakdang dalhin si Marcoleta sa Sandigan Bayan bukas ng umaga. Edwin Balasa, Abante.
3: Ilang araw na lamang bago magretiro si AFP Chief of Staff General Romeo Browner Jr. Tiniyak naman ng Armed Forces of the Philippines na hindi maaantala ang pamumuno habang hinihintay ang susunod na hepe. Narito ang politiko update ni Lade Cabagani.
4: Tiniyak ng Armed Forces of the Philippines na walang magiging leadership vacuum sa pagre-retiro ni AFP Chief of Staff General Romeo Browner Jr.
5: We always have an officer in charge. Kapag ka po may mga instances na hindi pa po kumbaga fully clenched ng nakaupo sa mga positions, it happens from the top level down to the ground units. That's how it is. And our stand remains the same. So laging kong may continuity of effort po ang Armed Forces of the Philippines.
4: Mananatiling matatag din daw ang chain of command.
6: It's because all of these candidates for the next chief of staff will be pushed to the president, who has the sole prerogative of whom he will be choosing as the next chief of staff. And definitely with that particular designation as the next chief of staff, ang magiging clarification, and because of the, as you mentioned, to sa Congress nga na problem, is yung confirmation. I guess that would be, but that would set the leadership to the Armed Forces of the Philippines.
4: Una nang sinabi ni Defense Secretary Gilberto Teodoro Jr. na dapat ipagpatuloy ng susunod na AFP chief ang mga reformang sinimula ni Browner.
7: Itong proseso na ito ay between the President and KSN. Privilege nito, you know, fairly pwede. Wiska, mahirap yung standard na nakita ni General Browner na pamataas, whether sa local at sa international, at saka sa overall management ng joint supports ng AFP. At katulong po sa reforms na kinakailangan gawin.
4: Nagpapatuloy ang farewell visits ni Browner sa mga military command post bago ang kanyang retirement sa July 21. Para sa Politico Nightly, Lade Cabagani, Billionaire News Channel.
3: Mariing pinasinungalingan ng Armed Forces of the Philippines o AFP ang pahayag ng ilang Chinese scholars na nagsabing bahagi ng Taiwan at sa huli ay ng China ang Batanes. Ayon sa AFP, walang batayan ang nasabing pahayag at isa lamang itong tangka ng China na lumikha ng hindi umano'y umiiral na alitan sa teritoryo. Sinabi ni AFP spokesperson Rear Admiral Roy Vincent Trinidad na matagal na ang pinalakas ng militar ang depensa sa Batanes at iba pang bahagi ng bansa sa ilalim ng Comprehensive Archipelagic Defense Concept. Tiniyak din ng AFP na patuloy nitong ipagtatanggol ang Batanes at lahat ng teritoryo ng Pilipinas habang nananatiling nakasandig ang mga operasyon nito sa 2016 arbitral ruling at international law. Bilang isa sa mga boses ng Malacañang, nanatiling unbothered daw sa pambabatiko si Palace Press Officer Undersecretary Claire Castro. Pero ang malaking tanong, handa kaya siya sa mas malaking hamon sa 2028 elections? Narito ang exclusive political update ni Ivy Reyes.
8: Masyado para umaaga para pag-usapan ng 2028 at kung ano ang plano niya pagbaba sa pwesto ni Pangulong Bongbong Marcos. Pero ang Palace Press Officer na si Undersecretary Claire Castro nakatatanggap na ng feelers sa labas ng palasyo.
9: Sa palasyo, wala ah. Kasi di namin pinag-uusapan to ah. Wala tong pinag-uusapan. As in, zero. Wala. Siguro sa labas, alam mo naman yung iba, di ba? Uy, takbo ka, takbo ka. May mga nadidinig tayo. So, pero feeling ko, minsan inisip ko, seryoso kayo? Talaga? Hindi ko kasi siya naiisip.
8: At nung pumasok daw siya sa Malacañang, Pebrero noong nakaraang taon, wala sa isip niyang maging parte ng gobyerno.
10: Magandang araw, Malacañang Press Corps.
8: Hindi raw ito pinangarap ni Castro na isang trial lawyer bago pumasok sa Presidential Communications Office.
11: Are you open to the life of a politician?
9: Ang hirap sagutin. Kasi nga, di ba, hindi ko pa siya naiisip eh. Pero siguro kung ano lang maibibigay talaga sa akin, kung ano yung darating sa akin, basta gagawin ko lang yung dapat kong gawin, gagawin ko yung tama.
8: Ibinubuhos daw niya ang lahat ng kanyang makakaya sa lahat ng ibinibigay sa kanyang tungkulin, kahit pa baguhan siya sa larangang iyon. At ang pagiging Palace Press Officer, hindi anya birong trabaho.
9: Kung ano lang yung nakikita niyo, yun ako. Feeling ko effective ako kasi hindi ko makukuha yung attention nila kung hindi sila nasaktan, di ba? Pero syempre yung mga valid naman na criticism, so tinatanggap ko naman yan kasi it will give me a lesson eh. It will teach me to do this, how to say this. Pero yung ang criticism nila is just to pull you down. I am not bothered.
8: Nang pumasok ang Hulyo, lumabas sa online world ang kritisismong natatanggap ni Castro nang pagmumurahin siya ng ilang Pilipino sa Canada nang bumisita roon ng Pangulo. Since day one, unbothered naman daw si Castro. Tumatalab daw kasi ang kanyang trabaho bilang tagapagsalita ng palasyo kung napapansin siya ng anyay, banga kalaban na nagpapakalat ng kasinungalingan. Maging ang araw-araw na get up ng Palace Press Officer, minsan may kinalaman sa kung paano niya raw i-deliver ang mensahe ng Pangulo.
9: Minsan, pagka light yung color mo, parang ang ganda ng aura eh. Pero pagka palaban ka, feeling ko dapat naka-red ako eh.
12: Good morning sa lahat po.
9: Nung una kasi ako nag-start na nabinyagan, naka-blazer lang tayo eh. Parang 1 week, 2 weeks na ako naka-blazer. Ang sabi sa akin, dapat ako na magsuot ng Filipiniana. Una-una siguro to promote yung Filipiniana.
8: Wala raw nagdidikta sa kanya at payo ni Castro sa kanya mga kritiko, do your best. Para sa Politico Nightly, Ivy Reyes, Billionaire News Channel.
3: Pagpapaigting sa bilateral relations ng dalawang bansa layo ng pagpunta sa Singapore ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. At agila sa Bukidnon na rescue matapos kuyugin ng mga unggoy. Sa pagbabalik yan ng Politico Nightly.
13: Sa bawat issue may anggulo at ang balita ay agenda.
14: Panahon na nga ba para limitahan ang oras ng mga bata sa social media? Kailangan na rin ba ng total ban sa video games?
15: Lalo na po itong si CICL alias na ay heavily influenced po ng online content.
13: Bumuhos ang paghihinagpis sa libing ng Ateneo student-athlete na si Rene Paterbonia.

0: Bahagyang tumaas ang net satisfaction rating ni PBBM sa latest SWS survey. Gayunman, nananatili pa rin ito sa negative territory. Umakyat ang numero sa negative 7% noong Hunyo, mas mataas kumpara sa all-time low na negative 15% noong March. Dahil dito, bumalik sa neutral range ang net satisfaction rating ng Pangulo. Ayon sa SWS, dumami ang mga Pilipinong satisfied sa kanyang performance at kumonti ang hindi satisfied dito. Ginawa ang survey noong June 20 hanggang 29 na may 1,200 adults respondents.
1: The 8-point increase in net satisfaction rating may not be statistically significant because net satisfaction is computed by taking the difference between the satisfied and the percent dissatisfied. So an 8-point increase is statistically not significant, but in terms of the category from which the minus seven falls, it's significant because now it's from the poor category. Now it's in neutral, meaning there's almost no significant difference between the percentage of those satisfied.
0: Inatasan ni Pangulong Bongbong Marcos sina Executive Secretary Ralph Recto, Agrarian Secretary Conrado Estrella at Employment Secretary Francis Tolentino bilang caretakers ng bansa. Yan ay habang wala sa Pilipinas ang Pangulo matapos niyang lumipad pa Singapore kanina para sa isang 3-day working visit. Ayon sa Malacanang, nakatakdang pulungin ni Ginoong Marcos si Singapore Prime Minister Lawrence Wong ukol sa usapin ng investments sa Pilipinas. Pag-uusapan din ni Marcos at Wong ang kalakalan, environmental initiatives at health cooperation. Bukod sa bilateral talks, pupulungin din ng Pangulo sa Embahada ng Pilipinas ang mga business leader sa isang private roundtable na inorganisa ng Milken Institute. Samantala, nakatakda namang magtalumpati ni Unang Ginang Liza Araneta Marcos sa Global Economic Cooperation East Summit na inorganisa ng Future Economic Cooperation ng India. Natandaan ngayong Hulyo, lumipad pa Canada ang Pangulo para sa isang working visit. Nais paimbestigahan ni Senator Ping Lacson ang patuloy na pagsipa ng singil sa kuryente. Sa kanyang Senate Resolution No. 511, sinabi niyang kailangan mapalakas ang transparency, accountability at consumer protection. Sa gitna ng agam-agam na umano'y irregularidad sa pagbabasa ng metro at systems losses na ipinapasa sa mga Pilipino. Dagdag pa ng Senador, pinakamataas daw ang singil sa kuryente ng Pilipinas kumpara sa iba pang mga bansa sa Southeast Asia. Samantala, iminungkahi naman ni Senate President Win Gatchalian ang pagpapatupad ng staggered o pautay-utay na patong sa singil sa kuryente. Matatandang inanunsyo ng Meralco na magtataas ito ng singil sa kuryente ngayong Hulyo na aabot sa 34 centavos per kilowatt hour o nasa 69 pesos din na taas singil kung ang bill ay nasa 200 kilowatt per hour. Nagprotesta ang mga residente, magsasaka at mga katutubong AITA sa Barangay Santa Juliana, Capas, Tarlac laban sa mahigpit na patakaran ng Philippine Air Force sa loob ng Colonel Ernesto Ravina Air Base. Giniit ng mga residente ang hindi umano'y panggigipit ng militar, lalo na sa loob ng military reservation kung saan marami sa kanila ang nakatira. Nakiisa rin sa kanila si Capas Mayor Boots Rodriguez na nananawagan ng dialogo upang makahanap ng solusyon sa mga hinaing ng mga apektadong residente. Sa isang pahayag kanina habang isinasagawa ang kilos protesta, sinabi ni Rodriguez na hindi raw maliwanag ang pinatutupad na patakaran, kaya't isinusulong niya ang isang dialogo. Layunin daw ng dialogong ito na maayos ang gusot sa pagitan ng militar at ng mga residente. At para pag-usapan pa natin ang isyong yan, makakausap natin si Capas Tarlac Mayor Boots Rodriguez. Magandang gabi, Mayor. Welcome sa Politico Nightly.
2: Magandang gabi, Dexter, at magandang gabi sa inyong mga tagapanood.
0: Mm-hmm. Nag-desisyon kayo kanina na sumama doon sa protesta, Mayor. Bakit po?
2: Actually, nakiisa ako kanina dahil

0: binigyan ko sila ng permit to rally at may mga patakaran doon sa permit to rally na dapat maging maayos yung kanilang gagawing pag-rally. Pero nabalitaan ko, umabot yung report sa akin na merong konting kaguluhan, mayroong nanghaharang sa daan. So kailangan akong rumisponde at pumunta doon sa rally para maiayos yung sitwasyon. Nagkikiisa ako sa kanila kasi alam ko naman at nararanasan ko bilang punong bayan sa Kapastarlac ang kanilang nararanasan sa mga patakaran na tinapatupad ng Philippine Air Force.
1: Mm-hmm. Nabanggit niyo, ano po ba itong mga patakaran na ito na siyang inireklamo ng mga residente?
0: Unang-una, napakahigpit ng kanilang patakaran pagdating sa pagpapatupad ng checkpoint. No? Napakasimpleng mga bagay. Halimbawa lang, sa totoo lang nito, kagabi lang, meron isang bahay doon sa loob ng base militar na nasusunog yung transformer. So kailangan rumusponde yung electric company.
1: Mm-hmm.
0: So umabot ng ilang oras bago pinayagan yung electric company na pumasok doon sa military base para i-check yung transformer na nasusunog.
1: Mm-hmm.
0: Mga ganong kasimpleng mga bagay na nakaka-apekto sa pang-araw-araw na kabuhayan ng aming mga kababayan.
1: Oo, paano pa kaya kung may nangyaring sunog, Mayor? Eh, no? Baka mahirapan din yung mga
0: bumbero na maso.
1: Oo, baka mamaya naabo na yung bahay bago pa mapapasok. Pero sa tingin po ba ninyo, paano naapektuhan, tulad nung sinabi nyo kanina, na bukod lang yun, yung mga sinabi nyo kanina, isang example, ano pang mga bagay o mga daily na mga routines dyan sa mga residente dyan ang naapektuhan?
0: Yung daily routines na napakasimple, katulad noon yung sa mga tungkol sa pagresponde ng electric company,
1: mm-hmm.
0: yung mga nagdi-deliver na mga yung mga Grab, Shopee, nahihirapan sila. Ang pinakamalala kasi dito yung dahan-dahan na pagpapaalis sa aming mga kababayan doon sa lupang sinasaka nila o kaya yung mga istruktura na naitayo na ng matagal na panahon bago pa pumasok ang o naitayo ang tinatawag na SERAB doon sa loob ng military reservation o military base.
1: Mm-hmm. Pero Mayor, para sa konteksto, may bilang ba kayo kung ilang mga residente itong direktang naapektuhan dito sa mga paghihigpit na pinatutupad ng militar dyan sa loob ng sa kanilang camp?
0: Kung pag-uusapan natin yung Camp Ernesto Ravena Air Base, yung tinatawag na SERAB, na nasa pamamahala ng Philippine Air Force, tatlong barangay ang direktang apektado. Barangay Santa Juliana, Barangay Maruglu, at saka Barangay O'Donnell. No? Ang pinag-uusapan natin dito ay nasa mahigit halos 40,000 na populasyon.
1: Oh, dami din. Oo. Pero may hakbang na po ba sa bahagi sa panig ng lokal na pamahalaan na makausap ang pamunuan ng Philippine Air Force, lalo na dun sa namamahala sa kampo?
0: Dexter, paulit-ulit actually, ang pakikipagdialogo namin sa kanila, magiging maayos yung usapan, pero pagkatapos ng usapan, hindi naman na ipapatupad kung ano yung napag-usapan namin.
1: Mm-hmm.
0: So walang konkretong pag-uusap na nangyayari na sana maging malinaw yung kanilang magiging patakaran na ipinapatupad nila na hindi katulad pag nagkakaharap kami. Sa totoo lang, kami ay sumulat na sa ating mga senador, sa aming mga congressman para idulog ang problemang ito sa kanila.
1: Mm-hmm. Ano po yung mga particular na request po ninyo bukod dun sa medyo pagluluwag sa pinatutupad na paghihigpit, lalo na doon sa paglabas-pasok ng mga residente dyan sa kampo?
0: Dahil ito pong tatlong barangay na ito ay matagal nang naitatag, no? Na-establish dito sa lugar na ito bago pa man naitayo itong Camp Ernesto Ravena Air Base.
1: Mm-hmm.
0: Ang hinihiling sana namin ay kilalanin yung matagal na pagtira na ng aming mga kababayan dito sa lugar na ito at maideklara ang tinatawag na alienable and disposable land.
1: Mm-hmm.
0: Kasi mga barangay ito, hindi naman sila mga

0: Water na pumasok lang doon. Bago pa pumasok ang Philippine Air Force sa lugar na ito, matagal nang naka-establish itong mga barangays na ito.
1: Pero bakit umabot at humantong sa ganitong sitwasyon, kung maalala nyo po, na naging saklaw na ng isang buong kampo itong tatlong barangay? At hindi lang doon sa area kung saan yung ginagamit po nila para sa paliparan o mga opisina nila.
0: Ginagamit po kasi nilang batas, yung tinatawag na Republic Act 7227. At sa pamamagitan ng batas na yon, sinaklaw po ang mga barangay na ito ng batas na yon na hindi man lamang na ikonsulta. Kung meron mga komunidad na nakatayo sa mga lugar na ito, nung ito ay maideklara bilang military reservation.
1: Oo. So, ang sigurong posibleng mangyari dyan ay magkaroon ng amyenda doon sa sinasabi niyong batas na siyang nagiging charter para kaya na buo yung military reservation na yan.
0: Tama ka, Dexter. Yun sanang inihiling namin. Yun yung laman ng sulat ko sa ating mga senador, sa aming mga congressman dito sa Tarlac na bisitahin yung batas na yon, yung Republic Act 7227, at kung pwede amyendahin para maideklara na yung lupang kinatatayuan ng kanilang mga komunidad ay maideklarang alienable and disposable at maipamigay na sa aming mga kababayan.
1: Oo. So, may natanggap na po ba kayong update mula sa Senado kung magsasagawa sila ng investigasyon o kahit man lang reply mula dun sa pinadala niyo pong liham?
0: Sa totoo lang, Dexter, nung unang term ko, nung 2023, ginawa ko na ito. Sulat sa ating mga senador noon at sa mga congressman, nakakalungkot na walang tumugon. So inulit ko ngayon pangalawang termino ko bilang mayor. Sumulat uli ako sa lahat ng ating mga senador at sa tatlong congressman namin kasama yung governor para tingnan ang batas na ito. Oo. At pansamantala, habang hindi nare-resolve, ay kung pwedeng magkaroon ng dialogo para sa malinaw na patakaran ng Air Force dito sa mga komunidad namin.
1: Oo, lalo sana mapansin ng mga senador, lalo ngayon abala sila dito sa impeachment. Ayan, at pagkatapos ng impeachment ay magkakaroon na ng budget deliberations para sa budget sa susunod na taon. Pero siguro pwede nating ma-follow up yan, yung sulat po ninyo. Pero ano po yung mensahan ninyo sa mga kababayan natin, sa mga katutubong AITA at mga residente na nangangambang mawala yung kanilang karapatan sa lupang kanilang tinitirhan?
0: Sa akin po mga kababayan na saklaw ng barangay Santa Juliana, Maruglu at Odonel kasama yung barangay Bueno at Santa Lucia, umasa po kayo na nakaantabay kaming inyong mga nanunungkulan dito sa bayan ng Capas kasama ng ating vice mayor at ang mga sangguniang bayan pati na ng ating mga barangay captain. Nakabantay po kami, nakaantabay po kami at gagawin po namin ang lahat ng aming magagawa, ang lahat ng makakaya namin para matiyak na maitaguyod namin ang karapatan ninyo sa lupang kinatitirikan ng inyong mga bahay at sa mga lupang sinasaka ninyo.
1: Okay, maraming salamat po, Mayor Boots Rodriguez ng Capas, Tarlac, sa inyong oras. Magandang gabi.
0: Maraming salamat, Dexter.
1: Naglabas ng show cause order ang Land Transportation Office o LTO kaugnay ng umano'y irresponsableng pagmamaneho ng isang konsehal sa Calamba City, Laguna. Sa investigasyon ng LTO, nag-counterflow at paulit-ulit na nagpapalit-palit ng linya at gumamit pa ng wangwang habang bumibiyahe ang Calamba Councilor. Nakatakdang magsagawa ng pagdinig ang LTO sa July 17 at kailangang magpaliwanag ng konsehal kung bakit hindi siya dapat suspendihin o bawian ng lisensya. Kung sakaling mapatunayang lumabag, kakaharapin niya ang mga kasong reckless driving, operating with unauthorized parts and accessories, pati na ang improper person to operate a motor vehicle. Nasa 90-day preventive suspension na ang nasabing konsehal. Trending ngayon ang magsasakang si Marvin Linoy matapos niyang maisalba ang isang Philippine Eagle na inatake ng mahigit 30 mga unggoy sa isang kagubatan sa Bukidnon. ang kabayanihan ni Linoy at mga kasamahang sina Junisa at Sunny Docenos ay naikwento ni Merly Omarul Suday sa kanyang Facebook post na agad na umani ng mga papuri. Kwento naman ni Merly sa Bilyonaryo News Channel, namimitas noon ng passion fruit si Marvin nang makarinig ng kakaibang ingay mula sa gubat. Nang lapitan ni Marvin ang pinagmumula ng ingay, laking gulat niya nang makita ang mahigit sa 30 mga unggoy na kinukuyog ang agila. Noong una, inakala umano ni Marvin na ligaw na manok ang pinagtitripan ng mga unggoy. Pero para maitaboy ang mga agresibong unggoy, gumamit ng kakaibang diskarte si Marvin, buong lakas siyang tumahol na parang aso. Sa takot ng mga unggoy sa tahol ni Marvin, ay mabilis na nagpulasan at nagtakbuhan ang mga ito. Nang lumipat na si Marvin, lalo siyang nagulat na isa pala itong Philippine Eagle at nakahandusay sa lupa, balot ng putik at nanginginig. Sa takot na baka mamatay ang agila, nagpasya si Marvin na balutin ng dahon ang mga mata ng agila upang kumalma, habang binalot naman niya ng kanyang jacket ang katawan para maprotektahan. Sa kalaunan, ligtas na na-turn over ang Philippine Eagle sa DNR sa tulong ng Inhandig Tribal Multipurpose Cooperative para sa kinakailangang gamutan at rehabilitasyon. Itinuturing ang Philippine Eagle bilang nasa critical na at endangered species at merong mabigat na parusa ang sinumang mananakit at papatay sa mga ito. Mga kwentong lokal na dapat niyong malaman at pampa-good vibes na siguradong kapupulutan ng aral sa ating pagbabalik.
2: This is The Scorecard, where you score the latest sports news and in-depth views.
3: I'm Antoine Rojas.
4: Get ready.
2: It's time to keep your eyes on the prize.
4: Be prepared.
2: On The Scorecard tonight,
4: get to the latest stories, updates, and reports about what's happening in the world of sports. Hosted by Antoine Rojas.
2: Where sports is our business and business is our sport.
4: The Scorecard on BNC, the Bilyonaryo News Channel.

0: Sa ating politiko lokal sa Mandaluyong, naghatid ng makabagong assistive technology ang Pamalang Lungsod bilang bahagi ng paggunita sa National Disability Rights Week. Pinangunahan ni Mayor Menchie Abalos ang pamamahagi ng mga salamin sa mata na may artificial intelligence capability at customized wheelchairs sa mga Mandaluyong may kapansanan. Ang AI glasses ay tumutulong lalo na sa mga may kapansanan sa paningin sa pamamagitan ng audio assistance, pagkilala sa mga bagay at teksto at iba pang mga feature na makatutulong sa kanilang pang-araw-araw na gawain. Samantala, ang mga customized wheelchairs ay disenyo ayon sa pangangailangan ng bawat benepisyaryo upang magbigay ng mas ligtas, mas komportable at mas malayang paggalaw. Ayon kay Mayor Menchie, ito ang kauna-unahang programa sa National Capital Region na nagkaloob ng ganitong uri ng teknolohiya at kagamitan para sa mga persons with disabilities bilang hakbang tungo sa mas inklusibo at mas accessible na mga serbisyo. Sa lungsod ng Makati, pinuri ni Makati Mayor Nancy Binay ang Green Stories, Greener Tomorrow Reading Advocacy ng lungsod na naglalayong palakasin ang kakayahan sa pagbasa habang tinataguyod ang pangangalaga sa kalikasan. Sa pamamagitan ng book mobile van ng Makati City Library Office, pinadala sa mga paaralan ang mga aklat na magtuturo sa mga bata ng mga simpleng paraan upang maprotektahan ang kapaligiran. Ayon kay Mayor Binay, pinagmamalaki niya ang mga batang Makati na hindi lamang humuhusay sa pagbasa kundi nagiging mga munting tagapangalaga rin ng kalikasan sa pamamagitan ng maliliit na gawain sa araw-araw. Ang mga mag-aaral ng Palanan Elementary School, Maine, ang naging unang benepisyaryo ng programa na inaasahang palalawakin pa sa iba pang pampublikong paaralan sa lungsod. Sa San Pablo, Laguna, payapang tinanggap ni San Pablo Mayor Naji Gapangada ang 6 na buwang suspension order na inihain ng Department of the Interior and Local Government sa kanya. Ayon kay Gapangada, walang irregularidad sa kanyang pag-hire ng job order, lalo pat dumaan ito sa tamang proseso. Naniniwala rin siya na politika ang motibo ng pag-hain ng kaso laban sa kanya dahil mga dinastiyaan niya ang kanyang kinalaban sa San Pablo. Naghahain naman ng motion for reconsideration sa ombudsman si Gapangada laban sa ipinataw na suspension sa kanya. Samantala, nanumpa na bilang acting mayor si Vice Mayor Justin Colago kasabay ng panunumpa ni Konsehala Carmela Acevedo bilang acting vice mayor. Sa Cebu Province, personal na kinausap ni Cebu Governor Pamela Baricuatro ang 3 menor de edad na nasangkot sa magkakahiwalay na insidente sa school threats at karahasan. Umamin ang 2 menor na nag-post sila ng mga online threat dahil na-impluensyahan ng mga napanood sa social media. Habang sinabi naman ng isang 17-anyos na nagdala siya ng matalim na sandata dahil sa umano'y matagal ng bullying. Pinayuhan ng gobernadora ang mga magulang na mas tutukan ang kanilang mga anak at hinikayat ang mga kabataan na iwasan ang misinformation at karahasan sa social media. Ang 3 kabataan ay sasailalim sa DSWD Intervention Program bilang pagkakataon upang magbago. Sa Iloilo City, pinalawak pa ng Pamahalang Panglungsod ang livelihood opportunities para sa mga pamilyang Ilonggo sa pamamagitan ng Sustainable Livelihood Program ng DSWD. 8 beneficiaryo ang nakatanggap ng cheque para sa kanilang mga kabuhayan tulad ng paghahabi, e-bike services, pananahi, rice retailing, itlugan, water supply at maliliit na negosyo. Ayon kay Mayor Raisa Trenias, naglaan pa ang lungsod ng karagdagang 2 milyong piso na nagpataas sa kabuang pondo para sa programa sa 5.5 milyon pesos. Kasama rin sa tulong ang mga pagsasanay at patuloy na gabay upang mapalago at mapanatili ang mga negosyo ng mga benepisyaryo. At oras na para sa ating ulitiho. Eto, mahuhulaan nyo kaya kung sino itong politiko na umano'y nag-arkila pa ng isang beauty queen para magmukhang babaero sa mata ng publiko. Pakaiba, no? Ayon sa ating Polybird, guwapo, matipuno, at marami talagang humahanga sa nasabing politiko kahit may asawa at mga anak na siya. Pero ang mas lalong pinag-uusapan ng mga Marites, ang babaeng madalas anyang makitang kasama niya ay hindi pala totoong karelasyon, kundi isang beauty queen na umano'y inarkila para magmukhang may kabit ang politiko. Ba? Dahil dito, nagsimula ang iba't ibang haka-haka. Ayon pa sa ating Polybird, kung talagang babae ang hanap ng politiko, bakit kailangan pang gumamit ng ganitong pakulo? May mga nagsabi rin na madalasan niya itong tambay sa gym. At hindi lang dahil sa pag-i-ehersisyo, kundi dahil naroon din umano ang mga macho at poging trainer. Ang clue natin, ang politiko ay mula sa malayong lalawigan. Malayong lalawigan mula dito sa Metro Manila. Oh. At may letrang A. Letter A sa kanyang pangalan. Oy, hula na. At habang kayo humuhula, bago tayo magtapos, isang pasadang good vibes muna tayo. Sino nga ba ang tunay na mayor? Yan ang GV na tanong ng netizens sa Tuesday selfie post ni Mayor Myla Tingke. Paano ba naman kasi? Hulmang-hulma ang mukha ni Mayor sa kanyang anak. Caption pa ni Mayor, "Peekaboo! Mini-me is behind me." Agad namang kinatuwaan ng mga netizens ang sweet na mother and daughter moment kung saan marami ang nagsabing parang magkapatid lang ang dalawa. Oh, talaga naman. Bigyan ng 10K. Yan ang hirit ni Pangulong Bongbong Marcos sa pagdiriwang ng ikawalumpong kaarawan ng negosyanteng si Manny V. Pangilinan. Nagtawa na ng lahat ng pabirong sinabi ng Pangulo na pasok na si MVP sa Expanded Centenarians Act.
1: Anything else? Once again, allow me to greet Mr. MVP. A happy birthday. You have officially made it into the Expanded Centenarians Act, which now, I am happy to announce, you will receive 10,000 pesos from the government.
0: Kaya naman, happy birthday, MVP! May 10K ka na! Sa hinabahaba ng prosesyon, abay sa kasal din at tuloy ang pag-ibigan ni na Bea Alonzo at ang bilyonaryong si Vincent Ho. Ikinasal ni Makati Mayor Nancy Binay si na Bea at Vincent sa isang pribadong seremonya sa Makati. Ayon sa impormasyong nakalap ng politiko, ayon sa aming scooper, 6 na tao lang ang dumalo sa pag-iisang dibdib ng magkasintahan at walang sinumang miyembro ng kanilang mga pamilya ang nasa seremonya. Matatanda ang naudlot ang pag-iisang dibdib ni Bea at Vincent sa Spain noong Mayo dahil umano sa issue ng prenup o prenuptial agreement. Pero tila naayos na ang kusot kaya natuloy ang kasal. Lalo na sa panig ng pamilya ni Vincent na nag-iisang anak na lalaki ni Susan at Lucio Po, ang bilyonaryong mag-asawa sa likod ng Pure Gold Prize Club at SNR. May business interest din ang mga Po sa banking at liquor industries. Ayon sa scooper ng politiko, tanggap na raw ng mga magulang ni Vincent si Bea kahit hindi siya Chinese. Bukas na rin daw si Bea na maging stay at home wife at maglaylo sa kanyang showbiz career para makapagsimula ng pamilya kasama si Vincent. Masaya naman si Mayor Nancy sa kanyang naging papel sa Happily Ever After ni Vincent at Bea. Nag-post si Nancy ng larawan kasama ang Blooming Bride na ang caption, "Coffee with Coffee Mate." Hashtag one more chance. Alright, congratulations. Pero natawa ako dun sa Coffee and Coffee Mate. Si Mayor Nancy talaga. At maraming salamat sa inyong pagsama ngayong gabi. Ako si Dexter Garibe. Hanggang bukas dito sa Politico Nightly.

0: una, kung totoong hindi siya kumuha ng killer, ibig sabihin niya, vice president that lies. Di ba? Pero kung totoo na nag-contract siya ng killer, then you have a vice president that contracts a killer.
1: Nagbanta ba talaga laban sa Pangulo si VP Sara? Kung prosekusyon ang tatanungin, walang duda.
2: Oplan Romanov naman ang inilutang ng depensa ng bise. Isa raw itong banta sa pamilya Duterte.
3: Pero iba ang tingin ng testigo ng prosekusyon, ang Oplan Romanov sa pamilya Marcos daw talaga nakatuon. Magandang gabi, ako po si Pinky Webb.
2: Ako naman si Willard Cheng.
1: At ako si Corina Sanchez Rojas, live mula sa Senado. Simulan na natin ang agenda. Invento lang daw, VP Sara, bumanat na naman laban sa impeachment trial. Chief of Staff ni VP Sara na si Zulaika Lopez sumipot sa Senado. Satisfaction rating ni PBBM umangat pero negatibo pa rin. Exclusive, Palace Press Officer Claire Castro, tatakbo nga ba sa 2028 elections? Tanyag na American marine biologist pinatay sa Negros Oriental, PNP, may person of interest na sa pamamaslang. Strait of Hormuz, haharangan na naman ng Amerika. Presyo ng krudo sa global market, sumipa. At who is he? Tom Cruise, halos di makilala sa bagong pelikula.

0: Plan Romanov pa rin ang sentro ng ikalimang araw ng impeachment trial. Target daw nito si VP Sara, kaya siya nagbanta laban sa first couple at kay dating House Speaker Martin Romualdez. Pero ayon sa testigo ng prosekusyon, sa kapatid ng vice mismo na si Mayor Baste Duterte nang galing ang salitang Romanov. Yan ang agenda report ni Hannah T. Nag-uulat live mula dito sa Senado. Hannah.
1: Corina, ang usapang Romanov ay issue sa umano'y banta laban kay Pangulong Bongbong Marcos at sa kanyang pamilya. Hindi raw ito banta laban kay Vice President Sara Duterte. Yan ang isa sa mga lumitaw sa fifth day ng impeachment trial ni VP Sara matapos tanungin ni Senator Judge Rafi Tulfo sa NBI, si NBI Regional Director Jeremy Lotok tungkol sa pinagmula ng salitang Romanov na iniuugnay ng depensa sa tanong ni blogger Princess Maui sa online press briefing ni VP Sara noong November 2024.
2: Saan ba talaga yung Romanov nag-umpisa at sino ba talaga ang dapat mag-ingat dun sa banta na Romanov?
3: Yeah, insofar as our investigation is concerned, since nag-start yan doon kay Mayor Baste at wala ho kaming ma-validate na ibang Romanov operations na nangyari, I think nag-start yan sa kanila, sir, sa kapatid ng Vice Presidente.
1: Ayon kay Lotok, batay sa imbestigasyon ng NBI, hindi nagsimula ang Romanov sa online press conference. Sa halip, nagmula ito sa pahayag ni Davao City Mayor Baste Duterte sa isang maisog rally kung saan sinabihan nito si PBBM na, quote, "Think of the Romanovs bago matulog." Corina, ang mga Romanov ang huling Russian imperial family na na-execute noong 1918. Kasunod nito, tinanong ni Senator Tulfo kung ang tinutukoy ng Romanov ay babala laban sa first family at hindi kay VP Sara. Sumang-ayon si Lotok at sinabing iyon ang lumabas sa imbestigasyon ng NBI. Dagdag niya, wala rin silang napatunayang umiiral na hiwalay na Operation Romanov. Kung sumipot daw sa imbestigasyon ng NBI si blogger Princess Maui matapos itanong ang umano'y operasyon sa online presser, standard procedure daw ng Bureau ang i-validate ang impormasyon at magsagawa ng case build-up para matukoy kung may katotohanan ang naturang pahayag. Tila dumepensa rin si Senator Judge Alan Peter Cayetano at ipinaalalang hindi raw dapat i-conclude na may banta rin si Mayor Baste laban sa first family. Una na rin kasing sinabi ng defense panel ni VP Sara na iba naman daw ang Romanov sa Operation Romanov na tinanong ni Princess Maui sa bise.
4: And in the same manner, we have to be fair to the first family. We have to be fair also to Mayor Baste and to the Dutertes, that rather than draw a conclusion that there was an actual. So the Council for Defense was making a distinction, mentioning Romanov and Oplan Romanov are two different things. It may be the same, it may be different thing. For all we know, narinig ni Mayor Baste na sila Iro Romanov, kaya binanggit niya pabalik. We don't know. I don't know.
1: Nasa day 5 na tayo ng trial at hinihimay nila kung pasok ba sa grave threats at inciting to sedition ang naging banta ng bise laban sa first couple at kay dating Speaker Martin Romualdez sakaling may mangyari raw sa kanya. Corina, napag-usapan na rin kanina kung pasok ba sa inciting to sedition yung naging pahayag nga ni VP Sara doon sa 2024 online press con at nang tanungin si Lotok kung masasabi bang was someone incited by the remarks of the Vice President, kinonsidera raw nila yung utterance at yung naging pahayag mismo ng bise at tila naging epekto nito sa publiko at it pa ni Lotok, maituturing kasing example si VP Sara bilang public official at bukod pa rito may sinight siyang desisyon ng Korte Suprema na ang sinasabi sa People versus Nabang hindi raw kailangang may aktual na naganap na pag-aalsa o sedisyon bago maging illegal ang isang pahayag. Sapat na ayon sa Korte Suprema na ang pananalita ay may tendency na mag-udyok ng sedisyon o maglagay ng panganib ng kaayusan ng publiko. Corina.
0: Hana, ang ibig bang sabihin nito ay maaari pang idagdag bilang panglimang article yung inciting to sedition? Saan papaloob yun? Sa grave threats o hiwalay siya at mas malubha na krimeng matatawag? O basehan para sa impeachment?
1: Corina, katunayan na tanong yan ng prosecution or rather ng defense team ni BP Sara doon sa witness nga si Attorney Jeremy Lotok kung masasabi bang impeachable offense ang grave threats and inciting to sedition. Gayong yun yung lumalabas daw na tila reklamo raban sa vice because of the controversial remark na of the Vice President doon sa press conference. Pero nilinaw naman kalaunan sa Senate Impeachment Court na ang pasok doon sa articles of impeachment ay betrayal of public trust kung saan sinasabi nga doon or nakapasok doon yung grave threats and inciting to sedition na reklamo laban sa bise. So bahagi yan noong Article 4 nga ng articles of impeachment. Corina.
0: I see. Hannah, ilang oras na rin ano, ang paglilitis pero hindi pa tapos dito sa grave threats na sinasabi at si Ginoong Lotok nga ang nakasalang. At hindi pa natin nakikita si OVP Chief of Staff Zulaika Lopez. Sasalang pa ba siya sa witness stand ngayong araw?
1: Sa ating latest monitoring, nandito pa si Attorney Zulaika Lopez na OVP Chief of Staff. Pero hindi tiyak sa ngayon kung isasalang ba siya sa witness stand dahil supposedly yung subpoenas para sa kanya ng Senate Impeachment Court ay kahapon lang at ngayong araw. So nasa desisyon niya ng Senate Impeachment Court kung ma-extend ba ito hanggang bukas o kung mamayang gabi ba ay posible pa siyang maisalang. Anyway, Corina, kahapon naman din na-brief na rin tayo ng Senate Impeachment Court na posibleng ang mag-extend hanggang mamayang gabi itong paglilitis ngayong araw given na magkasunod itong si Lotok at si Zulaika Lopez. Balik sa iyo, Corina.
0: Okay, maghihintay tayo. Maraming salamat, Hannah T. Nag-ulat live mula dito sa Senado. Wala talagang lusot para sa prosecution si VP Sara sa paratang na grave threats. Tinulugsa din nila ang anilay panlilin lang ng depensa sa mga Pilipino. Ang detalye sa agenda report ni Isaiah Mirapuentes ng Abante, live mula sa Senado. Isaiah.
5: Pinky, nasa ikalimang araw na nga tayo ng impeachment trial laban kay Vice President Sara Duterte. Subalit ayon sa prosecution, Pinky, wala raw sila nakikitang sinyales na nagiba o nasira na ang mga ebidensyang laban kay VP Sara. Sa katunayan, Pinky, ayon mismo kay Representative Derry Redona, isa sa mga House Prosecutor, tila parang no-brainer daw kung magtanong ang mga abogado mula sa depensa.
6: May kinausap na ako na tao. Sinabi ko sa kanya, kapag pinatay ako, patayin mo si BBM, si Lisa Araneta, at si Martin Romales. No joke. No joke. Nagdilin na ako, ma'am. Pag namatay ako, sabi ko, huwag ka tumigil na hanggang hindi mo mapatay sila. And then he said yes.
7: Second highest person in the land and wants to be president in 2028. Is this the kind of president that we want?
8: Walang duda ang House Prosecution Panel na nagbanta ang bise laban sa matataas na opisyal ng bansa.
7: Una, kung totoong hindi siya kumuha ng killer, ibig sabihin niya ba vice president that lies? Di ba? Pero kung totoo na nag-contract siya ng killer, then you have a vice president that contracts a killer.
8: Ang depensa raw, sa halip na itinanggi ang mga ligasyon, ay tila nililin lang na ang taong bayan. Hanggang sa umabot pangaro sa pagquestion sa typo errors at sa tila pagtuturo sa Pangulo na umano'y nagmando sa investigasyon laban sa bise.
9: Kumbaga sa Bisaya pa, ganahan sila nga maglibog ang tao ba para kung ang tanaw ni mo, dili na ni mo maintindihan. In other words, yun ay paglilihis. A deviation from the real issue being discussed.
10: This was never denied by the Vice President. It was not denied in the answer. And even, no, 3 days when she was asked about this, and bukod sa hindi niya to deny, despite the repeated opportunities to do so, yung fact ho na pag-amin niya, isa yan sa pinakamataas na uri ng ebidensya.
8: Giit pa ng prosecution, kahit ano pa ang idahilan ni VP Sara, ang banta ay banta. At saklawan nila ito ng betrayal of public trust na isang impeachable offense.
5: Bigyan alam mo, ayon pa sa prosekusyon, ang hinihintay raw nila ay kontrahin ng depensa ang aligasyon ng grave threats laban kay VP Sara. Subalit hanggang sa ngayon nga raw, Pinky, wala pa silang naririnig kaugnay rito. Maliban pa dyan na Pinky, hindi rin daw pwedeng sabihin ng defense team na walang ebidensyang magsasabing may umano'y pagbabantanga. Dahil ayon mismo sa prosekusyon, napanood ng taong bayan ang video ng tila pagbabanta ni VP Sara sa first couple, maging kay former House Speaker Martin Romualdez. At sa katunayan nga, Pinky, ginamit pa mismo yan ang defense team sa kanilang cross-examination. Pinky.
11: Maraming salamat, Isaiah Mirafuentes ng Avante, nag-uulat ng live mula po dyan sa Senado.
0: Ginisa muli ng defense team ni VP Sara ang prosecution witness na si NBI Director Jeremy Lotok. Ang mga senador, judge, sumingit na rin sa pagtatanong tungkol sa Oplan Romanoff. Yan ang agenda report ni Dexter Ganibe ng Abante, live nag-uulat mula din dito sa Senado. Dexter?
12: Corina, 2 kahapon, 3:30 oras ngayon, kabuang 5.5 hours, o nasa ganun nga, nakahaba ang isinagawang cross-examination ng depensa dito kay NBI Director Jeremy Lotok. Agad nakapag-umpisa ang depensa sa pagpapatuloy ng kanilang cross-examination sa 2 testigo ng prosekusyon para sa Article 4 ng Articles of Impeachment ngayong 5 araw ng impeachment trial. Pero hindi naman dire-diretso ang pagsasagawa ng cross-examination ngayong hapon dahil may mga pagkakataon na nagtatanong din ang Senator Judges. Kabilang na rito ang usapin ng Oplan Romanoff at natanong din ang prosekusyon at depensa na bigyang linaw nila ang issue ng grave threat.
13: Ang question ko ay, in your appreciation, dapat ba na ang supposed victim nakaramdam talaga siya ng threats? Or is it enough that the general public considers the statement threatening?
14: Etong sinabi ng Supreme Court, all that needs to be proven is that they were intended by the accused to have that effect. Yung sagot sa tanong, hindi po galing sa prosecution, hindi po opinion, galing mismo sa Supreme Court.
15: It is our position that the statements made by the Vice President were not threats in the first place. That's why we were categorizing it as response, a mere response to a Q&A, number one. Number two, it was never aimed directly at BBM, FL, and the former speaker.
12: Samantala, sa inilabas niyang pahayag ngayong araw batay sa naging paglilitis kahapon sa day 4 ng impeachment trial, nanindigan si Vice President Sara Duterte na ang reklamo laban sa kanya ay hindi suportado ng mga ebidensya. Lagi niyang ginigiit ng prosekusyon na may nangyaring pagbabanta gayong wala naman talaga. Ang pagkakaroon ng hitman pero panay-imbento lang daw at pawang mga hinabi lang na ebidensya na hindi naman kayang gawin ang mga kathang isip na isang katotohanan. Kailangan na niya ay nakabatay ang impeachment trial sa mga kapanipaniwalang ebidensya at hindi sa espekulasyon, gawa-gawa na naratibo o copy-paste na affidavit at mga aligasyong walang matibay na ebidensya. Kahapon kasi, inamin ni Attorney Jeremy Lotok na ang ilan sa mga nakalakip na affidavit sa isinumiti na lang reklamo sa DOJ noong Enero ng 2025 laban sa Vice Presidente para sa grave threats ay templated affidavit dahil sa pagkakapareho ng mga typographical errors. Samantala, ko rin nabalikan ko lang ang pagkakasalang kay Attorney Jeremy Lotok bilang testigo dito sa Article 4 matapos yung napakahabang cross-examination ng depensa. Abay, sumasalang pa ulit siya ngayon sa redirect. Bakit nga ba nangyayari itong redirect examination? Ginagawa ito ng prosekusyon kapag may mga nasambit ang kanilang testigo doon sa cross-examination na medyo makakasira doon sa mga nauna niyang sinabi sa direct examination, kaya nagkakaroon ng redirect para maitama nila yung mga pahayag ni Attorney Jeremy Lotto. Karina?
0: Okay, so mukhang mahaba ang ating gabi, Dexter, at meron pang redirect pagkatapos ng cross-examination. Siguro naman pagkatapos ng redirect, meron pa bang kasunod yon?
12: Pagkatapos ng redirect, Corina, kapag may nakita naman ang depensa na kailangan nilang itama doon sa nangyari sa redirect, ay magkakaroon ng re-cross-examination. Titignan natin yan along the way, baka abutin nga ng gabi, or dahil gabi na rin, titignan natin kung maisasala nga ba ngayong araw itong si Attorney Zulaika Lopez, ang Chief of Staff ng OBP, na kanina ay dumating na dito, mag-alas dos ng hapon, nandito na siya sa Senado. At may dagdag ko lang, Corina, na ang defense team pala ay talaga ng kanilang deputy spokesperson, sa katauhan po yan ni Attorney Justin Nicole Golar. Siya yung hahalili kay Attorney Michael Poa kapag absent si Attorney Michael Poa o hindi niya kayang magbigay ng briefing sa media kaugnay ng mga updates sa impeachment trial. Itong si Attorney Justin Nicole Golar, na isang Cebuano lawyer, ang magbibigay ng updates sa media para sa depensa. Corina?
0: Maraming salamat, Dexter Ganibe ng Abante. Nag-uulat live mula rin dito sa Senado.
5: Imbento at walang ebidensya. Ito ang banat ni VP Sara sa ikalimang araw ng kanyang impeachment trial. Git ng bise, walang nangyaring pagbabanta sa buhay ng first couple at ni former House Speaker Martin Romualdez. Gawa-gawa lang din daw ng prosekusyon ng issue ng assassin para patibayin ng akusasyong grave threat laban sa kanya. Dagdag ng VP, dapat nakabatay sa matibay na ebidensya ang paglilitis at hindi sa kathang isip lamang.
0: Habang nakatuon na yon ang pansin ng publiko sa issue ng grave threats, naniniwala naman ang isang abogado na hindi ito ang pinakamahirap na artikulong haharapin ng depensa. Mahalaga rin daw na tandaan na ang impeachment ay hindi ordinaryong criminal case. Hindi lamang

0: Ito usapin ng paglabag sa batas ang sinusukat kundi kung karapat-dapat pa bang manatili sa pwesto ang pangalawang pangulo. Usapang sal-en ang nakikita ni Attorney Tranquil Salvador na pinakamalaking hamon para sa depensa ni Vice President Sara Duterte. Kabilang si Salvador sa nooy defense panel ni former Chief Justice Renato Corona noong 2012 impeachment trial, kung saan naging sentro rin ang issue ng sal-en at naging basehan para sa impeachment ni Corona. Sinabi ni Salvador sa memo ng Bilyonaryo News Channel na di katulad ng grave threats na naaayon sa magkaibang interpretasyon ng magkabilang panig, ang mga numero sa sal-en ay hindi maaaring baluktutin ang pangangatwiran. Sa huli, ano ang dapat abangan ng publiko sa mga susunod na araw ng impeachment trial at ano ang magiging pinakamahalagang batayan ng impeachment court?
1: Sa sal-en, tsaka yung unexplained wealth, yung sa AMLA, secrecy of bank deposit. Even in the past, yan ang mga issues eh. Nung kay CJ Corona, yan ang issue. Nung kay President Estrada, yan ang issue, remember? Yung kay CJ Sereno, na hindi naman nag-trial, di ba? Na-file sa Supreme Court, sal-en rin ang pinag-uusapan. So I think that's something that the public could easily understand. Kasi ba't hindi na-deklara? Ganon. So sa tingin ko, yun ang greater challenge ng depensa eh. Tapos yung BIR box.
0: Noong 2001, sa impeachment trial ni President Joseph Estrada, nagdesisyon ang mayorya ng senator judges na huwag buksan ang second envelope na naglalaman ng mga numero at dokumento na nagpapatunay ng ill-gotten wealth ni ERAP. Ito ang naging mitya sa pagsiklab naman ng EDSA 2 at pagpapatalsik rin kay Estrada bilang presidente. Noong 2018, nagkaroon din ng impeachment complaint laban kay dating Supreme Court Chief Justice Maria Lourdes Sereno dahil din sa issue ng sal-en. Pero bago pa umusad ang impeachment proceedings, tinanggal sa pwesto si Sereno ng kanyang mga kapwa magistrado dahil sa co-warranto petition ng nooy Solicitor General na si Jose Calida. Mahalaga rin anya na makumbinsi ng senator judges ang publiko sa mismong proseso ng impeachment court. Ano man daw ang maging desisyon nito ay mas magiging katanggap-tanggap sa publiko kung makikitang patas, maayos at kapanipaniwala ang paglilitis at may malinaw na ebidensya.
1: Kasi at the end of the day, ang process, ang greater challenge ng Senate dito is the entire process should be credible. Because regardless of the outcome, if it's credible, ang tao kahit na, alam mo, masama loob niya, tanggap niya eh. Mm-hmm. Alam mo yung ganun eh. Pero pag nakita niyang hindi, magre-react ang tao. Yun ang kasama rito, kaya it's a very challenging process.
0: Makakasama natin ngayon si House Prosecutor at Justice Committee Vice Chairman Jonathan Keith Flores. Magandang gabi po sa inyo, Kong.
2: Magandang gabi po.
0: Opo. So, before we go into grave threats, do you agree sa sinabi po ni Attorney Tranquil Salvador na baka ang pinakamatinding haharapin ng depensa ay hindi pa ito grave threats, kung hindi yung confidential funds or all evidence that have anything to do with numbers? Kasi hindi mababaluktot ang numero.
2: Tama naman po, in a way, tama din po. Mm-hmm. But sa tingin ko po, lahat naman ng articles na impeachment na final namin, ay may strength naman po.
0: Okay. So going back to grave threats, pinag-aralan po namin kanina lahat ng mga sinasabing elemento ng grave threats. Apat po yung nakasulat, binasa namin. So ano po sa palagay ninyo, pasok naman sa lahat ng elemento ng grave threats?
2: Based po sa findings ng NBI na sinabit nila sa DOJ, pasok naman po yung elements. But ang importante po dito is that we're not trying the Vice President on grave threats alone. This is articles of impeachment po na ang tinitingnan po natin dito is not the criminal aspect of grave threats only, but whether she is fit to stay in the position, in an impeachable position po.
0: So thereby, kailangan hintayin natin hanggang dulo lahat ng apat na artikulo.
2: Hindi naman. One has its own purpose.
0: Each na, one has its po. Own
2: end po. No?
0: Yes.
2: Na, ito naman is betrayal of public trust, culpable violation of the Constitution, pero hindi siya necessary na grave threats lang as a crime itself.
0: Okay. So, can it stand alone as an impeachable offense, grave threats? Kung mapatunayan yan, Sabi ng iba, tulad ni Attorney Howard Calleja, it's enough. Hindi

0: PNP sa motibo ng krimen?
1: Pinky, wala pa sa ngayon pero patuloy ang CCTV review, witness interviews at intelligence operations para matukoy ang motibo at pagkakilala ng mga suspect. Ayon sa mga otoridad, paigtingin nila ang lahat ng legal na hakbang para maaresto agad ang mga responsable sa krimen. Binuo rin ang special task group para mapabilis ang paghanap sa hustisya sa sinapit ni Dr. Carpenter. Pinky.
0: Maraming salamat, Ryan Gamboa, nasa linya mula sa Negros Oriental.
2: Hustisya ang panawagan ngayon ng ilang grupo. Matapos ang pamamaslang kay Dr. Kent Carpenter, bumuhos din ang pakikiramay sa social media. Ang detalye sa agenda report ni Joash Malimban.
3: Nagluluksa ngayon ang Philippine Marine Science Community sa pagpatay kay Dr. Kent Carpenter, ang 73-year-old world-renowned American scientist na binaril sa ulo ng tatlong hindi pa nakikilalang kalalakihan sa kanyang bahay sa Negros Oriental Linggo ng gabi. Isa si Carpenter sa mga itinuturing na haligi ng marine science studies sa bansa, lalo na sa kanyang naging ambag sa mga pag-aaral sa Verde Island Passage. Siya ang sumulat ng landmark scientific paper na nagdedeklara sa Verde Island Passage bilang Center of Marine Shorefish Biodiversity sa buong mundo. Para sa mga kasamahan sa siyensya, tulad ni Brent Ivan Andres ng Center for Energy, Ecology and Development, malaking kawalan ang pagpanaw ni Carpenter.
4: His work ever since then, even before we started the Protect Verde Island Passage campaign, his work was pivotal in showcasing that the Philippine oceans, just like the Verde Island Passage, among many other oceans in the country.
3: Kwento ni Andres, hindi lang sa mga pag-aaral malaki ang kontribusyon ni Carpenter. Pati sa pagsusulong ng mga kampanya sa pagprotekta ng kalikasan, nangunguna rin ang yumaong scientist.
4: He was actually interested in joining efforts of the Protect Verde Island Passage campaign network, especially in the duration of the oil spill that happened in Oriental Mindoro. It was a massive oil spill, and we reached out to Dr. Kent to provide us insight, to provide us support to the campaign that we were pushing at the time. And like I said, he did not hesitate at all.
3: Dumagsa naman sa social media ang mga mensahe ng pakikiramay at panawagan ng hustisya para kay Carpenter. Ayon sa isa sa mga leading Filipino maritime academics na si Professor J. Batong Bakal, mahaba ang kasaysayan ni Carpenter sa Pilipinas at sa marine conservation program sa buong bansa. Siya rin anya ang isa sa mga scientific expert na nagbigay ng testimonya laban sa mapanirang pangingisda ng Chinese fishers sa West Philippine Sea. Anya, nakabibigla ang nangyaring insidente, lalo na't kasabay ito ng 10th anniversary ng arbitration award ng Pilipinas sa West Philippine Sea. Ibinahagi naman ng curator at Follett Chair of Ichthyology sa California Academy of Sciences na si Professor Luis Rocha ang ilan sa anyay enormous contributions ni Carpenter sa marine science. Sa social media post nito, inilahad niyang ipinangalan kay Carpenter ang scientific name ng isdang Flasher Rasses dahil sa laki ng kanyang kontribusyon sa pag-aaral dito. Tinawag itong Peracailinus carpenteri. Anya, mananatili ang legasya ni Carpenter sa siyensyang kanyang naibahagi sa mga taong kanyang naturuan at sa future discoveries na mula sa kanyang trabaho bilang isang scientist. Samantala, nagbahagi rin ng pakikiramay ang Tubataha Reefs Natural Park and World Heritage Site. Anila, mula 2018, ibinigay ni Carpenter ang kanyang oras sa park at sa pagtuturo ng kahalagahan nito dahil sa kanyang pamamahal sa Tubataha. Ayon sa Protect Verde Island Passage Group, bukod sa pagiging akademiko, isang kilalang environmental defender si Carpenter. Sa kabila nito, hindi raw muna sila makapagbibigay ng opinyon kung related ba sa kanyang trabaho ang motibasyon ng pagpaslang sa scientist. Pero patuloy raw ang kanilang panawagan para sa hustisya at sa pagpapanagot sa gumawa ng malagim na krimen. Para sa Agenda, Joash Malimban, Bilinaryo News Channel.
0: Mga umanoy Indian loan shark na nangingikil, may kasabwat daw na mga piskal, hukom at pulis? At arrested Senator Dante Marcoleta dinala sa Philippine General Hospital. Susunod yan sa Agenda.

0: It's your noontime ritual, your favorite fix. We've got the hottest headlines, boldest opinions, and the juiciest tea in town. From Gen Z buzz to high society chatter, if it's trending, we're talking about it. Real talk, real stories, real fun, all dished out daily. The Daily Dish, only on Bilyonario News Channel.
1: Traffic check muna tayo ngayong Martes. Sa Elliptical Road, mabagal ang daloy ng mga sasakyan papasok ng Commonwealth Avenue. Mabilis naman ang kabilang lane. Nagpasaklolo na sa Korte Suprema ang ilang biktima ng panghaharas ng mga Indian loan shark na may kasabwat umanong mga piskal at hukom. Sangkot din daw ang ilang pulis sa tinatawag nilang tanim kaso. Ang detalye sa exclusive agenda report ni Pierre Pastor.
2: Lumantad ang mga nagrereklamo laban sa umano'y Indian loan sharks na sangkot sa extortion activities dito sa bansa. Bukod sa lumulobo na husto ang kanila mga utang dahil sa tubo, ay kinakasuhan daw sila ng syndicated estafa na non-bailable at sila ay nakukulong kapag nakapagliban sa pagbabayad. Nakalalaya lamang daw sila matapos makapag-abot ng paunang bayad. Pero bago ito ay nakararanas muna sila ng panggigipit. Hinaharas ang pamilya ng mga biktima at pilit na kinukuha raw ang kanilang pundar na properties.
3: Ako po yung sister ng accused. Bali kung makikita nyo po doon sa ano kanina, ako po yung nagbayad po mismo. Yung sinasabi po ng mga accused, which is si Jiro Pabon po. Binigyan ko po siya ng worth of 2 million po, and then ang promise niya po kasi sa akin, same day daw po makakalabas yung kapatid ko.
4: Po, ang hinihingi po no, ni Sir JP, yung lalaking niyan, isang kondo, yung kondo po ng kapatid ko plus 500,000 plus cheque. Wala pa akong maibigay na cheque. Yung kundi bibigyan na po sana namin.
2: Kwento ng ilang biktima, hindi naman daw nila kilala ang ibang nangutang, pero pinagsasama-sama sila sa isang grupo para maging syndicated estafa ang kaso na isinasampa ng kumpanyang Rihanna's Trading na umano'y mother company ng ilang Indian lending company. Magkakapareho ang sinasabi ng mga biktima, hindi nila kilala ang Rihanna's Trading. Ibang lending companies ang inuutangan nila, pero bakit daw ito ang nagsampa sa kanila ng kaso? Wala rin umano silang natatanggap na subpoena, basta na lang sila pinipresentahan ng warrant of arrest at ipinakukulong.
3: From office ng Mabalacat, dinala po ako sa CIDG ng Olongga po. Nagulat na lang po ako, itong si Jiro tumawag na nasa CIDG na daw po ako. So ibig sabihin, yung CIDG na humuli po sa akin, kakontakt po nila.
5: Pero meron kang utang?
3: May utang po ako, ma'am, dun po sa Red. Hindi po kay Rihanna's Trading.
2: Sa tulong ng UPACC, nakapagsampa sila ng kaso sa Korte Suprema laban sa mga Indian at sa pinaghihinalaang mga kasabwat na prosecutor, judge at mga pulis.
6: So di ba nakakatakot ito? Nagiging kasangkapan ang ating mga kapulisan, ang ating justice system, mga korte, para maging collecting agency nitong mga loan shark na Indiano.
2: Ginagamit pa raw ang pangalan ni dating Governor Luis Chavez Singson na umano'y may-ari ng sinasabing lending company. Sa ngayon, hinihintay pa ng Bilyonario News Channel ang tugon ni Singson hinggil sa issue. Napag-alaman pa ng UPACC na may 48 individual na nakakulong ngayon sa Pasay City Jail na may mga kaparehong kaso na nangutang sa mga Indian at kalaunan ay kinasuhan ng non-bailable syndicated estafa. Para sa Agenda, Pierre Pastor, Bilyonario News Channel.

0: Di pa man nagiinit sa pwesto, nasa kote na ng NBI ang isang bagong pasang abogado dahil sa isa umanong extortion scheme. Ang masaklap, mga kliyente niya mismo ang biktima. Yan ang agenda report ni Andrea Salve.
1: Arestado ng NBI Organized and Transnational Crimes Division sa kanyang opisina sa Taguig City. Ang abogadang ito at ang dalawa pa niyang kasama sa umano'y tangkang pangingikil sa kanyang sariling mga kliyente, kapalit ang kanilang seguridad. Tinakot daw ng abogada ang kanyang mga kliyente na sila ay pinapapatay ng dati nilang nakaalitang Chinese business partner sa pagmamay-aring trucking business. Sinabi pa raw ng mga suspect na meron silang koneksyon sa kinontratang sindikato ng dating business partner at kailangan lang daw tapatan ang ibinayad nitong pera para sila ay maligtas sa umano'y hit list.
2: Bagong pasa ng abogado ito na may kliyente siya, tapos yung kliyente may reklamo sa kanya na pinapais na kaso sa na hindi niya natulungan, binaligtad pa, nag-extort pa siya ng pera dito sa kanyang kliyente.
3: Sir, magkano po ba yung hinihingi na bigay?
2: 400,000.
3: Okay. So,
2: nagbigay mo na ng 100, nung yung next na ibibigay na is 300,000, doon na lumapit sa FBI at doon tayo nagkasanang entrapment. Napakahirap kasi ang relationship ng lawyer sa ng kliyente dapat based on taxation, itiwalaan yun eh. So dapat ang mga abogado, mas mataas yung standard na tinitingnan sa atin sa ating paggawa ng ating kapwa.
1: Sariwa pa sa alaala ni Alias Sam, isa sa mga biktima, ang takot na naramdaman dahil sa insidente. Hindi na lang daw kasi sila ng kapatid ang pinagbabantaan at dinamay na rin ng grupo ang buo nilang pamilya.
4: We were so scared and hindi po namin alam yung gagawin kasi mga babae po yung nakatira sa bahay. Anak kong babae, apat po sila, and yung mother ko po na cancer patient. Sinabi po namin sa kanila if kung pwede kaming tumawag ng pulis. Ang sabi po daw nila is hindi pa pwede kasi madadamay daw po lahat, papatayin daw po lahat.
1: Hindi rin naman isinasantabi ni Alias Roxy ang posibilidad na totoo ang mga banta sa kanilang buhay, pero anya ipapaubayan niya na ito sa mga otoridad.
4: We are not accusing anyone. Sinasalba po namin dito yung pamilya namin. At kung meron din man pong death threat sa kanila, ginagawa din po namin to para sa lahat. Para lahat po kami maging safe at makuha po yung sindikato na dapat kunin.
1: Sinubukan namin kunin ang panig ng mga suspek pero hindi sila nagpaunlak ng panayam. Patuloy naman ang imbestigasyon ng NBI hinggil sa kaso habang nasa kanila na rin kustudiya ang mga nahuling individual. Nahaharap sila sa kasong robbery extortion in relation to the cybercrime prevention law. Para sa Agenda, Andrea Salve, BuyuNor News Channel.
5: Tuloy na raw bukas ang pagdala kay Senadoro Dante Marcoleta sa Sandigan Bayan para harapin ang kanyang plunder case. Ayon sa PNP General Hospital, fit to travel na ang senador. Sa katunayan, dinala siya ngayong araw sa Philippine General Hospital para sa mga karagdagang pagsusuri. Narito ang agenda report ni Edwin Balasa ng Abante.
6: Naka-wheelchair, nakasuot ng orange detainee shirt at nakaposas si Senadoro Dante Marcoleta nang ilabas sa PNP General Hospital kaninang umaga. Hindi pa siya discharged. Sa halip ay dinala sa UPPGH sa Maynila para sa isang independent medical evaluation na iniutos ng Sandigan Bayan. Pasado alas 11 nang lumabas ang convoy ng senador kasama ang mga tauhan ng CIDG.
7: It went smooth yung travel natin, ano? We are being aided by MPD and Eastern Police District para maging maayos yung takbo natin hanggang dito sa paghatid dito sa PGH. Yung PGH will have its own medical evaluation to check if if Senator Marcoleta will be fit to be brought to the Sandigan Bayan tomorrow kasi yun yung schedule niya by 8:30 in the morning. So we will just be waiting for the medical evaluation then balik tayo sa Camp Crame.
6: Inatasan ng Sandigan Bayan si UPPGH Director Gap Ligaspi na personal na isumite ang medical findings sa korte alas 8:30 ng umaga bukas. Una nang inihayag ng PNP General Hospital na clinically stable at fit to travel ang senador. Kontrolado na rin daw ang kanyang blood pressure kahit tuloy pa ang pag-inom niya ng antibiotics hanggang July 15. Pinanindigan din ng PNP ang kredibilidad ng mga doktor nito. Ang third-party medical exam ay hakbang lang daw ng korte para mapawi ang duda ng publiko

0: tunay sa tunay na kondisyon ng kalusugan ni Marcoleta. Hindi raw ito nangangahulugang kinakwestiyon ng Sandigan Bayan ang PNP General Hospital. Halos isang oras lang ang itinagal ni Marcoleta sa PGH at muling ibinalik sa Campo Crame pasado alauna imedya ng hapon.
1: Specify po dun sa order ng Sandigan Bayan that after the medical evaluation at the PGH ay ibabalik po siya dito sa PNP General Hospital. And then siguro the Sandigan Bayan will issue further orders kung ano po ang magiging status niya.
0: Muli ring iginiit ng PNP na walang special treatment na ibinigay sa senador sa kabila ng mahigit isang linggong pananatili nito sa PNP General Hospital. Nakatakdang dalhin si Marcoleta sa Sandigan Bayan bukas ng umaga. Para sa Agenda, Edwin Balasa, Abante.

0: naman ang presyo ng krudo sa global market. Ito ay matapos i-anunsyo ni U.S. President Donald Trump na ibabalik niya ang U.S. blockade sa Strait of Hormuz kung saan dumadaan ang 1/5 o 20% ng langis ng buong mundo.
1: We're putting the blockade back, and it's a blockade not for anybody but Iran. In other words, anybody doing business with Iran can't go through. Everyone else will be able to go through.
0: Muli rin daw aatakihin ng Amerika ang Iran dahil sa umano'y paglabag nito sa kanilang ceasefire agreement.
1: We are just going forward. We're attacking them tonight. We're taking out all of their capability for anything having to do with the Strait, with the Hormuz Strait. And I think in the end, we will end up discontrolling the whole thing.
0: Dagdag ni Trump, kailangang bayaran ng Gulf Nations ang Estados Unidos sa pagprotekta umano nito sa regiyon. Samantala, gumagawa na raw ng mga hakbang ang Trump administration para mabuwag ang ICC. Kabilang dito ang travel bans, visa revocation at sanctions laban sa korte at mga affiliated organizations nito. Posible rin daw na i-pressure ng Amerika ang ibang mga bansa para kumalas sa ICC. Banta sa soberanya kung tawagin ng Estados Unidos ang ICC. Bagay na tinultulan ng UN.
2: Well, the ICC is a is an organization that is separate from the Secretariat and the UN. It remains for us a critical cog in the international justice system. It is supported by a vast number of member states, and it helps bring accountability for serious crimes.
3: What would the Secretary General's message be to any countries that are going to be pressured by the United States to pull out of the ICC?
2: Well, countries will have to make their own, member states will make their own decisions.
4: Pinasisilip nga ni Senator Ping Lacson ang patuloy na pagtaas ng singil sa kuryente. Sa kanyang Senate Resolution No. 511, sinabi niya na kailangang mapalakas ang transparency, accountability, at consumer protection sa gitna ng mga pangamba sa umano'y irregularidad sa pagbabasa ng metro at system losses na ipinapasa sa mga Pilipino. Iminungkahi naman ni Senate President Sherwin Gatchalian ang pagpapatupad ng staggered o pautay-utay na patong sa singil sa kuryente. Kasunod yan ang anunsyo ng Meralco na ipatutupad nito ang 34 centavo per kilowatt rate hike ngayong Hulyo.
5: Pinasinayaan ni PBBM ang Phase 1 ng Meralco Terra Solar Project sa Gapan, Nueva Ecija. Kasama niya si First Lady Lisa Araneta Marcos, present din si ultra-bilyonaryo at Meralco Chairman and CEO Manny Pangilinan. Kapag nakumpleto na ang proyekto, sasakupin nito ang limang bayan sa Nueva Ecija at Bulacan. Inaasahang magbibigay ito ng kuryente sa mahigit 2 milyong kabahayan at lilikha ng 10,000 trabaho.
6: This is only the beginning. Meralco will keep building more renewables, more batteries, more jobs, until reliable clean energy ceases being a privilege and becomes a birthright for all Filipinos.
7: Such an energy mix leaves us more vulnerable to fluctuations in global fuel prices and developments in the international market, as we have

0: katulong ko sa reforms na kinakailangan gawin.
1: Nagpapatuloy ang farewell visits ni Browner sa mga military command post bago ang kanyang retirement sa July 21. Para sa Agenda, Laid Kabagani, Billionaire News Channel.
2: Di raw papayag sa anumang areglo ang mga magulang ng grade 4 student na nasawi matapos sumali sa deworming activity sa kanyang eskwelahan sa Cavite. Sinisilip na ngayon ang Education Department ang kanilang mga protocol para di na maulit ang trahedya. Ang detalye sa Agenda Report ni Andrea Salve.
3: Nagpasaklolo na sa National Bureau of Investigation ang mga magulang ng grade 4 student na nasawi matapos ang routine deworming activity sa kanilang paaralan sa 13 Martires, Cavite. Inusog pa raw ng pamilya ang sanay araw ng libing ng bata para mapa-autopsy sa mga eksperto at kanilang malaman kung ano ang tunay na ikinamatay ng kanilang anak.
4: Wala po kasing sakit din, mama. Napakalusog na bata yun. Walang sakit. Pero nung pag-inom na po, wala siyang kain. Tapos may sipon po siya kasi nambunan siya eh.
3: Ayon pa sa ama nitong si Leo Mission, una na silang pumirma ng waiver 2 linggo bago ang pagpapainom ng pampapurga sa kanyang anak noong July 2. Pero giit niya, hindi ipinaalam sa kanila na sa araw na mismo yun, isasagawa ang aktibidad.
4: Nagulat nga po ako, ma'am eh. Ganun nangyari sana ko eh. Napakalakas nun bro, pagka-Biyernes. Patay na po eh. Masakit, ma'am eh.
3: Nitong Lunes, kinumpirma ng DepEd ang pagkasawi ng estudyante dahil sa anilay septic shock. Ilang estudyante rin daw ang sumama ang pakiramdam matapos ang deworming activity. Nakikipag-ugnayan na ang ahensya sa nag-iimbestigang health authorities at kanila na rin sinisilip ang kanilang health and safety protocols para matiyak ang kapakanan ng bawat estudyante.
4: Ganun din po yung principal, ganun din ang paliwanag. Na wala naman daw may gusto na patay yung anak ko. Eh paano, thank you na lang yun pag pumapayag ako ng ganun. Kung talagang mapatunayan po na yung gamot po ang ano, eh di po papayag na ano lang po, na areglo lang po, pagbabayaran po nila yung ginawa sa anak ko.
3: Tiniyak naman ng NBI ang malalimang imbestigasyon sa insidente. Para sa Agenda, Andrea Salve, Billionaire News Channel.
5: Natuloy din ang kasal nila Bea Alonzo and Pure Gold heir Vincent Ko. The wedding was held last night sa Makati City Hall, officiated by Mayor Nancy Binay herself. Kinonfirm ito mismo ni Binay sa Billionaire News Channel. Nagpost pa ang alkalde ng picture niya with Bea with the hashtag One More Chance. Ayon sa informant ng BNC at Abante, 6 lang ang dumalo sa event at wala ni isa ang kamag-anak. One of the guests expressed relief na natuloy ang wedding dahil anya wala nang nakialam, referring to Bea's manager na si Shirley Kwan. Bea and Vincent were initially set to marry noong May sa Spain pero nagkaroon ng issue umano sa prenup at na-involve daw ang dalawang taong may say sa showbiz career ng aktres. Tanggap ng pamilya ni Ko si Bea. Tom Cruise's next mission, unrecognizable. Ginulat ng 64-year-old actor ang fans with his bold transformation for his latest film, Digger. Sa unang trailer, makikita si Tom donning white hair and prosthetics that made him look a decade older. The Hollywood icon stars as CEO and oil magnate Digger Rockwell, who must save the world from a disaster he created himself. Hindi pa man showing ang pelikula, may buzz na agad that Tom could finally win an Oscar. Ire-release ang Digger this October. PBBM, off to Singapore para sa 3-day working visit. At kampo ni Heart Evangelista, natamaan sa pahayag ni Mimia. Susunod yan sa Agenda.
6: Powerful stories, fresh perspectives, and deeper conversations. We continue to learn the winning strategies and champion mindset of winners, movers, and shakers. I'm Charles Tew. Catch the all-new season of Beyond the Game, only on Billionaire News Channel.
7: Preserving cultural identity and showcasing tradition.

0: diverse and persevering authenticity. Subayan Keg Subanon Festival, Bilyonaryo News Channel.
1: Isa pang traffic check ngayong Tuesday rush hour sa EDSA Mega Mall. Bumper to bumper ang mga sasakyan sa northbound lane. Humarap sa Sandigan Bayan si former Public Works Secretary Manuel Bonoan para sa kanyang graft case kaugnay sa flood control scandal. Naroon para sa kanyang agenda report si Joan Manalo. Joan, anong nangyari sa pagdinig ngayong araw?
2: Pinky, hindi na muna naglabas ng desisyon ng Sandigan Bayan Second Division sa motion ng prosekusyon na tanggalin bilang akusado si dating DPWH Secretary Manuel Bonoan sa kanyang kasong graft. Sa order na binasa ni Sandigan Bayan Second Division Chairperson at Presiding Justice Geraldine Ehong, isinumitin na for resolution ang naturang motion. Pasado alas 4 ng hapon ang magsimula ang sanay alauna e medya na pagdinig ng Sandigan Bayan Second Division na personal na dinaluhan ni Bonoan na naka-wheelchair kasama ang mga tauhan ng PNPC-IDG. Nagtagal ang pagdinig dahil sa naging oral arguments o pagtatalo ng prosekusyon at depensa dahil sa motion na tanggalin bilang akusado si Bonoan sa kasong graft. Ayon kasi sa prosekusyon, maaaring tanggalin bilang akusado si Bonoan at amyendahan ang naihaing kaso sa Sandigan Bayan alinsunod sa Rule 110 Section 14 ng Rules of Court na nagsasaad na maaari pa rin amyendahan ang impormasyon kung hindi pa na-arraign o nagpapasok ng sakdalang akusado. Pero iginigiit ng Defense Counsel ni Estrada na malalagay sa kompromiso ang kanilang kampo kapag inalis bilang akusado si Bonoan. Makaaapekto rin anya ang naturang amendments sa impormasyon sa magiging recital of facts at sa magiging estratehiya ng depensa sa kaso dahil binabago raw ng prosekusyon ang teorya nito na kasabwat din si Bonoan sa alegasyon ng korupsyon sa likod ng flood control scandal. At tanging si Estrada na lang ang madidiin sa kasong graft. Naghain din ng formal na oposisyon ang kampo ni Estrada para tutulan ng motion to discharge kay Bonoan. Dahil wala pa nga desisyon ng korte kaugnay sa naturang motion, napagdesisyonan din nito na ipagpaliban na muna ang pre-trial ni Estrada ngayong August 4. At maaari rin nila itong reset to August 11 kung kinakailangan. Naharap sa kasong graft si Bonoan sa Second Division dahil sa umano'y kaugnayan nito sa milyon-milyong kickback mula sa flood control projects noong siya ang umuupong kalihim ng DPWH taong 2025. Ayon kasi sa Office of the Ombudsman, malaki ang may tutulong na magiging testimonya ni Bonoan para maitulak ang nilulutong kaso laban kay dating House Speaker Martin Romualdez, dahilan para bawiin ang mga kaso laban sa kanya. Pinky, nakatakda ring humarap si Bonoan bukas ng umaga sa Sandigan Bayan 5th Division para rin sa isang clarificatory hearing para naman sa kanyang kasong plunder at isa pang count ng graft. Dito rin ay pag-uusapan yung posibilidad na ibasura yung kaso laban sa kanya dahil nga ninanais ng Office of the Ombudsman na gawin siyang state witness sa iba pang mga kaso kaugnay sa flood control scandal. At yan na muna ang pinakahuling balita mula dito sa Sandigan Bayan. Balik sa iyo, Vicky.
1: Joan, can you hear me?
2: Yes, Pinky, really great.
1: Joan, so parang in summary, meron siyang dalawang hurdle kasi kailangan siyang ma-release dyan sa graft case niya. Kung payagan man siya ng mga judges dyan ng Sandigan Bayan, ay kailangan pa yung isa pa doon sa plunder para din ma-release siya na akusado at maging state witness. Tama ba, Joan?
2: Yes, that is correct, Pinky. At yan din yung pinagtatalunan kanina ng prosekusyon at depensa, yung matter of being a state witness ni Bonoan.
1: Okay, maraming salamat sa iyo, Joan Manalo, nag-uulat ng live mula po sa Sandigan Bayan. Bahagyang tumaas ang net satisfaction rating ni PBBM sa latest SWS survey, pero nananatili pa rin ito sa negative territory. Umakyat ang numero sa negative 7% noong Hunyo, mas mataas kumpara sa all-time low na negative 15% noong March. Dahil dito, bumalik sa neutral range ang net satisfaction rating ng Pangulo. Ayon po sa SWS, dumami ang mga Pilipinong satisfied sa kanyang performance at kumonti naman ang hindi satisfied dito. Ginawa ang survey noong June 20 hanggang 29 na may 1,200 adult respondents.
3: The 8-point increase in net satisfaction rating may not be statistically significant because net satisfaction is computed by taking the difference between the satisfied and the percent dissatisfied. So an 8-point increase is statistically not significant, but in terms of the category from which the minus 7 falls, it's significant because now it's from the poor category, now it's in neutral, meaning there's almost no significant difference between the percentage of those satisfied.
4: Lumipad na papuntang Singapore si PBBM para sa 3-day working visit. Layunin itong paigtingin ng bilateral relations ng dalawang bansa bago akuin ng Singapore ang ASEAN chairmanship sa susunod na taon. Nakatakdang mag-courtesy call ang Pangulo kay Singapore Prime Minister Lawrence Wong. Inaasahang tatalakayin nila ang pagpapalawig ng kooperasyon sa trade, investment, healthcare at iba pang larangan. Kasama ni PBBM, si First Lady Lisa Araneta Marcos na nakatakdang magsalita sa Global Economic Cooperation East Summit.
5: Bilang isa sa mga boses ng Malacanang nananatiling unbothered daw sa matitinding batikos, si Palace Press Officer Yusek Claire Castro. Pero bukas kaya siya sa mas malaking hamon sa 2028 elections. Narito ang exclusive agenda report ni Ivy Reyes.
6: Masyado para umaaga para pag-usapan ng 2028 at kung ano ang plano niya pagbaba sa pwesto ni Pangulong Bongbong Marcos. Pero ang Palace Press Officer na si Undersecretary Claire Castro nakatatanggap na ng feelers sa labas ng palasyo.
7: Sa palasyo, wala ah. Kasi di namin pinag-uusapan to ha. Wala tong pinag-uusapan. As in, zero. Wala. Siguro sa labas, alam mo naman yung iba, di ba? Uy, takbo ka. May mga nadidinig tayo. So, pero feeling ko, minsan inisip ko, seryoso kayo? Talaga? Hindi ko kasi siya naiisip.
6: At nung pumasok daw siya sa Malacanang, Pebrero noong nakaraang taon, wala sa isip niyang maging parte ng gobyerno.
8: Magandang araw, Malacanang Press Corps.
6: Hindi raw ito pinangarap ni Castro na isang sa trial Malacan lawyer bago pumasok sa Presidential Communications Office.
9: Are you open to the life of a politician?
7: Ang hirap sagutin. Kasi nga, di ba, hindi ko pa siya naiisip eh. Pero siguro kung ano lang maibibigay talaga sa akin, kung ano yung darating sa akin, basta gagawin ko lang yung dapat kong gawin, gagawin ko yung tama.
6: Ibinubuhos daw niya ang lahat ng kanyang makakaya sa lahat ng ibinibigay sa kanyang tungkulin, kahit pa baguhan siya sa larangang iyon. At ang pagiging Palace Press Officer, hindi anya birong trabaho.
7: Kung ano lang yung nakikita niyo, yun ako. Feeling ko effective ako kasi hindi ko makukuha yung attention nila kung hindi sila nasaktan. Diba? Pero syempre yung mga valid naman na criticism, so tinatanggap ko naman yan kasi it will give me a lesson. It will teach me to do this, how to say this. Pero yung ang criticism nila is just to pull you down, I am not bothered.
6: Nang pumasok ang Hulyo, lumabas sa online world ang kritisismong natatanggap ni Castro nang pagmumurahin siya ng ilang Pilipino sa Canada nang bumisita roon ng Pangulo. Since day one, unbothered naman daw si Castro. Tumatalab daw kasi ang kanyang trabaho bilang tagapagsalita ng palasyo kung napapansin siya ng anyay mga kalaban na nagpapakalat ng kasinungalingan. Maging ang araw-araw na get up ng Palace Press Officer, minsan may kinalaman sa kung paano niya raw i-deliver ang mensahe ng Pangulo.
7: Minsan pagka light yung color mo, parang ang ganda ng aura eh. Pero pagka palaban ka, feeling ko dapat naka-red ako eh.
10: Good morning sa lahat po.
7: Nung una kasi ako nag-start na nabinyagan, naka-blazer lang tayo eh. Parang 1 week, 2 weeks na ako naka-blazer. Ang sabi sa akin, dapat ako na magsuot ng Filipiniana. Una-una siguro to promote yung Filipiniana.
6: Wala raw nagdidikta sa kanya at payo ni Castro sa kanya mga kritiko, do your best. Para sa Agenda, Ivy Reyes, Billionaire News Channel.
10: looks like bad blood is brewing between Heart Evangelista and Mimia.

0: Sa lagay ng panahon mula sa ating ka-weather, BNC resident meteorologist Benison Estereja. Benison.
1: Pinky, nakapasok na ng Philippine Area of Responsibility ang bagyong may international name na Haishen kanina alas 12:30 ng madaling araw at binigyan na ng local name na Josie ang pangsampung bagyo for 2026. However, agad din itong humina pagpasok ng PAR at naging low pressure air na lamang kaninang alas 2 ng hapon. Huling namataan ng dating bagyong Josie, higit 1,090 kilometers silangan ng southeastern Luzon. Ayon sa PAGASA, kikilos na papalayo ang LPA sa mga susunod na oras at wala pa rin magiging epekto sa anumang panig ng bansa. Sa kabilang banda naman, isang bagyo po ang nabuo sa labas ng PAR malapit sa may Hong Kong. Huling namataan ng Tropical Depression, 940 kilometers west-northwest ng extreme northern Luzon at may taglay na hangin na 55 kilometers per hour malapit sa gitna. Sabi ng PAGASA, hindi po ito papasok ng PAR at wala rin magiging epekto sa ating panahon. In fact, inaasahan ding malulusaw ito sa mainland China sa Miyerkules o sa Huwebes. And for the rest of the week, wala tayong aasahang panibagong bagyo sa loob ng PAR. At tanging southwest monsoon or habagat sa kanlurang Luzon ang iiral hanggang matapos ang weekend. Sa weather forecast ng PAGASA bukas, July 15, araw ng Miyerkules, magiging maaraw pa rin po sa halos buong Luzon mula umaga hanggang early afternoon dahil sa patuloy na paghihina ng habagat sa ating bansa. Around 3 p.m. onwards, posible naman ang mga kaulapan dito sa may northern and central Luzon at posible pa itong samahan ng saglit na ulan at thunderstorms, lalo na sa may Ilocos region, Cordillera region, itong mainland Cagayan Valley at lalawigan ng Nueva Ecija. Kaya sa mga ka-weather natin dyan sa norte, huwag kalimutang magbaon ng payong kung lalabas ng bahay sa hapon o gabi. Sa Visayas at Mindanao, halos katulad na weather conditions po sa ngayon, ang iiral pa rin bukas. Maraming lugar ang magiging maaraw sa umaga, malinsangan sa tanghali at medyo kumukulimlim na pagsapit po ng hapon. At bago magtakip silim, may aasahan din po mga isolated na ulan at around 1 hour na thunderstorms, lalo na sa may Eastern Samar, Negros Oriental, Negros Occidental, gayon din sa may Northern Mindanao, Soxavjen, Caraga at Davao Region. Kaya sa mga papasok po sa eskwela o trabaho bukas, huwag kalimutan ng payong bilang pananggah sa mainit o maulang panahon. At yan muna napapanahon balita ngayong Martes. Ako po yung ka-weather Benison Estereja na nagsasabing ang swerte darating sa tamang panahon.
2: Minamok ng netizen si James Franco for his extraterrestrial claim. For the past weeks, the actor has been posting cryptic TikTok videos claiming na binisita siya ng isang alien. And sa latest post, nagpakita pa siya ng tila CCTV footage showing na alleged being moving and peering into his residence.
3: Now, I've been through a lot, okay? I went on social media, you know, and I started talking about it. I didn't want to do that, okay? I didn't choose this. It was thrust upon me. I saw something and I thought, you know what, I can't keep this quiet.
2: But social media users are not convinced. Comment pa ng isa, either the footage is real or James lost his mind. Many, however, believe that PR stunt ito for an upcoming project. May Beyonce na, may Rihanna pa. The crowd went wild sa third and final night ng 30th anniversary concert ni Jay-Z sa Yankee Stadium. Bukod kasi sa asawang si Queen Bey, the rapper surprised the crowd by bringing out Rihanna. For her first onstage appearance in 2 years, pinerform nila ang kanilang 2010 duet na Run This Town. Bigatin din ang other guests who include Teyana Taylor and Usher. Tila nakabawi si Jay-Z sa fans after the show was delayed for 3 hours due to crowd safety issues. And another recognition for BNC, this time mula sa foundation which seeks to restore critical watersheds as part of efforts against climate change.
4: Ginawaran ng Tinig ng Kalikasan Award ang Bilyonaryo News Channel bilang pagkilala sa responsableng pamamahayag tungkol sa mga isyong pangkalikasan. Kasabay nito, katatapos lamang ng 2026 Annual Million Trees Challenge o AMTC Pledge of Commitment, kung saan muling nagtipon ang mga ahensya ng pamahalaan, pribadong sektor at mga katuwang na organisasyon para muling ipakita ang kanilang suporta sa pangangalaga ng kalikasan. ayon kay Million Trees Foundation founder at chairman emeritus, retired General Reynaldo Velasco, mahigit 13.1 milyong puno na ang naitanim at napangalagaan ng programa sa pitong mahahalagang watershed sa bansa. Pero

0: niya hindi lang dami ng puno na itatanim ang mahalaga, kundi kung paano ito napapangalagaan at lumalago para sa mga susunod na henerasyon. Sinabi naman ni Million Trees Foundation President at Executive Director Melandro Velasco na higit pa sa pagtatanim ng mga puno ang misyon ng kanilang organisasyon. Kabilang dito ang pagpapanumbalik ng mga watershed, pagpapalawak ng kaalaman tungkol sa pangangalaga ng kalikasan at paghikayat sa mas maraming Pilipino na makilahok sa mga ganitong programa. Sa pamamagitan ng mga bagong pangako at pakikipagtulungan na nabuo sa pagtitipon, umaasa ang Million Trees Foundation na mas marami pang mga puno ang maitatanim at mas mahalaga, mas marami pang kagubatan ang mapapanatiling buhay para sa mga susunod na henerasyon.
1: Ayan. We won another award today.
2: Congratulations
1: sa buong BNC. Nanalo tayo ng Tinig ng Kalikasan Award. Yeah. By the Million Trees Foundation. So ito, nagbibigay sila ng award sa mga media who practices fair and ethical and responsible journalism about our environment. Mm. And apparently, isa tayo doon.
2: Very good. Congratulations.
3: Yeah. Congrats.
2: BNC. Okay, ipasok muna natin si Corina dahil doon sa last monitoring natin, Corina, na nanonood ako kani-kanina lamang, nagsasalita si Attorney Lorna Capunan at sinasabi na hindi na daw nila ipepresent si Attorney Zulaika Lopez at gayon din yung si Bello doon sa house. Medyo natigil lang kasi kailangan natin bumalik dito sa live studio newscast natin. Corina?
4: Yes, well, I don't blame them because ilang oras sila talagang naburo doon sa kaka-present, cross-examine, redirect, and recross nitong kay pagtetestigo ni Ginoong Lotok, ano? I'm all grave threats out. Ayun, ang dami talaga, parang lahat na yata ng letra ng batas sininsin na nila. So siguro naman talaga mawawala na sila ng oras. But guess what? Grave threats pa rin ang pag-uusapan kapag hinarap na si Ms. Zulaika Lopez. Malamang bukas, although the subpoena said hanggang today lang. So baka kailangan pa nilang mag-request ulit ang subpoena for her to attend tomorrow.
2: Alright, dahil nga nagsasalita ngayon si Attorney Capunan, aalamin natin yung latest dyan. Dahil nga, last I heard, ay parang ang sinasabi, baka daw hindi na ipalabas o gawing witness ng prosecution si Attorney Zulaika dahil nga daw na-prove na ang mga ginamit na salita, redundant according to Attorney Capunan. Kaya lang as gaya na sabi ko, Corina, natigil dahil nga nagbalik tayo dito sa live. Well, anyway, that is a developing story. So, siguro alamin natin sa ating mga reporters maya-maya lamang kung ano naging desisyon
3: ng prosecution.
2: Lumalabas
3: na hindi na nila kailangan.
4: Marami din talaga,
3: ano?
4: Pinky. Oo, Willard, hindi ba sa ating mga panayam, sinasabing nga na a hostile witness can go both ways. So, bakit pa kung establisado na naman yung authenticity ng video and that the utterances were indeed made. Tinatanong ko kanina sa aking kausap, ano ba ang balak ninyong makuha pa mula kay Ms. Lopez? Ang tangi lang niyang sinabi ay na nandoon siya noong nag-live streaming si VP Sara. So, I guess, posible nga na hindi na siya ipagwi-witness.
3: Dahil baka hindi na kailangan at magmumerang pa kung magsalang pa sila ng hostile witness.
2: Correct. Hostile witness nga. You say in your interview kanina with Corina, sabi nga, it can be tricky. Itong tinatawag na hostile witness.
3: Interesting.
2: Alright, so patuloy ang impeachment trial bukas. Ano araw na ba ngayon? Tuesday? So tomorrow is Wednesday. Alamin natin maya-maya lamang sino yung mga susunod na mga witnesses na ipapalabas dahil doon naman si Willard bukas. Babalik na dito si Corina.
3: Kala ko, mag-witness din ako eh. Takot ako bigla.
2: Alright, yan po ang ating agenda ngayong gabi. Ako po si Pinky Webb.
3: Ako naman si Willard Cheng. Para sa mga karagdagang balita, bisitahin ang aming official website, bnc.ph.
1: Ako naman si Erica Christensen.
4: At ako si Corina Sanchez Rojas, live mula sa Senado. Sa bawat issue, may anggulo at ang balita, may agenda.

0: powerful stories, fresh perspectives, and deeper conversations. We continue to learn the winning strategies and champion mindset of winners, movers, and shakers. I'm Charles Tew. Catch the all-new season of Beyond the Game, only on Billionaire News Channel.
1: Sa panahon ng may ingay na opinyon at balita.
2: Bakit parang lahat ng tao galit?
3: Kasi Alex, hindi nila naiintindihan ang nangyayari.
1: Isang komedyante.
2: Bakit parang lahat may opinyon?
1: Isang kongresista.
3: Kasi lahat tayo apektado bilang Pilipino.
2: Hindi lang ito usapang politika, ganun ba?
3: Oh, hindi lang ito ingay.
2: Hindi lang ito patawa.
3: Paglilinaw ito.
2: So kung ganun, Tito Ron,

0: Magandang gabi, ako si Dexter Ganibe. Sama-sama nating tutukan ang mga galaw ng ating mga politiko na may epekto sa ating mga Pilipino. Ito ang Politico Nightly. Para sa ating Politico Headlines, Task Group Carpenter nahahawak sa investigasyon sa pagpaslang sa American marine biologist na si Dr. Kent Carpenter, puspusan ang investigasyon. Office of the Vice President Chief of Staff Zulaika Lopez at Captain Belinda Bello ng House of Representatives Office of the Sergeant at Arms hindi na isasalang sa impeachment court. Pagdala kay Senador Dante Marcoleta sa Sandigan Bayan, tuloy na tuloy na. Pangulong Ferdinand Marcos Jr., mas palalakasin pa ang bilateral relations sa bansang Singapore sa kanyang 3-day working visit. Agila, nailigtas mula sa pag-atake ng hindi bababa sa 30 unggoy. Binuuna ang Special Investigation Task Group Carpenter na siyang hahawak sa investigasyon sa pagpaslang sa 73-year-old American marine biologist na si Dr. Kent Carpenter sa Cebulan, Negros Oriental. Batay sa inisyal na investigasyon, pagnanakaw ang motibo sa krimen. Nakikipag-ugnayan na rin ang U.S. Embassy sa mga otoridad para sa agarang ikalulutas ng kaso. Ang detalye sa Politico Update ni Ryan Gamboa.
1: May person of interest na raw ang PNP sa pamamaslang sa 73-year-old American marine biologist na si Dr. Kent Carpenter sa Cebulan, Negros Oriental. Minamadali na rin ng mga otoridad ang kanilang investigasyon. Una dito, bumuo ng Special Investigation Task Group o SITG ang Police Regional Office, Negros Island Region, sa pagpatay sa American renowned marine biologist na si Dr. Kent Carpenter. Isang internationally recognized scientist, he spent more than 50 years studying the Philippine marine biodiversity. Isa rin siya sa mga researchers na tumulong na maipakilala ang Verde Island Passage bilang sentro ng marine shore fish biodiversity sa buong mundo. Ayon sa report, nangyaring krimen past 11:30 of July 12 in Barangay Ahong. Initial investigation disclosed that Dr. Carpenter was watching TV with his 34-year-old Filipina companion. Nang pasukin umano ng tatlong armadong lalaki ang kanyang bahay. One of the armed suspects shot him in the head na naging sanhi ng kanyang pagkamatay. Sugatan naman ng kanyang kasama at kasalukuyang nagpapagaling. Sa ngayon patuloy ang CCTV review, witness interviews at intelligence operations para matukoy ang motibo at makilala ang mga suspect. Ayon sa PRONIR, paiigtingin nila ang lahat ng legal na hakbang para maaresto agad ang mga responsable sa krimen. Mariin ding kinukondina ng grupong Agham ang sinapit ni Dr. Carpenter at nananawagan sa hustisya. Agham mourns for the loss of a scientist and advocate. Ayon sa grupo, his work to study and conserve Philippine waters is a testament of making science serve the people. Para sa Politico Nightly, Ryan Gamboa, Bilyonaryo News Channel, Negros Occidental.
0: Nananawagan ng hustisya ang marine science community sa brutal na pagpatay kay Dr. Kent Carpenter, isang world-renowned marine scientist. Nakilala si Carpenter bilang isang environmental defender at vocal critic sa mapanirang pangingisda ng Chinese fishers sa West Philippine Sea. Ang detalye sa Politico Update ni Joash Malimban.
2: Nagluluksa ngayon ang Philippine Marine Science Community sa pagpatay kay Dr. Kent Carpenter, ang 73-year-old world-renowned American scientist na binaril sa ulo ng tatlong hindi pa nakikilalang kalalakihan sa kanyang bahay sa Negros Oriental,

0: Linggo ng gabi. Isa si Carpenter sa mga itinuturing na haligi ng marine science studies sa bansa, lalo na sa kanyang naging ambag sa mga pag-aaral sa Verde Island Passage. Siya ang sumulat ng landmark scientific paper na nagdedeklara sa Verde Island Passage bilang Center of Marine Shorefish Biodiversity sa buong mundo. Para sa mga kasamahan sa siyensya, tulad ni Brent Ivan Andres ng Center for Energy, Ecology and Development, malaking kawalaan ang pagpanaw ni Carpenter.
1: His work ever since then, even before we started the Protect Verde Island Passage campaign, his work was pivotal in showcasing that the Philippine oceans, just like the Verde Island Passage, among many other oceans in the country.
0: Kwento ni Andres, hindi lang sa mga pag-aaral malaki ang kontribusyon ni Carpenter. Pati sa pagsusulong ng mga kampanya sa pagprotekta ng kalikasan, nangunguna rin ang yumaong scientist.
1: He was actually interested in joining efforts of the Protect Verde Island Passage campaign network, especially in the duration of the oil spill that happened in Oriental Mindoro. It was a massive oil spill, and we reached out to Dr. Kent to provide us insight, to provide us support to the campaign that we were pushing at the time. And like I said, he did not hesitate at all.
0: Dumagsa naman sa social media ang mga mensahe ng pakikiramay at panawagan ng hustisya para kay Carpenter. Ayon sa isa sa mga leading Filipino maritime academics na si Professor J. Batong Bakal, mahaba ang kasaysayan ni Carpenter sa Pilipinas at sa marine conservation program sa buong bansa. Siya rin anya ang isa sa mga scientific expert na nagbigay ng testimonya laban sa mapanirang pangingisda ng Chinese fishers sa West Philippine Sea. Anya, nakabibigla ang nangyaring insidente, lalo na't kasabay ito ng 10th anniversary ng arbitration award ng Pilipinas sa West Philippine Sea. Ibinahagi naman ng curator at Follett Chair of Ichthyology sa California Academy of Sciences na si Professor Luis Rocha ang ilan sa anya ay enormous contributions ni Carpenter sa marine science. Sa social media post nito, inilahad niyang ipinangalan kay Carpenter ang scientific name ng isdang Flasher Rhasis dahil sa laki ng kanyang kontribusyon sa pag-aaral dito. Tinawag itong Peracailinus carpenteri. Anya, mananatili ang legasiya ni Carpenter sa siyensyang kanyang naibahagi sa mga taong kanyang naturuan at sa future discoveries na mula sa kanyang trabaho bilang isang scientist. Samantala, nagbahagi rin ng pakigramay ang Tubataha Reefs Natural Park and World Heritage Site. Anila, mula 2018, ibinigay ni Carpenter ang kanyang oras sa park at sa pagtuturo ng kahalagahan nito dahil sa kanyang pamamahal sa Tubataha. Ayon sa Protect Verde Island Passage Group, bukod sa pagiging akademiko, isang kilalang environmental defender si Carpenter. Sa kabila nito, hindi raw muna sila makapagbibigay ng opinyon kung related ba sa kanyang trabaho ang motibasyon ng pagpaslang sa scientist. Pero patuloy raw ang kanilang panawagan para sa hustisya at sa pagpapanagot sa gumawa ng malagim na krimen. Para sa Politico Nightly, Joash Malimban, Bilinoryo News Channel.
2: Hindi na isasalang sa impeachment trial sina Office of the Vice President Chief of Staff Zulaika Lopez at Captain Belinda Bello ng House of Representatives Office of the Sergeant at Arms. Live sa Senado, may political update si Hannah T. Hannah, bakit daw o may nagbigay ba ng dahilan kung bakit hindi na ihaharap si Attorney Lopez at Captain Bello?
3: Dexter, para hindi na magpaulit-ulit, tuluyan nang idinrap ng House Prosecution Team sina OVP Chief of Staff Zulaika Lopez at Captain Belinda Bello bilang mga testigo sa impeachment trial ni Vice President Sara Duterte. Ayon sa prosekusyon, magiging redundant na ang kanilang testimonya dahil inamin na rin daw ng depensa na naganap ang online press conference noong November 2024 kung saan binanggit ni VP Sara ang umano'y pakikipag-usap sa isang tao para patayin sina Pangulong Bongbong Marcos, First Lady Liza at dating Speaker Martin Romualdez sakaling may mangyari sa kanya.
4: The accused, that the respondent, is entitled to a speedy trial. Prosecution, the prosecutors would want this to be a reminder to all. We are doing our part. We have reduced trial dates by lessening our presentation.

0: on this article by two witnesses.
1: Kalaunay pumayag dito si Senate President Win Gatchalian dahil kung pagbabasehan ang daloy ng trial, nasa 17 months daw ang magiging takbo nito. Si Lopez ay nakitang nasa Senate premises sa nakaraang dalawang araw pero hindi siya nagbigay ng panayam tungkol sa paglilitis. Siya ang nooy pinadetine ng kamera na kalaunay tila nang himasok si VP Sara para maharang ang paglipat sa kanya sa correctional institution sa Mandaluyong noong 2024. Sinusuri kasi noon, Dexter, ng kamera ang misuse umanon sa confidential funds ng OVP. Doon isinambit ng BC ang umano'y banta. Tinapos naman ng NBI Regional Director Jeremy Lotok ang kanyang testimonya kung saan muling iginiit na authentic ang viral video at wala rin daw itong panatandaan ng artificial intelligence o anumang manipulation. Sinabi rin ni Lotok na sa pagsusuri ng NBI, isinaalang-alang nila na ang VP ay isa sa pinakamataas to opisyal ng bansa at dapat maging huwaran o example sa publiko. Kung palalampasin daw ang ganitong mga pahayag, pwede itong magbigay ng mensahe na pwede rin itong gayahin ng iba. Idinagdag pa niya na hindi nila nakita na sa cloud ng freedom of expression ang mga pahayag kung nakatuon ito sa mga elemento ng isang posibleng krimen. Dexter, mahaba-haba itong day 5 ng impeachment trial ni VP Sara. Bukas naman, inaasahan nating magkakaroon ng oral arguments kaugnay doon sa request na isabina ang bank records ni VP Sara at ng kanyang asawa. Dexter.
2: So Hannah, dahil hindi na itutuloy ng prosekusyon na ihaharap itong sina Zulaika Lopez at Captain Belinda Bello bukas, so sino na ang nakatakdang maisalang na testigo ng prosecution bukas?
1: Dexter, walang isasalang na witnesses tomorrow according to the Senate Impeachment Court. Katunayan, bukas ang aasahan lang natin ay itong ang oral arguments or kung tawagin natin ay parang debate ayon kay Impeachment Court Spokesperson Attorney Reggie Tunggol patungkol dun sa pagpapasabina doon sa bank records ni VP Sara na hiniling nga ng House Prosecution Team. So inaasahan natin na by 2 p.m. magkakaroon ng tsansa ang bawat ka po ng around 15 minutes para sabihin yung kanilang stand tungkol dun sa subpoena at magkakaroon ng rebuttal at 10-minute questioning naman mula roon sa Senator Judges. Balik sa'yo, Dexter.
2: Maraming salamat, Hannah T. Nag-uulat ng live mula sa Senado. Humarap ngayong araw sa Sandigan Bayan 2nd Division si dating Public Works and Highway Secretary Manuel Bonoan kaugnay sa kanyang hiling na tanggalin siya sa mga kinasuhan ng graft kapalit ng pagiging state witness. Una nang nag-hi ng mga state prosecutors noong June 29 ng motion for leave to file amended information para alisin si Bonoan sa mga nakasuhan. Bukod ito, nagsampa rin ang mga prosecutor sa Anti-Graft Court 5th Division ng motion na amyandahan ang case information na alisin din ang kanyang pangalan sa mga naharap sa plunder case. Natatandaan na ang dating kalihim ay sinampahan ng plunder case na umaabot sa 573 million pesos kung saan ku-accuse niya si Senator Jinggoy Estrada sa Sandigan 5th Division. Inamin naman ng korte na hinaharang ng kampo ng senador ang kahilingan ng prosekusyon. Samantala, dahil sa motion ni Bonoan, ang arraignment proceedings laban sa kanya ay ipinagpaliban ng korte sa 28 ng Hulyo. Dumating naman ang dating DPWH Secretary sa Sandigan Bayan na naka-wheelchair. Pagdala kay Senador Dante Marcoleta sa Sandigan Bayan, tuloy na. At Palace Press Officer Yusek Claire Castro, bukas kaya sa pagtakbo sa 2028 elections? Magbabalik ang Political Night.

0: shift happens because the way we move is changing. From roads to runways, rails to open seas, this show brings you the latest in mobility. Breaking news, viral stories, smart tech, expert insights, and practical tips. Now, whether you're commuting, traveling, or just curious about what's next, we keep you informed, entertained, and safer on the move. I'm Paulo De Rosario. This is Shift Happens.
1: Wake up with Willard Chang.
2: Sama-sama nating harapin ang umaga. Bago yan, ang headlines.
1: Go beyond the headlines with Corina Sanchez Rojas.
3: Ako po ang inyong kaibigan, kabalitan at kakampi.
4: Handa na ba kayo?
1: Metro Morning with Willard Chang. Monday to Friday, 7 a.m. Back to back with Memo with Corina Sanchez Rojas. Monday to Friday, 7:30 a.m. on BNC, the Billionario News Channel.
5: Muling inilipat si Senator Rodante Marcoleta ngayon naman ay sa UP PGH para sa isang independent medical evaluation. Nakatakdang isumite sa Sandigan Bayan ang resulta ng pagsusuri bukas ng umaga. Narito ang political update ni Edwin Balasa.
6: Naka-wheelchair, nakasuot ng orange detainee shirt at nakaposas si Senador Rodante Marcoleta nang ilabas sa PNP General Hospital kaninang umaga. Hindi pa siya discharged. Sa halip ay dinala sa UP PGH sa Maynila para sa isang independent medical evaluation na iniutos ng Sandigan Bayan. Pasado alas 11 nang lumabas ang convoy ng senador kasama ang mga tauhan ng CIDG.
7: It went smooth yung travel natin ano at we are being aided by MPD and Eastern Police District para maging maayos yung takbo natin hanggang dito sa paghatid dito sa PGH. Yung PGH will have its own medical evaluation to check if if Senator Marcoleta will be fit to be brought to the Sandigan Bayan tomorrow. Kasi yun yung schedule niya by 8:30 in the morning. So we will just be waiting for the medical evaluation, then balik tayo sa Camp Crame.
6: Inatasan ng Sandigan Bayan si UPPGH Director Gap Ligaspi na personal na isumite ang medical findings sa korte alas 8:30 ng umaga bukas. Una nang inihayag ng PNP General Hospital na clinically stable at fit to travel ang senador. Kontrolado na rin daw ang kanyang blood pressure kahit tuloy pa ang pag-inom niya ng antibiotics hanggang July 15. Pinanindigan din ng PNP ang kredibilidad ng mga doktor nito. Ang third-party medical exam ay hakbang lang daw ng korte para mapawi ang duda ng publiko kaugnay sa tunay na kondisyon ng kalusugan ni Marcoleta. Hindi raw ito nangangahulugang kinakwestiyon ng Sandigan Bayan ang PNP General Hospital. Halos isang oras lang ang itinagal ni Marcoleta sa PGH at muling ibinalik sa Campo Crame pasado alauna imedya ng hapon.
8: Specify po dun sa order ng Sandigan Bayan that after the medical evaluation at the UP PGH ay ibabalik po siya dito sa PNP General Hospital. And then siguro the Sandigan Bayan will issue further orders kung ano po ang magiging status niya.
6: Muli ring iginiit ng PNP na walang special treatment na ibinigay sa senador sa kabila ng mahigit isang linggong pananatili nito sa PNP General Hospital. Nakatakdang dalhin si Marcoleta sa Sandigan Bayan bukas ng umaga. Edwin Balasa, Abante.
5: Ilang araw na lamang bago magretiro si AFP Chief of Staff General Romeo Browner Jr. Tiniyak naman ng Armed Forces of the Philippines na hindi maaantala ang pamumuno habang hinihintay ang susunod na hepe. Narito ang politiko update ni Laid Cabagani.
9: Tiniyak ng Armed Forces of the Philippines na walang magiging leadership vacuum sa pagre-retiro ni AFP Chief of Staff General Romeo Browner Jr.
10: We always have an officer in charge. Kapag po may mga instances na hindi pa po kumbaga full-fledged nakaupo sa mga positions, it happens from the top level down to the ground units. That's how it is. And the restant remains the same. So laging kong may continuity of effort po ang Armed Forces of the Philippines.
9: Mananatiling matatag din daw ang chain of command.
4: It's because all of these candidates for the next chief of staff will be pushed to the president, who has the sole prerogative of whom he will be choosing as the next chief of staff. And definitely with that particular designation as the next chief of staff, ang magiging clarification, and because of the, as you mentioned, to sa Congress nga na problem, is yung confirmation. I guess that would be, but that would set the leadership to the Armed Forces of the Philippines.
9: Una nang sinabi ni Defense Secretary Gilberto Teodoro Jr. na dapat ipagpatuloy ng susunod na AFP chief ang mga reformang sinimulan ni Browner.
11: Itong proseso na to ay between the President and KSN. Privilege nito, you know, for actually a pwede whiskar. Mahirap yung standard na nakita ni General Browner na pamataas, whether sa local at sa international, at saka sa overall management na joint supports ng AFP. At katulong po sa reforms na kinakailangan gawin.
9: Nagpapatuloy ang farewell visits ni Browner sa mga military command post bago ang kanyang retirement sa July 21. Para sa Politico Nightly, Laid Cabagani, Billionaire News Channel.
5: Mariing pinasinungalingan ng Armed Forces of the Philippines o AFP ang pahayag ng ilang Chinese scholars na nagsabing bahagi ng Taiwan at sa huli ay ng China ang Batanes. Ayon sa AFP, walang batayan ang nasabing pahayag at isa lamang itong tangka ng China na lumikha ng hindi umano'y umiiral na alitan sa teritoryo. Sinabi ni AFP spokesperson Rear Admiral Roy Vincent Trinidad na matagal na ang pinalakas ng militarang depensa sa Batanes at iba pang bahagi ng bansa sa ilalim ng Comprehensive Archipelagic Defense Concept. Tiniyak din ng AFP na patuloy nitong ipagtatanggol ang Batanes at lahat ng teritoryo ng Pilipinas habang nananatiling nakasandig ang mga operasyon nito sa 2016 arbitral ruling at international law. Bilang isa sa mga boses ng Malacañang, nanatiling unbothered daw sa pambabatiko si Palace Press Officer Undersecretary Claire Castro. Pero ang malaking tanong, handa kaya siya sa mas malaking hamon sa 2028 elections? Narito ang exclusive Politico update ni Ivy Reyes.
12: Plano niya, pagbaba sa pwesto ni Pangulong Bongbong Marcos. Pero ang Palace Press Officer na si Undersecretary Claire Castro, nakatatanggap na ng feelers sa labas ng palasyo.
13: Sa palasyo, wala ah. Kasi di namin pinag-uusapan to ha. Wala tong pinag-uusapan. As in, zero. Wala. Siguro sa labas, alam mo naman yung iba, di ba? Uy, takbo ka. May mga nadidinig tayo. So, pero feeling ko, minsan inisip ko, seryoso kayo? Talaga? Hindi ko kasi siya naiisip.
12: At nung pumasok daw siya sa Malacañang, Pebrero noong nakaraang taon, wala sa isip niyang maging parte ng gobyerno.
14: Magandang araw, Malacañang Press Corps.
12: Hindi raw ito pinangarap ni Castro na isang trial lawyer bago pumasok sa Presidential Communications Office.
15: Are you open to the life of a politician?
13: Ang hirap sagutin. Kasi nga, di ba, hindi ko pa siya naiisip eh. Pero siguro kung ano lang maibibigay talaga sa akin, kung ano yung darating sa akin, basta gagawin ko lang yung dapat kong gawin, gagawin ko yung tama.
12: Ibinubuhos daw niya ang lahat ng kanyang makakaya sa lahat ng ibinibigay sa kanyang tungkulin, kahit pa baguhan siya sa larangang iyon. At ang pagiging Palace Press Officer, hindi anya birong trabaho.
13: Kung ano lang yung nakikita niyo, yun ako. Feeling ko effective ako kasi hindi ko makukuha yung attention nila kung hindi sila nasaktan. Diba? Pero syempre yung mga valid naman na criticism, so tinatanggap ko naman yan. Kasi it will give me a lesson. It will teach me to do this, how to say this. Pero yung ang criticism nila is just to pull you down. I am not bothered.
12: Nang pumasok ang Hulyo, lumabas sa online world ang kritisismong natatanggap ni Castro nang pagmumurahan siya ng ilang Pilipino sa Canada nang bumisita roon ng Pangulo. Since day one, unbothered naman daw si Castro. Tumatalab daw kasi ang kanyang trabaho bilang tagapagsalita ng palasyo kung napapansin siya ng anyay, mga kalaban na nagpapakalat ng kasinungalingan. Maging ang araw-araw na get

0: up ng Palace Press Officer, minsan may kinalaman sa kung paano niya raw i-deliver ang mensahe ng Pangulo.
1: Minsan, pagka light yung color mo, parang ang ganda ng aura eh. Pero pagka palaban ka, feeling ko dapat naka-red ako eh.
2: Good morning sa lahat po.
1: Nung una kasi ako nag-start na nabinyagan, naka-blazer lang tayo eh. Parang 1 week, 2 weeks na ako naka-blazer. Ang sabi sa akin, dapat ako na magsuot ng Filipiniana. Una-una siguro to promote yung Filipiniana.
0: Wala raw nagdidikta sa kanya at payo ni Castro sa kanya mga kritiko, do your best. Para sa Politico Nightly, Ivy Reyes, Billionaire News Channel.
3: Pagpapaigting sa bilateral relations ng dalawang bansa layo ng pagpunta sa Singapore ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. Agila sa Bukidnon na rescue matapos kuyugin ng mga unggoy. Sa pagbabalik yan ng Politico Nightly.
4: Kwento humuhugog sa North America.
5: It was a great time for our community to continue to step up.
4: Mga boses ng Filipino-American community.
6: This is great for all Filipinos.
4: Yeah! Mga balitang nag-uugnay sa ating lahat.
7: To let everybody know what happens in the Philippines.
4: Ako po si Henny Espinosa at ito, ang Agenda North America.

0: A brave new partnership is here, taking another bold step to bring real stories and trusted journalism closer to more Filipinos. Going beyond limits, Bilyonario News Channel is now on CLTV 36, expanding reach across Central Luzon. Because the stories that matter should be everywhere. BNC, the Bilyonario News Channel.
1: Araw-araw, ang daming issue.
2: Ang daming away.
1: Kanya-kanyang opinion.
2: Pero, teka lang, Tito Ron. Ano nga ba talaga ang punto?
1: What's the point?
2: Ang point ko, Tito Ron, mahaba pa pasensya nyo sa mga tanong ko.
3: Talagang naapektuhan ng mga desisyon na ginagawa sa gobyerno.
2: Teka, ininis siya lang ha.

0: it's in neutral, meaning there's almost no significant difference between the percentage of those satisfied.
1: Inatasan ni Pangulong Bongbong Marcos sina Executive Secretary Ralph Recto, Agrarian Secretary Conrado Estrella at Employment Secretary Francis Tolentino bilang caretakers ng bansa. Yan ay habang wala sa Pilipinas ang Pangulo matapos niyang lumipad pa Singapore kanina para sa isang 3-day working visit. Ayon sa Malacanang, nakatakdang pulungin ni Ginoong Marcos si Singapore Prime Minister Lawrence Wong ukol sa usapin ng investments sa Pilipinas. Pag-uusapan din ni Marcos at Wong ang kalakalan, environmental initiatives at health cooperation. Bukod sa bilateral talks, pupulungin din ng Pangulo sa Embahada ng Pilipinas sa mga business leader sa isang private roundtable na inorganisa ng Milken Institute. Samantala, nakatakda namang magtalumpati ni Unang Ginang Liza Araneta Marcos sa Global Economic Cooperation East Summit na inorganisa ng Future Economic Cooperation ng India. Natandaan ngayong Hulyo, lumipad pa Canada ang Pangulo para sa isang working visit. Nais paimbestigahan ni Senator Ping Lacson ang patuloy na pagsipa ng singil sa kuryente. Sa kanyang Senate Resolution No. 511, sinabi niyang kailangan mapalakas ang transparency, accountability at consumer protection. Sa gitna ng agam-agam na umano'y irregularidad sa pagbabasa ng metro at systems losses na ipinapasa sa mga Pilipino. Dagdag pa ng Senador, pinakamataas daw ang singil sa kuryente ng Pilipinas kumpara sa iba pang mga bansa sa Southeast Asia. Samantala, iminungkahi naman ni Senate President Win Gatchalian ang pagpapatupad ng staggered o pautay-utay na patong sa singil sa kuryente. Matatandang inanunsyo ng Meralco na magtataas ito ng singil sa kuryente ngayong Hulyo na aabot sa 34 centavos per kilowatt hour o nasa 69 pesos din na taas singil kung ang bill ay nasa 200 kilowatt per hour. Nagprotesta ang mga residente, magsasaka at mga katutubong Aita sa Barangay Santa Juliana, Capas, Tarlac laban sa mahigpit na patakaran ng Philippine Air Force sa loob ng Colonel Ernesto Ravina Air Base. Giniit ng mga residente ang hindi umano'y panggigipit ng militar, lalo na sa loob ng military reservation kung saan marami sa kanila ang nakatira. Nakiisa rin sa kanila si Capas Mayor Boots Rodriguez na nananawagan ng dialogo upang makahanap ng solusyon sa mga hinaing ng mga apektadong residente. Sa isang pahayag kanina habang isinasagawa ang kilos protesta, sinabi ni Rodriguez na hindi raw maliwanag ang pinatutupad na patakaran, kaya't isinusulong niya ang isang dialogo. Layunin daw ng dialogong ito na maayos ang gusot sa pagitan ng militar at ng mga residente. At para pag-usapan pa natin ang isyong yan, makakausap natin si Capas Tarlac Mayor Boots Rodriguez. Magandang gabi, Mayor. Welcome sa Politico Nightly.
2: Magandang gabi, Dexter, at magandang gabi sa inyong mga tagapanood.
1: Mm-hmm. Nag-desisyon kayo kanina na sumama doon sa protesta, Mayor. Bakit po?
2: Actually, nakiisa ako kanina dahil binigyan ko sila ng permit to rally at may mga patakaran doon sa permit to rally na dapat maging maayos yung kanilang gagawing pag-rally. Pero nabalitaan ko, umabot yung report sa akin na merong konting kaguluhan, mayroong nanghaharang sa daan. So kailangan akong rumisponde at pumunta doon sa rally para maiayos yung sitwasyon. Nagkikisa ako sa kanila kasi alam ko naman at nararanasan ko bilang punong bayan sa Capas Tarlac ang kanilang nararanasan sa mga patakaran ay pinapatupad ng Philippine Air Force.
1: Mm-hmm. Nabanggit niyo, ano po ba ito mga patakaran na ito na siyang inireklamo ng mga residente?
2: Unang-una, napakahigpit ng kanilang patakaran pagdating sa pagpapatupad ng checkpoint. No? Napakasimpleng mga bagay. Halimbawa lang, sa totoo lang nito, kagabi lang, mayroon isang bahay doon sa loob ng base militar na nasusunog yung transformer. So kailangan rumusponde yung electric company.
1: Mm-hmm.
2: So umabot ng ilang oras bago pinayagan yung electric company na pumasok doon sa

0: military base para i-check yung transformer na nasusunod. Mm-hmm. Mga ganun kasimpleng mga bagay na nakaka-apekto sa pang-araw-araw na kabuhayan ng aming mga kababayan.
1: Oo, paano pa kaya kung may nangyaring sunog, Mayor? Eh, no? Baka mahirapan din yung mga bumbero
0: na maso. Dexter.
1: Oo, baka mamaya naabo na yung bahay bago pa mapapasok. Pero sa tingin ko ba ninyo, paano naapektuhan, tulad nung sinabi nyo kanina, na bukod lang yun, yung mga sinabi nyo kanina, isang example, ano pang mga bagay o mga daily na mga routines dyan sa mga residente dyan ang naapektuhan?
0: Yung daily routines, napakasimple. Katulad noon, yung sa mga tungkol sa pag-responde ng electric company, mm-hmm. yung mga nagdi-deliver na mga yung mga Grab, Shopee, nahihirapan sila. Ang pinakamalala kasi dito, yung dahan-dahan na pagpapaalis sa aming mga kababayan doon sa lupang sinasaka nila o kaya yung mga istruktura na naitayo na ng matagal na panahon bago pa pumasok ang o naitayo ang tinatawag na serab doon sa loob ng military reservation o military base.
1: Mm-hmm. Pero Mayor, para sa konteksto, may bilang ba kayo kung ilang mga residento itong direktang naapektuhan dito sa mga paghihigpit na pinatutupad ng militar dyan sa loob ng sa kanilang camp?
0: Kung pag-uusapan natin yung Camp Ernesto Ravena Air Base, yung tinatawag na SERAB, na nasa pamamahala ng Philippine Air Force, tatlong barangay ang direktang apektado. Barangay Santa Juliana, Barangay Maruglu, at saka Barangay O'Donnell. No? Ang pinag-uusapan natin dito ay nasa mahigit halos 40,000 na populasyon.
1: Oh, dami din. Oo. Pero may hakbang na po ba sa bahagi sa panig ng lokal na pamahalaan na makausap ang pamunuan ng Philippine Air Force, lalo na dun sa namamahala sa kampo?
0: Dexter, paulit-ulit actually, ang pakikipagdialogo namin sa kanila, magiging maayos yung usapan, pero pagkatapos ng usapan, hindi naman na ipapatupad kung ano yung napag-usapan namin. Mm-hmm. So, walang konkretong pag-uusap na nangyayari na sana maging malinaw yung kanilang magiging patakaran na ipinapatupad nila na hindi katulad pag nagkakaharap kami. Sa totoo lang, kami ay sumulat na sa ating mga senador, sa aming mga congressman para idulog ang problemang ito sa kanila.
1: Mm-hmm. Ano po yung mga particular na request po ninyo bukod dun sa medyo pagluluwag sa pinatutupad na paghihigpit, lalo na dun sa paglabas-pasok ng mga residente dyan sa kampo?
0: Dahil ito pong tatlong barangay na ito ay matagal nang naitatag, no? Na-establish dito sa lugar na ito bago pa man naitayo itong Camp Ernesto Ravena Air Base. Mm-hmm. Ang hinihiling sana namin ay kilalanin yung matagal na pagtira na ng aming mga kababayan dito sa lugar na ito at maideklara ang tinatawag na alienable and disposable land. Mm-hmm. Kasi mga barangay ito, hindi naman sila mga squatter na pumasok lang doon. Bago pa pumasok ang Philippine Air Force sa lugar na ito, matagal nang naka-establish itong mga barangays na ito.
1: Mm-hmm. Pero bakit umabot at humantong sa ganitong sitwasyon, kung maalala nyo po, na naging saklaw na ng isang buong kampo itong tatlong barangay? At hindi lang doon sa area kung saan yung ginagamit po nila para sa paliparan o mga opisina nila.
0: Ang ginagamit po kasi nilang batas, yung tinatawag na Republic Act 7227, at sa pamamagitan ng batas na yon, sinaklaw po ang mga barangay na ito ng batas na yon na hindi man lamang naikonsulta kung meron mga komunidad na nakatayo sa mga lugar na ito nung ito ay maideklara bilang military reservation.
1: Oo. So, ang siguro posibleng mangyari dyan ay magkaroon ng amyenda doon sa sinasabi niyong batas na siyang nagiging charter para kaya na buo yung military reservation na yan.
0: Tama ka, Dexter. Yun sanang inihiling namin. Yun yung laman ng sulat ko sa ating mga senador, sa aming mga congressman dito sa Tarlac na bisitahin yung batas na yon, yung Republic Act 7227, at kung pwede amyendahin para maideklara na yung lupang kinatatayuan ng kanilang mga komunidad ay maideklarang alienable and disposable at maipamigay na sa aming mga kababayan.
1: Oo. So, may natanggap na po ba kayong update mula sa Senado kung magsasagawa sila ng investigasyon o kahit man lang reply mula dun sa pinadala niyo pong liham?
0: Sa totoo lang, Dexter, nung unang term ko, nung 2023, ginawa ko na ito. Sulat sa ating mga senador noon at sa mga congressman, nakakalungkot na walang tumugon. So inulit ko ngayon pangalawang termino ko bilang mayor. Sumulat uli ako sa lahat ng ating mga senador at sa tatlong congressman namin kasama yung governor para tingnan ang batas na ito. At pansamantala, habang hindi nareresolba, ay kung pwedeng magkaroon ng dialogo para sa malinaw na patakaran ng Air Force dito sa mga komunidad namin.
1: Oo, lalo sana mapansin ng mga senador, lalo ngayon abala sila dito sa impeachment. Ay, at pagkatapos ng impeachment ay magkakaroon na ng budget deliberations para sa budget sa susunod na taon. Pero siguro pwede nating ma-follow up yan, yung sulat po ninyo. Pero ano po yung mensahe ninyo sa mga kababayan natin, sa mga katutubong AITA at mga residente na nangangambang mawala yung kanilang karapatan sa lupang kanilang tinitirhan?
0: Sa akin po mga kababayan na saklaw ng Barangay Santa Juliana, Maruglu at O'Donnell, kasama yung Barangay Bueno at Santa Lucia, umasa po kayo na nakaantabay kaming inyong mga nanunungkulan dito sa bayan ng Capas, kasama ang ating Vice Mayor at ang mga sangguniang bayan, pati na ang ating mga barangay captain. Nakabantay po kami, nakaantabay po kami at gagawin po namin ang lahat ng aming magagawa, ang lahat ng makakaya namin para matiyak na maitaguyod namin ang karapatan ninyo sa lupang kinatitirikan ng inyong mga bahay at sa mga lupang sinasaka ninyo.
1: Okay, maraming salamat po, Mayor Boots Rodriguez ng Capas, Tarlac, sa inyong oras. Magandang gabi.
0: Maraming salamat, Dexter.
1: Naglabas ng show cause order ang Land Transportation Office o LTO kaugnay ng umano'y irresponsableng pagmamaneho ng isang konsehal sa Calamba City, Laguna. Sa investigasyon ng LTO, nag-counterflow at paulit-ulit na nagpapalit-palit ng linya at gumamit pa ng wangwang habang bumibiyahe ang Calamba Councilor. Nakatakdang magsagawa ng pagdinig ang LTO sa July 17 at kailangang magpaliwanag ng konsehal kung bakit hindi siya dapat suspendihin o bawian ng lisensya. Kung sakaling mapatunayang lumabag, kakaharapin niya ang mga kasong reckless driving, operating with unauthorized parts and accessories, pati na ang improper person to operate a motor vehicle. Nasa 90-day preventive suspension na ang nasabing konsehal. Trending ngayon ang magsasakang si Marvin Linoy matapos niyang maisalba ang isang Philippine Eagle na inatake ng mahigit 30 mga unggoy sa isang kagubatan sa Bukidnon. Ang kabayanihan ni Linoy at mga kasamahang sina Junisa at Sunny Docenos ay naikwento ni Merly Omarul Suday sa kanyang Facebook post na agad na umani ng mga papuri. Kwento naman ni Merly sa Billionaire News Channel na mimitas noon ng passion fruit si Marvin nang makarinig ng kakaibang ingay mula sa gubat. Nang lapitan ni Marvin ang pinagmumula ng ingay, laking gulat niya nang makita ang mahigit sa 30 mga unggoy na kinukuyog ang agila. Noong una, inakala umano ni Marvin na ligaw na manok ang pinagtitripan ng mga unggoy. Pero para maitaboy ang mga agresibong unggoy, gumamit ng kakaibang diskarte si Marvin, buong lakas siyang tumahol na parang aso. Sa takot ng mga unggoy sa tahol ni Marvin, ay mabilis na nagpulasan at nagtakbuhan ang mga ito. Nang lumipat na si Marvin, lalo siyang nagulat na isa pala itong Philippine Eagle at nakahandusay sa lupa, balot ng putik at nanginginig. Sa takot na baka mamatay ang agila, nagpasya si Marvin na balutin ng dahon ang mga mata ng agila upang kumalma, habang binalot naman niya ng kanyang jacket ang katawan.

Sa ating politiko lokal sa Mandaluyong, naghatid ng makabagong assistive technology ang pamalang lungsod bilang bahagi ng paggunita sa National Disability Rights Week. Pinangunahan ni Mayor Menchie Abalos ang pamamahagi ng mga salamin sa mata na may artificial intelligence capability at customized wheelchairs sa mga Mandaluyong may kapansanan. Ang AI glasses ay tumutulong lalo na sa mga may kapansanan sa paningin sa pamamagitan ng audio assistance, pagkilala sa mga bagay at teksto at iba pang mga feature na makatutulong sa kanilang pang-araw-araw na gawain. Samantala, ang mga customized wheelchairs ay disenyo ayon sa pangangailangan ng bawat benepisyaryo upang magbigay ng mas ligtas, mas komportable at mas malayang paggalaw. Ayon kay Mayor Menchie, ito ang kauna-unahang programa sa National Capital Region na nagkaloob ng ganitong uri ng teknolohiya at kagamitan para sa mga persons with disabilities bilang hakbang tungo sa mas inklusibo at mas accessible na mga serbisyo. Sa lungsod ng Makati, pinuri ni Makati Mayor Nancy Binay ang Green Stories, Greener Tomorrow Reading Advocacy ng lungsod na naglalayong palakasin ang kakayahan sa pagbasa habang tinataguyod ang pangangalaga sa kalikasan. Sa pamamagitan ng Book Mobile Van ng Makati City Library Office, pinadala sa mga paaralan ang mga aklat na magtuturo sa mga bata ng mga simpleng paraan upang maprotektahan ang kapaligiran. Ayon kay Mayor Binay, pinagmamalaki niya ang mga batang Makati na hindi lamang humuhusay sa pagbasa kundi nagiging mga munting tagapangalaga rin ng kalikasan sa pamamagitan ng maliliit na gawain sa araw-araw. Ang mga mag-aaral ng Palanan Elementary School, Maine, ang naging unang benepisyaryo ng programa na inaasahang palalawakin pa sa iba pang pampublikong paaralan sa lungsod. Sa San Pablo, Laguna, payapang tinanggap ni San Pablo Mayor Najee Gapangada ang 6 na buwang suspension order na inihain ng Department of the Interior and Local Government.

sa kanya. Ayon kay Gapanganda, walang irregularidad sa kanyang pag-hire ng job order, lalo pat dumaan ito sa tamang proseso. Naniniwala rin siya na politika ang motibo ng pag-hain ng kaso laban sa kanya dahil mga dinastiya niya ang kanyang kinalaban sa San Pablo. Naghain naman ng motion for reconsideration sa ombudsman si Gapanganda laban sa ipinataw na suspension sa kanya. Samantala, nanumpa na bilang acting mayor si Vice Mayor Justin Colago kasabay ng panunumpa ni Konsehala Carmela Acevedo bilang acting Vice Mayor. Sa Cebu Province, personal na kinausap ni Cebu Governor Pamela Baricuatro ang tatlong menor de edad na nasangkot sa magkakahiwalay na insidente sa school threats at karahasan. Umamin ang dalawang menor na nag-post sila ng mga online threat dahil na-impluensyahan ng mga napanood sa social media. Habang sinabi naman ng isang 17 anyos na nagdala siya ng matalim na sandata dahil sa umano'y matagal ng bullying. Pinayuhan ng gobernadora ang mga magulang na mas tutukan ang kanilang mga anak at hinikayat ang mga kabataan na iwasan ang misinformation at karahasan sa social media. Ang tatlong kabataan ay isa sa ilalim sa DSWD Intervention Program bilang pagkakataon upang magbago. Sa Iloilo City, pinalawak pa ng pamahalaang lungsod ang livelihood opportunities para sa mga pamilyang Ilonggo sa pamamagitan ng Sustainable Livelihood Program ng DSWD. 8 binipisyaryong nakatanggap ng cheque para sa kanilang mga kabuhayan tulad ng pagkahabi, e-bike services, pananahi, rice retailing, itlugan, water supply at maliliit na negosyo. Ayon kay Mayor Raisa Trenias, naglaan pa ang lungsod ng karagdagang 2 milyong piso na nagpataas sa kabuang pondo para sa programa sa 5.5 milyon pesos. Kasama rin sa tulong ang mga pagsasanay at patuloy na gabay upang mapalago at mapanatili ang mga negosyo ng mga benepisyaryo. At oras na para sa ating ulitiho. Eto, mahuhulaan nyo kaya kung sino itong politiko na umano'y nag-arkila pa ng isang beauty queen para magmukhang babaero sa mata ng publiko. Pakaiba, no? Ayon sa ating Polybird, guwapo, matipuno, at marami talagang humahanga sa nasabing politiko kahit may asawa at mga anak na siya. Pero ang mas lalong pinag-uusapan ng mga Marites, ang babaeng madalas anyang makitang kasama niya ay hindi pala totoong karelasyon, kundi isang beauty queen na umano'y inarkila para magmukhang may kabit ang politiko. Ba? Dahil dito, nagsimula ang iba't ibang haka-haka. Ayon pa sa ating Polybird, kung talagang babae ang hanap ng politiko, bakit kailangan pang gumamit ng ganitong pakulo? May mga nagsabi rin na madalasan niya itong tambay sa gym. At hindi lang dahil sa pag-i-ehersisyo, kundi dahil naroon din umano ang mga macho at poging trainer. Ang clue natin, ang politiko ay mula sa malayong lalawigan. Malayong lalawigan mula dito sa Metro Manila. Oh. At may letrang A. Letter A sa kanyang pangalan. Oy, hula na. At habang kayo humuhula, bago tayo magtapos, isang pasadang good vibes muna tayo. Sino nga ba ang tunay na mayor? Yan ang GV na tanong ng netizens sa Tuesday selfie post ni Mayor Mylating Ke. Paano ba naman kasi? Hulmang-hulma ang mukha ni Mayor sa kanyang anak. Caption pa ni Mayor, "Peekaboo, Mini-Me is behind me." Agad namang kinatuwaan ng mga netizens ang sweet na mother and daughter moment kung saan marami ang nagsabing parang magkapatid lang ang dalawa. Oh, talaga naman. Bigyan ng 10K, yan ang hirit
ni Pangulong Bongbong Marcos sa pagdiriwang

0: Pang ng 80th kaarawan ng negosyanteng si Manny V. Pangilinan, nagtawanan ng lahat ng pabirong sinabi ng Pangulo na pasok na si MVP sa Expanded Centenarians Act.
1: Anything else? Once again, allow me to greet Mr. MVP. A happy birthday. You have officially made it into the Expanded Centenarians Act, which now I am happy to announce you will receive 10,000 pesos from the government.
0: Kaya naman, happy birthday, MVP! May 10K ka na! Sa hinabahaba ng prosesyon, abay sa kasal din at tuloy ang pag-ibigan ni na Bea Alonzo at ang bilyonaryong si Vincent Ho. Ikinasal ni Makati Mayor Nancy Binay sina Bea at Vincent sa isang pribadong seremonya sa Makati. Ayon sa impormasyong nakalap ng politiko, ayon sa aming scooper, 6 na tao lang ang dumalo sa pag-iisang dibdib ng magkasintahan at walang sinumang miyembro ng kanilang mga pamilya ang nasa seremonya. Matatanda ang naudlot ang pag-iisang dibdib ni na Bea at Vincent sa Spain noong Mayo dahil umano sa issue ng prenup o prenuptial agreement. Pero tila naayos na ang kusot kaya natuloy ang kasal. Lalo na sa panig ng pamilya ni Vincent na nag-iisang anak na lalaki ni na Susan at Lucio Po, ang bilyonaryong mag-asawa sa likod ng Pure Gold Prize Club at SNR. May business interest din ang mga Po sa banking at liquor industries. Ayon sa scooper ng politiko, tanggap na raw ng mga magulang ni Vincent si Bea kahit hindi siya Chinese. Bukas na rin daw si Bea na maging stay at home wife at maglaylo sa kanyang showbiz career para makapagsimula ng pamilya kasama si Vincent. Masaya naman si Mayor Nancy sa kanyang naging papel sa Happily Ever After ni Vincent at Bea. Nag-post si Nancy ng larawan kasama ang Blooming Bride na ang caption, Coffee with Coffee Mate. Hashtag One More Chance. Alright, congratulations. So natawa ako dun sa Coffee and Coffee Mate. Si Mayor Nancy talaga. At maraming salamat sa inyong pagsama ngayong gabi. Ako si Dexter Garibe. Hanggang bukas dito sa Politico Nightly.
2: Wherever there is opportunity, there are Filipinos.
3: There are many Filipino first stories here throughout North America. Tinitingala na ngayon ang Bilyonaryo News Channel bilang tulay between the Filipino stories in the Philippines to the Filipino stories here in North America.
2: And wherever there are Filipinos, Bilyonaryo News Channel follows to deliver stories that they need to know and to serve the ones who also serve at the expense of leaving home. Thank you for the warm welcome, North America. This is BNC, your Bilyonaryo News Channel.

0: Since 2022, yung gaps na binibigay ng government as of 2025, yes. 330 billion yung arrears.
1: Arrears?
0: Arrears.
1: Okay.
0: Right. And then si Senator Loren Legarda, ang kwenta niya, meron pang 220 kasi kasama ang Syntax, PAGCOR, and PCSO. Nakalagay sa batas yun eh.
1: Oo nga. Oh, automatic, so, yun.
0: Automatic yun.
1: Appropriation yun.
0: Oh. So kung 300 billion ang ask or hinihingi ni Dr. Edwin Mercado, bayaran nila ang 3 years para 600 billion, out-of-pocket expenses natin yun, 60%.
1: Yes.
0: Bababa yun. Yun ang unang-unang gagawin ni Secretary Puhalte.
1: Dapat.
0: Oh, kasi sona na eh. In two weeks time, sona na. Then budget hearing na.
1: Yes.
0: So dapat yun, habulin niya yun. Kasi kung hindi, wala siyang pera. Eh, 2 years na lang siya. Eh, paano mo may implement yung PhilHealth? Both public and private, magtatamasan yan.
1: Let me ask you this, Dr. Lechon. Do you think this government, priority niya talaga ang health concerns?
0: Hindi.
1: Or there are other priorities na ito nasasakripisyo?
0: Ang priorities na dalawa, blood control at politics. Wala. Ang campaign slogan for 2028, para manalo, healthcare. Ngayon ang mga tao, pagka nag-post ka, social media, ako viral. Kasi lahat ng tao, pag na-confine, mahirap na kagad eh.
1: Sorry po, bigla ko lang si Prime Minister Sinawatra ng Thailand.
2: Sinawat your name?
1: That's the Edwin I know. Sinawat your name again? You know, healthcare ang inuna niya. Grassroot level. Kinasuhan to ng military officials ng Thailand. Nakulong ito. But until today, very popular. At yung pamilya pa niya ang namumunod. Healthcare.
0: Yeah.
1: The president is minus 15. Is it too late for the president if he refocuses on the healthcare to regain his popularity when he won the elections? Do you think it's still possible?
0: Alam mo, ang media, 1 week before the SONA, ang laging pina-flash yan. Maya naman kayo. Diba? Yeah. Ganyan totoo, yan eh. Napanood ko na yung SONA.
1: I've lived long enough to see that.
0: Ngayon, ang question, ano ang sagot ni President Marcos? Kasi ang resolve yung blood control. Eh.
1: Yes.
0: So, ang unang tingin ko, sorry ah, Secretary Ted, no? Alam ko you're recovering from knee replacement and then pinaltan ka ng orthopedic surgeon. Pun not intended. Nagkataon lang po yun. Hindi, nagkataon lang kasi, di ba po? We are on the knees right now eh, di ba? Kung may gustong gawin ng Pangulo, ginawa niya 2 weeks before kasi ang burning issue, aside from the blood control, health.
1: Yeah.
0: Eh ngayon, yan ha, sasabi ni BBM, pinalitan ko na para umusay ang inyong ano, di ba?
2: Sandali, may comment lang tayo dito, comment from live viewer, Purples and Roses.
1: Wow.
2: Erbosa should have left long time ago. He has not helped the PBBM administration.
1: Do you agree?
0: Ayun naman. Siguro dapat 1 year ago pa. Nung nag-stay, lalo pang sumama eh. No? Mm. Ngayon, ang tingin ko, sorry ah, re-reiterate ko, dapat Secretary Recto should go. Kasi na-reiterate ko na eh. Unang-una, siya nag-orchestrate nung paglipat eh. Nung
2: may libel case ka, di ba? Sir, kinakasuhan ka ng libel ngayon.
0: Hindi,
2: wala.
0: Ako nag-file ng libel. Hindi, ako nag-file ng ombudsman.
1: Mga kababayan, siya lang po. Hindi kayo madadamay dito. Kami nagtatanong lang.
2: Siya lang po, malilit yun. Hindi po kami.
0: Hindi.
1: Siya malilit yun.
0: Hindi
1: tayo.
0: Hindi. Sorry, tinatanong lang naman eh. Kasi hindi naman to something na...
1: Yeah.
0: We're talking here for the country. And right man for the right job. So, ang tingin ko, kaya nag-i-slide po ang ratings ng Pangulo. Kasi may mga pabigat pong mga gabinete.
2: Dr. Tony, what's the status of your case now?
0: Nasa ombudsman po.
2: Hindi, gumagalaw naman.
0: Gumagalaw po. Nag-responde na po sila. Hindi pa naman
1: hindi gumagalaw po pauntang warrant o dismissal. Hindi siya ang complainant.
0: Hindi, kasi kaya po ako nag-file despite reputation, reason, everything. Ang feeling ko, wala bang accountable for the diversion? So, sabi ko, sige lang. Wala naman akong case. Except

0: creates handcrafted bags designed for riders, commuters, and adventure seekers, proving that local craftsmanship can keep pace with modern mobility. To share the story behind Sakit Philippines, how the brand continues to support the local cycling community, and what it takes to design gear built for the streets, we're joined today by its founder and owner, Marvin Kerpus, via Zoom. Hi, Marvin. Welcome to Shift Happens.
1: Good afternoon po sa inyo lahat.
0: Okay, so let's talk about Sakit Philippines. So what are the beginnings of this project that you have?
1: Beginning from Sakit. Nag-start kami from scratch talaga. Yung mga needs ko muna yung ginawa ko. Then nakita ng ibang tao. Then doon na sila nagpagawa sa akin, sumunod, anong kailangan ng mga tao. Yun na yung mga ano nila sa akin, pinagawa. So yung mga tao talagang sa akin na gumawa ako ng kailangan nila.
0: Yeah, so yung skateboarding and cycling culture na meron ngayon, meron at that time na nag-start yung Sakit Philippines, how would you describe its difference, its changes, and how it has grown through the years?
1: Ah, back in the day, yung skate, sobrang rare lang ang mga nag-skate. So, makakakuha ka ng skateboard galing ibang bansa. Yung mga gamit galing lahat ibang bansa, bags, sapatos, lahat. Ngayon, sobrang available na. Ganun din yung sa cycling o sa mga bikes. Sobrang dali nang bumili at ang mura pa. Nung panahon namin, sobrang mahal lahat ng gamit. Ultimong bags na ginagamit mo pang everyday use, sobrang mahal.
0: Yeah, yung skateboarding kasi from what I remember during nung bata pa ako, lagi lang siyang parang laruan, hobby lang siya ng mga pinsan ko at that time. Pero ngayon ba masasabi mo ba siya na form of mobility na rin ng mga tao going to point A to point B?
1: Yes, marami na yung ibang makakakilala ko rin na mga nagko-commute gamit ang skateboard. So, talagang nag-evolve na yung skate park na hindi na sa laruan. Sana siyang form of mobility or pang daily use na rin, pang ganun. Meron pa ang ibang ginagamit niyang pang deliver.
0: Mm-hmm.
1: Parang mga Grab, something ganun, mga food delivery. Meron mga tropa na ganun ang trabaho nila gamit ng skateboard.
0: At this point ba, ginagamit mo pa rin siya as a form of mobility or you move na din from different types of two-wheel vehicles?
1: Ngayon, nasa cycling o sa biking na ako. So, yung skate ko, by schedule na lang ako doon eh. Kumbaga, mm-hmm. Parang nagpapapawis na lang ulit. Pero sa biking, mas lalo akong naging heavy yung connect doon sa biking.
0: So with Sakit Philippines, ano yung pinaka-inspirasyon mo kung bakit gumawa ka ng handcrafted bags na specifically for cyclists, for skateboarders, and commuters? At sustainable pa siya?
1: Wala tayong pambili. Kasi ang mahal eh, sobrang mahal ng mga original na bags o galing ibang bansa, yung mga branded. Then, marunong naman akong manahe. Nag-try ako ng sarili ko. Then, from that, nagbabike ako o nag-skate ako, nakikita nila yung bag na gawa ko.
0: Mm-hmm.
1: So, doon ako na kilala na, uy, saan galing yan? Sinong gumawa niyan? So, sinasabi sa kanila, ako gumawa, ako nag-design, ano. Doon na ako nag-start na makilala na, uy, nagko-custom made pala ng bag to.
0: Ano yung different classes ng bags na ginagawa mo? And kanino siya nagkikater mostly?
1: Ngayon talaga ang cater ng bag ko is more on pang bike commute, bike touring, bike packing, at saka meron din konti ngayon sa skate. kasi kailangan din ng bag ang mga skateboard kasi bawal sila sa loob ng airport.

0: bawal sa ibang mall, bawal sa ano ba to, sa train. So may mga lalagyanan din ako ng mga skateboard na para sa kanila, naka-specific. Yeah.
1: Pero gaano siya ka-handy? Like, paano mo siya madedescribe para sa isang gumagamit ng skateboard or ng bike? Gaano ka-handy yung mga bags na ginagawa mo?
0: Yung sa bike, hindi mo kailangan bit-bitin kasi nakalagay siya specifically sa bike mismo. Tapos ikaw magbabike ka lang, pipedal ka lang, o mag-drive ka lang ng bike. Yung mga bags, nakakabit mismo sa bike mo.
1: Yeah, so Marvin, sabi mo nag-start ka dahil wala and mahal yung mga gears talaga. So it's also hard to start a business. So nung nag-start ka, paano yung puhunan mo? Ano yung naging puhunan mo para mapalaki pa itong business mo and to become what it is right now?
0: Actually nag-start ako ng magkano lang yan eh. Actually, mura lang talaga. Nag-try lang ako. Then, ang hirap, ang haba nung ginapang nung brand bago siya nakilala.
1: Mm-hmm.
0: Sobrang tagal, taon. Hindi ka papapansinin kasi nga, local ka lang, gaganan ka, ganyan, ganon. Tapos, nung mga taon na to, bago mag-pandemic, nakita nila yung brand na ito yung solusyon sa mga gusto ng ibang may gustong bag na gusto sarili, personalized o customized para sa kanila. Doon nila nakilala yung sakit na ito pala dapat ang ginagamit namin kasi ito yung fit para sa needs namin.
1: Yes, pero Marvin, ano yung masasabi mo na pinaka naging daan para mag-boom yung Sakit Philippines? Is it through social media? Is it through word of mouth? Paano siya mas nakilala pa ng community?
0: Una, syempre, yung social media, malaking natulong din. Tapos yung mga kaibigan ko na mga vlogger, mga personality rin na iba, na may sinabi din, sila yung mga tumulong din na mag-promote, magkalat ng bags ko, ng brand ko, na kasi sila naman yung walking, ano ko eh, gotawag din. Sila yung nagpo-promote, kumbaga, sa akin.
1: So anong thought process mo, Marvin, kapag ka nag-create ka ng mga bags para sa mga commuters, sa mga cyclists, yung designs na ginagawa mo, paano yung thought process mo?
0: Yun, isa pa yun. Tatanungin ko anong klaseng ride ba siya, anong bike niya, anong kailangan niya o anong mga dapat ilalagay niya sa bag, gaano kalaki, gaano ka-importante sa kanya yung bag.
1: Mm-hmm.
0: Yung mga ganong, then bibigyan ko siya ng design, i-approve niya, then gagawin namin.
1: So, pero Marvin, ano yung mga common mistakes? Kasi hindi naman usual din na merong bags para sa mga mobility platform na ginagamit natin. Pero ano yung mga common mistakes na ginagawa ng mga tao kapag pumipili sila ng bags for commuting and for cycling?
0: Ayun. Yung iba kasi nakatingin sa branding. Alam mo na yun, di ba? Yung sikat to, mahal to, kahit na hindi naman fit para sa kanila o bagay dun sa needs nila kasi gusto nila yung brand, gusto nila yung kulay o ganun. Hindi talaga magpipit para sa kanila yon.
1: What's the importance of having gear? Kasi when you're riding a motorcycle, a skateboard, or any two-wheel vehicle, lagi kang out in the open. So what's the importance of having gear that can adapt to different modes of transportation?
0: Ayun. Yung advantage nun is madadala mo yung mga gusto mong dalhin. Like yung mga importante mong bagay na naka-safe siya, lalo na kung waterproof o mga water repellent yung mga bags mo. Then hindi ka kabado na mabasa sa ulan o mawala siya kasi

0: nasa gitna ng bike, halos lahat ngayon gusto nila merong ganong bag. And yung isa kong handlebar bag, tawag nila is Kaban bag.
1: Let's talk about that. Kasi iba-iba yung bags na meron ka. Pero paano nag-iiba-iba yung prices ng mga yan?
0: Sa size and dun sa construction niya kung paano siya ginawa. Kasi meron akong mga bags na sobrang liit. Meron naman akong bags na sobrang lumalaki siya din, lumiliit din. So doon talaga nag-ano yung mga price natin.
1: Marvin, you moved from skateboarding to two wheels and now pati outdoors na napasok mo na. What made you shift from all these three and what would you say is the best for you?
0: First love ko pa rin talaga ang skateboarding. Hindi na maalis yun. Kasi hanggang ngayon, naglalaro ako pero hindi na yung katulad dati na everyday o ano. Naka-schedule na lang talaga. Then sa cycling, as much as possible, every weekend nagra-ride ako. Kahit ako lang mag-isa o kaya with group ng mga kasama ko, mga kaibigan ko, kami with group. At nakita ko na nasa yung negosyo ko, yung brand ko, mas maganda dito sa cycling o sa two-wheel bike na ano, nandito talaga. Kaya talagang mas pinursigi ko dito sa pagbabike yung brand ko.
1: And it's also like a way for you to further promote your brand. Kasi weekly nagpupunta ka sa mga ride events. What would you say is like the best experience you've had? Not just with your own travels, pero yung mga bike groups.
0: Actually, yung pinaka the best ko ngayon, yung last month namin na event, hindi ko na-expect yun, nag-organize ako ng event namin. It's yearly camping event yun, bike camping. It's on public, tas free naman siya. Almost 250 yung umattend dun sa event na yon na inorganize namin. Masyado ako na ano, iba-ibang lugar from Quezon, Laguna, Batangas, Cavite, Baguio. Mga iba-ibang lugar, pumunta sila dito sa amin sa Pampanga para dun sa event na yon. Yun yung the best na nakita kong suporta nila dun sa brand at saka dun sa event.
1: Yeah, Marvin, we're running out of time right here, but what is your hope for the community, for the cycling community in the Philippines, and of course, for the brand that you have, Sakit Philippines?
0: Sana damihan pa nila yung, ano, yung mga bike lanes para sa mga nagko-commute, at saka yung mga bike parking, para, alam mo yung mga tao, mahikayat natin mag-bike sila. Then, sa akin naman, support local lang talaga lagi para sa akin.
1: All right, he is Marvin from Sakit Philippines. Thank you so much for your time and for joining Shift Happens today.
0: Thank you din po.
1: And that concludes our roundup of the stories driving the industry forward. I'm G. Baroga. Join us again tomorrow on Shift Happens, your fast-track guide to everything on the move. Keep it here on the Billionaire News Channel and Mellow 947 BFM.

0: sa panahon ng may ingay na opinyon at balita.
1: Bakit parang lahat ng tao galit?
2: Kasi Alex, hindi nila naiintindihan ang nangyayari.
0: Isang komedyante.
1: Bakit parang lahat may opinyon?
0: Isang kongresista.
2: Kasi lahat tayo apektado bilang Pilipino.
1: Hindi lang ito usapang politika, ganun ba?
2: Oh, hindi, hindi lang ito ingay.
1: Hindi lang ito patawa.
2: Paglilinaw ito.
1: So kung ganun, Tito Ron, what's the point?
2: And that's the point.
0: Hosted by Ronnie Puno and Alex Galeha.

Uy, may bago po akong natutunan tungkol sa pag-ibig. Magandang araw mga kaibigan, magkapet pandasal muna po tayo. Ito po si Father Nono. Opo, maganda pala yung tumatanda ka. Marami kang natututunang bago, o kundi naman bago, mas nauunawaan mo na. Mas naiintindihan yung mga lumang bagay na natutunan mo na noon. Heto, mapaghanap po tayo sa mga mahal natin sa buhay. We have so many expectations from people. Sa isip kasi natin, meron talagang Mr. Right o Miss Perfect. Wale po. Kahit ikaw, kahit mga sarili natin, aaminin natin, hindi tayo perpekto. May mga lamat tayo. Pero ang pinagsisimula ng away sa mga relasyon ay ang maraming paghahanap expectations na yan. Hindi natin matanggap at mapatawad ang kahinaan, kakulangan ng mga tao sa paligid natin. Pero heto nga po ang natutunan ko, bago na luma. You don't love people because they are perfect. Eh, wala nga talagang perpekto. Tumanda na ako, wala akong makitang taong 100% mabait, 100% walang kahinaan.

0: ng online content.
1: Bumuhos ang paghihinagpis sa libing ng Ateneo student-athlete na si Rene Paterbonia.

Magandang umaga, ako si Willard Cheng. Kasama ninyo sa Metro Morning. Live tayo ngayon at nakasimulcast sa Melo 947 BFM at sa DWAR Abante Radio 1494. Sama-sama nating harapin ang umaga. Bago yan, ang headlines. Chief of Staff ni VP Sara na si Attorney Zulaika Lopez pwede pang tumistigo para sa prosekusyon. Energy Department nilinaw na may sapat na fuel supply sa gitna ng panibagong bakbakan sa Middle East. At ang US pinairal muli ang naval blockade sa mga pantalan ng Iran. Posible pang tumistigo si Attorney Zulaika Lopez sa mga susunod na artikulo sa impeachment trial ni Vice President Sara Duterte sa kabila ng pag-alis sa kanya bilang testigo sa Article 4. Alamin ang

0: detalye sa Metro Morning Report ni Isaiah Mirafuentes ng Abante.
1: We will no longer be presenting Attorney Sulweka and Sulaika Lopez. And, Your Honors, in addition, because the testimony of Captain Belinda Bello is merely corroborative. And so, Your Honors, we are also no longer going to call as a witness Captain Belinda Bello.
2: Sa pagtatapos ng paglilitis kahapon, inanunsyo ng prosekusyon na magbabawas na sila ng testigo. Paliwanag nila, hindi dahil takot sila sa mga sasabihin ng kanilang mga ipinatawag na saksi, kundi para mas maging mabilis ang trial.
1: You know me,

0: akusyon na tanging sa Article 4 lang nag-alis ng dalawang testigo at maaari pa rin silang iharap sa ibang articles of impeachment. Inaasahan rin na magsasagawa ng tinatawag na evaluation ng prosekusyon kapag natapos ng presentasyon kay NBI Director Melvin Matibag na inaasahang haharap sa susunod na linggo. Ito ay para matukoy nila kung kinakailangan pa nila ng iba pang mga testigo. Para sa Metro Morning, Isaiah Mirafuentes, Abante.
1: Nakatakdang magsagawa ng oral arguments ang prosecution at depensa sa pagpapatuloy ng impeachment trial ni Vice President Sara Duterte ngayong araw. Ito ay kaugnay ng mga dokumentong maaaring gamiting ebidensya sa panayam sa On Point ng BNC. Sinabi ni House Lead Prosecutor Representative Jervil Luistro na tatalakayin kung maaaring tanggapin bilang ebidensya ang mga dokumentong mula pa bago maging impeachable official si VP Sara.
2: I understand na nakaschedule ang oral argument. This is about the preterm evidence or documents pertaining to AMLAC, BIR, and even the bank documents, no? The issue here is whether or not those documents which pertain to acts or omissions prior to 2022, when the respondent became an impeachable official, are relevant to this impeachment trial.
1: Tuloy din ang pagpapaharap ng prosecution kay NBI Director Attorney Melvin Matibag, pero hindi pa tiyak kung siya na ang huling testigo para sa artikulo tungkol sa grave threats. Hindi na rin ipatitestigo sina OVP Chief of Staff Attorney Zulayka Lopez at Captain Belinda Bello.
2: Although admittedly, since yesterday, we've been considering ang ganda na ng testimony ni Attorney Lotok. Halos kompleto na, but the final decision only came after the conclusion of the testimony of Attorney Lotok. To be specific, that was after recross examination, no? While admittedly, since kahapon, pinag-aaralan na talaga namin yan, and we became more convinced with his testimony today to dispense with the testimony of these two witnesses.
1: Nakatakdang maglabas ng desisyon ang Sandigan Bayan 2nd Division kung papayagan si dating DPWH Secretary Manny Bonoan na maging state witness. Natapos na ang oral arguments ng magkakailang pero sabi ng korte na kailangan pa nitong busisiin ang mga legal na issue bago maglabas ng final resolution. Kaugnay ito sa kasong plunder ni Senator Jinggoy Estrada kung saan tumanggap siya umano ng 573 million pesos na kickback mula sa flood control projects. Kung papayagan ang mosyon ng ombudsman, aalisin si Bonoan bilang akusado kapalit ng kanyang testimonya. Mga reklamo sa 8888 at Presidential Action Center ipapahawak ni Pangulong Bongbong Marcos kay bagong Cabinet Secretary Benher. Ayon kay Palace Press Officer Claire Castro, pinili si Abalos bilang Cabinet Secretary para masigurong natutugunan ng gobyerno ang mga problema ng taong bayan. Nilinaw ni Castro na hindi pa kabilang sa pangunahing tungkulin ni Abalos ang pagpapauwi sa mga personalidad na pinaghahanap ng gobyerno. Nag-umpisa na ang 3-day working visit ni Pangulong Bongbong Marcos sa Singapore. Layunin itong palalimin ang ugnayan ng Pilipinas at isa sa pinakamalaking economic partners nito sa Southeast Asia. Kabilang sa mga nakatakdang aktibidad ang pakikipagpulong kay Singapore Prime Minister Lawrence Wong. Gayon din ang pakikipagdialogo sa mga business leaders para makahikayat ng mas maraming investment sa Pilipinas. Kasama niya si First Lady Lisa Marcos na magsasalita din sa Global Economic Cooperation e-Summit. Dagsa ang mga deboto sa Baclaran Church ngayong araw ng Baclaran para makilahok sa mga misa. Inaasahan din ang pagdami ng mga tao at sasakyan sa paligid ng simbahan. Alamin natin ang sitwasyon doon mula kay Chill Emprido. Good morning, Chill!
3: Good morning, Willard. Andito nga kami ngayon sa bahagi ng Parañaque City, dito mismo sa may Baclaran Church. At dahil Baclaran Day ngayon, marami na sa ating mga kababayan o mga deboto ang nagtungo na sa naturang simbahan simula pa kaninang madaling araw. Willard, nagsimula na itong regular mass o first mass kaninang alas 5.30 ng umaga at sinundan nga ng misa ngayon na alas 7. Ongoing na yung misa, Willard. tuloy-tuloy itong

0: umpisa hanggang alas 8:15 ng gabi mamaya. Hindi tulad kapag Sunday Mass, nag-uumpisa itong misa alas 6:30 na ng umaga na matatapos naman eksaktong alas 8 ng gabi. Samantala, Willard, busy rin ang ilang vendor dito naman sa labas ng Baclaran Church. May ilang nagtitinda ng sampagita, mga imahe ng mga santo at may ilan naman na pagkain at prutas ang mga benta. Sa lagay naman ng traffic, medyo nagkakaroon ng build-up kapag humihinto yung mga sasakyan para magbaba at magsakay ng kanilang mga inihahatid at sundo dito sa harapan ng simbahan. Sa paligid naman ito sa bahagi ng Heritage at ng Rojas Boulevard, light to moderate traffic ang daloy ng trapiko ngayong umaga. Yan muna ang pinaka-update para sa Metro Morning. Ako si Chill Emprido, Abante.
1: Maraming salamat, Chill Emprido ng Abante. Ipinangako ni bagong Health Secretary Jose Britanio Pujalte Jr. ang maayos na kalidad sa healthcare services ng bansa. Kampante naman si PBBM na magiging abot kaya sa bawat Pilipino ang serbisyo ng Department of Health sa ilalim ng bago nitong pinuno. Ayon pa kay Pujalte, prioridad ng kanyang liderato ang kalusugan ng publiko. Pinalitan ni Pujalte si Teodoro Herbosa. Nakalabas na ng Philippine Area of Responsibility ang dating bagyong Josie. Ganap na lang itong low pressure area ngayon at hindi na ito nakikitang lalakas pang muli. Samantala, isa pang LPA ang minomonitor sa labas ng PAR. Wala pang direktang epekto sa bansa ngayon ang dalawang LPA. Pero patuloy na nakakaapekto ang southwest monsoon sa kanlurang bahagi ng Northern Luzon. Asahan din sa Luzon ang bahagya hanggang sa maulap na panahon na may localized thunderstorm sa hapon at gabi. Tiniyak ng Department of Energy na sapat ang supply ng langis sa bansa sa kabila ng tensyon sa pagitan ng Amerika at Iran. Ayon kay Energy Secretary Sharon Garin, hindi kailangang mag-angkat ng langis dahil nananatiling matatag ang international supply chain. Sinabi rin ni Garin na nakahanda ang mga hakbang ng pamahalaan para mabawasan ang epekto ng pagtaas ng presyo ng langis sa mga consumer. Tiniyak din niya na may sapat pang pondo ang pamahalaan para sa fuel subsidy ng mga public utility vehicle drivers. Tingnan natin ang daloy ng traffic ngayon sa EDSA White Plains. Moderate to heavy na ang southbound lane papuntang Makati habang magaan pa ang daloy ng traffic sa northbound lane. Dito naman tayo sa Marcos Highway sa Marikina, mabigat na ang daloy ng traffic sa magkabilang lane. Susunod sa Metro Morning, PBBM, mas paiigtingin pa ang grassroots sports development sa bansa. At US muli magsasagawa ng naval blockade sa Iran. Kape muna tayo. Lahat ng yan matutunghayan sa pagbabalik ng Metro Morning.

0: shift happens because the way we move is changing. From roads to runways, rails to open seas, this show brings you the latest in mobility. Breaking news, viral stories, smart tech, expert insights, and practical tips. Now, whether you're commuting, traveling, or just curious about what's next, we keep you informed, entertained, and safer on the move. I'm Paulo De Rosario. This is Shift Happens.
1: Powerful stories, fresh perspectives, and deeper conversations. We continue to learn the winning strategies and champion mindset of winners, movers, and shakers. I'm Charles Tew. Catch the all-new season of Beyond the Game, only on Billionaire News Channel.
2: Welcome back dito sa Metro Morning. Suportado ni Pangulong Bongbong Marcos ang mga atletang Pilipino. Para sa kanya, dapat hasain ang grassroots sports development sa bansa. Ang detalye sa Metro Morning Report ni Aileen Taliping ng Abante.
3: Inatasan ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. ang Department of Education na mas palakasin at pahusayin pa ang palakasan o sports sa bansa. Ang direktiba ay ginawa ng Pangulo matapos bisitahin at inspeksyonin ang modernong pasilidad sa National Academy of Sports sa New Clark City Sports Complex sa Capas, Tarlac. Nais ng Pangulo na matulungan at mahasa ang mga kabataang may potensyal sa palakasan tulad ng tennis star na si Alex Ayala sa pamamagitan ng tamang coaching at tamang suporta. Sa kasalukuyan ay mayroong 100 bagong sports clubs at mga pasilidad ang Department of Education sa pamamagitan ng Office of the President at Philippine Sports Commission. Para makapasok sa National Academy of Sports, pinipili ang pinakamahusay na batang atleta sa buong bansa mula sa Palarong Pambansa Program. Sa kasalukuyan ay mayroong 247 mga atletang hinahasa ang National Academy of Sports mula sa iba't ibang lalawigan na rockstar sa elementary division ng Palarong Pambansa. Para sa Metro Morning, ako si Aileen Taliping, Abante.
2: Niyanig ng magnitude 6.3 na lindol ang timog kanlurang bahagi ng Balut Island sa Sarangani, Davao Occidental. Ayon sa FIVOX, may lalim itong 10 kilometro. Aftershock ito ng nakaraang magnitude 7.8 na lindol sa Sarangani at magnitude 6.5 na lindol sa Davao Occidental. Naramdaman din ito sa ilang bahagi ng Sultan Kudarat, Basilan, Davao del Sur at Cotabato. Wala namang inaasahang pinsala o aftershock na idudulot ang nasabing lindol. Nakatakdang umuwi ang 15 Pilipinong tripulanteng sakay ng Qatari tanker matapos silang makaligtas sa nangyaring pag-atake sa Strait of Hormuz. Ayon sa Department of Foreign Affairs, agad silang binigyan ng tulong ng Philippine Embassy at Migrant Workers Office of Muscat. Kabilang dito ang medical check-up, pagkain at komunikasyon sa kanilang pamilya. Tinamaan ang tanker ng isang projectile na nagdulot ng sunog habang dumadaan sa Strait of Hormuz nitong July 6. Patuloy namang binabantayan ng embahada ang sitwasyon sa rehiyon para matiyak ang kaligtasan ng mga Filipino seafarer. Land Transportation Office, inaksyonan ang umano'y hindi otorisadong paggamit sa isang government-owned vehicle para mag-escort sa San Pablo, Laguna. Alamin ang iba pang detalye sa Metro Morning Report ni Charmaine Abong.
4: Pinagpapaliwanag ng Land Transportation Office o LTO ang 2 driver ng government-owned motorcycle at 2 driver ng mga pribadong sasakyan na sangkot sa umuring illegal na pag-e-escort sa San Pablo, Laguna. 4 na magkakaiwalay na show cause order ang inisyo ng LTO laban sa lokal na pamahalaan ng San Pablo. Gayun din ang 2 rehistradong may-ari at mga driver ng mga pribadong sasakyan na sangkot sa insidente. Batay sa investigasyon, gumamit umano ang 2 government-owned na motorsiklo ng blinkers cameras at iba pang signaling devices para mag-escort ng mga unmarked private vehicles habang bumabiyahe sa pampublikong kalsada. Pinagpapaliwanag din ng LTO ang mga rider kung bakit hindi sila dapat managot sa kasong unauthorized o unlawful use of blinkers at kung bakit hindi sila dapat ideklarang improper person to operate a motor vehicle. Samantala, pinagpapaliwanag din ng mga rehistradong may-ari at driver ng mga pribadong sasakyan kung bakit hindi sila dapat ideklarang improper person to operate a motor vehicle. Bilang bahagi ng investigasyon, isinailalim sa 90-day preventive suspension ng mga lisensya ng apat na driver at inatasan silang isuko ang mga ito sa LTO. Inilagay rin sa alarm status ang 2 government-owned na motorsiklo at 2 pribadong sasakyan na nasangkot sa insidente. Ayon kay LTO Chief at Assistant Secretary Marcos Lacalilaw, ang mga sasakyan ng pamahalaan ay nakalaan lamang para sa paglilingkod sa publiko at hindi dapat gamitin upang magbigay na espesyal na pribilehiyo o pagtrato sa sinumang motorista sa pampublikong kalsada. Para sa Metro Morning, Charmaine Abong, Abante.
2: Muling magsasagawa ng naval blockade ng Amerika sa mga port sa Iran. Naglunsad din ng ika-apat na pag-atake ang US sa Iran. Gumanti naman ng Iran at tinarget ng mga aliado ng US sa Middle East, kagaya ng Kuwait. Dahil dito, muling sumirit ang global oil prices. Binawi na ni US President Donald Trump ang planong singilin ang mga barko na dadaan sa Strait of Hormuz. Giit ni Trump, walang pwedeng maningil sa Hormuz. Nakausap na rin daw niya ang mga kaalyado ng Amerika sa Middle East tungkol dito.
5: On the prior question, the Hormuz Strait toll idea for you, that's dead now. That's completely gone.
6: No, I just told you, you have Saudi Arabia, UAE, Qatar, Bahrain, and Kuwait, in, you know, primarily, and then others. I spoke to all of them, and they would love to invest more money in the United States at record amounts, and that would be very acceptable. And this way, there's no fee. I don't like the concept of a fee.
2: Nanawagan ang United Nations sa Estados Unidos at Iran na pahupain ang tensyon sa Middle East. Kasabay nito, iginiit din ng UN na dapat manatiling malaya ang paglalayag ng mga barko sa Strait of Hormuz, kasunod ng mga naiulat na pag-atake sa mga sasakyang pandagat na kinasawi ng hindi bababa sa 2 tripulante. Ayon sa UN, ang paglala ng gera ay naglalagay sa mga sibilyan sa mas malaking panganib at maaaring lalong magpalala ng sitwasyon sa rehiyon.
7: The International Maritime Organization is gravely concerned by the latest attacks on shipping in and around the Strait of Hormuz, reported on Monday night, which have claimed the lives of at least 2 seafarers and injured several others. IMO condemned these attacks, saying that the cycle of escalation must end. These actions carry profound human costs and consequences that will be felt across the region and far beyond its borders.
2: Sa Amerika, tinanggal muna ang mga vehicle stops o checkpoints ng immigration agents. Ito'y matapos mabaril ng ICE agent ng isang lalaki sa Maine nitong Lunes. Ang biktima na si Sebastian Guerrero ay isang Colombian national. Pero meron siyang mga dokumento para legal na magtrabaho sa Amerika. Dahil sa insidente, nagprotesta ang mga residente. Panawagan nila na patalsikin ang ICE agents sa kanilang lugar.
8: And this is an organization that is absolutely out of control. They just yesterday, of course, they killed one of our neighbors here in our state, and that's completely inconsistent with our values. We want ICE out of our state. We want them defunded at the national level, and we want safety and peace for our communities and for fathers to know that they can be driving with their beloved wife and little baby daughter and know that they're safe on our streets, and ICE is making that impossible.
2: Pasok na sa FIFA World Cup Final ang Spain matapos talunin ng France 2-0. Sinimulan ni Mikel

Kel Oyarzabal ang scoring sa pamamagitan ng penalty sa first half bago sinelyuhan ni Pedro Poro ang panalo sa second half ng laban. Sa matatag na depensa at kontrol sa tempo ng laro, hindi na nakayana ni Kylian Mbappe at France na makabawi. Hihintayin na lamang ng Spain ang mananalo sa pagitan ng England at Argentina para sa kampyonato. Kinumpirma ni tennis queen Alex Ayala na sasali siya sa 20th Asian Games sa Japan. Ayon pa kay Ayala, masaya para sa kanya ang lumaban kasama ang iba pang atletang Pilipino. Mag-uumpisa ang Asian Games sa September 27. Buo ang kumpiyansa ni Ayala na makakasungkit ng gold para sa bansa. Tingnan natin ang daloy ng traffic ngayon sa EDSA Reliance. Magaan pa ang daloy ng traffic sa southbound lane pero mabigat na ang daloy ng traffic sa northbound lane. Ito naman ang traffic situation sa EDSA Quezon Avenue. Mabigat na ang daloy ng traffic papuntang Maynila at papuntang Elliptical Road.

Sama-sama nating harapin ang umaga. Muli, ito si Willard Cheng para sa Metro Morning. Live at nakasimulcast sa Melo 947 BFM at sa DWAR Abante Radio 1494. Manatiling nakatutok. Susunod na ang memo.

umaga, mga kababayan. Live tayo sa Mellow 947 BFM at nakasimulcast sa Bilyonaryo News Channel at WAR o DWAR Abante Radio 1494. Good morning! Ako si Corina Sanchez Rojas. Dito na po tayo sa Usapang Totoo, may konting talino at puso para maintindihan natin ang nangyayari sa paligid natin. Ito ang Mellow 947.

0: At ngayong Miyerkules ng umaga, ano ba ang natanggap nating memo, Willard? O, alam nyo, ang maganda po dito, binabalikan po talaga namin yung mga medyo nakakalimutan na nating mga issue habang tayo naman po, syempre, ay naka-angkla doon sa mga pinaka-latest na nangyayari. Hindi ako makapaniwala hanggang ngayon ito pa rin ang pinag-uusapan natin.
1: Wala nagbabago halos, no?
0: Hindi, grave threats pa rin. Ang tagal, hindi pa sila tapos. Ngayong araw na ito, grave threats pa rin ang pag-uusapan. Okay, so ang una po, tutok ang bansa sa impeachment trial ni Vice President Sara Duterte. Kaya para sa marami, natabunan na ang usapin ng maanomalyang flood control projects. Huwag nating kakalimutan yan, ang tanong ng publiko, ano na ba ang lagay ng investigasyon? Hindi natin mahagilap ang DPWH, hindi ba?
1: Baka busy pa mag-inspeksyon.
0: Ano ba? Hanggang inspeksyon na lang ba talaga tayo, Willard? Hindi ba? So impeachment pa rin ang pinag-uusapan, pero yung ating mga flood control projects, nakatiwangwang pa rin.
1: Napakahirap niyan eh, kasi tag-ulan na naman. At kahit nga hindi pa tag-ulan na opisyal, mabilis umakyat ang tubig baha, di ba? Kaunting ulan lang.
0: Hindi lang yun. Ang forecast nga, every year, mas umiinit kapag panahon ng tag-init o summer. Mm. At naramdaman natin yun, nag-50 plus degrees tayo. At yung rainfall expected na mas marami pa itong panahon ng tag-ulan. So ano na mangyayari sa mga dating binabaha? Babahain pa kayo ulit, kaya maghanda na po kayo. Okay, kaugnay naman ang impeachment trial, wala munang witness na haharap sa Senate Impeachment Court today. Nakatakda po kasi talagang pagtalunan ng prosekusyon at depensa ang pagsubpina sa bank records at tax records ni VP Sara. Ayun pala ang kanilang balak today.
1: Kailan kaya nila pagbubutuhan din siguro ng mga senator judges?
0: Bubuksan o hindi. Kailangan buksan yun. Ako tatanungin mo ha. Sabi nga ni Attorney Tranquil Salvador sa atin kahapon, itong tungkol sa grave threats, marami pang mga interpretasyon na pinipilit. Diba? Kahit medyo tahasan na ang banta. Pero ang numero ay hindi pwedeng baluktutin ang pangangatwiran. Kaya ang laman ng BIR box, kailangan talaga lumabas yan.
1: So titimbangin nila kung anong mas matimbang o mas mabigat, transparency o accountability?
0: Bakit? Diba? Ano bang pagkakaiba nun?
1: Kasi diba, or transparency or confidentiality.
0: Yes.
1: Dahil confidential ang mga bank records, supposedly, tax records.
0: Transparency or confidentiality. Anong confidentiality? Public official. Hmm. Everything should be made public. Yan diba? Sal-in. Tapos yung mga taxes. Anong kinikita mo? Lahat yan kailangan transparent.
1: Saka kasi naman, pangalawang pangulo ang nasa, kumbaga, nakasalang ngayon, di ba?
0: Ewan ko.
1: Kanyang pananagutan.
0: Willard, para sa akin, kahit barangay captain, kailangan transparent din siya, di ba? Kasi ang daming hindi nakakakuha ng benepisyo sa barangay level pa lang. Okay, tingnan po natin ha. Kasi gusto ko rin malaman what you think about hindi na nila isinalang si Zulaika Lopez, hindi ba? Naging usap-usapan din ng ilan ang planong pagpapa-impound o pagpapahuli at pagpapakulong sa mga aso at pusa sa paligid ng UP Diliman. Ayon sa grupong Friends of Campus Animals UP,

0: hindi dapat ito ang paraan sa stray animal management sa komunidad. Totoo naman din yun. Tingnan mo naman itong mga aso na ito. Kapon na, bakunado, may mga pangalan, collar, inaalagaan. So, kung ilalagay mo yung sarili mo sa kinalalagyan ng gobyerno, siguro ang iniisip lang nila yung aksidente o baka mga gat. Naiintindihan din natin yun, but I guess there is a better option kaysa yung kukunin mo silang lahat at ikukulong. And at the end of the day, aminin natin, euthanasia po yan o kanilang papatayin.
1: Yun nga ang tatanungin ko eh. Euphemism lang pala for euthanasia ang impounding?
0: Well, yes. Oo. For most shelters, even in the U.S., after so many days na nahuli nilang isang aso na gumagala, pag hindi pa yan na-claim ng may-ari o walang mag-adopt dyan, iiniksyonan na nila yan, pampatulog habang buhay, habang patay.
1: Talagang cruelty.
0: Pero meron akong mga kakilala na nawawala yung dog nila, nakalabas ng gate. So, hinahanap nila ng hinahanap, di ba? Nakita nila, napunta pala ng pound. Wala pang ilang araw, pinatay na.
1: Nako.
0: Oo. So, meron din naman po mga tinatawag na no-kill shelters. So, aalamin natin kung ano ba talaga ang balak ng Quezon City government dito sa mga aso ng UP. Na sabi ng mga estudyante, inaalagaan namin sila, yan na ang kinalakihan nila. Huwag nyo na silang gagalawin. So, lahat po yan bubusisiin, lahat aalamin. Lahat babalansihin dito sa Memo.

0: A brave new partnership is here, taking another bold step to bring real stories and trusted journalism closer to more Filipinos. Going beyond limits, Bilyonario News Channel is now on CLTV 36, expanding reach across Central Luzon. Because the stories that matter should be everywhere. BNC, the Bilyonario News Channel.
1: Welcome to the bigger, better, and bolder Bilyonario Quizbee Season 2. The road to becoming the Bilyonario News Channel's next Quizbee Bilyonario is filled with challenges that test both wit and will. And with a total prize pool of over 2 million pesos also paving the way, the nerve-wracking journey is well worth it. We are proud to be joined by our partners.
0: Rise above the rest and become the next Quizbee Millonario.
2: And I will be
1: your next Quizbee Millonario.
0: Bilyonario Quizbee Season 2, College Edition on the Bilyonario News Channel.
3: Preserving cultural identity and showcasing tradition. Immerse in persevering authenticity. Subayan Keg Subanon Festival. Bilyonario News Channel.
4: At nagbabalik ang memo habang nakatutok ang bansa sa impeachment trial sa Senado. Tila natabunan na rin ang usapin ng flood control. Talagay mo sinasadya yun?
5: May mga siguro hindi sila ginagalaw.
4: Ha?
5: May mga hindi ginagalaw.
4: Hindi, ano? Parang ano, ay salamat, may flood. Ay salamat, may impeachment trial.
5: Pang-distract sa mga tao.
4: Oo, ay salamat, kinasal na si Vincent ko at saka si Bea Alonso. Iba na ang pag-uusapan ng mga tao. Habang nagkakaroon ng mga bagong isyong pag-uusapan, parang feeling ko lang, hula ko lang, natutuwa sila. Kasi hindi nila kailangang pag-usapan yung mga napakarami pang hindi pa napapakulong, napapanagot at nililitis.
5: Kaya dapat hindi rin bumibitiw ang media.
4: Oo.
5: Dahil sila lang ang magbabantay. Kung hindi nakikita ng mga tao, hindi natin, malay natin, may mga nangyayari na behind the scenes, ano?
4: Oo, maraming nangyayari behind the scenes, ano ka? Doon na nga lang sa ano, hindi ba yung mga nag-uurungan ng mga testigo doon sa mga missing sabungero?
5: Oo.
4: Eh kasi nakalimutan na rin. So, tuloy-tuloy ang negosasyones.
5: Ako? Kaya sa kabila ng ingay sa Senado, Corina, nasa na nga ba ang investigasyon tungkol sa flood control at kailan pa uusad ang mga kaso? Sabi nga, mahiya naman kayo.
4: Ay, nako. Okay, so wala po kaming mahagilap, ano, na magsasagot sa tanong na bakit nakatenga pa rin itong flood control project na nasimulan na, binayaran na ng buo, pero nakatingga na ng 3 taon, na-discovery nyo na, pinakita nyo na sa TV kay Pangulong Marcos, pero iniwanan lang din doon. Ano ang balak, hindi ba, ng gobyerno? Wala po kaming mahagilap, kaya yung amin pong most hated reporter ng mga kinauukulan pagdating sa flood control scandal. Joash Malimba, nandito po siya ngayon sa ating programa para naman malaman natin ano ba talaga ang nangyayari behind the scenes. Dahil sigurado alam ni Joash yun.
5: Kasi marami na rin siya investigative reports at nakikita niya yung status ng mga flood control projects sa field.
4: Correct. Oh. Una, bakit nauunahan mo ang gobyerno?
6: First of all, syempre good morning muna, Corina and Willard. Yung siguro pag-una ng media dun sa gobyerno when it comes to siguro locating itong mga flood control projects na ito. Ewan ko, personal experience as a reporter. Una, ako ugali ko kasi medyo nag-geek out ako minsan. Halimbawa, nung pumutok itong flood control scandal, binuo yung sumbong sa Pangulo website. So ako, ugali ko yung magbusisin ng data. So makikita ko sino yung mga top flood control contractors dito sa lugar na to. So pag tiningnan mo na siya, pag kinoroborate mo na siya dun sa ibang statements na lumalabas, mga affidavits, dun mo makikita, ay ito, parang possible, pwede mong tingnan, pwede mong i-check kung ito ba ay possibly substandard, then you consult to the experts kung ito ba ay substandard projects. Then second, marami na rin talagang mga kababayan tayo na, yun, alam mo yung napupuno na sila. na sila na mismo yung nagsusumbong, lumalapit sa media, sa kinauukulan para ma-expose itong mga flood control projects dito sa kanilang mga lugar. May napuntahan kami isang beses sa Bicol. So ito, yung mga tao, nung pinuntahan namin yung flood control project na ito, nakita namin sa video may nag-post. Tapos napansin namin, kinabukasan, nawala yung video.
4: Ay!
6: Pinuntahan namin. Tapos, yung mga mga residente doon, sabi nila, may lumapit po dito, may pumupunta. Na sinasabihan kami na i-delete yung video na ito. Luckily, napuntahan namin sometime after yung lugar. Then, humarap yung mga residente, pero naka-anonymous, parang ganun. Hmm. Sinabi nila na last year gumuho na rin yan. Tapos,
4: saan banda yan?
6: Sa Camarines Sur. So, okay. Ganun. Usually, marami na rin mga taong lumalapit na rin talaga.
4: So, ang tanong ngayon dyan, ano sa palagay mo? Bakit? I mean, mukhang masipag naman si Secretary Vince Dizon, pero bakit ang tagal nila? Bakit mabagal ang kanilang pagtukoy sa mga lugar na ito? Kapag ba nilabas mo sa report mo, kinukuha nila ang detalye sa'yo?
6: Depende eh. Merong mga reports ako before na trinay kunin din ng Department of Justice yung details. For instance, yung nirelease natin na report doon sa isang construction company na related kay Senator Mark Villar. Mm-hmm. So yung INE Construction kasi na ito, ang authorized representative niya, nung nakita natin, pinsan ni Senator Mark Villar, yung nakalaunan, yung pangalan niya lumabas din sa affidavit ni Yusek Roberto Bernardo. Pero ngayon, hindi ko rin alam kung saan napunta yung investigation doon. Kasi di ba, I mean, hindi naman siya under investigation right now. Mm-hmm. Without preempting naman kung ano bang ginagawa ngayon ng Office of the Ombudsman, ng Department of Justice, and ng Department of Public Works and Highways. Pero ayun, I think meron din naman sigurong sariling investigation na ginagawa yung DPWH and yung other government authorities. Pero I guess, siguro questionable lang din na hindi nga natin makita agad. Kasi marami rin naman silang field teams sa tumitingin ng mga flood control projects. Pero hanggang ngayon, hindi nila maisa-isa eh. Katunayan, nitong huli lang, nag-viral yung isang report natin sa Valens

0: Benguela City. Pinuntahan namin yung isa sa mga flood control projects na nakalista doon sa affidavit ni Yusek Bernardo. Itong flood control project na to, sabi ni Yusek Bernardo as a state witness, ito raw yung isa sa mga pinangalan kay Senator Cheese Escudero through Maynard New na project. So pinuntahan namin. Pagtingin namin doon, as in, sobrang pangit talaga ng pagkakagawa. As in, gumuguho yung mga... Bitak-bitak na siya. Hindi po siya tapos, ha? 90%+ tapos, pero bitak-bitak na agad.
1: Tapos magkano ang budget doon?
0: 100 million.
1: Wow.
0: That's only phase 3, yung phase 3 lang ng project. May phase 2 pa na di namin napuntahan yung part na yon kasi mas malayo pa siya na part nung parang creek. Mm-hmm. So, ayun, sabi ko, parang bakit ano hindi muna tiningnan yung ilang projects na nandun na mismo nakaspecify na sa affidavits ng state witnesses.
1: Alam mo, kaya hindi ako makapaniwala talaga. Mm-hmm. Bakit ba sa sistema natin, labas sa usapan ang mayor at saka governor? Hindi ko maintindihan yon. Because sila ang nakakakita ng mga nakatenggang project. Mm-hmm. Why? Constituency nila, yung mga kinasasakupan nilang mga mamamayan, ang apektado eh. So, alam nga namang hindi pakialaman yan ng mayor o hindi nila alam.
2: At di ba may mga permit na galing sa City Hall?
1: Mm-mm.
2: Kaya dapat may alam din ang City Hall.
1: Correct.
2: Sa nangyayari.
1: So in a way, they're complicit. If you ask me, ha, because tumatahimik sila eh. Kasi sasabihin nila, wala sa amin yan, national yan eh. Bakit hindi sila magreklamo sa national? Bakit hindi manggaling sa Office of the Mayor ang pag-imbestiga kung sino mga kumita dito? Siguro, di ba? Pag politiko kasi ayaw mong gumagawa ng kaaway. So, Joash, ano ba ang sistema? Ano ang lumalabas na modus? Bakit maraming nagkalat na ganyan?
0: Well, kung magbe-base tayo dun sa affidavits din ni tag dito, hindi PWH official sila Bryce Hernandez, JP Mendoza, si Yusek Bernardo, meron silang inilabas na scheme talaga. So, yung mga projects na ito, nagsisimula pa lang, even before sila ma-insert as project sa NEP. So meron pa lang doon pa lang sa pag monitor nung Development Council, 'di ba, parang kinukulit nila yung mga kailangang projects ng isang municipality, ng isang locality. Doon pa lang meron ng influence daw na naipapasok yung mga mayors, yung mga governors, yung mga congressman. After doon, sa kanila parang nagkakaroon ng papangalanan kung kaninong project 'to, mm-hmm. 'di ba, kung kaninong congressman 'to ibibigay yung kickback doon sa scheme na nakalagay sa affidavits ng mga DPWH officials na responsible. Pero ito lang din, pansin ko lang din, observation ko. Sinasabi nyo nga, Corina and Willard, na parang bakit hindi sangkot yung mga local officials, no? Kung papansinin nyo, doon sa mga may kaso right now, wala kang makikita na congressman na nakakulong or siguro yung talaga may mabigat na kaso. Kung matatandaan nyo, last year, may separate hearings ng Senate saka ang House of Representatives. Pinapatigil na yung House of Representatives kasi sabi nila may possible conflict of interest kasi sila yung involved daw. Pero ngayon na makikita nyo, nakakulong si Senator Jinggoy, si former Senator Bong Revilla, mayroong isang congressman na corroborated sa lahat ng affidavits ng mga state witness pero hindi natin nakikita ngayon.
1: Mm.
0: Former congressman ito.
1: Okay. Sino yan? Si Zaldico?
0: Aside from Zaldico, ito, siyempre, sa affidavit nang pwede ko naman siguro manggitin.
1: Oo,
0: si former
1: naman.
0: Caloocan Representative Mitch Cahayon Uy.
1: Oh.
0: Nandun siya sa affidavit ni Bernardo, Henry Alcantara, saka ni BGC Boys.
1: Mm.
0: Both Hernandez and JP Mendoza. Pero hanggang ngayon, parang hindi ko nakikita yung pangalan niya dun sa may mga kaso dito sa flood control scandal.
1: Ay, kaya naman pala sila lahat bumoto.
2: Pabor
1: sa impeachment.
2: Tapos may mga contractors pa. Hindi
0: meron pa.
2: Wash,
0: yun, yung sa ICI, may recommendation sila. Pero hindi na namin makikita.
1: Napakalinaw na talaga na conflict of interest. Hmm. Oo.
0: So, yung ICI, may anim yun eh. Nirecommend sila, di ba, sa Office of the Ombudsman. Hmm. Nung bago ma-dissolve yung ICI na contractors. Ngayon, ang sinabi ni Assistant Ombudsman Mico Clavano, ang meron pa lang for preliminary investigation is Noel Rivera and sino ito? Jojo Ang. Pero yung iba, for example, yung mga na-report na rin natin before, si Congressman Edwin Gardiola, na na-freeze pa yung kanyang mga assets dun sa AMLAC.
1: Mm-hmm.
0: Pero hanggang ngayon, wala siyang dun sa mga talagang recent investigations or hindi masyadong lumulutang yung pangalan niya.
1: Mm.

0: So, okay. So, ano ang nakakausap mo sigurado si DPWH Secretary Vincent, Vince Dizon, no? So, syempre, lalo na sa una, ang ganda ng, syempre, maganda yung image ni Secretary Vince Dizon, parating nakakunot ang noo, mukhang pagod, nangangayayat, nakakatingin sa mga flood control projects at ghost projects. Bakit? So, ano ang sabi niya sa'yo? Bakit mabagal ang aksyon? Wala bang balak ang DPWH na tapusin yung mga flood control projects na yan? Saan napunta yung pera? Ngayon na binawasan ang budget ng DPWH, paano nga naman nila tatapusin?
1: I think parang naging consistent naman yung statement sa akin before ng DPWH. Hindi lang si Sec Vince, kundi pati yung ibang mga undersecretary na nakakausap ko. Sinasabi naman nila lagi na pinaprioritize ngayon yung pagtapos dun sa mga hindi natapos na flood control projects nung last year. Kasi meron syempre yung mga natenga na talaga eh. Tapos sabi nila wala ng budget or yung halimbawa ibang contractor kasi tumigil na sila dun sa paggawa mismo kasi wala na raw budget na ibinibigay. So,
0: pero fully paid na sa papel.
1: Yun ang hindi ko sure kasi parang may process siyang sinusunod kung bago maibigay yung payables kapag may ginagawang project. Mm. 'Di ba kaya nga nangyayaring scheme before, yung mga contractor nagbibigay sila ng advance payment doon sa mga responsible so sa DPWH officials, sa congressmen or doon sa mga officials na involved bago nila makuha yung payment talaga nila.
0: What? Abonado pa sila sa lagay.
1: May ganun na nangyayari, 'di ba?
0: Abonado pa sa suhol. Mm. Okay. Okay. So abonado pa sila na una na tapos hindi magre-release.
1: Oh my god, kasi hindi natapos yung hindi na nila kumbaga ma-release yung budget dun sa mga flood control projects na yun. Mm-hmm. Kumbaga advance payment yun ng mga contractor, 'di ba? Before nalaha dun sa Senate Blue Ribbon Committee hearing na mag-advance payment sila para makuha nila yung project. Mm-hmm. Ganun yung nangyayari. So kukuha na lang sila ng parang pinaka kickback nila after na makuha nila, ma-claim nila yung project na yun, or yung contract na yun.
0: Ganun pa lang nangyayari.
2: Modus nila. Saka diba, Corina, Joash, may in-identify si PBBM na top 15 contractors na may mga pinakamalalaking
0: listahan na yun. Pwede ba nating hugutin yun, yung
2: listahan? Sa flood control project. So, ano nang nangyari doon, Joash? Anong napansin mo? Doon sa top 15 na yun, ilan na yung nakasuhan at ilan pa yung wala?
1: So, sa top 15, so far ang may kaso, syempre, nakakulong ang Discaya couple na tinaguri ang flood control king and queen. Yung isa doon, yung Sims Construction, nasa state witness siya ngayon, si Sally Santos. The others naman, ang alam ko yung sa top-notch catalyst builders, under investigation siya, kaugnay nung cases nila Senator Jinggoy saka ni Senator Bong Revilla ata, kung hindi ako nagkakamali. Wow Builders, ganun din. Pero hindi pa sila ata ngayon talaga nakakasuhan, as far as I know. Mm-hmm. So, under investigation pa rin yung sa part nilang alam ko.
0: Ang maganda niyan, meron tayong listahan nung 15. Meron yan, may graphics tayo dyan. So, yung 15 yon nakaupo dyan ngayon ang ombudsman at saka Secretary Vince Dizon. Iisa-isahin natin ngayon to, di ba? Kung ano-ano ba ang mga project ng legacy, which is number one. Okay, tapos...
2: Anong status niyan?
0: Anong status niya? Anong status nito? Kasi parang ang kinaya-kaya lang nila are the Discayas, no? And... So, itong 15 na ito, naisa-isa na ba ito ng DPWH sa tingin mo, Joash?
1: Ang alam ko, as early as last year, pinupursue na talaga nila yung cases dito sa mga contractor na ito. Pero parang hindi lahat eh. Kasi halimbawa, yung legacy niya, never ko na ulit siyang narinig after nung pag-mention doon sa hearings last year. Mm-hmm. Pero ngayon, parang yung projects nila, hindi ko nakikita. Parang na-focus, as far as I know, yung top notch, yung Wawaw Builders, yung of course yung Discaya Companies, tapos yung Sims Construction, MG sa Medan, pero the rest parang hindi ko naririnig din eh.
0: Well, you know, if you talk to their friends, you know, the friends of the owners of these construction companies, sasabihin, wala naman silang ghost project. Unahin na natin ang mga ghost project. Kasi si Pangulong BBM ang gumawa ng listahan na yan, remember? Mm-hmm. 'Di ba? Naglabas siya ng eto ang mga top 15. If I'm not mistaken, nanggaling yan mismo sa Malacañang. So, bakit nalagay doon in the first place yung top 15? I think it is based on kung gaano kalalaki ang mga kontrata nila with government. Not necessarily are they guilty, no? Okay, pero how do we know what's happening? Hindi natin alam kung ano ba yung nakita nila sa number one, sa number two, number three, number four. Kasi parang ang naririnig ko lang, parang apat. Di ba? Mga apat lang na construction company. Ano ngayon yung accountability ng gobyerno para patunayan sa madla na ginagawa nila yung trabaho nilang pag-iimbestiga?
2: Saka hindi rin porque hindi siya ghost project, wala nang sabit yan. Kasi di ba, kahit nandiyan ang proyekto, may overpricing.
0: Overpricing, so, substandard.
2: Substandard.
0: Gumuho na. Oo, wala pang isang taon, gumuho na. Hindi
2: kaya
0: ba?
2: Dapat makita rin kung ano-ano yung mga, alimbawa, gaano kalaki yung kontratang nakuha at yung breakdown ng bawat kontrata.
0: Right, oo. So, going back to the local government, so you agree na dapat kasama sa accountability ang mga local government officials?
1: May mga nakakausap kasi tayo talagang local government officials na parang ano sila eh. Ito sa Batangas naman ito, mga nakausap ko na ilang government officials. Sinasabi nila na, bakit ba kami nasisisi? Eh, national government to, yung project na ito. And of course, parang sila naman daw is, hindi naman daw nagiging parte ng consultation kapag nai-implement itong mga flood control projects or at least the other infrastructure projects as well. Marami rin kasi yung mga nagsasabi na mga ibang local government units, hindi nila alam actually na may tinatayo dito sa lugar na to. Which is weird kasi, hindi ba kailangan mag-secure ka muna ng mga applicable permits para dito sa mga proyekto na ito? Pero I agree na kailangan merong accountability, at least a stint of accountability dito sa mga local government officials. Kasi for sure, meron din sila siguro kahit papano kakaunting knowledge dito sa mga ginagawang proyekto dun sa mga lokalidad nila.
0: Kasi ang bilis silang maghugas kamay. I mean, okay, they have basis in law dahil hindi talaga sila kasama. Pero nandun yun sa iyong kinasasakupan, alam nga namang hindi mo yan sisitahin.
2: Dapat naman nag-iikot siya at least, ano? Oo. Alam niya kung anong nangyayari sa lugar niya.
0: Oo, kasi medyo napipikon ako eh, kasama pa sila sa mga inspeksyon ni BBM eh. I mean, maintindihan ko si BBM nandun sa Torre, nasa Malacanang. Pero yung local officials, hindi ba? Parang hindi nakapanipaniwala. I mean, they have to do something about the law, about that. Pero hindi nga natin alam dahil yung mga congressmen, ang daming sabit, hindi na binabanggit. So, ang tanong, bakit? Ewan ko lang. So,
2: ito namang balak na gawing state witness, si former DPWH Secretary Manuel Bonoan. Ano tingin mo, Joash, ang magiging impact nito sa lahat, sa investigasyon, sa mga kaso?
1: Malaki yung factor din kasi ni former Secretary Bonoan. Pero di ba parang ang nagiging debate nga dito, dapat ang state witness is not someone
0: least guilty.
1: Hindi naman least guilty, pero someone who appears to be not the most guilty.
0: Okay.
1: So hindi siya least guilty dapat. Basta hindi lang siya yung most. So siguro, kung halimbawa, magiging state witness talaga si former Secretary Bonoan, dapat makapagturo talaga siya nung sinasabi nila na bigger fish. Kasi kung i-review mo ulit yung mga affidavits ng lahat ng nagsalita, especially Yusek Bernardo, which is, syempre, pinakamalapit siya na state witness kay former Secretary Bonoan dahil siya ay undersecretary. Sayang lang kasi hindi na natin narinig din yung side ni late former Yusek Cabral. Kumbaga si former Secretary Bonoan, yung isa talaga sa mga nag-a-approve, nag-aayos ng mga pangalan when it comes dito sa mga kickbacks na ito. So, siguro kailangan niyang ituro. Sino ba talaga yung maituturing na mastermind dito sa flood control scandal na to?
0: Oo,
2: yung mas mataas sa kanya, no? Sa katungkulan, sa responsibilidad.
0: Bakit ang prosecution kahapon, pinatatanggal nila ang mga cases against Manuel Bonoan?
2: Para ma-discharge na siya. Para ma-discharge. Accused at maging state witness na officially.
0: Ah, ganun ba yun?
2: Kailangan mo nang ma-discharge as accused.
0: Ah, yun pala ang paliwanag doon. Okay, so mahalaga ang sasabihin ni Secretary Bonoan.
2: Pero dapat, ang kapalit, magpangalan siya. Hindi po basta-bastang state witness ka na lang, ligtas na, di ba? Ang iba pang may sala.
0: Oo. Pero okay, Joash, parang gusto ko isang oras natin ito pag-usapan eh. Pero meron pa tayong dalawang kailangan pag-usapan. So ano dapat ang gawin, tingin mo? I mean, not as a reporter, as maybe as in your opinion, ano ang dapat mangyari?
1: Ako, para lang naman sa akin, of course, first review lahat ng affidavit ng mga nagsalita. Kahit hindi sila state witness, kasi mahalaga yung kanilang ibinahagi. For instance, the Discayas, parang kinalimutan na natin lahat ng pangalan na
0: binanggit nila.
1: Ang dami nilang congressman na binanggit, pero hanggang ngayon,